while at next school. Na natin ng mga kamay. Kasi sabihin natin na natin ng mga kasuwa sa tayo kung itong grupo, itong mga bagay nito. Sa tanda sa apat na kategorya na natin ng mga kamayon. Sa una na dyan mga bata,

Thank you.

Ich bin

Maraming tao yung kanilang pinag-aano. Mas maging matibay yung kanilang katawan.

Thank you.

Thank you.

0: Nung unang panahon, sa isang isla ng kaharian, may makapangyariang hari. Naayoko ang bukang bibig. Ayoko!
1: Ngayon, difficulty, no? Doon sa argue natin. Pero yan,

0: maniera, poi vedi che la vita è un po' più morta, e poi vedi che la vita è un po' più morta, e poi vedi che la vita è un po' più morta, e poi vedi che la vita è un po' più morta, e poi vedi che la vita è un po' più morta, e poi vedi che la vita è un po' più morta, e poi vedi che la vita è un po' più
1: Oh, ang laging sabi ng hari. Ayoko sa mga librong may makukulay na larawan. Ayoko nga! Ayoko sa mga nagbabasa ng malakas. Ayoko! Ang sabi ng hari. Ayoko ha! Ayoko sa mga kakanta at tawanan sa lansangan. Ayoko!
2: Ang sungit.
1: Opo, lagi pong nasigaw ang hari. Lumapit sa hari ang panday ng kaharian. At nagmakaawang magbago sana ang isip ng hari. Nalulungkot po ang mga bata. Sabi ng panday, nag-aalala ang mga guro at natatakot ang taong bayan. Ayoko, ang sabi ng hari. Kontento naman ang mga tao dahil mapayapa ang kaharian. Ang sabi ng hari. Biglang ipinatawag na makapangyari ang hari ang kanyang mga kawal at ipinatapo ng panday sa isang liblib na gubat at doon sa napakalayong lugar. Kahit mahirap ang buhay na malayo sa pamayanan na kanyang kinalakihan, naging matatag siya sa tulong ng mga librong kanyang daladala. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, nagpa siya ang panday na panahon nang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Panahon na upang magbagong loob ang hari at huwag nang hadlangan sa kasiyahan ng mga bata at mga mamamayan sa kaharian. Nang malaman ng reyna na balak na ng panday at pinuntahan niya ito sa liblib na gubat upang kausapin. Ang sabi ng reyna, kapag tinangka mong bumalik sa kaharian, sasalubungin ka ng libo-libong kawal at pababagsakin ka ng isang mahiwagang pana. Alam ng panday na hindi nagsisinungaling ang reyna. Ayoko nang bumalik. Yan ang nasa isip ng panday. Ngunit may ibang ibinubulong ang kanyang puso. Kaya't kahit napuno ng takot, sinabi niya sa reyna ang nilalaman ng kanyang puso. Gagawin ko po ang lahat para sa kabataan ng kaharian. Gusto ko pong ipakita sa ating mga kababayan na kung nais nating maging masaya at malaya, dapat nating iwaksi ang takot. Tulad ng inaasahan sa kanyang pagbaba mula sa bangka, sinalubong siya ng libu-libong kawal. At tulad sa sinabi ng reyna, tinamaan ang panday ng mahiwagang pana at tahimik itong tumagos sa kanyang puso. Habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang dibdib, tumagas ang pulang tinta sa mga walang kulay na pahinan ng libro na binabasa ng hari sa loob ng kanyang palasyo. Sa bawat paglipat ng pahina, nagbabago ang mga kulay nito, ang pulang tinta unti-unting naging kahel. Ang kahel naging asul at pagkatapos naging berde. At tuluyang lumitaw ang iba't ibang kulay ng bahaghari. Hanggang sa buong hiwagang nagbago ang lahat ng mga pahinan. Ganito din ang nangyari sa lahat ng libro binabasa ng mga bata sa paaralan. Sa wakas, nagkakulay ang mga libro. Matingkad, maningning, maringal, at kabigha-bighani. Biglang hindi makahinga ang makapangyariang hari. Lumabas siya sa balkonahe upang makasagap ng hangin. Ngunit, nagulat siya sa kanyang nakita. Naroon ang buong bayan sa labas ng kanyang palasyo. Mga batang abot ngiti ang kanilang mga labi at tanga ng makukulay na libro. Mga nanay na tuwang-tuwa, mga gurong tumutula. Mga binata at mga dalaga nagbabasa ng malakas. Ang mga magsasaka ay nagsisipagkantahan at pati ang mga kawal nakikisali na rin sa pagkanta. Walang masabi ang makapangyariang hari. Nasilaw siya sa pagkasabog ng samot-saring kulay. Napingi ang kanyang mga tainga sa masasayang awit ng pag-ibig, pag-asa at gala. Humiyaw ang hari. Ayoko! Ayoko! Ayoko! Ayoko! Ayoko! Ngunit walang sino mang makarinig sa kanya. Maliban sa kanyang reyna na tumatangis. Habang sinasakay ang kanyang mga libro at mga kayamanan sa isang barko na patungo sa isang liblib na gubat sa isang napakalayong lugar. Sa pag-alis ng reyna, iniwan niya ang isla na ang mga mamamayan ay punong-puno ng kaligayahan, ng kantahan, at bagong mga pangarap.
3: Yun!
1: Nung unang panahon, sa isang
4: isla... Ano sa Southern City Public Library? Ito muna.

Thank you.

Thank you.

internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.

Thank you.

0: Magkaibigan.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
16: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
15: sa Radyo Magazine 1278.

Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning, everyone. Kumusta, mga mare? Tayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, ano, para po sa mga kumare at kumpare nating nakatutok sa atin, bukod po sa inyong mga talapihitan sa inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo po kaming makasama o masubaybayan sa pamagitan nga po ng ating social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gusto ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kung hindi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po ano, sa pamagitan ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, bukod po riyan, ano, ay patuloy nyo nga po kaming masusubaybayan at mapapakinggan dito naman po sa PBS Receiver. Ang PBS Receiver po ay mobile application kung saan inyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. And of course, ano, mga mare, mga para ito pong PBS Receiver ay available, downloadable for free. Libre lamang po ito sa Google Play kung kayo po ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user.

0: At ito pong PBS receiver, mga mare, mga pare, ano, ay downloadable as I have mentioned sa ating Google Play at of course sa ating pong Play Store. Ano, ito po ay or sa App Store kung kayo po ay Apple or iOS user. So mga mare, mga pare, ano, tuloy-tuloy ang ating bonding at chikahan, kaya po i-download niyo na rin po itong PBS receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: And of course, mga mare, mga pare, this morning ay isang makabuluhan at masayang talakayan na naman po muli ang ating gagawin. Alam niyo ba, mga mare, mga pare, ano, bukod po sa Pride Month na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hunyo or ng June, ngayong month nga po, ano, and of course, kahapon ay naging usapan or talakayan din po natin itong National Kidney Month. Bukod po dyan, may isang napakahalagang usapin din po tungkol naman sa pangkalusugan, ano, ang ating gugunitain din dahil ngayon pong buwan rin na ito, ano, bukod po sa Pride Month at sa National Kidney Month ay ipinagdiriwang nga po natin, ano, ito rin pong tinatawag na Scoliosis Awareness Month. Kayo ba, mga mare, mga pare, ano, narinig nyo na ba kung ano nga itong tinatawag na scoliosis? I think marami sa atin ang aware naman sa kung at ano ito, ba? Diba? Pero may mga misconceptions, may mga maling paniniwala. Yung iba, iniisip nila, ay, baka maling postura lang to. Ay, baka kasi kaka-gadgets ko, palagi akong nakayoko, palagi akong nakaduktok sa cellphone ko. Pero may mas malalim pa pong dahilan, ano, kung bakit po nagkakaroon ng scoliosis. O ito nga pong sakit sa gulugod, mga mare, mga pare, sa spinal natin, ano, mga, sa spine natin, mga mare, mga pare. At para po mas lubos nating maunawaan itong ating talakayan this morning, makakasama nga po natin siya ay mula sa Orthopedics at Board of Director ng Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Leslie Reyes. Magandang umaga po, Doc. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
2: Magandang umaga. Umaga, Jolie. Salamat sa pag-invite sa akin dito sa talakayan ninyo.
0: Ako rin po, Doc. Syempre, maraming salamat po, ano, sa pagpapaunlak na itong panayam natin this morning. At hindi ko na po patatagalin pa, Doc, ano, bilang panimula, baka pwede niyo pong ibahagi sa amin, ano ba itong tinatawag na scoliosis?
2: Ang scoliosis, ang tawag dyan ay bumabaluktot ang gulugod. Kasi kung titingnan mo sa normal na tao, straight dapat ang, ano, ang gulugod, ano, ang spine. So, nangyayari sa scoliosis, bumabaluktot siya o kaya ang tinatawag na tumatagilid, tumatabingi ang gulugod. Yun lang, simpleng ganun lang, tumatabingi.
0: Mm-hmm. Ayan, ano, napakasimple ng paliwanag ni Doc sa atin. Ibig sabihin, ang scoliosis nga po, once na hindi na pantay or hindi na straight yung alignment, yun po ay i-considered na as a scoliosis, ano, ng ating mga gulugod o nito nga pong mga spine natin. Sa ating mga Pilipino po ba, Doc, sa kasalukuyan, gaano po ito ka-common, ano? At may datos po ba kung gaano karami sa bansa or sa kasalukuyan yung may sakit po sa kanilang mga gulugod?
2: Sa ating country, katulad din sa buong mundo, ano, mga 2-3% ng population may scoliosis. Ganun din ang datos natin sa Pilipinas. Pero sa based sa datos ng Department of Health, mga 3 million ang mga Pilipino na may scoliosis, ano. Mm-hmm. Pero yan ay lahat na, mga batang may scoliosis, teenagers, adults, na mga elderly, sinama-sama na nila in one data. Ganun. So, mga 3 million na tao yan.
0: Ayan, marami-rami rin po pala, Doc. Ano, 3 million. Isipin natin, ano, milyong-milyong mga Pilipino pala ang may hindi maayos na spine, ano, or gulugod. Pero ito, Doc, ano, sabi nyo nga po, ito ay pinagsama-samang datos na mga bata, mapabata man, may edad, matanda, ano. Pero ano po ba usually yung sanhi nito? Kasi ang very common, ano, na atin pong sinasabi, ayan, kaka-cellphone mo, palagi kang nakayuko, yak, nakaduk-duk sa phone, or maybe iba naman po, ano, ayan, pag nakaupo ka kasi hindi ka straight, umupo, ano, nakaslouch ka, may mga ganyan po. Pero sa inyo po, sa expertise ninyo, ano po yung sanhi talaga ng pagkakaroon ng scoliosis?
2: Okay. Unang-una, ang pinakamadalas na tawag namin scoliosis ay yung tinatawag na idiopathic scoliosis. Ang ibig sabihin ng idiopathic scoliosis, hindi pa rin alam ano ang dahilan, no? Kahit anong research ginawa na tungkol sa genes ba ito, o sa family ba, o sa posture, wala pong kaalaman sa idiopathic scoliosis. Pero yan lang po yung pinaka-common na classification of scoliosis. So hindi totoo na dahil sa mali ang paghiga, mali ang pag-aral, o kaya yung mga kinakargang backpack, o kaya mga pwestong gano'n, hindi po contributory sa pag-develop ng scoliosis. Ayan,
0: ano, ang ganda na itong binanggit mo, Doc, ano, kasi yun po talaga yung madalas na paniniwala nating mga Pilipino, especially, ano, pag sa school, for example, yung mga bata, sinasabi, uy, mabigat yung bag mo, huwag mo lagi ilagay sa likod, kasi nga, yung spine daw po, pero, base po sa inyo, ano, bilang isang eksperto, ay, sa kasalukuyan po pala, ay patuloy pa rin yung pag-aaral, kung ano ba talaga yung sanhi, ano, nagiging sanhi nitong scoliosis, and you've mentioned nga po, Doc, ano, idiopathic, ibig sabihin sa ngayon ay parang patuloy pa yung pag-aaral. Hindi pa natin talaga alam kung ano yung mismong cause nitong scoliosis. Wow, even ako, Doc, bagong kaalaman ito sa akin, ano. So, thank you po dito sa inyong ibinahagi. Pero sa ngayon po, ano, dahil for sure, since lalo na po sa orthopedics po kayo, ano, usapang buto, usapang posture and all, ano. Ano po ba yung mga sinyalis na dapat bantayan sa sakit na scoliosis? Kasi hindi ho ba yung iba very visible eh. Makikita mo talaga yung balikat, hindi pantay, yung likod, parang may kurba. Pero yung mga senyales po na dapat bantayan ng publiko.
2: Okay, sige. Ang mga babantayan dapat ng mga magulang at saka mga teachers, ganun, ang bata o kaya ang teenager, una yung balikat. Madalas hindi pantay ang balikat, ano? Pati yung shoulder blade, yung tap-tap yata, tapos doon, o kaya pay-pay doon sa likod, ano? Siyempre, mahirap makita yun kung nakadamit ang bata. Pero ang mas madalas mong makikita sa bata may scoliosis or teenager na may scoliosis, hindi pantay ang balikat, ang shoulder level, ano? Tapos, number one yun. Number two, yung waistline, dalawang waistline yung...
0: Dito ho, ano sa ating...
2: Hindi pantay.
0: Baywang.
2: Hindi pantay ang baywang. Yun naman makikita mo kung mas closer ang examination. Tapos, ang isa rin makikita mo, limaw sa malayo, ano makikita mo, parang hindi nakasentro ang ulo sa katawan. Walang, hindi nakasentro yung head. Mm-hmm. Yung head sa katawan. So, madalas yun ang babantayan. Mga makikita ninyo. Kasi madalas, nakadamit ang tao, ang bata na may scoliosis, hindi mo nakikita exactly yung buong likod. Ano? Mm-hmm. So, itignan mo yung level ng shoulder o kaya yung head hindi nakasenter. Mga babae naman, minsan nakikita nila, halimbawa, nagdadamit sila, tapos yumuko sila, makikita ng magulang bakit hindi pantay ang likod. Makikita yan. Pag halimbawa, nagsuot ng medyas o kaya nagsuot ng sapatos, makikita ng nanay o ng tatay, bakit maluktot yata yung likod mo? May kuba ka sa isang lugar. Mm-hmm. Yeah, that's one. Ano? Tapos, hindi pantay yung likod. Hindi pantay yung balikat. Hindi pantay yung waistline. And then, madalas yun ang nangyayari. Tapos, hindi minsan alam ng bata, ng teenager, na may scoliosis na pala siya. Ayun, yun ang mga senyales na mabantayan na.
0: Ayan, ano, sabi nga po ni Doc, mga mare, mga pare, yung balikat, unang-una yung shoulders, ano, yung waistline, bewang, and of course, pag hindi nakasentro yung ulo ng isang tao, ano, and lastly, yung hindi pantay na likod kapag yumuko. Pero ito po ba, Doc, sabi niyo po, ano, ay makikita naman natin kung pantay or hindi. Pero siguro, medyo funny yung questions, but I think still valid, ano, may mga pagkakataon kasi since syempre magulang, nag-worry talaga or nag-over. Overthink. Is it possible or pwede po ba silang gumamit ng halimbawa ng mga device or maybe ruler na lang, for example, ano, para makita kung pantay ba yung likod? O siguro sa visible eye na lang ng isang tao, malalaman niya na agad kung pantay ba. Yung iba ho, may mga iba rin ano, na nagpapatayo sila sa wall naman. May mga ganyan po. So, kayo po, bilang isang expert, paano po kaya masasabi, ay, parang pantay yung likod ng anak ko, ay parang hindi pantay. So, paano po kaya, Doc?
2: ang mas tamang gagawin para makita yung scoliosis, parte yung nakahubad yung bata, ano pa yung teenager yung nakahubad. Siyempre, with due respect sa bata, titingnan mo yung likod. Yung mga itatapat sa dingding, sa wall, minsan hindi reliable. Ang nakalimutan kong sabihin nga pala, isa sa mga senyales, lalo na sa mga young girls, makikita nila na bakit sa harap namin, sa harap ko, sa salamin, mas developed yung isang breast kaysa sa kapila. So magtataka sila bakit mas malaki na konti yung right breast ko, kaya yung left breast, yun ay dahil din sa scoliosis, dahil nakabaluktot yung gulugod, sumusunod lang yung trunk, yung thoracic cage. Kaya doon, hindi nagpapantay. So mag-worry sila, mami, bakit mas malaki yata yung breast ko sa isa kaysa sa kapila. Ayun. Isa sa mga senyales yun.
0: Opo.
2: So, tapos yung hindi dikit sa wall, hindi reliable yun. Mas magandang actually titingnan talaga ang likod.
0: Ayan. Especially, Doc, ano, sa mga parents out there, mas maganda sana kung bata pa lang, ano, makita na natin, kumbaga, maging, tignan natin maigi yung mga anak natin, hindi lang sa physically, kumbaga, ano, minsan tinitignan lang natin yung balat, ano, pero internally, yun nga po, halimbawa, sa buto, sa mga buto na area, ay bihira natin mapansin. So, salamat po dito sa inyong paalala, Doc. Pero kung sakasakali man po, ano, especially sa mga kumare at kumpare nating may mga chikiting na, kailan po ba dapat magpatingin sa doktor kung halimbawa po may napapansing pagbabago sa postura ng isang tao or specifically ng isang bata?
2: Okay. Pagandang tanong yan. Ano? Actually, hindi mo hintayin kung meron. Meron tinatawag na scoliosis screening sa mga schools. Napakasimple lang noon. Eh. Hindi lang sa schools. Pwede kayang-kayang gawin ng mga magulang ito. Ipapayuko lang ang bata, ang teenager or ang school child, ano, papayuko forward. Parang halimbawa nakatayo siya tapos magbe-bend forward.
0: Mm-hmm.
2: Yung mga kamay nakadikit parang dadasal tapos nakayuko na parang Japanese bend. Ano?
0: Mm-hmm.
2: Tapos titingnan mo ang likod kung pantay ba o hindi.
0: Mm-hmm.
2: Makikita mo, hindi yung balikat ang makikita mo kung nakayuko ang bata. Eh. Yung likod mismo.
0: Okay.
2: Yun ang pinakamabilis na paraan para makita mo yung kung pantay ba ang likod o hindi.
0: Mm-hmm.
2: Pag nakita yon, ayun, ipakita na kaagad sa doktor para ma-x-ray pa, ma-evaluate pa kung ano pa yung mga dapat gagawin.
0: Mm-hmm.
2: Sit nilang, bend forward.
0: Opo. So sa mga eskwelahan din po pala, ano, pinapractice na ito. And you've mentioned nga, Doc, napakadali. Even yung mga magulang at home ay pwedeng-pwedeng gawin. So na-imagine ko, Doc, sabi niyo po, ano, parang naka-pray yung hands and then nakabaluktot na, nakabaw like a Japanese. So ibig sabihin po ba nito, Doc, ano, kasi usually, lalo na pag mga bata pa naman, ano, very visible talaga yung spine nila. So nakakurubang pa ganun. So yun po ba yung tinutukoy niyo, Doc, na kailangan bantayan kung makikita po doon kung straight ba yung pagkakakurba or hindi? Yun po ba yun?
2: Tama, ang galing mo.
0: Ayan.
2: Tawag doon yung rib hump, yung kubaan. Alam mo yung hump ng camel, hump tawag namin doon, ano? Pero ito, hindi pantay yun, so nagkakaroon ng tinatawag na rib hump. So para sa likod, pag nakayupo na yung bata, makikita mo dapat pantay na pantay yung likod. Pero minsan, yung isang side, para siyang merong maliit na bundok, nakaangat ng konti, ayun.
0: Ayan.
2: Then, doon ka na magduda. Baka may scoliosis na ito.
0: Opo. So, kumbaga, pag parang sa tingin mo may abnormality dun sa pantay-pantay yung pinaka-hump, tas may biglang na iba po, ano, ibig sabihin nyo pala ang posibleng maybe may scoliosis ang isang tao or ang isang bata. Pero sino-sino po ba, Dok, yung mga madalas magkaroon na ng scoliosis? You've mentioned kanina sa datos po na 3 million, ano, bata, matanda. Pero sa kasalukuyan po ba, sino po yung mga mataas yung chance na magkaroon talaga nitong scoliosis?
2: Una, babalikan ko muna, Ma'am Jolly, yung causes, ano?
0: Mm-hmm.
2: Yung idiopathic, yung pinakamadalas na classification, mga 80%. Pero mayroong iba na nagkakaroon ng scoliosis, halimbawa, may cerebral palsy yung bata, gano'n. O kaya, may tanda naman, mayroong nasisira, nagkaka-arthritis yung gulugod, ano?
0: Mm-hmm.
2: So, matatanda naman yun. o kaya may osteoporosis, nagiging marupok yung buto, sa matatanda din yan. Pero ang pinakamadalas yung idiopathic. At dinadagdag namin adolescent idiopathic scoliosis. Ibig sabihin niya, madalas nakikita pagkapasok ng teenager. So, yun ang nakikita natin na madalas na. 80% ng mga scoliosis doon nakikita.
0: Mm-hmm.
2: Ano kaya tanong mo ulit?
0: kung sino po kaya, Doc, ano, yung mga madalas magkaroon nito, or maybe mataas yung chance o posibilidad, yes, na magkaroon ng scoliosis.
2: Okay. So 80% ng may scoliosis na sa age group ng adolescent. Mm-hmm. Ngayon, sa age group naman itong mga adolescent, mas madalas sa babae.
0: Mm-hmm.
2: Siguro, 2 out of 3 mga babae, no?
0: Mm-hmm.
2: Pata lang sa lalaki. Ang dahilan niya, gusto mo italakay ko ng konti?
0: Yes, go ahead po.
2: Sa babae kasi, pagpasok ng adolescent, halimbawa, 9 years old yung babae, ano?
0: Mm-hmm.
2: 10 years old, madalas nag-i-start na yung growth hormones, kasama na dyan yung sex hormones. Kaya makikita nyo, mas madaling tumangkad ang mga babae kaysa sa lalaki.
0: Mm-hmm.
2: Pagka-graduation nila ng grade 6, mas patatangkad mga babae kaysa sa lalaki.
0: Mm-hmm.
2: Pero pagka-graduation ng high school, mas patatangkad ng mga lalaki. Yan yung tinatawag na growth spurt. Ano? Yung growth spurt, yung biglang tatangkad sila.
0: Mm-hmm.
2: Gawa ng pag-develop ng bones. Ano? Sa mga babae, pagka nag-start na yung sex hormones nila, pagiging babae, na estrogen gano'n, nag-i-start na rin yung growth nila.
0: Mm-hmm.
2: Sa lalaki, hindi pa. So, mga lalaki, mga 12 years old, 13 years old, doon pa lang silang sisimulang tumangkat. Mga babae, mga 9 years old, nagsisimula na sila. No? Mga iba, nagme-mens na ng 9 years old,
0: mm-hmm,
2: 10 years old, gano'n. Ngayon, ang mga babae, ang built nila, mas maliit ang built nila at saka yung muscles nila. Kaya ang gulugod nila, habang tumatangkad nang mabilis, hindi na ko-control ng outside muscles, yung muscles niya, no? Di katulad sa lalaki, mas developed ang muscles ng lalaki.
0: Mm-hmm.
2: Kaya na-control yung straight. Sa babae, bumabaluktot habang mabilis tumatangkad.
0: Mm-hmm.
2: Kaya mas matalas sa babae, unfortunately, ano, yun ang dahilan sa growth. So ang tanong mong, sino mas madalas nakikita ito? Nakikita sa adolescent idiopathic, mm-hmm, mga teenagers, at mas madalas sa babae nakikita yan.
0: Ayan, ano? Ito, Doc, ano? Even ako, bagong kaalaman nito sa akin, parang habang iniisip ko, ay kami palang mga kababaihan, ano? Ang mataas ang tsansa na magkaroon. Akala po nga ng mga kumare at kumpare natin, even ako po, ay pag sinabing scoliosis, ay buto lang talaga. As in, spine, gulugod lang. Yung pala, may kinalaman din, ho, even sa hormones, ano? Sa development ng isang tao. Specifically, lalo na nga po, sa mga babae. So, ibig sabihin, yun po pala, ano, it's all about science. Pero salamat do kasi ang daling intindihin, ano, nitong paliwanag mo sa amin. Samantala do, ano, syempre curious na yung marami sa atin. Sabi niyo po, ano, in just siguro a minute or maybe sa pag-check lang physically ng katawan natin, malalaman mo na if possible bang may scoliosis ang isang tao. Example yung nga po kanina, magbe-bend lang, tas yung kamay na parang naka-praying hands, ano. Pero yung diagnosis kaya nito, Doc, paano po kaya madadiagnose? Diagnose. Ito po, ba kasi ang mindset ng iba, di ba? Parang halimbawa, x-ray, o yung iba naman, kailangan ng mga laboratory test. Pero pagdating po sa scoliosis, since marami pa po ang hindi aware sa atin, paano po ito nadadiagnose?
2: Okay. Ano lang madala? X-ray lang, simple x-ray. Tapos yung x-ray, minsan nagkakataon nakikita sa chest x-ray, nakikita ng radiologist, o meron din palang ano ito, meron din palang baluktot yung kanyang gulugot, tapos babangkitin niya. Pero ang screening talaga, pagkatapos nung yung bending forward, ano, that's the best screening, eh, yung tinatawag na bending forward or Adam's test, tawag namin dyan. Ano. Then, ipapa-x-ray ng doktor, katulad ko, ipapa-x-ray ko na. Meron special x-ray dapat yun, yun yung spine x-ray na nakatayo dapat ang pag-x-ray.
0: Mm-hmm.
2: Tapos doon, makikita ko yung pagkabaluktot ng gulugot niya. Pagkatapos, kailangan susukatin yung curvature.
0: Mm-hmm.
2: May paraan para susukatin yung curvature, ano? Para malaman ko kung mild pa ba ito, moderate, or severe na ba.
0: Ayan.
2: So, screening and then x-ray.
0: Mm-hmm.
2: Yun lang po.
0: Ayan.
2: Wala nang blood test. Walang blood test.
0: Ayan, mga mare, mga pare, ano, especially kung ang mga chikiting ninyo or may mga kakilala kayo na sa tingin ninyo ay hindi na nga pantay yung kanilang mga gulugod, ano? Sabi ni Doc, x-ray lang, ano? Pwedeng-pwede nang makita kung may scoliosis ba ang isang tao. Yung curvature, Doc, ito medyo technical na yung tanong natin, ano? Yung curvature po na tinatawag natin, baka pwede nyo pa pong mas ipaliwanag sa atin. Kasi usually, well, from the word curvature, kumbaga yung pagkakulong kurbada ng ating mga gulugod, ano. Pero in medical terms, siguro, baka pwede nyo rin pong papiyawan sa amin ng mas simpleng paraan po. Paano po ito matcheck? Tsaka, sa, alimbawa, Dok, ano, sa tao po ba, iba-iba po ba yung sukat nito? Kasi may mga bata, may mga matatanda. So, paano po kaya ito, Dok?
2: Okay. Ang curvature, wala. Basta susukatin lang talaga yung pagkabaluktot ng gulugod, ano. Paano sinusukat yun? So, may ruler, yung mga ruler kami ginagamit. Yung parang arko, ano? Yung arko, mayroong arko na hindi masyadong naka-arko, may arko masyadong lobo yung arko, yan yung mga sinusukat namin. So, kailangan malaman namin kung halimbawa, 20 degrees, 10 to 20 degrees lang ang kanyang curvature, yung pagka-arko niya, pagka-baluktot, mild pa yun, i-classify namin as mild scoliosis. Kung halimbawa, 21 degrees hanggang mga 35 degrees, 40 degrees, ano, i-classify yan as moderate scoliosis. Pagkalabas ng 45 degrees, 40-45 degrees, severe na ang classification dyan. Severe scoliosis na dapat. So, depende sa edad ng bata, sa severity ng curvature, doon magde-decision ang, ano, ang next step gagawin.
0: Ayan.
2: So, x-ray na. Mild scoliosis, 20 degrees or less. Moderate scoliosis, 20 to 35. Severe scoliosis, pag nag 40 degrees and higher na.
0: Ayan po, ano, nabanggit niyo na nga rin, Dok, ano, pagka na-check na kung gaano ba ka-severe or ka-mild lang ang scoliosis ng isang tao, dun na po, ano, yung gamutan. And speaking of gamutan, Dok, baka may mga nagtataka sa atin, ano, posible pa po ba nga maitama o pa mapigilan yung paglala ng scoliosis? So, ano po kaya yung tamang gamutan para dito?
2: Okay. Magandang tanong yan, no? Ano, wala pang gamot na natutuklasan para tumuwid ulit ang baluktot na gulugod. Wala pa talaga. Kasi mechanical ang nangyayari. So, hindi siya biomechanical, hindi siya chemical distortion. Ano? It's a mechanical deformity. So, ang ginagawa lang talaga, ang gamot ay depende sa severity. Halimbawa, mild to moderate, tapos bata pa, pwedeng imibrasyon. Pero kung halimbawa, more than 45 degrees, usually the spine surgeon sasabihin niya, kailangan i-operahan na kasi hindi na yan babalik. Ganoon. So, ayun. So, may gamot ba? Wala. Linya. Hindi siya, ano, hindi siya matutuwid sa medication lang.
0: So, dalawa po pala, Dok, ano ang option kung halimbawa, depende nga sa kaso ng scoliosis. You've mentioned that pwede pa idaan sa brace. Mga mare, mga pare, hindi ito dental braces, ano? Braces ito sa buto natin, sa gulugod. And pangalawa nga, surgery na, ano, idadaan na sa surgery kung malala na. Pero yung surgery, Dok, ano, ito po ba ay something na, syempre, of course, kayo po, ano, ang magre-recommenda kung kinakailangan na ba ng surgery or hindi. Ito po ba ay panghabang buhay na ho? Kasi hindi ho ba pag halimbawa yung braces, may mga pagkakataon, pag naituwid na ho, please correct me if I'm wrong, Doc, ano, baka mali rin ho ako. Pag natuwid na ho, usually natitigil na ho ang braces, hindi ho ba? Pero pagdating po sa surgery, ito po ay panghabang buhay na po, na kumbaga may nilalagay po sa gulugod natin para maituwid po ito. Tama po ba?
2: Opo. Pero since sa surgery, para nagiging permanent kasi lalagyan po ng bakal, ng rats, para habang nilalagay yung rats, tinutuwid na rin unti-unti yung gulugod. Pero, actually, hindi talaga kailangan ituwid na tuwid kasi delikado din yun ituwid na tuwid kasi may stress masyado yung spinal cord. Ano? Ang importante, maituwid mo ng maganda para yung body image ng pasyente ay maging beneficial sa kanya.
0: Mm-hmm.
2: Kasi madalas yung body image, yung nakaka-depress sila, and eh, nalulungkot sila, nagiging isolated yung mga, lalo na yung mga babae, may, ano, hindi sila makasuot ng bathing suit. Ano.
0: Mm-hmm.
2: Pero importante mapaliwanag sa kanila na hindi yan sakit.
0: Mm-hmm.
2: Hindi yan, That's what I say. It's not a disease. It's just a deformity. Ayun. So, ang treatment, bracing, depende sa degree, kung mayroon lang, ano. Physical therapy, importante yun.
0: Mm-hmm.
2: Physical therapy. I will talk about physical therapy. Tapos, bracing, physical therapy, tapos exercises, at saka pagdating sa surgery, piling-pili, very, very selective dapat. At saka malaking trabaho kasi yan.
0: Mm-hmm.
2: I-discuss dapat sa parents kung ano ang possible complications, lahat ng mga kaakibat sa isang long surgery, matagal po na operasyon ito.
0: Mm-hmm. Totoo, Doc. Ano, lalo na ho, ang scoliosis natin, hindi ho ba, even sa mga paaralan, tinuturo kung gano'ng ka-crucial, ano, kung gano'ng kahalaga yung spine natin, ano, sa ating mga katawan. So, I guess yun nga po, sabi nyo, hindi talaga siya agad-agad na, okay, kung gusto na isang tao na magpa-surgery, ay agad-agad. So, ibig sabihin, as much as possible, kung pwede pa idaan sa physical therapy, exercise, or braces, ay pwedeng-pwede pa naman po doon. And you've mentioned, Doc, ito po, yung physical therapy. Baka po pwede nyo ipaliwanag. Kasi even ako, Doc, may mga family members, mga kakilala ko na may scoliosis po. And yun nga, dumaraan din sila sa physical therapy. And eventually, pag alimbawa na sanay na sila, may ituturo na lang na parang exercises na bago matulog or maybe pagkagising, gawin mo to, ganyan. So, ano po kaya yung may papaliwanag nyo ukol dito? Ano? Para kasi iniisip na iba braces na agad eh. Yung pala pwede pa idaan sa mga ehersisyo na makakatulong sa pagpapatuwid ng ating mga gulugod.
2: Sa physical therapy, they refer sa physical therapist. Ang aim ng physical therapy actually is para, number one, maging flexible yung spine. Maging malambot pa rin. Kasi kung papabayaan mong lumalala ng lumalala yung scoliosis, tumitigas din siya. So, ang importante maging flexible. Ibig sabihin, ipapakilos-kilos.
0: Hmm.
2: Number two, ipapastretch yung mga muscles na kaakibat ng gulugod. May mga muscles tayo sa likod na kailangan palalakasin din para ma-stretch ng physical therapist yan. Yung correcting the curvature, merong technique sila ginagawa para mag-correct. Pero mind you, hindi siya, yung mga physical therapy methods, hindi nga itutuwid scoliosis. Katulad din ng bracing, ano? Hindi nga ibabalik doon sa normal yung scoliosis, yung pagkabaluktot. Ang aim niyan, para hindi lang lumala.
0: Mm-hmm.
2: Para hindi lang lumala. So, to prevent it from getting worse. So, mas maganda siya sa mild curvature pa lang at saka sa moderate. Ayun, para hindi lalala to severe. Hindi siya maging severe na scoliosis. So, physical therapy, exercises. Sa mga exercise, marami ito. Pati dancing, pati ballet dancing, ina-advise mo nga yan eh, para mas flexible ang spine nila. Swimming, for example, para nagagalaw yung trunk habang freestyle sila. Maraming beses. Tapos hindi ko pinipigilan ang sports sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: Pwede silang mag-basketball, pwede silang mag-volleyball. So, akala nila, mga magulang, oy, hindi na pwede mag-sports yan. Hindi, lalo kung sila ipapa-engage sa sports para flexible ang spine.
0: Ayan. Nasalamat, Doc. Ano, I was about to ask, yun nga po, ano, yung mga misconception or maling paniniwala when it comes to scoliosis, yung may mga problema nga po dito sa kanilang mga gulugod. And you've mentioned isa sa mga pinaka-importante po, ano, or madalas na katanungan talaga ng iba, hala, Doc, hindi na ako pwede mag-sports. Hala, Doc, gusto ko pa naman maglaro, gusto ko pa naman, ano, kumilos-kilos. Yung pala ay pwedeng-pwede, ano, nire-recommendin nyo pa rin po pala. Pero bukod dito, Doc, ano, baka pwede nyo pang dagdagan. Actually, isa ito sa mga favorite kong itanong sa mga experts po o mga doktor na katulad ninyo. May mga maling paniniwala or misconception pa po ba bukod dito sa nabanggit ninyo regarding scoliosis ang gusto ninyong linawin sa publiko?
2: Okay. Isahan ko dun sa idiopathic yung word. Sasabihin ko, hindi talaga alam pa ng science, ano? Nagkakataon kasi minsan mga magulang, ayan, namana yan sa tatay mo, namana yan sa nanay mo, sa pamilya na nanay mo. Sasabihin ko, hindi po totoo yun. hindi pa rin namin alam hanggang saan ang pagmamana. So yan ang misconception, akala nila binahanat mo sa kalaban nila ano, sa binahan mo. So yan. Number two, hindi siya cancer. Hindi mo ikamamatay ang scoliosis. Number three, nakakasakit ba ng likod ang scoliosis? Hindi po. In fact, maraming tumatandang mga bata na they go into adulthood na hindi siya problema. Mm-hmm. Hindi problema ang back nila. Nagkakasakit lang ang likod ng adult, not because of scoliosis, but because of halimbawa sa trabaho, nasa opisina, lagi nakaupo na lang. Yun, yung mga hindi na tamang posture. Yun. Mm-hmm. Yun ang dahilan ng back pain sa scoliosis. Hindi because baluktot yung gulo. Mm-hmm. Lumalala noong unang panahon, napapabayaan yung scoliosis. Nagiging severe, very severe na talaga. So, ang nangyayari doon sa lungs, yung pagbuka, pag-compression, pag-expand, ano? Pag-expand ng lungs at saka breathing, naapektuhan. Mm-hmm. Noong unang panahon. So, hindi naman na tayo ngayon umaabot sa ganong kalala, ano, unless na sa far-flung area ka, nakita mo, hindi napabayaan yung scoliosis. So, kapag nangyari yon, meron tinatawag na naapektuhan na yung lungs, naapektuhan na yung pag-structures ng heart, naiipit sila. Yan ang corpomunalik. Tawag namin dyan. Pero hindi nangyayari na halos yan kasi maraming aware na. Ano. So, pwede kong pabayaan yan. So, ang misconception pa dyan ay yung binakit natin kanina dahil pa sa pagtulog ng bata. Sasabi ko, hindi. Hindi naman dahil sa pagtulog. Ayan, ituturuan na sila. Ikaw kasi, ganun ko matulog. Yeah. Number two, hindi dahil sa paggamit ng gadget, baka din, ingiti na yung bata. Sasabihin niya sana yun, eh. Ganun. Tapos, hindi sa pagkarga ng ano ng bag na mabigat. Mm-hmm. Pero siyempre, mabigat ng bag, nakakaawa naman yung bata. Pero hindi naman lalala ang scoliosis niya. Tapos, ganun kabigat. Tapos, sa pagkain ba? Walang relasyon sa pagkain. Ayun. So, ano pa yung mga misconception nila na maaga ba akong mamamatay, Dok? Maaga bang magsishort ba ang, ano, ang lifespan ko? Hindi din. Mm-hmm. Hindi din na. Ganun ang nangyayari. So, yun ang mga tinatanong sa akin. Ang madalas na misconception na nakikita ko sa clinic ko, yan yung mga nagtuturoan ng mga magulang. Yung pag mo, yung paghiga mo, paggamit ng gadget mo. Ayun.
0: Ayan. Totoo, Dok. Ano, at least ngayon, nalinawan na yung mga kumare at kumpare natin. Even ako po, ano, pagkalimbawa man in the future, ano, kung loloobin ng Panginoon, pag nagkaanak ako, hindi ko na pwedeng gamitin yan. Ayan, kasi kaka-gadget mo, ano, hindi ko na po pala yun magagamit. Pero at least, ayan, kidding aside, Dok, ano, at least mas malinaw na ngayon sa marami sa atin na ang scoliosis po pala ay sa kasalukuyan, yun nga po, hindi pa talaga tuluyang nalalaman. But hopefully, ano, sa mga susunod na panahon, malaman natin kung ano ba talaga yung cause or sanhin ito. Ano? Pero patuloy naman po, eh, lalo na ngayon, ano? Ang galing ng teknolohiya, ng agham, ano? So, hopefully, malaman natin in the future. But at least, now we know itong mga misconception, ano? Mas nalinawan na po ang marami sa atin. Samantala, Dok, ito po, ano? May mga paraan po ba? Kasi ang ganda po nung sinabi nyo kanina, ano? Sana makuha ng mga kumare at kumpare natin na scoliosis is not a disease. It's a deformity, sabi sabi nyo nga po, ano, ito po ba, Dok, ay may mga paraan para maiwasan po natin? Kasi usually pag sakit, di ho ba, maiwasan mo yan, kumain ka lang ng tama, healthy diet, healthy lifestyle. Pero pagdating po kaya sa scoliosis, pwede po ba itong maiwasan?
2: Gandang tanong din yan. Hindi siya naiiwasan. Pag magkakaroon ka, magkakaroon ka. Yun, so, wala pa rin method na how to avoid it, ano. Basta't magkakaroon ka, idiopathic, magkaroon ka. So, wala pa rin studies to show na can it be avoided. Ano? Mm-hmm. Ang importante na lang yung awareness. Awareness na pagka nagkaroon na ng konting baluktot yung likod, hindi napantay yung mga balikat, be aware na para hindi lang lumala. Mm-hmm. Awareness na hindi lumala.
0: Ayan. Para
2: may mga steps, may mga paraan na pwedeng gawin, like bracing, exercises, etc. Ano po? Para hindi lang lumala. Yan ang importante. It should not get worse.
0: Opo. So, ito, Dok, ano, last na lang din po. Actually, yung gatas din. Ayan ang isa sa mga madalas sa mga commercials pa lang, sa mga TV. Ito po, Dok, ano yung ang say nyo pagdating naman sa pag-inom ng gatas?
2: Okay. Ang gatas ay walang relasyon sa pag-improve or prevent ng scoliosis. No? Kaya lang, ang gatas ay maganda kasi calcium siya eh. Calcium. Kailangan ng buto. Kay babae ka, kay lalaki ka, kailangan pa rin. Lalo-lalo na, expand ko yung discussion ko sa gatas, ano, Jody.
0: Yes,
2: ano siya, yung gatas, yung calcium kasi, pagdating ng babae, pagdating, let's say, ng 40, okay, big time po ba?
0: Ay, sige po, kahit pahapyaw lang daw, okay lang po yan. Sige po.
2: Sige. Kasi pagdating ng, let's say, 45, mawawala ni sex hormones ng babae.
0: Mm-hmm.
2: Yung sex hormones, yung estrogen, yun ang nagpapatibay ng buto ng babae. Kawawa naman ang babae. Ano na naman, ano?
0: Apo.
2: So, yung hormones na yun, yung nagpapatibay ng buto, eh, kailangan ng calcium para tumibay pa rin ang buto. So, it's a must na mga babae pagdating ng, ano, para hindi magkaroon ng scoliosis, hindi mag-worsen yung kanilang kyphosis, eh, bumabaluktot, nagiging kuba sila eh. Kailangan magka-calcium sila. So, ang milk, mas kailangan ng elderly woman. Or calcium for that matter. Yung milk na yun, maganda pa rin sa mga young people, ano, not because of the bones, but because of the muscles and everything, the ligaments, etc. Nakakatulong po yung
0: ayan. But, pero yun po, ano, ang linaw ng sinabi ni Doc sa atin, hindi ito something na i-cure, pang-cure, ano, sa scoliosis or anything para matuloy, ano, ang ating, or matuwid ang ating mga gulugo. Ayan, maraming salamat, Doc, ano, sayang bitin po ang ating talakayan. Pero thank you, ang dami po naming natutunan, Doc, dito sa ating talakayan, lalo na nga po ngayong na Scoliosis Awareness Month. So siguro po, Doc, ano, gusto ko na rin po magpasalamat sa inyo sa pagpapaunlak nitong panayam natin this morning. Maraming salamat po muli. Once again, mga mare, mga pare, nakasama po natin mula sa Orthopedics at a Board of Director ng Los Baños Doctors Hospital and Medical Center, si Dr. Leslie Reyes. Maraming salamat po, Doc, and mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat din, Maring Jolie.
0: Yes po. Salamat, Doc. Ang oras po natin, it's 9:58 in the morning. At unti-unti na po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at tumutok dito sa ating programa. Thank you rin po, of course, sa mga nakasama natin sa Master Control, sa Engineering Team na sinamaring Mershaw Malimban, Sam Reyes, or Julius Ungab, Camila Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gayun din po sa ating producer na si Jared Moreno. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Julie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
12: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Uy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
14: Ma, 5 minuto pa!
13: 5 minuto mo kalahating oras sa totoong buhay!
14: Ma, nasa yung notebook ko?
13: Nasa bag mo na! Kagabi ko pa nilagay!
14: Yung ID?
13: Nasa leeg mo na!
14: Ay, oo nga pala!
13: Excited ka ba?
14: Medyo, pero kinakabahan din.
13: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
14: Paano kung mahirapan ako?
13: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
9: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
14: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
13: Yan ang masipag!
9: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radio Magazine.
15: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
16: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
15: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
17: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
15: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Impormasyon.
24: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
23: Ang oras natin, 4 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
24: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, kasunduan sa pagitan ng Office of the Ombudsman at dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, kaugnay ng kanyang pagiging state witness, dapat idetalye sa publiko ayon sa isang party list sulon. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Hinimok ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio si Ombudsman Boying Rimulya na idetalye sa publiko kung paano naging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay Tinio, dapat isa publiko ang mga detalye ng kasunduan sa pagitan ng kanyang opisina at ni Bonoan kapalit ng immunity nito sa kasong plunder. Ito ang reaksyon ng mambabatas kasunod ng ulat na hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na alisin si Bonoan bilang akusado sa mga kasong kinaharap nito na milyong-milyong kickback at maging state witness kaugnay ng talamak na korupsyon sa kasalukuyan nakabinbin ang naturang kaso sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Si Bonoan ay may kasong plunder dahil sa flood control scandal at kasalukuyan naka-hospital arrest. Diin ang mambabatas bilang mataas na opisyal ng DPWH na sangkot sa katiwalian, dapat papanagutin din sa halip na bigyan ng pagkakataong makaligtas sa pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, Las Piñas City Police siniguro na may mananagot sa pagguho na pagsawi ng dalawang individual sa Maynilad Project Site sa Pamplona 2 sa Las Piñas City. May ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
3: Siniguro ng Las Piñas City Police na may mananagot sa pagguho ng Maynilad Project Site sa Pamplona 2 sa Las Piñas City na ikinasawi ng dalawang contractor personnel. Ayon nga kay Las Piñas Police Assistant Chief for Police Operations sa Lieutenant Colonel Tioson Rosarito na iniimbestigan na nila kung ano ang naging sanhi ng trahedya. Dalawa sa mga ito ang kumpirmadong nasawi, isa ang sugatan habang nakaligtas ang dalawa pang iba. Inilinaw naman ni Rosarito na pawang mga Pilipino ang nasawi at walang Chinese national taliwas sa mga lumabas sa ulat. Pero iniimbestigan aniya ng polisya ang report ng Chinese ang kontratista ng proyekto ng Maynilad. Siniguro naman ng Maynilad ang tulong at suporta sa mga biktima ng kanilang pamilya, gayon din ang pakikipagtulungan sa investigasyon ng mga otoridad. Mula pa rin dito sa Las Piñas City, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.

0: Ito ay hindi lamang patungkol sa pagbibigay ng grant o tulong pinansyal, kundi para sa matatag na kapasidad, kahusayan at pag-asa sa mga partisipante ng programa. Dito sa Region 10, marami na ang kwento ng mga pagsisikap at tagumpay. Nagsimula sa maliit na negosyo at napalago ito sa ilalim ng programa. Nakapagbigay ng trabaho at nailapit ang kanilang mga produkto sa kanilang mga komunidad. Ang epekto ng SLP ay makikita sa paglago ng kanilang kabuhayan at pamilya. Dagdag pa ni RD Hua, ayan, ang mga SLP participants ay silang dahilan kung bakit andyan ang programa. Pinasalamatan din niya ang mga implementer at partners para maihatid ang mga oportunidad sa mga komunidad. Sana'y magpatuloy ang pagtutulungan, Anya, para lalo maging matatag ang pamilya at komunidad. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: Samantala, higit 600 mga residente mula sa 4 na barangay sa Asingan, Pangasinan na kinabang sa PhilHealth Yakap at Gamot Program. Mula Radyo Pilipinas Dayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Umabot sa Cabo ang 656 na residente mula sa 4 na barangay sa bahay ng Asingan ang nakatanggap ng libreng serbisyo medical sa ilalim ng PhilHealth Yakap at Gamot Program, pinangunahan ng Rural Health Unit at Asingan Community Hospital ang tibidad upang mapalawak ang access ng mga mamayan sa libreng konsultasyon, gamot at gabay pangkalusugan. Kabilang sa mga natulungan ng mga senior citizen tulad ng 70 anyos na si Angelina Aquino mula sa barangay Subol, sa kabila ng epekto ng stroke at pamamanhin ng katawan, nagtungo siya sa programa kasama ang kanyang anak na si Jovita upang magpakonsulta at kumuha ng libreng maintenance sa kamot para sa high blood pressure. Ang kay Jovita, malaking ginhawa at tulong ang programa para sa mga pamilyang nangailangan ng agarang gabay medical at walang sapat na pondo. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na advokasya ng local government unit na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Target ng programa na matulungan, partikular ang mga pamilyang labis na nangangailangan ng tulong medikal, mga may iniindang sakit na nangangailangan ng maintenance sa gamot at mga residenteng kapos sa kakayang magpatingin sa doktor. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
8: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang tagintig ng FM
8: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
8: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
8: at serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Radyo Pilipinas.
7: News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
13: Di papahuli
14: sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: 738.
8: Sports Radio. 918.
16: Radyo Magazine. 1278.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
8: Sports Radio.
12: Radyo Magazine.
8: Servisyo Publiko.
7: The AM and FM Collab.
8: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
2: Ang oras natin, 13 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
18: Pasyal Pinas.
19: Pasyal. Pasyal
18: Pinas.
19: Pasyal Pinas.
18: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
4: Are you ready to dive in?
18: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
4: Pasyal Pinas.
18: Lokal na turismo, yaman nating mga

0: Filipino. Love the Philippines. Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda. Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine. 1278 AM.
1: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Martes, June 30, 2026. At alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Nilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
0: G's sa galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes. Gayun din po ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, ipadala nyo lamang po yan sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
0: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Martes, mga beshies? Nakahuling araw na po ng buwan ng Hunyo. Ibig sabihin, we are 6 months down sa buwan ng 2026. Kamusta ang inyong half year so far? Sana marami kayong travels na napuntahan. Sana marami kayong lugar sa Pilipinas ang na-explore at napasyalan. Ngayong umaga pong ito ay may announcement, may advisory ang Department of Transportation MRT3. Sa kabila po ng ongoing na rally na isinasagawa po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, dyan po yan sa EDSA People Power Monument, tiniyak ng MRT3 na ang lahat ng kanilang mga istasyons mula po North Avenue to Taft Avenue ay mananatiling bukas and fully operational para po sa ating mga commuters. Ayon din sa pamunuan ng MRT3, later pa yan, Ate Camille. Later pa yan. Sa pamunuan po ng ating MRT3, ibinahagi po nila na ang kanilang mga station na personnel and security teams ay fully deployed sa lahat po ng kanilang mga istasyon para matiyak po yung kaligtasan, yung order, and of course, matiyak din na smoothly ay nag-ooperate yung kani-kanilang mga tren. So, para sa mga viewers natin, ngayon po na papasok pa lamang ng kani-kanilang mga trabaho or may pupuntahan, mas maganda po gamitin nyo yung ating MRT3 para po mas smooth ang inyong pagta-travel. And speaking of MRT3, naku, kahapon to mga beshies, mismong yung mga friends natin from Supreme Court ay pumuesto dyan sa iba't ibang istasyon ng DOTR MRT3 para mamahagi ng kanilang Supreme Court commemorative beep cards. Yan yung maganda ngayon, ano, yung mga beep cards ninyo, hindi magkakamukha kasi merong mga commemorative beep cards na ipinamimigay po yung mga ahensya ng ating pamahalaan. Dati merong spoliarium, dati merong pang iba pang mga paintings wala po sa ating mga sikat na mga painter, diba? So yan po yung aabangan ninyo para naiiba yung inyong mga beep cards. At ito nga po ay bilang paggunita sa ika-isang daan at 125 anibersaryo ng Korte Suprema. Kaya nagkaroon sila ng ceremonial distribution ng Supreme Court commemorative beep cards. Yan po ay ginanap sa North Avenue Station sa pamunguna, of course, ng ating mga friends mula sa Korte Suprema at ng beep. Ayan. At simula po kahapon yan ay available na sa mga istasyon ng DOTR MRT3 ang limited edition Supreme Court commemorative single journey tickets. At para naman doon sa beep card, yan din po ay maaari ninyong ma-avail naman sa Supreme Court gift shop. Yan. Mas maganda yung beep card. Siyempre para na uuwi ninyo. At ito po ay hindi first time, ha. Again, maraming mga commemorative beep cards na ang isinagawa, ipinamigay na dati. At yan po ay kumbaga limited edition. So konti lang kayo na may ganyan. Lalo na ho yung ano, yung mga enthusiast ika nga at mga collectors na mga limited edition na mga bagay. So maganda na ma-avail po ninyo ito. Ngayon kung hindi ho kayo nakahabol kahapon at ayaw nyo ng single journey tickets kasi yun po ay ibabalik eh. Ibabalik yan sa MRT3. Gusto ninyo na uuwi, pwede ho kayong bumili sa Supreme Court gift shop. Yan po ang kanilang Supreme Court commemorative beep card. Pinag-uusapan na rin natin ang pampublikong transportasyon. Ako, good news mga beshies, dahil meron hong karagdagang 103 modern PUV stops na itatayo ang Department of Transportation. Siguro tinatanong nyo bakit ito ay pinag-uusapan din natin sa Pasyal Pinas. It's because marami rin po ang mga travelers na nagko-commute pa din. O, hindi naman lahat ng mga nagbabiyahe at namamasyal ay may kanya-kanyang dalang sasakyan o kaya naman ay privately nakapag renta ng mga sasakyan. Meron talaga yung sinusubukan yung mga pampublikong transportasyon. So good news po ito para sa mga commuters and of course yung ating mga travelers. Ito pong mga PUV stops na ito sa buong bansa ay maghahatid po ng of course kaginhawaan at seguridad ng ating mga pasahero. Alam niyo po, ayon sa DOTR, ay nung wala pa yung mga modernong PUV stops, nahihirapan yung ating mga pasahero sa paghihintay ng sasakyan. Kasi nga mainit, umuulan, o kaya naman ay umuulan. At wala rin hong sapat na ilaw yung mga eskinita natin, diba? Kaya medyo delikado po, especially para sa mga estudyante o kaya sa mga kabataan. So kapag modern din yung itsura ng ating mga PUV stops, ay mas mafe-feel nila yung na-safe sila sa kanilang paghihintay ng mga sasakyan. So far, mga beshies, ayon po sa DOTR, 24 na PUV stops na ang matatagpuan sa buong bansa po. Especially sa Marikina, sa Manila, Malabon, Quezon City, meron din sa Calibo at Malay sa Aklan Province. Samantala, 19 na PUV stops naman ang kasalukuyan hong ginagawa sa Muntinlupa at Iloilo habang may pondo na para sa gagawing 84 PUV stops sa Palayan at Science City of Muñoz sa Nueva Ecija po yan, maging sa Zamboanga, sa Quezon City, Calapan, Cebu City at Mandaue. Ayan. So nationwide mga beshies, ito pong itatayong mga PUV stops. Napakalaking bagay po na well-lit yung ating mga PUV stops at of course merong mauupuan sakali po na dyan din naghihintay ang ating mga senior citizens, ang ating mga PWDs o kaya naman yung mga buntis, diba? Yan po ay sila yung binibigyang prioridad sa mga facilities po na kagaya nito. Kaya napakahalaga po nito hindi lang para sa commuting public, even for us na mga travelers o patungo po sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. And again, para po sa iba pang impormasyon, lahat po ng iyan ay makikita ninyo sa Facebook page, official Facebook page ng Department of Transportation. Very active sila sa pag-update ano, sa atin, sa publiko, kung ano-ano na nga ba yung mga development na at kumbaga parang update tungkol ho sa pampublikong transportasyon ng ating bansa. Alright mga beshi, sa atin pong pagbabalik ay makakakwentuhan po natin sa ating programa ang ating mga kaibigan mula po sa Department of Tourism. Kagaya nga ng mga napagkwentuhan na natin kahapon, ang DOT ay inilunsad ang kanilang pinakabagong kampanya na Discover More to Love. And we will discover more about that sa pagbabalik po ng ating programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:24 ng umaga.
0: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
2: World class na tanawin! Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan! Radyo Magazine
3: 1278
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Flight PR1043, now boarding.
8: Hey, that's us!
9: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
10: Dreaming of love while cruising at high altitude.
11: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
10: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
9: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
10: Leave all your worries as we soar over the clouds.
9: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
10: They'll be shooting stars through time and space.
6: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
23: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At sa puntong ito, mga beshies, kagaya ng ating pinagkukwentuhan, ang Department of Tourism, inilunsad po nila ang pinakabagong Discover More to Love campaign. At para alamin ang mga detalye patungkol po dito, nasa linya ng ating komunikasyon, ang Assistant Secretary ng DOT, walang iba kundi si Azek Sarina Zara Loyola. Good morning, Azek Ina, at welcome po muli sa ating programang Pasyal Pinas.
14: Magandang umaga, Beshi Hazel. On behalf of Secretary Dita Angara Masay, magandang umaga sa iyo at sa ating lahat ng tagapakinig.
8: Hi, Asek. Nako, it's been a long time. Medyo naging busy si Asek. Kaya ngayon lang muna natin sila ulit, siya ulit nakakwentuhan sa ating programa. Pero ma'am, very exciting news. Ito pong tungkol sa Discover More to Love campaign. Una sa lahat, Asek, ano po ang inspirasyon sa likod ng bagong kampanya na ito ng DOT?
14: Alright. Again, magandang umaga, Ms. Hazel. Siyempre, yung inspirasyon natin dito sa pagbunang Discover More to Love campaign, yung mahigit 7 milyong Pilipino na umaasa sa turismo. Napakarami po ng mga komunidad at mga individual na yung kanilang kabuhayan ay nakasalalay sa turismo. And yung inspiration din natin dito, siyempre, hindi rin po nauubusan kasi ng dahilan para mahalin naman natin yung ating bansa. Alam naman natin lahat, Ms. Hazel, di ba kahit ilang beses ka nang nakapunta sa isang lugar, laging merong bago ba na pwedeng matuklasan. Halimbawa, merong bagong trail, bagong festival, maraming bagong kwento na pwede tayong matuklasan. Kaya naman itong bagong campaign natin, this is a domestic tourism campaign, led by the Department of Tourism sa pakikipagtulungan sa ating mga tourism stakeholders, sa ating mga partners, ang Discover More to Love ay naghihikayat sa mga Pilipino para muli po nating i-discover, muli nating lakbayin yung ating sariling bansa. At yung goal po natin, gawing mas madali, mas abot kaya at kagaya ng sinabi mo, mas exciting yung pagbiyahe sa loob ng Pilipinas. Siyempre, kagaya ng binanggit ko, ang goal din natin, matulungan yung ating mga tourism workers, mga SMMEs na talagang malapit sa kalooban po ni Secretary Dita at syempre yung mga local communities na magkaroon ng mas tuloy-tuloy na kabuhayan, lalo na sa yung tinatawag nating Lean Travel Months.
8: Right. At yan po, Asek Ina, ang tinutugunan ngayon ng DOT, yung Lean Travel Months na yan, na magsisimula na ngayong June, July, yan, onwards, di ba Asek? Pero nabanggit nyo po, itong Discover More to Love, of course, hindi nito papalitan yung ating nauna ng Love the Philippines campaign, kundi iko-complement. Paano po yun gagawin at paano po nito mako-complement yung Love the Philippines campaign?
14: Maraming salamat sa tanong na yan, Hazel, dahil magkakaroon tayo ng pagkakataon na linawin dahil marami rin po yung nagtatanong, lalo na kay Secretary Dita. Yung Love the Philippines, ayon po kanya, remains our national tourism brand. Hindi po natin ito papalitan. Ang sabi nga po ni Secretary, meron na lamang po tayong natitirang ilang taon sa administrasyon, kaya naman ayaw na rin po natin na baguhin pa kung ano yung in place na. At ito pong Discover More to Love ay domestic tourism campaign sa ilalim naman nung parehong brand din. So, pagka yung Love the Philippines, Hazel, ito yung mensahe natin sa mundo, di ba? Kung bakit dapat nilang bisitahin ang ating bansa, itong Discover More to Love naman, ito yung campaign, ito yung paanyaya natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa Pilipino na muling tuklasin yung Pilipinas. Sa madaling salita, pareho po sila, iisa lamang yung mensahe natin.
8: Ayan. At isa po sa mga programa, project under the Discover More to Love, ito pong bagong website. Actually, hindi na parang bago yung website, pero bago yung laman, di ba, Asek Ina? Tell us more about it.
14: Ito po yung isa sa mga ginawang prioridad ni Secretary Dita. So, meron na po tayong existing website at www.tourism.gov.ph. At ngayon po, ito ay mas pinaganda natin, mas ginawang user-friendly. At doon makikita po natin yung iba't ibang mga travel deals na ino-offer dito sa ilalim ng Discover More to Love campaign. Sa ngayon, Ms. Hazel, meron tayong more than 3,000 and counting. Dumarami pa po yan, depende dun sa ating mga na-onboard na mga private stakeholder partners. More than 3,000 travel deals at meron po dyan bahagi niyan, halos 300 ay mga travel deals naman mula sa iba't ibang regional offices ng Department of Tourism sa pakikipagtulungan din sa kanilang mga stakeholders, mga private stakeholder partners. So hindi lamang po ito dito sa Maynila, kung hindi sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. So lahat po yan ay makikita kapag kayo ay bumisita doon sa ating mas pinaganda at mas ginawang user-friendly na www.tourism.gov.ph.
8: Yan. At yan po ay binisita ko kahapon, Asik Ina. Muntik na tayo mag-book, ano? Kasi nga ang daming available na deals. And I heard, ma'am, na up to 70% off yung diskwento para sa ating mga travelers sa pamamagitan po nitong website na ito.
14: Yes, dapat nag-book ka na, Hazel, kasi nga ha, more than 70% yung discount nung ibang mga, or up to 70% yung discount na ino-offer ng ating mga tourism partners. Meron din tayong discounted airfares mula sa atin namang mga airline partners. Kahapon ay kausap ko lamang yung aking counterpart sa AirAsia at napakaganda rin naman, Hazel, nung kanilang mga offer, no? So bukod sa AirAsia, partner din natin ang Cebu Pacific, pati na ang So, dito po yung base fare umaabot ng halos 200 pesos lang and then yung for Katikla nasa 768 pesos. So, pwede na tayong mag-Boracay. But of course, that's the base fare. For AirAsia specifically, nabanggit po nila na of course, nag-start ito this month at extended pa hindi lamang sa lean months. Aabot hanggang next year. So talagang hinihikayat po natin kasi higit pa sa discounts. Parang ano to, Hazel eh. This is a coordinated national movement. Layunin natin magkaroon ng steady flow ng domestic travelers, hindi lamang tuwing peak season, kundi sana buong taon para mas tuloy-tuloy yung ating bookings. At kapag nangyari kasi yun, tuloy-tuloy din yung trabaho, tuloy-tuloy yung kita ng ating mga communities na umaasa sa tourism.
8: Ayan, napakagandang programa. Pero Asik Ina, I know napakarami pong mga deals ang pwedeng ma-avail ng ating mga travelers sa pamagitan po ng www.tourism.gov.ph na website. Pero kumusta po ang response din ng pribadong sektor sa pamagitan po ng website na ito? Marami nang naka-onboard, pero mas marami pa po ba ang expect natin na sasali at makikijoin dito po sa programa na ito?
14: Yan talaga yung goal natin, Hazel. Kagaya nga po ng madalas na sabihin ni Secretary Vita, yung ang turismo po ay hindi magiging matagumpay kung iisang ahensya lamang yung gumagalaw. So talagang kailangan po namin yung tulong ng lahat ng ating mga tourism partners. At we're very happy to hear from our partners na suportado rin po nila itong programa naman na ito, itong initiative ng Department of Tourism. So malaking innovation, kagaya ng nabanggit ko kanina, yung bagong DOT website. Dahil ito yung magsisilbing one-stop tourism hub. Parang ito yung pinaka-portal natin. So, hindi mo na kailangan maghanap sa iba't ibang website dahil yung platform pa lang na yun, nandoon na yung travel deals, di ba? Kagaya ng sinabi mo, binisita mo siya kahapon. Yes. So, but we need to, I wanted to highlight also na kami po sa DOT, hindi kami nagbebenta. So, kung mapapansin mo, Hazel, pagka-clinic mo yung travel deal, ma-redirect po kayo doon naman sa official website ng ating mga tourism partners to ensure na yung kita po ay sa kanila mapupunta.
8: Right. Naku, yan din yung dapat linawin sa ating mga beshies na nakikinig sa atin. Ano, platform lamang itong website na ito ng DOT. Kahapon, ma'am, nag-check ako ng isang travel package. And then, na-direct ako doon sa kanilang Facebook page. So, sa ganitong paraan, Asik E, na maiiwasan yung mga travel scams.
14: Yes, kasi ito po ay na-vet na rin ng Department of Tourism at ng ating mga regional office. Pero ang isa rin pong mensahe talaga natin sa Department of Tourism, itong ginagawa po natin, this is a work in progress, kaya naman tuloy-tuloy din po yung paghihikayat natin sa publiko na sana gamitin ito at mas makakatulong po na ibigay ninyo yung feedback para mas lalo pa nating mapaganda itong ating servisyo na to, yung public service na ito from the Department of Tourism.
8: Ayan, very open naman ang DOT sa feedback. Yan si Asik Ina, very open. But anyway, ma'am, meron na ho ba tayong datos kung gaano na karami may na-generate na income na ba to so far? At meron na ho bang mga talagang nag-book sa pamamagitan po ng Discover More to Love website?
14: Hazel, we're very happy to report kasi ang proseso ng pagbabakasyon, alam naman natin ano yan eh, di ba? Mahabang proseso, hindi yes, naman basta-basta may isip mo, gusto kong pumunta sa lugar na ito. So sometimes it takes time.
8: Mm-hmm.
14: Pero pagka-launch pa lang natin ng ating programa, ginawa po natin ito last Friday sa pangungunan ni Secretary Dita, sa ngayon ay mahigit 120,000 pesos na po yung kita na pumasok sa ating mga private stakeholder partners. Again, hindi po ito kita para sa Department of Tourism. Ito po ay kita na direkta dun at sa ating mga negosyo na may kinalaman sa turismo. Kaya tayo po ay masaya dahil kahit papaano ay nakakatulong po tayo doon sa ating mga partners.
8: Ayan, very good news para sa ating mga tourism stakeholders na kabilang po sa website na ito. So ma'am, ano po yung panawagan naman ng DOT para sa iba pang mga tourism stakeholders po na mag-join din sa programa at project po na ito ng DOT?
14: Alright, thank you Hazel. Sa lahat ng ating listeners at viewers, on behalf of Secretary Dita at of course ng aking mga kasamahan sa Department of Tourism, isama ko na rin po yung ating mga tourism stakeholder partners. Iniimbitahan namin kayo na i-on na ang vacation mode at discover more to love. Siyempre, sa Philippines, hindi na po kailangang malayo o magastos yung susunod nating adventure kasi baka yung ang sinasabi nga po natin, yung susunod yung favorite destination ay ilang oras lang pala yung layo sa inyong mga bahay. Kaya we invite everybody, bisitahin po ang bagong DOT website, it's www.tourism.gov.ph at makikita na po yung ating napakaraming travel deals. There's something for everybody. Exciting destinations, mga bagong experiences. Diyan, mag-scroll po kayo at maghanap lang po kayo. At habang tayo po ay naglalakbay, hindi lamang tayo gumagawa ng mga good memories. Of course, what's very important is that we're able to help our tourism workers, our local businesses, and the communities counting on tourism. At sila po ay patuloy na umasensa. So this year, discover more, experience more po tayo, and fall in love with the Philippines all over again.
8: Ayan. And bago ko kayo pakawalan, Asik Ina, I know you're very busy. Ano? Kahapon ho kasi, nag-trending na ho online yung binanggit ni Secretary Dita na dalawang P-pop group ang magiging DOT Tourism Ambassadors natin. So meron ba kayong clue dyan, ma'am, kung sino yung dalawang P-pop group na yan? O kailangan talaga naming abangan?
14: Kailangan talagang abangan, Miss Hazel, kasi kahapon, ang binanggit po ni Secretary Dita ay confirmed na meron tayong dalawang P-pop groups na on board na at susuporta sa ating mga goals at sa ating mga objectives sa Department of Tourism. So, hindi na po matatapos ang linggong ito. Yan po ay maia-anunsyo na ng Department of Tourism.
8: Ayan, ayan mga beshies. Aabangan namin yan, Asik Ina, ha. Hopefully, after that, ay makakwentuhan din huli namin ho kayo para naman maipromote din sa atin kung gaano nga ba kahalaga yung collaboration ng entertainment industry, ng tourism industry at lahat ng industriya sa ating bansa. Nakasama po natin ngayong umaga si Asik Ina Zara Loyola ng Department of Tourism. Thank you again, ma'am, at mabuhay po kayo.
14: Alright, maraming salamat, Miss Hazel.
2: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
26: Radyo on the go.
25: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
27: Yay!
18: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
25: Libre to ha?
18: Walang bayad?
25: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
10: Maari bang umusog-usog ng konti?
9: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
12: This is a public service announcement.
13: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
12: Huwag i-click ang link.
13: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
21: and Radyo Pilipinas.
22: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
23: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura, at kasaysayan.
22: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
2: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programa Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Yan ha. Alam nyo, I encourage everyone, kagaya rin ng paanyaya ni ASEC Ina kanina ng Department of Tourism, na bisitahin po ninyo ang www.tourism.gov.ph kasi nandyan po lahat ng travel deals na pwede nyong maisip or pwede nyong puntahan. Ang mga airlines nandyan din, iba't ibang mga accommodation meron din po dyan. At ang pinaka-importante dyan mga beshi, bukod po sa patuloy na pagsulong ng domestic tourism, ay yung makakaiwas po kayo sa mga travel scams kasi kagaya nga ng nabanggit ko kanina, may kinlik akong isang travel package and idinirekta po ako nito doon sa mismong Facebook page noong Travel and Tour. So meaning, yun yung kanyang lehitimo na page. Kasi ngayon, sa sobrang sikat po nga ng Facebook at iba pang social media sites, napepeke na rin po ang mga travel deals. Kaya mag-ingat po tayo dyan. And yun nga po isa sa tinutugunan nitong tourism.gov.ph. Okay? Pwede nyo po yung bisitahin mga beshies. One thing that we can explore and visit ay ang Lungsod Quezon. At isa po sa mga dahilan kung bakit natin sila dapat bisitahin ang Quezon City is dahil po sa kanilang pinakabagong Quezon City Passport. Lahat na may passport, no? Pero hindi ito legit na passport, ha? Ano lang to, tourism campaign lang ng Quezon City Tourism and Promotions Board. Ayan, meron silang Quezon City Explorer Passport. At ito po ay another way or bagong way para po i-explore natin yung iba't ibang sites, yung mga heritage spots and attraction na meron po ang Lungsod Quezon. And every time na bi-visit po kayo sa iba't ibang mga tourism destinations ng Quezon City, ay pwede nyo pong palagyan ng stamp ang inyong passport. Kumbaga parang memento eh, di ba? Kumbaga nagkakaroon kayo ng maiuuwing souvenir and remembrance kung ng inyong pagbisita sa isang lugar. And also, meron din dyang mapa eh. Sa mga nanonood po sa ating YouTube and Facebook live streaming, nakikita nyo yung ilan po sa mga destinations na hina-highlight nitong Quezon City Explorer Passport na pwede ho ninyong puntahan. And also, marami rin po mga participating establishments yung ay pwedeng puntahan ng ating mga travelers. Meron pong mga galleries, parks, and yun nga, yung mga heritage sites na pwede po ninyong puntahan. At kapag ho kayo ay mayroong Quezon City Explorer Passport, libre po every Tuesday ang pagbisita ninyo sa participating museums kagaya po ng Quezon Heritage House, ang Bahay Modernismo at ang Tandang Sora Women's Museum. Ayan, every Tuesday yan ha, basta meron kayo noong passport. And para mag-qualify, kinakailangan nyo pong sumali sa official guided tour na fina-facilitate ng nabanggit natin ng mga museums. And hindi ho kayo magiging eligible para dun sa passport kung hindi ninyo bibisitahin yung mga museum nang walang guided tour, ha? So, dapat mayroong guided tour. And after the tour, kinakailangan po ninyong mag-sagot sa visitor's feedback form para po, kumbaga, ma-explain din sa kanila kung kamusta ba yung inyong naging experience and ano pa yung pwede nilang i-improve. And of course, kinakailangan nyo rin pong i-follow ang Facebook or Instagram pages ng Quezon City Tourism and Promotions, gayon din po ang Quezon Heritage House, Bahay Modernismo at Tandang Sora Women's Museum. Meron lamang pong 10 passport available sa nabanggit na mga museums every Tuesday. And ibinibigay po ito first come first serve basis. At isang passport lamang per visitor ang ibibigay lalo na dun sa mga nakakompleto ng mga requirements. And nung nakaraan, mga beshies, diba, nag-i-invite din ang Quezon City Tourism and Promotions Board sa iba pang mga establishments sa lungsod Quezon na mag-join dito nga po sa passport tourism campaign na ito para lalo pang makahikayat ng mga turista na libutin, hindi lang yung mga taniyag na tourist destination sa Quezon City, kundi pati rin yung kani-kanilang mga establishments. Pwede mga cafe, pwede mga hotels, diba, accommodations, restaurants, yan. So maganda yan para po mas marami, the more the merrier, sabi nga. And there are many reasons para po i-explore ang napakagandang Quezon City. Hindi lang siya daanan at hindi lang siya lugar ng ng mga government offices. Marami rin pong green spaces dito na talaga pong kinikrave natin, lalo na kapag medyo stress ka na in life, tapos hindi ka naman makaakit ng Baguio, o kaya hindi ka naman makapunta ng LU, hindi ka naman makapagdagat, hindi ka man makalapit sa nature. Of course, ang go-to natin ay yung mga malalapit lamang na mga green spaces. Yan ha, kaya po maganda na meron kayo nito, yung Quezon City Explorer's Passport. One of these days ay makakasama po natin ang ating mga friends again from, ito lang, kapitbahay lang natin, Quezon City Tourism and Promotions Board, para po magbigay din sila ng information patungkol nga dito sa Quezon City Explorer's Passport. Yan, abangan niyo po yan. Alright, mga beshi, sa pagpapatuloy po ng ating programa ay bibigyang daan naman natin ang balitang turismo na hatid ng ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico reporters nationwide. Higit 100 security personnel sa Pangasinan hinubog bilang bagong mukha ng serbisyo sa turismo. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, report, report,
2: report. Hindi lamang mga destinasyon at imprastruktura ang bumubuo sa karanasan ng mga turista, kundi ang mga taong unang sumasalubong sa kanila. Ito ang binigyan diin ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan matapos matagumpay na makapagtapos ang 110 security personnel sa Magnayon, Pangasinan Tourism Frontliner Training at Filipino Brand of Service Excellence Program. Dagdag ito sa 83 personnel na naunang sumailalim sa kaparehong pagsasanay ngayon taon bilang bahagi ng pagpapalakas ng frontline workforce ng lalawigan. Sa pangunguna ng Department of Tourism Certified Trainer na si Judith Cabillo, dumaan ang mga kalahok sa mga interaktibong talakayan at mga sitwasyong kahalintulad ng aktual na serbisyo sa turista. Itinampok din ang mabuhay gesture bilang simbolo ng init ng pagtanggap at kulturang Pilipino. Kasabay nito, tinalakay rin ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ang papel ng frontliners sa pagbuo ng magandang unang impresyon ng Pangasinan, habang nagbigay naman ng Provincial Legal Office ng gabay sa pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa. Ayon sa mga opisyal, layunin ng programa na matiyak na ang bawat bisita sa Pangasinan ay makatatanggap ng serbisyong may disiplina, profesionalismo at tunay na Filipino hospitality. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico reporters nationwide sa ating nilang balitang turismo ngayong araw na ito. And kasabay ho niyan, magpapaalam na rin po tayo para sa Tuesday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Thank you again sa ating naging panauhin kay Asik Ina Zara Loyola ng Department of Tourism. Gayun din po sa ating executive producer, Ms. Mary Rose Rosero, at ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Tuesday!
3: Pasyal Pinas!
4: Pasyal!
3: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda!
5: Are you ready to dive in?
3: Pasyal Pinas! There's so much to explore! Tanawin, you'll love more and more!
5: Pasyal Pinas!
3: lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
4: Love the Philippines.
3: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab
9: World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
11: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
15: serbisyo publiko.
16: Radyo Magazine 1278,
17: Sports Radio 918,
18: Radyo Pilipinas Radyo Publico
19: 738,
20: at Radyo Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3,
24: the AM and FM collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
28: Collab.
3: Dagling kaalaman.
29: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
3: Dagling kaalaman.
30: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
31: Radyo Magazine 1278.
32: Bubungad sa umaga.
33: Trending issues na pinag-uusapan.
34: Mga programang aabangan.
35: Agahan hanggang hapunan.
36: 66 Informasyon.
37: GIS, your General Information Station.
38: Radyo Magazine 1278 AM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Publiko.
41: Radyo Pilipinas.
42: Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738 AM.
43: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
44: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
45: So ito po,
44: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
45: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
44: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
0: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
1: Ano nangyari?
0: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
2: Ako sir, ambulance driver ako.
1: Ambulance driver?
2: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
45: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
1: Dahil hindi na umabot.
2: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
45: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
1: Makapal yung simento.
45: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
45: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
44: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
1: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
44: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
42: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
42: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
42: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patuloy na prioridad ang education system ng bansa. Sana titirang mga taon niya sa pwesto.
42: Headlines.
6: Department of Education humiling ng karagdagang pondo para mapalakas ang seguridad sa mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa.
42: Headlines.
6: Low pressure area, posibleng maging ganap na bagyo anumang oras ngayong araw. Flood advisories inilabas ng PAG-ASA sa ilang lugar.
42: Headlines.
6: Gobyerno patuloy sa pagsusulong ng mga hakbang sa kabila ng pagbaba ng inflation.
42: Headlines.
6: At mga Pilipinong seafarer na sakay ng mga barko na inatake sa Strait of Hormuz, ligtas.
42: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
6: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, June 30, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol at live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganoon din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagbibigay prioridad sa education system ng bansa sa natitirang mga taon niya sa pwesto. Sa harap ng presidential scholar sa Sulu, sinabi ng Pangulo na simula ng kanyang termino, isa ang sektor ng edukasyon sa mga pinakatinutukan ng gobyerno. Agad-ani ang hinabol ng pamahalaan ang classroom gap o yung kakulangan ng Pilipinas sa silidaralan. Ito rin ani ang dahilan kung bakit mayroong presidential scholars sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan nakakatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance ang 5 estudyante ng bawat barangay sa buong bansa. Layo nitong magkaroon ng college graduate ang bawat barangay sa buong Pilipinas.
1: Sa natitirang panahon ko bilang Pangulo, ang talagang magiging priority ko is education para pagandahin ang educational system. Kaya nagtatayo tayo ng silid-aralan, nagbibigay tayo ng mga gamit, mga computer, lahat ng mga eskwelahan, binibigyan natin ng Starlink para may internet. At lahat ng mga bagay-bagay, pati yung mga libro, ay bago na. Pero kaya may naghahabol pa tayo. We have catching up to do. Pero nakikita sa inyo, I'm sure that lahat kayo ready na magtrabaho, ready na mag-aral na mabuti.
6: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Kinikilala ng Malacanang ang magandang layunin ng Dumanhug Cebu kaugnay ng total ban sa paggamit ng cellphones ng mga estudyante sa lahat ng kanilang public schools. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makakatulong ang inisyatiba para mas mapagtuunan ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral. Gayunpaman, masyado paani ang maaga para sabihing makatuwiran ang panukalang ibalik ang nakumpiskang cellphone sa katapusan ng school year.
7: Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Pag-aaralan ng DepEd Schools Division ang panukalang total ban at mandatory student inspections ni Dumanhug Mayor Gungun Gika kung nakakasunod sa national education policies. Una nang inanunsyo ni Gika ang total cellphone ban sa lahat ng eskwelahan sa Dumanhug simula June 29 para mas mahikayat ang mga estudyante na tutukan ang kanilang pag-aaral. Ayon kay Schools Division Superintendent Senen Priscilo Paulin, hindi pa nila natatanggap ang official policy document mula sa Dumanhug Municipal Government. Kailangan muna ani ang suriin ang panukala at tukuyin kung sang-ayon sa kasalukuyang regulasyon ng DepEd bago ito ipatupad. Inatasa naman ang Public Schools District Supervisors at School Heads na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan kaugnay sa mga panukala na makakaapekto sa mga eskwelahan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Karagdagang pondo mula sa Department of Budget and Management o DBM ang hiling ngayon ni Education Secretary Sunny Angara para mapalakas pa ang seguridad sa iba't ibang pampublikong paaralan sa buong bansa. Aminado si Angara na sa estado ng security measures ng mga paaralan ay kulang talaga ang plantilla positions na inilaan para sa mga security guard. Kaya naman makakabuti aniya kung madaragdagan ito lalo't may ilang paaralan na nangangailangan ng higit sa isang security guard.
8: Siguro kailangan natin ng pondo or ng position para sa security guard, yun ang pinaka-importante. Kasi nung nakaraan, nung bago pa ako naapo, tinanggal na po yung, nagkaroon ng rationalization eh. So tinanggal yung mga pwesto ng mga security guards. Ang iniwan nila mga 200. Eh kung natitingnan natin, 48,000 ang schools natin. So matindi, yung ibang school kailangan ng more than one security guard. So kulang na kulang yung mga plantilla items natin for security guards. So i-request natin sa Department of Budget.
6: Si Education Secretary Sunny Angara.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide. Samantala, panukala para higpitan ang proteksyon ng mga kabataan laban sa banta ng social media, inihain ni House Speaker Boji D. III at Majority Leader

0: 13 pataas bago mag 18 years old ay papahintulutan basta't may aktibong gabay ng mga magulang o guardian. O obligahin din ng mga social media companies na magkaroon ng monitoring tools para masubaybayan ng mga guardians ang mga online activities ng mga bata. Nilinaw na din na ang panukalay hindi para ilayo ang teknolohiya sa mga bata, bagus upang gawing mas ligtas ang digital world para sa kanila. Kapag tuluyang nga isa batas, aatasan ang DICT at DepEd na i-integrate ang digital literacy and ethics sa paggamit ng social media sa K-12 curriculum at uobligahin ang mga LGUs na magtatag ng device-free community spaces. May kaakibat din parusa ang panukala kung saan ang mga lalabag ay pagmumultahin ng 5 hanggang 50 million pesos, stop operations o tuluyang ipagbabawal na mag-operate sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinangangambahang makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas sakaling ipatupad ang blanket ban sa ilang video games. Sa programang Bagong Bayang Mahal, sinabi ni IT expert Art Samaniego Jr. na higit 3 bilyong dolyar ang kita na nakukuha ng developers, artists at iba pang Pilipino na umaasa rito. Hindi lang din aniya total ban sa video games ang tanging solusyon para tiyaking ligtas online ang mga minor de edad.
3: Walang proportionality yung ginawa mo action sa epekto na makukuha mo. So napakaliit lang ng epekto nito sa gusto nating goal na kaligtasan ng mga bata. Kasi ang gagawin po ng mga kriminal, ilipat lang yan ng ibang platform.
2: Ang tinig ni IT expert Art Samaniego Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Binigyang diin ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda na malaki ang may tutulong ng itatayong National Cyber Security Center sa Valenzuela para mapalakas pa ang paglaban ng bansa sa iba't ibang cyber threats. Ayon kay Aguda, kabilang sa mga tututukan nito ang mga kaso at serye ng online scams, gayon din ang may kinalaman sa online sexual abuse and exploitation of children. Isang malaking hakbang-anya ito para sa pagpapatatag ng cyber security measures ng bansa kung saan mabibigyan din ng oportunidad ang mga Pilipinong eksperto sa information and communications technology.
4: Diba, anytime mag-online ka, kakabahan ka kung makukuha yung password mo, magpa-financial scam ka. O kaya yung mga problema namin sa USAIC, sa SAEM, yung mga kabataan, na alam nyo na naman ang pinagdadaanan ngayon ng mga kabataan sa internet. Kasama yan dun sa solution na ipro-provide nito. Hindi lang to building, may technology na ilalagay sa loob. Tapos ang kagandahan yan, since may ICT Academy ang Valenzuela, hindi kami magkakaproblema sa mga skill sets. Kukunin na namin doon diretso.
2: Yan ang pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, balita sa lagay ng panahon, inaasahang magiging ganap na bagyo anumang oras ngayong araw ang isang low pressure area na namataan sa Masbate. Hindi rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa sandaling maging bagyo ay tatawagin itong Henry. Samantala, humihina na ang habagat at umiiral sa Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naglabas ng flood advisory isang pag-asa sa ilang lugar sa bansa dahil sa low pressure area. Kabilang po rito ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Tinukoy din ang mga ilog at sapa na posibleng makaranas ng pagbaha bunsod ng mga pag-ulan. Pinayuhan ng pag-asa ang mga residente malapit sa bundok, ilog at low-lying areas na lumikas kung kinakailangan. Inalerto na rin na ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 13 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11

0: 14 ng umaga ang ating oras, Pilipinas, sa iba nating mga balita. Patuloy ang mga hakbang ng gobyerno sa kabila ng pagbaba ng inflation sa bansa nitong buwan ng Mayo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi magpapakampante ang pamahalaan lalo't umiiral pa rin ang global oil crisis na nakakaapekto sa maraming Pilipino. Aniya, patuloy ang pagbebenta ng murang bilihin sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo stores at accredited outlets. Gayon din ang pamamahagi ng fuel subsidy sa agri at transport workers, bigas, cash assistance at iba pa.
1: Po ay nakakatulong para po maibsan ang bilihin, no? Ang mataas na bilihin ng ating mga kababayan. Pero sabi nga po ng ating administrasyon, hindi po magpapakampante ang gobyerno kahit po sinasabi natin bumababa yung inflation rate. Patuloy pa rin po ang pagtatrabaho para po magtuloy-tuloy na maibaba ang presyo ng mga bilihin.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Lumarga ang ikalawang tranche sa pamamahagi ng bigas sa Valenzuela ngayong araw. Ito po'y mula sa Local Government Support Fund. Pinangunahan ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora at Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang distribusyon ng libreng bigas sa 500 benepisyaryo sa nasabing lungsod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, epektibo na po ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na oil price guide ng Department of Energy. Magkahalong paggalaw ng presyo ang mararamdaman kung saan maaaring bumaba ng 10 sentimos o tumaas ng piso at 90 sentimos ang kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, posibleng bumaba ng piso at 16 sentimos o tumaas ng 84 sentimos kada litro. Habang ang kerosene, posibleng bumaba ng 78 sentimos o tumaas ng piso at 22 sentimos kada litro. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, ang bahagyang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay nagpapakita ng kumakalma na ang presyo ng langis sa global market.
3: Basically, it shows that the prices are kumakalma na yung merkado internationally, and then the prices are starting to calm down also. Hindi na siya yung parang dati na may 10 pesos, 20 pesos na increase or rollback na 10 pesos. It's settling na nearer to the number that it will hopefully na konti-konti may bawas ng bawas na sana umabot tayo to pre-war prices.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nananatili namang sapat ang supply ng langis ng Pilipinas na may inventaryo na papalo sa 41.16 days. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang gasolina ay nasa 42.19 days, ang diesel 37.66 days at ang kerosene ay 212.41 days habang mataas din ang nalalabing supply sa jet fuel, fuel oil at LPG. Iginiit naman ni DOE Undersecretary Sandy Sales na bagamat sapat, bahagyang bumaba ang supply kung ikukumpara noong mga nakaraang linggo na nasa 43 days. Pero hindi naman aniya ito dapat ikabahala ng publiko dahil ang pinapakita lang nito na inaasahang bababa na ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. Giit pa ni Sales, hindi aniya agad na bumibili ng supply ang mga kumpanya ng langis dahil hinihintay ang pagbaba ng presyo sa merkado. Handa naman aniya na agarang umalalay at gumawa ng aksyon ng DOE kung kinakailangan ng karagdagang supply.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang 175 na generation companies na posibleng lumabag sa Public Service Act o rules ng DOE at Energy Regulatory Commission. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kabilang sa violations ay forced outages, rotational brownouts at hindi pagsunod sa contracted power capacity. Kaya ngayong linggo agaran silang maglalabas ng show cause order para makuha ang tamang report mula sa nasabing mga kumpanya. Nilinaw naman ni Garin na hindi ibig sabihin nito ay guilty na agad ang mga kumpanya, kundi ang show cause order ay parte lang ng due process.
3: They are given the chance to explain also, kaya nga may show cause order. Hindi naman yan na guilty na sila kaagad dahil may show cause order. Show cause order is for them to explain to us why in their reports, in our reports, in our records, they've been violating some rules. So they're given the chance. This is with due notice and due process na i-explain nila na maayos.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:19 ng umaga, flash report tayo. Full alert status itinaas ni PNP Chief Nartates Jr. kasunod ng aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Flash report. Flash report.
4: Ipinagutos nga ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagtatas ng full alert status sa buong hanay ng Philippine National Police, particular na sa National Capital Region, kaugnay nga ng aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA People Power Monument sa Quezon City. Dahil kasunod dito ng kanyang pagtutok sa PNP Command Center mula pa kaninang alas 5 ng umaga. Dahil dito ay inalerto na rin ng PNP ang mga karatig na region nito, gaya ng Central Luzon o Police Regional Office 3, gayon din ang Police Regional Office 4A o Calabarzon, na sumuporta sa National Capital Region Police Office, maging ang mga crime-based PNP offices ay in-standby na rin para sa anumang pag-alalay na kanilang gagawin. Magmula alas 9 ng umaga, kabuang 5,736 na mga pulis na at mga katuwang na ahensya ng pamahalaan ang nakadeploy ngayon sa People Power Monument, gayon din sa paligid ng EDSA Shrine, maging sa iba pa mga strategic areas at vantage points gaya ng Senado ng Pilipinas, maging sa Mendiola, Ayala Bridge, US Embassy, Liwasang Bonifacio at iba pang mga tukoy pang lugar. Naka-standby na rin ang Civil Disturbance Management Contingents, kabilang na ang Reactionary Standby Support Forces at Quick Reaction Forces para sa anumang emergency kung kakailanganin. Anumang oras mula ngayon ay magpapatawag ng punong balitaan ng Philippine National Police. Kaugnay nga sa pinakauling update, may kaugnayan nga dito sa aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Ligtas ang 40 Filipino seafarers na sakay ng 2 barko na inatake kamakailan ng Iran sa Strait of Hormuz. Inatake ang 2 barko kahit may 60 araw nakasunduan ng US at Iran para itigil ang labanan at ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nananatiling seaworthy ang MV Ever Lovely at MV Kiko na sakay ang mga Filipino seafarers.
1: Nakamonitor ang mga otoridad sa kalagayan ng vessel at mga sakay at nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga Filipino crew kung sakaling kailangan nila ang onboard psychosocial assistance.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: MV Nilad inilunsad para palakasin ang paglilinis at rehabilitasyon ng Manila Bay. Si EJ Lazaro sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kumal nang inilunsad ngayong araw ang MV Nilad, isang bagong marine cleanup vessel na tutulong sa mas mabilis at mas epektibong paglilinis ng Manila Bay. Bahagi ito ng Enhancement of Marine Litter Management o EMLM Project, isang pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea laban sa marine pollution. Donasyon ng Republic of Korea ang nasabing MV Nilad. Ayon sa DNR, taglay ng vessel ang iba't ibang features tulad ng marine litter collection, conveyor system, oil boom, oil skimmer, crane at firefighting system upang mapalakas ang pangongolekta ng basura at pagtugon sa oil spills sa Manila Bay. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand O. Marcos Jr. na binasa ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, sinabi na inaasahang makatutulong ang barko sa pagpapabilis ng rehabilitasyon ng Manila Bay at sa pagpapalawak ng kamalayan ng publiko sa pangangalaga ng karagatan. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Korea International Cooperation Agency o COICA para sa patuloy nitong suporta sa bansa. Dumalo rin sa inaugurasyon sina Korean Ambassador Lee Sang-hwa, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, mga opisyal ng Philippine Coast Guard, DNR at mga Estero Rangers na tutulong naman sa paglilinis ng mga waterways bago pa ito umabot ng Manila Bay. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatutok sa pinakahuling sitwasyon sa pagtitipod sa EDSA White Plains. Nakatutok dyan si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Pinansela ng Malacanang ilang nakalinyang public engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa labas ng palasyo ngayong araw. Kasunod ito ng pagtitipod ng mga individual sa EDSA People Power Monument na nagresulta ng pagbigat ng trapiko sa kalsada. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, nakamonitor ang Pangulo sa mga kaganapan kaugnay sa isinasagawang rally sa EDSA. Kung matatandaan, kasama sana sa mga aktibidad na dadaluhan ni Pangulo Marcos para sa umaga ng Martes ay ang inaugurasyon ng Maritime Cleanup Vessel for the Enhancement of Marine Litter Management. Hindi na rin dumalo ang Pangulo sa Presidential Luncheon na inorganisa ng Foreign Correspondent Association of the Philippines. Habang tuloy naman ang mga aktibidad ng Pangulo na gaganapin sa loob ng Malacanang kabilang na ang pagtanggap sa credentials ng bagong U.S. Ambassador to the Philippines na si His Excellency Lee Lipton. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kaugnay niyan, pinatitiyak ng DILG ang maximum tolerance sa INC rally sa EDSA. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Iginagalang ng Department of Interior and Local Government o DILG ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at magpahayag ng kalilang saloobin. Itong inilabas na pahayag ng DILG kasunod ng isinagawang bigla ang pagtitipon ng mga miyembro ng religious group na INC sa People Power Monument sa EDSA White Plains. Kaugnay nito, inatasa na ng DILG ang Philippine National Police katuwa ang mga kinaukulang lokal na pamahalaan na ipatupad ang maximum tolerance at angkop na security at traffic management measures. Partikular na pinatitiyak na magiging mapayapa at ligtas ang aktibidad para sa mga kalahok at sa publiko. Kasunod nito ay nanawagan din ng ahensya sa mga nakiisa sa rally na gamitin ng responsable ang kanilang karapatan at sumunod sa batas. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, NCRPO naglagay na ng barikada sa paligid ng Malacanang para sa posibleng pagdami ng rallyista sa Maynila. Ang ulat mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Upang mas ma-secure ang buong Malacanang compound, naglagay na ng barikada ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Mendiola para sa posibleng pagdami ng rallyista sa Maynila. Ayon nga kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na ginawa nila ito upang mabigyan ng seguridad ang buong Malacanang na siyang pinag-oopisinahan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nga nito, patuloy pa rin ang pag-monitor ng NCRPO sa iba't iba pang mga pinagdarausan ng kilos protesta gaya ng sa EDSA White Plains, People Power Monument at sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Muli naman siniguro ng NCRPO na paiirali nila ang maximum tolerance para sa mapayapang pagdaraos ng sinasagawang kilos protesta ngayong araw. Mula pa rin dito sa NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga sasakyang hahambalang sa EDSA titikitan at itutow ng MMDA bilang ng mga pulis na ipinakalat sa EDSA People Power Monument, itinaas na sa halos 6,000 ayon sa PNP. Ang iba pang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nakatutok ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa lahat ng pangyayari at sitwasyon sa EDSA at iba pang mga lugar sa Metro Manila na apektado ng malaking kilos protesta ng mga anib ng Iglesia ni Cristo. Activated na rin ang Emergency Operation Center para sa mabilis na aksyon at koordinasyon ng MMDA sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, naka-deploy na rin ang traffic personnel at mga pulis sa kabahan ng EDSA, particular na sa harap ng People Power Monument sa Quezon City kung saan isinasagawa ang pagtitipon. Sa direktiba ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, itutow at titikitan ang mga ilegal na nakapark sa kahabaan ng EDSA White Plains Avenue sa pakikipagtulungan na rin sa Philippine National Police na Highway Patrol Group. Kasama rin si MMDA Assistant General Manager for Operations Assistant Secretary David Angelo Vargas sa pagmumonitor sa sitwasyon sa EDSA at Liwasang Bonifacio sa Maynila sa pamamagitan ng kanilang mga closed circuit television o CCTV sa MMDA Communications and Command Center. Naka-preposition at naka-standby na rin ang mga sasakyan ng ahensya na handang magsakay ng mga pasahero na maaaring maapektuhan ng pagtitipon. Sa mga sandalingang ito ay inaantabayan nga ang punong balitaan ng PNP sa Kapokrame. May kaugnay nga sa pinakahuling datos at account ng mga dumalo dito sa kilos protesta ng mga kaalit ng Iglesia ni Cristo. At nasa 5,936 na mga pulis nga ang i-deploy ng Philippine National Police para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa lugar. Tinatayang as of 10 o'clock ay 10,850 na ang kabuang bilang ng mga dumalo sa naturang pagtitipon, kung saan pinakamalaki ay nasa People Power Monument na umabot sa 10,000 individual. At una na nga rito ay sinailalim nga sa full alert status ang buong National Capital Region. Pagtalima na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni DILG Secretary John Victimulla na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa naturang pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang koordinasyon sa kanila at walang anumang notice na maipakita ang grupo na nagsasagawa ng rally malapit sa EDSA White Plains sa Quezon City na nagdulot ng pag-aantala sa daloy ng mga sasakyan. Ayon kay MMDA Chairperson Attorney Armando Artes, nakipag-ugnayan na sila sa Quezon City Police District o QCPD para maging maayos ang trapiko sa mga apektadong lugar. Nanawagan naman si Chairman Artes sa mga nakikiisa sa nasabing rally na igalang ang bawat isa at magbigay daan sa mga motorista at commuter na papasok pa lang sa kanilang trabaho.
9: Sa amin pong end sa MMDA, wala pong pasabi, wala pong coordination. So, agad naman po pinuntaan ng QCPD yung mga release na ito mismo na wala po permit dahil sila po mismo hindi nila alam na merong pagtitipon po dyan sa People Power Monument. So, again, kami po naman ay nananawagan lang sa ating mga kababayan na kasali dito sa pagtitipon na ito. Sana po, igalang din natin yung karapangan na ito. Lalo-lalo na po yung gusto lang magtrabaho at maghanap buhay na.
0: Yan ang pahayag ni MMDA Chairperson Attorney Romando Artes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iginiit ng Malacanang na marami nang nagawa ang administrasyon laban sa maanumalyang flood control projects. Tugon nito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa gitna ng batikos na mag-iisang taon na ay wala pa ring napapanagot sa kontrobersya. Aniya, may mga naisang panangkaso, may nililitis at na-freeze na ang ilang ari-arian ng mga individual na sangkot sa anomalya.
1: Hindi naman din po nagpapahinga ang Ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot.
0: Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas marami pang kaso ang isasampa ng Ombudsman laban sa iba't ibang individual at opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi lang flood control related ang mga isasampang kaso dahil mayroon ding hindi naman konektado sa FCP anomaly. Ayon kay Remulla, 8 congressman at 2 senador ang nasa ilalim ng preliminary investigation. Kinumpirma rin ni Ombudsman Remulla ang pagsasampa ng kasong plunder ngayong linggo laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kaso sa kinukwestiyong campaign donation ng senador.
10: Ngayon, uulan ang kaso. Yung baha, tingnan natin. Kasi yung flood control problema talaga yun. Sabihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor. Bawal yan. Hindi ito pinansin ng napatagal na panahon. Tanong naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito.
0: Ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Senador Rodante Marcoleta igniit na planado ang mga hakbang laban sa kanya. Senador Ping Lacson tinawag na gaslighting ang pahayag ni Marcoleta. Si Nymph Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na planado ang mga hakbang na isinasagawa laban sa kanya at may layunin itong pigilan siyang mailahad ang kanyang mga aligasyon at na makalahok sa nalalapit na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pahayag na ito ay kasunod ng nakaambang pagkakaso ng ombudsman ng plunder laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Sa inilabas niyang pahayag, sinabi ni Marcoleta ang kanyang paniniwala na may kaugnayan ng mga pangyayari sa mga naunang pahayag ni Senador Ping Lacson tungkol sa posibilidad na may senador pang mahaharap sa kaso. Anya, nagpapakita umano ito na planado ang mga hakbang laban sa kanya. Samantala, pinabulaan na naman ni Lacson ang pahayag ni Marcoleta na may kaugnayan umano ang kinakaharap nitong kasong blunder sa nalalapit na impeachment trial ni Vivi Sara. Tinawag ni Lacson na gaslighting ang pahayag ni Marcoleta at iginiit na mali ang interpretasyon nito sa kanyang naunang naging pahayag tungkol sa posibilidad na siyam na senador ang maaaring makulong. Pinaliwanag ng senador na ang kanyang binanggit noon isang hypothetical na sitwasyon lang kaugnay ng pagtukoy sa kinakailangang 2/3 vote ng lahat ng mga senador sa impeachment trial. Nauna na kasing sinabi ni Lacson sa isang panayam noong June 18 na maaaring kailanganing maghimasok ng Korte Suprema sakaling mabawasan ang bilang ng mga senator judges dahil sa pagkakakulong o pagkakasuspindi ng ilan sa kanila. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ningfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Itinanggi ng Ombudsman na targeted ang pagsasampa nila ng kaso laban sa ilang public officials sa programang Boses. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na wala silang kinikilingan at wala ring personal vendetta laban sa mga kritiko ng administrasyon. Ginawa ni Clavano ang pahayag sa harap ng ikakasang plunder case ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta.
12: Wala pong katotohanan na targeted po ang ating efforts. Kumbaga, this is really a genuine effort po, no, na maayos ang ating lipunan para hindi na po tayo tawagan na broken society ang Pilipinas. This is the time po na kailangan na natin ayusin ang ating lipunan at wala po tayong kinikilingan dito sa ating ginagawa.
0: Samantala, narito naman ang paliwanag ni Assistant Ombudsman Clavano kung bakit kasong plunder ang isasampa kay Senador Marcoleta.
12: May binanggit po kasi si Senator Marcoleta na sa kanyang panayam sa isang stasyon na nakakuha siya ng 75 million pesos sa tatlong tao. No? So, yung 75 million pesos po na iyon ay hindi naman niya dineclare sa kanyang sose, which means yung ginamit niya sa campaign, yung contributions po niya sa campaign, hindi rin niya po dineclare sa kanyang salen. Ngayon po, yung general rule po kasi sa mga public officers ay sa pag public officer ka, medyo higher standard po ang in-expect sa'yo. No? Hindi ka pwedeng tumanggap ng ganun ka laking halaga galing sa individual na galing sa pribadong sektor. Ang exception lang po dyan ay kung gagamitin niyo po ang halaga na iyon sa campaign, kung tatakbo ka ulit. No? So, yun lang po ang exception. Pero as a general rule, pag public officer po kayo, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kalaking halaga. No? So, yun po yung gift. No? So, dahil hindi niya dineclare sa sose, sa statement of contributions niya, at hindi din niya dineclare sa kanyang salin, then we consider, the Office of the Ombudsman Investigators considered this as a gift na pasok po doon sa plunder law na humigit pa sa threshold na 50 million pesos.
0: Yan ang paliwanag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Historic na 85 pesos na taas sa sweldo sa Metro Manila inanunsyo ni Dole Secretary Tolentino. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
13: Yes, John, inanunsyo ngayon ni Secretary Francis Tolentino ang pagpatupad ng 85 pesos na wage increase para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Pinakamataas yan ang taas sahod sa NCR. Ginawa ng kalihimang anunsyo sa kanyang pulong talakayan at bullfight kasama ang mga maninindihan at mga minimum wage earner dito sa Malabon Central Market. Ibig sabihin, ang mga minimum wage earner na non-agri sector na kasalukuyang tumatanggap ng 695 pesos na arawang sahod ay tataas na sa 780 pesos ang arawang sahod. Para naman sa agri sector, aabot na rin sa 743 pesos ang kanilang magiging arawang minimum wage. Hahatiin naman sa dalawang tranche tranche ang taas sahod kung saan epektibo ang unang tranche na 60 pesos sa July 19 habang ang karagdagang 25 pesos ay ipatutupad sa Enero ng 2027. Ayon sa Kalihim, inaasahan ito makatutulong ang wage increase para mapalakas ang purchasing power ng mga manggagawa lalo na sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Nagpasalamat naman ang Kalihim sa NCR Wage Board sa pagpatupad nitong taas sahod at gayon din sa pakikipagtulungan ng mga employer. Mula sa Malabon para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, EJ Obiena nakamit ang kanyang unang gintong medalya sa outdoor season ngayong 2026. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
14: Tumalon tungo sa kanyang unang gold medal ngayong 2026 outdoor season si EJ Obiena matapos manaig sa Czesław Cybulski Memorial sa Poznan, Poland. Itinala ng world number 13 Filipino pole vaulter ang 5.72 meters para angkinin ang ginto sa naturang World Athletics Continental Tour Silver event. Silver medalist si Owen Hird ng Great Britain at ibinulsa naman ni Matteo Oliveri ng Italy ang bronze medal kahit pareho silang lumundag ng 5.60 meters. Sinubukan din ni Obiena na abutin ng 5.82 meters para sana sa panibagong season record pero nabigo siyang lagpasan ito. May dalawang podium finish na ang two-time Olympian matapos din niyang ibulsa ang silver medal sa flight circus sa Düsseldorf, Germany noong June 14. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:40 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita mula sa ating provincial stations dito lamang po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
16: Pago.

0: pilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:42 na po ng umaga sa dito sa Luzon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong pinuri ang DPWH sa maayos na pagpapatupad ng mga proyekto sa kanilang lungsod. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Pinuri ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Department of Public Works and Highways sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon dahil sa maayos na pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura sa lungsod. Ayon kay Magalong, kapansin-pansin ang positibong pagbabago sa implementasyon ng mga proyekto mula nang magpalit ng liderato ang ahensya. Aniya, mas naging organisado at bukas ang koordinasyon ng DPWH Regional Office at ng District Engineering Office sa lokal na pamahalaan sa bawat proyektong ipatutupad. Sinabi ng alkalde na hindi tulad noon, isinasagawa na ngayon ang kaukulang konsultasyon sa city government bago simulan ang mga proyekto, kaya't mas natutugunan ang pangangailangan ng mga residente. Bukod dito, napansin din umano ni Magalong ang pagtaas ng kalidad ng mga proyektong isinasagawa at wala silang nakikita ang mga imprastrukturang maituturing na substandard. Umaasa ang alkalde na magpapatuloy ang ganitong sistema upang higit na mapakinabangan ng publiko ang mga proyektong pang-imprastruktura. Ipinahayag din niya ang pag-asang mabawasan o tuluyan ng maalis ang katiwalian sa pagpapatupad ng mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, sa Katimugang Luzon Police Regional Office Calabarzon, tiniyak na tuloy-tuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan sa buong rehiyon. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Tiniyak ng Police Regional Office Calabarzon na tuloy-tuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan sa buong rehiyon para sa kaligtasan ng mga learner, guro at iba pang stakeholders. Sa opisyal na pahayag ng Pro Calabarzon, ipinag-utos ni Police Brigadier General Hansel Marantan sa lahat ng provincial directors, chiefs of police at station commanders na paigtingin pa ang police visibility, preventive patrols, intelligence monitoring at ang pagkikipag-ugnayan sa lahat ng school authorities. Nagsasagawa rin ng ahensya ng malawakang school security operations sa limang lalawigan sa buong rehiyon. Bukod dito, nakapagtala ang Pro Calabarzon ng mahigit 3,700 na coordination activities, 3,200 police visibility activities at preventive patrol operations sa loob at labas ng mga paaralan. Nakapagtatag din ito ng nasa 235 police assistance desk na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa limang lalawigan para maging sentro ng police assistance at emergency response. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Citywide cleanup drive iniutos ni Naga City Mayor Lenny Robredo para paghandaan ang banta ng paparating na bagyo. Si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Para paghandaan ang banta ng paparating na bagyo na ayon sa PAGASA ay may posibilidad na dumaan sa Bicol Region, iniutos ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang citywide cleanup drive sa lungsod. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Naga, sinabi ng alkalde na ang mga basura ang isa sa mga dahilan kung bakit madaling magbaha sa Naga. Ito rin ang dahilan kung bakit isinulong ni Robredo ang Disiplinaga programa, kung saan kailangan anya ang disiplina sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura. Kaugnay nito, kahit na anya regular ang ginagawang paglilinis sa mga drainage canal, waterways at iba pa, kung walang disiplina ang mga mamamayan sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura, walang magbabago, maha pa rin sa lungsod. Ito rin ang dahilan kung bakit nais ni Robredo na alisin ang mga informal settlers na nakatira malapit sa mga estero at ilipat sa rental housing unit na ipapatayo ng Naga para wala nang magtatapon ng mga basura sa mga estero. Nangako na rin si DPWH Secretary Vince Dizon na mananatili ang mga excavator ng DPWH sa Naga para tuloy-tuloy ang uplan kontra baha. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga ka Marina Sur.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa Bicol Region pa rin, Disaster Response Team ng Catanduanes PPO naka-activate na dahil sa banta ng sama ng panahon. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naka-activate ng Disaster Emergency Assistance Response o DEAR Team ng Catanduanes Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena bilang paghahanda sa posibleng epekto ng nagbabantang sama ng panahon sa lalawigan. Nagsagawa rin ng CAT PPO ng accounting at formation ng mga miyembro ng DEAR Team upang matiyak ang kanilang kahandaan sa oras na mangailangan ng agarang pagtugon sa anumang emergency. Kasabay nito ay sinailalim din sa inspeksyon ang lahat ng search and rescue equipment upang matiyak na nasa maayos na kondisyon at handa itong gamitin sakaling magkaroon ng sakuna o kinakailangang magsagawa ng rescue operations. Ayon sa pamunuan ng CAT PPO, mahalaga ang maagap na paghahanda upang matiyak ang mabilis na pagtugon at mabawasan ang panganib sa publiko sakaling lumala ang epekto ng nagbabantang sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako tayo sa Visayas. DSWD Eastern Visayas nakahanda sa posibleng bagyo, pondo at relief goods tiniyak na sapat. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas sa posibleng maging epekto ng sama ng panahon sa pamamagitan ng sapat na standby funds na kaimbak na relief items. Sa ngayon, may kabuo ang 135 million pesos available relief resources ang ahensya na naka-pre-position sa Regional Resource Operations Center at Strategic Area sa rehiyon upang matiyak ang mabilis na paghatid ng tulong sa mga maapiktuhang komunidad. Kabilang dito ang 172,000 family food boxes, 5,000 ready-to-eat food packs, 13,000 non-food items at 3 million pesos na standby fund na maaaring agad gamitin para sa relief operations at iba pang agarang pangangailangan sa panahon ng kalamidad. Samantala, hinihikayat din ng DSWD ang publiko na manatiling mapagmatyag sumunod sa mga opisyal na abiso ng pamahalaan at seryosohin ang mga early warning upang mabawasan ang panganib at epekto ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: OR Region 8 nagsagawa ng IT training para sa mga pamilyang OFW sa bayan ng Tomas Opus sa Southern Leyte. Mula Radyo Pilipinas Sogod, magbabalita si Roel Bugnos.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Matagumpay na nagsagawa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Regional Office 8 ng dalawang araw na information technology training para sa mga pamilya ng overseas Filipino workers sa bayan ng Tomas Opus, Southern Leyte noong Hunyo 24 hanggang 25 ng taong kasalukuyan. Ang kaganapan ay diniluhan din at sinuportahan ni Edmar Tambis, ang OFW Help Desk Officer ng bayan. Ang pagsasanay ay isinagawa rin ng OWA IT instructors na sila Alan Cordero at Ray Christian Earl Damayo sa tulong at koordinasyon nila ni Family Welfare Officer Zoren Degenio at Program Support Staff Yasser de la Cruz Pindi upang matiyak ang maayos na pagpapatakbo ng programa. Sa pamamagitan ng mga hands-on na aktibidad sa umaga at hapon, tinuruan ang mga kalahok ng mga pangunahing kaalaman sa computer at digital na kasanayan. Ang layunin ng programang ito na matulungan sila sa kanilang personal na pangangailangan, edukasyon at mga oportunidad sa kabuhayan. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng OWA Region 8 na isulong ang digital literacy at digital inclusion para sa mga pamilya sa bayan ng Tomas Opus na may kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Alas 11:50 ang ating pong oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
3: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Sa Mindanao, kabuuang 371 million pesos iginawad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga bayan sa Zamboanga Peninsula. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Justin Bulanon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglunsad ng bawat bayan makikinabang sa Zamboanga Peninsula sa gymnasium ng Western Mindanao State University UEM sa salungsod ng Zamboanga kahapon. Aabot sa kabo ang 371 milyong piso ang inilaan para sa mga barangay at mga benepisyaryo ng Presidential Scholars Program sa Region 9 na pinondohan sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Mula sa nasabing halaga, 19.6 milyong pesos ang iginawad sa Zamboanga City, 138.2 milyong pesos naman para sa Zamboanga del Norte, 136.2 milyong pesos sa Zamboanga del Sur at 77.8 milyong pesos para sa Zamboanga Sibugay. Kabilang sa mga tumanggap nito ang alkalde ng lungsod, gobernador ng mga pamahalang panalawigan sa Zamboanga Peninsula, mga kinatawan ng Association of Barangay Captains at isang scholarship representative. Ayon sa Pangulo, mula sa 200,000 pisong natanggap ng kada barangay, 100,000 piso mula sa nasabing halaga ay nakalaan para sa kanikinilang proyekto sa komunidad, habang 20,000 piso naman para sa 5 presidential scholars ng kada barangay. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, June 30, 2026. Ang ating oras, alas 11:54 po ng umaga. Hanggang bukas mong muli. Ako si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide. News
9: Nationwide.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Oh. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mas pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
4: Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas
0: ng AL.
3: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas
3: and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
2: Ipapahuli
3: sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sports Radio. 918.
0: Radyo Magazine. 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pong balita, mahigpit na nakamonitor si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kasalukuyang sitwasyon kaugnay ng isinasagawang pagtitipon sa bahagi ng EDSA White Plains. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, patuloy din na inaalam ng Malacanang ang nangyayari sa mga kababayan natin na naantala ang paglalakbay sa trabaho dahil sa nangyari sa EDSA. Minomonitor din anya ng Pangulo ang kapakanan ng ibang kababayan na naiipit sa gitna ng EDSA, maging ang pagsasagawa ng mga miyembro ng pulisya ng kanilang mandato na magbigay ng proteksyon at seguridad sa mga inosente nating kababayan. At kaugnay ng balitang yan, nagtaas na ng alerto ang Philippine National Police kaugnay ng isinasagawang pagtitipon sa EDSA White Plains. Alamin natin sa puntong ito ang update sa security situation doon mula kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
7: Yes po, magandang tanghali po.
6: Major, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa bahagi nga po dito sa EDSA White Plains? We understand kanina pong bandang alas 9:30, nasa 9,000 na yung mga kalahok doon sa ginagawang kilos, pagkilos protesta. Kumusta po ang seguridad natin doon at nadagdagan po ba ang bilang?
7: Sa kasalukuyan po, nananatiling mapayapa at maayos po ang sitwasyon sa bahagi ng EDSA White Plains. Patuloy po nating minomonitor ang lugar at wala naman po tayong namomonitor na anumang insidenteng may kinalaman sa kapayapaan at kaayusan. Batay po sa ating pinakahuling monitoring, tinatayang nasa kumigit-kumulang 11,000 ang bilang ng mga lumalawak dito sa pagtitipon. Nananatili pa rin pong nakantabay ang ating mga kapulisan sa lugar para po tiyakin ang kaligtasan ng publiko, maayos na dali na po at mapanatili po ang kaayusan.
6: Major, ano po ang naging agarang hakbang ng NCRPO matapos nga po itong bigla ang pagdagsa ng mga nakibahagi sa pagtitipon sa EDSA White Plains? At ilan po ang naging deployment at paano nyo po naipakalat ang mga pulis sa lugar? Ito po bang 800 na idineploy natin tauhan mula po doon sa paunang impormasyon? Madadagdagan pa ba ito or mau-augment pa ng ibang personnel?
7: sa ngayon, agad po tayo nagpatupad ng kaukulang deployment at crowd management measures para maparatiling maayos ang sitwasyon. Sa kasalukuyan po, meron po tayong nasa 1,723 na PNP personnel mula po sa NCRPO ang nakadeploy po dito sa area ng White Plains and SAC. Naka-strategic deployment din po ang ating mga kapulisan sa lugar kung saan gaganapin ang pagtitipon para po mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, matiyak yung kaligtasan ng publiko at syempre mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko sa pakikipagtulungan natin sa NMDA habang patuloy po namang itinapatupad natin ang maximum tolerance at ang kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang salunod.
6: Okay. Medyo linawin lang po natin, wala po bang permit ang isinagawang pagtitipon? At sa ilalim po ng umiiral na batas, paano po hinaharap ng NCRPO yung ganitong sitwasyon habang iginagalang pa rin po natin ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon?
7: Sa kasalukuyan po, wala pa pong permit na may ipresinta sa atin para sa isinagawang pagtitipon nila dito sa EDSA White Plains. Gayunpaman, patuloy po natin iginagalang ang karapatan ng bawat mamamayan sa mapayapang pagtitipon. Alinsunod po sa umiiral na batas, ang aming pong pangunahing prioridad sa ngayon ay mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, matiyak ang kaligtasan ng lahat at iyakin ang anumang pagkilos ay mananatiling mapayapa sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng maximum tolerance at patuloy na koordinasyon sa mga organizers at sa iba pa po nating kinauupo lang ahensya.
6: Okay. We understand, Major, na lahat po tayo may karapatang ilahad ang ating mga saloobin sa pamamagitan nga po ng ganitong mga pagtitipon. Pero kung wala pong permit ito pong aktibidad na ito na nakakaabala sa mga pangunahing lansangan, kagaya nga dyan sa may EDSA, bakit po pinili ng NCRPO na pairalin ang maximum tolerance sa halip na agad na paalisin o dispersal ang gawin sa mga nagtipon? At ano po ang naging batayan na desisyong ito?
7: Ang pagpapatupad po natin ng maximum tolerance ay alinsunod po sa umiral na batas at polisiya po ng Philippine National Police. Hanggat mapayapa po ang pagtitipon at walang paglabag sa batas, tungkulin po ng kapulisan na igalang ang karapatan sa mapayapang pagtitipon habang pinananatili po natin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Sa ngayon po, patuloy naman po yung ginagawa nating pakikipag-usap sa organizers. Ganun din po yung ating mga kasamahan, counterpart agencies natin para po ma-ensure na yung kanilang malaking pagtitipon na ito na sa ngayon po inaalam natin kung hanggang anong oras o hanggang saan po ang kanilang pagtitipon ay masisiguro po natin na yung mga hindi po sasali ay hindi naman po sila ganun talagang maaapala. Kaya po ginagawa po natin ang lahat para po yung daloy ng trapiko ay maisaayos po natin para hindi naman po maabala yung ibang hindi naman po kasama dito sa mga pagtitipon nito.
6: Okay. Ayon po sa mga nakalap nating ulat, Major, nagkaroon po ng komisyon sa pagitan ng mga pulis at ng mga miyembro nga po nitong pagtitipon na ito. Ano po ang update dito? Kumpirmahin po namin kumusta po yung policewoman na nasaktan daw po, nasugatan nung sinusubukang paalisin yung isang tourist bus na humarang dyan sa may bahagi ng White Plains, EDSA.
7: Sa ngayon po, yung ating pong policewoman na yan ay nasa CNPGH kung saan po nag-underpo siya ng x-ray para malaman po mga pinsala po basang tinamo mula po dun sa pagkasagi po sa kanya ng bus. Sa nagkaroon nga po tayo ng pansamantalang komosyon kanina.

0: assessment at pagpapatupad po ng mga traffic routine kung kinakailangan. Layunin po natin mabawasan ang epekto sa mga motorista at commuters habang tinitiyak po ang kaligtasan ng publiko at ng maayos na daloy ng trafiko. Sa ngayon po, inaayos po natin itong kahabaan ng EDSA kung saan po yung po mga nakahambalang na mga sasakyan ay pinipilit na po natin itabi para po hindi na lamang isang lane yung nadadaanan northbound ng ating mga motorista. Patuloy po nasa ayos ng MNDA yung daloy ng trafiko, kaya po nakikiusap po kami at ng konti pang pasensya sa ating mga kababayan.
1: Okay. Major, kumusta din namin yung ibang pagtitipon na ginagawa sa ibang lugar gaya sa Liwa, sa Bonifacio at sa Mimenjola? Kumusta po ang sitwasyon doon?
0: May Liwasang Bonifacio po. Sa ngayon po, nagde-disperse na po yung ating mga protesters doon. As of time po, nasa 100 na lamang po yung mga participants na nandun.
1: Okay. Now, mayroon po ba, nabanggit niyo po kanina, Major, na inihintay niyo po yung karagdagang informasyon mula sa mga organizer kung ilang oras, kung hanggang kailan sila mananatili dyan sa may EDSA White Plains. Pero maliban po doon, mayroon po ba kayong naging kasunduan sa pagitan po ng NCRPO at mga organizer hinggil po sa pananatili nila sa lugar at pagpapanatiling bukas ng mga pangunahing kalsada para nga po sa aktibidad na ito?
0: Patuloy po yung ating ginagawang koordinasyon sa mga organizers. Sa ngayon po, wala pa po silang binibigay na tiyak na oras ng kanilang panatili. Ngunit nananatili pong bukas ang komunikasyon para po mapanatili po nating mapayapa ang sitwasyon at mabawasan po ang epekto ng epekto sa daloy ng trapiko at ganun din po sa ating mga publiko. Ngayon po ating pag-uusap ay tuloy-tuloy sa kung hanggang saan, hanggang anong oras po yung kanilang magiging pagtitipon dito sa EDSA White Plains.
1: Okay, panguli na lamang, Major. Alam po namin kayo po'y abala dyan. Mensahe at paalala nyo po, lalo na po sa mga participants at maging sa mga apektado motorista ng public assembly dito po sa EDSA White Plains.
0: Sa atin po mga kababayan na nakikibahagi sa emergency rally na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo ngayong araw sa People Power Monument, maging sa Liwasang Bonifacio at iba pang bahagi ng Metro Manila, nagpapasalamat ang NCRPO sa inyong patuloy na pagtulungan at maayos na pagsunod sa mga ipinapatupad ng security at traffic measures. Ang inyong disiplina at pagiging responsable ay mahalagang parte upang mapanatiling mapayapa, ligtas at maayos ang pagdaraos ng ating aktibidad. Sa ating pong mga motorista, commuters at sa iba pang miyembro ng ating community, hinihiling po namin ang inyong pangunawa sa pansamantalang epekto na aktibidad na po ito, lalo na po sa daloy ng trapiko at sa ilang pangunahing lansangan. Makatutulong po ang maagang pagbiyahe, paggamit ng alternatibong ruta at ang pagsunod sa mga traffic advisory at direktiba po ng mga otoridad upang maging maayos ang paggalaw ng lahat. Patuloy pong nakaantabay ang NCRPO at nakikipag-ugnayan sa mga organizers, mga lokal na pamahalaan at ganun din po sa iba pang concerned agencies para matiyak po na matatapos ang emergency rally ng mapayapa, ligtas at walang anumang hindi kanais kahit na insilente.
1: Okay, medyo pahabol na naman po, nabanggit niyo po na kinukuha niyo po yung impormasyon kung gaano sila katagal dyan sa may EDSA White Plains. Kung sakasakali po makuha niyo na yung detalye na yon, kung hanggang ano oras lang sila doon, saan po maaaring malaman ng ating mga kababayan itong impormasyon na ito para at least makapag-adjust sila sa kanilang mga biyahe?
0: Magbibigay po kami ng update sa kung ano po ang magiging pag-uusap, ano maging final po na pag-uusap regarding po dito sa ginaganap nilang pagtitipon para po na rin sa kaalaman ng ating publiko, lalo na po dun sa mga nag-aabang ng pagluwag dito sa EDSA.
1: Alright. Mandat po, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Samantala, paggunita ng Disaster Resilience Month sa Hulyo at update sa mga apektado ng lindol sa Mindanao at ipag-uusapan kasama si Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali sa ating mga taga-panood.
1: Sir, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, kailan po ba nasimulan ang paggunita ng Disaster Resilience Month tuwing Hulyo at ano po ang tema ngayong taon pagdating po sa kahalagahan ng paghahanda natin bago pa man dumating ang isang sakuna?
2: Mula po noong 2017 we observe na ito nga po National Disaster Resilience Month, every month po ito ng July. Ang tema po na ngayong NDRM 2026, ito po ay yung naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ito pong ating tema ngayon, highlights ito nga pong ating mga paghahanda at saka yung mga patuloy natin na ginagawa pong pagkilos para tayo ay maging matatag at saka maging panatag po laban sa mga sakuna.
1: Okay.

0: Follow-up lang, Sir Junie, ano po yung, o ano-ano po mga ahensya ang kabahagi ninyo sa paggunita nito? At ano-ano naman po ang mga aktibidad at programa na nakahanda para sa taon na ito?
1: Sir Joshua, para po sa NDRM 2026 at saka sa mga nagdaang taon din po, ano, ang mga kasama natin dito ay yung mga pampublikong ahensya. Kasama dyan, syempre, yung mga miyembro ng National, Regional, DRRM Councils sa pamumuno po, no, ng Office of Civil Defense, yung mga activities. And then kasama din natin, syempre, yung mga apat na DRRM thematic pillars. Yan po yung Disaster Prevention and Mitigation, led by DOST. Yung Preparedness Pillar po, led by DILG. And then yung response naman po ay led by DSWD. At saka yung recovery and rehabilitation ay sa pamumuno naman po ng DepDev. Kasama rin po natin dito yung mga pribadong sektor. Sa ngayon po, kasama natin yung Arise Philippines at SM Group of Companies, yung Ayala Foundation Incorporated, Philippine Disaster Resilience Foundation, at saka iba pa pong mga pribadong sektor. At syempre po, napakahalaga na kasama natin dito yung mga lokal na pamahalaan po, yung provincial, city, at saka municipal DRRM offices natin. Ganun din yung mga barangay DRRM communities at saka pagsasanay, no, online webinars, yung ating OCD kapihan. Ganun din, may mga resilience walk, meron mga resilience na fun run, may mga bloodletting, at saka mga paligsahan like Rescue Olympics. So, nakalatag po ito sa buong bansa.
0: Okay. Sir Junie, isa po sa mga layunin ng Disaster Resilience Month ay palakasin yung kasanayan o yung kultura ng paghahanda. Ano pa po yung mga konkretong programa o kampanya ng OCD upang mas maging aktibo at hindi nga i-take for granted ng mga komunidad yung mga hakbang para dito sa disaster risk reduction? Nabanggit niyo po itong mga information dissemination na gagawin sa Civil Defense PH. Malibang po doon.
1: Opo, tama po, ano, yung mga nabanggit ko po ay ito yung mga kasama doon sa mga dahil sa pagdiriwang po natin ng NDRM, ano. Pero yung mga programa po talaga na ginagawa, no, nabanggit ko kanina yung apat na thematic pillars, ito po yung kasama ng mga programa doon sa disaster prevention and mitigation, disaster preparedness, response, sa recovery and rehabilitation. Yung mga programa po na nakapaloob dito sa apat na thematic areas, ito po yung kunyari sa prevention and mitigation, ano, yung mga sinasagawa natin ng mga science-based na mga hazard mapping, yung sa hazard hunter PH, no, mga impormasyon doon, yung mga pangangalaga sa kalikasan kasama po dyan, ano, yung mga tree planting, mga mangrove planting, kasama yan. And then sa preparedness naman po, syempre yung mga pagsasanay na isinasagawa, meron tayong mga earthquake drills, meron tayong mga typhoon drills, at saka iba-iba pa pong mga simulation exercises. Ganun din syempre yung mga procure, no, o mga preposition natin ng mga resources, kagamitan, mga pagsasanay, mga trainings, mga tauhan natin at iba't iba pa po, ano. At syempre yung sa pag-respond ni Sir Joshua, ano, ito nakikita natin lagi ito, ano, yung mga pagtugon na kapag may nangyari na pong mga sakuna, kasama syempre dyan yung magsisimula sa pre-disaster risk assessment, inaalam saan, kailan, gaano katindi. So ito po, no, tuloy-tuloy na ginagawa ito, hindi lang during the National Disaster Resilience Month.
0: Okay. And sir, isa naman po sa mga hamon sa disaster response, ang tinatawag na disaster fatigue, kung saan minsan po ay nawawalan ng interes ang publiko sa paghahanda. Paano po natin ito tinutugunan?
1: Tama po, ano, pagdating dito sa kumbaga nagkakaroon, maaring nagkakaroon ng mga disaster fatigue. Unang-unang po, ano, binabanggit ng ating Pangulo, ano, na yung paghahanda talaga natin dapat araw-araw na pumumuhay na ito, no? At saka yung direktiba naman ng ating Pangulo sa NDRRMC, sa OCD, at saka sa lahat po ng DRRM workers sa buong bansa, ay yun nga pong maagap, akma, at maayos na pagtugon. Now, syempre, napag-uusapan yung mga DRRM workers natin, ano, kaya may panawagan din nga tayo actually sa ating mga mambabatas na para po dito sa pagpasa, no, noong Magna Carta for DRRM workers, para mapangalagaan naman po natin, syempre, yung serbisyo, sakripisyo, at saka paglilingkod po, no, ng ating mga DRRM workers sa buong bansa. Para naman po, syempre, itong mga kababayan na natin nasa DRRM field o workers, no, ay siya naman pong nangangalaga doon sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Sa ating po, sa mga publiko po, no, ha, kaya unang-una po, syempre, nagpapasalamat tayo dahil nakikita po natin, ano, kung gaano nakikipag-cooperate po, no, ang kooperasyon ng ating mga kababayan pagdating dito sa ating mga DRRM workers, no, at saka sa mga pagtugon. At saka yun nga po, no, unang-una po, syempre, kailangan isipin natin yung kaligtasan at kapakanan ng sarili po natin at ng mga mahal natin sa buhay. So, sana po, wala po sana tayong sawang naghahanda at kumikilos po lahat tayo para dito sa ating magiging katatagan at sa kapagiging panatag po.
0: Okay. Sir, speaking of pagiging handa, ito po lagi natin naririnig na bago o sa panahon ng sakuna, naririnig natin na handa ang pamahalaan. Pero paano po ninyo hinihikayat ang bawat pamilyang Pilipino na magkaroon din ng sariling disaster preparedness plan tulad nga po nitong go bag, emergency contacts, at evacuation plans para po maging proactive imbis na reactive sa sakuna?
1: Opo, tama po ano. Hinihikayat natin yung ating mga kababayan sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng iba't iba pong mga aktibidad no that involves itong mga pamilya po ano at saka sa atin din pong mga bawat miyembro ng pamilya. Unang-una po siyempre, lahat tayo po ano ay exposed sa buong bansa sa iba't ibang klase ng bantang panganib. Kaya dapat po talaga nakahanda tayo bawat isa, hindi lang yung gobyerno at mga pribadong ahensya, kundi yung pamilya po ano. Kaya meron po tayo mga pagsasanay isinasagawa, yung paghihikayat po sa ating mga kababayan, magkaroon ng go bag, sumali sa mga drills, sa mga trainings no, at alamin po no kung ano yung mga bantang panganib na meron doon mismo sa loob ng ating bahay. Kaya nga po pinopromote natin no yung Hazard Hunter PH dahil doon makikita nyo ano talaga yung mga bantang panganib na dapat nyong paghandaan sa mismong bahay natin. Nang sa gayon po, magawa din natin yung akmang paghanda. Kapareho nabanggit ko po yung go bag, no, kung saan tayo mag-duck cover and hold sa loob ng bahay, and then saan tayo mag-evacuate. So ito pong mga gawain po ito no ay talagang hanggang sa family level po na isinasagawa ng iba't ibang ahensya po ng pamahalaan.
0: Okay. And malaki po ang papel ng mga LGU sa panahon ng sakuna. With that being said, paano po pinapalakas ng OCD ang koordinasyon naman sa pagitan ng national government, LGUs, at mga komunidad upang mas mabilis ang pagtugon? Dahil kadalasan nga po, Sir Juni, biglaan nangyayari katulad nung biglang pagtaas ng tubig baha, gayon din yung mga lindol.
1: Tama po, napakalahalaga po talaga no, ng role na ginagampanan ng ating mga local government units at local DRRM workers pagdating dito dahil sila po ang frontliners doon sa ating mga komunidad. Unang-una po siyempre, no, yung ating mekanismo ng national, regional, down to the local DRRM councils natin at hanggang sa barangay po no, na DRRM committees. Ito po, tuloy-tuloy po ito, no, halos araw-araw nga po no, na magkakausap itong ating mga LDRRM councils and committees no, para sa mga isinasagawang paghanda bago, during at saka pagkatapos po no nung mga nangyayaring sakuna. Pinalalakas po natin ito sa pamamagitan po ng mga mekanismo no, like sa ngayon po ano, meron tayong kumbaga kakatapos lang po no na aprubahan itong ating harmonized national contingency plans. Sa pamamagitan po nito, nakasaad doon no, ano yung role na gagampanan ng LGUs, ng ating pong mga regional at saka national. So, kami po sa national, ano, yun yung isang isinasagawa ay yung pinalalakas at tinutulungan natin yung ating mga local DRRM councils para naman po mas maipaayos nila ano, at saka mas magawa nila yung tungkulin nila doon sa pagharap po doon sa mga komunidad at saka pangangalaga sa kaligtasan ng mga komunidad.
0: So, usapin naman, Sir Juni, ng early warning systems, gaano po kahalaga ang paggamit po ng teknolohiya, hazard mapping, at science-based information para pumabawasan ang epekto ng mga kalamidad.
1: Tama Sir Joshua, napakahalaga nitong teknolohiya no. Unang-una po ano, itong mga impormasyon na nakukuha po through our science-based agencies. Ay ito po yung dekada, ilang taon po ito ano na pinag-aralan at saka kumbaga may mga gamit po dito ng mga science tools ano para makuha itong mga impormasyon na ito. So mahalaga po na nakukuha natin itong tamang impormasyon no based on what our science-based agencies are mentioning. Nabanggit ko na po kanina yung Hazard Hunter PH ng DOST Feebox. Napakahalaga po noon na nakikita natin yon. And then ganun din po pagdating dun sa mga early alert and warning messages. Ito po ay nanggagaling sa mga technologies po no, na gamit ng mga science-based agencies. So mahalaga po na yun din ang sinususugan natin ng mga impormasyon. Napakahalaga po na tamang impormasyon ang nakukuha natin at base po sa siyensa. Dahil ito po kumbaga ay may mga basehan at hindi lang po yung dahil sa mga sabi-sabi o dahil sa mga karanasan natin. Habang mahalaga po yung mga personal natin karanasan, pero meron pong sinasabi ang siyensya na hindi na po naabot ng ating karanasan. Kaya mahalaga po na tinitingnan natin both itong karanasan natin, no, mga personal experiences natin, at saka sinasamahan po nitong mga science-based information base na rin po sa mga nakukuha, no, at sa nagginagamitan po ng teknolohiya.
0: Okay. At kung din naman po ng Lindol sa Mindanao, ano na po ang pinakahuling assessment ng OCD sa sitwasyon ng mga apektadong lugar at lalo na po ng mga pamilya doon sa rehiyon?
1: Tama, Sir Joshua. No, sa ngayon po kasi meron po tayong inaasikaso, no, ang iba't ibang response agencies ay ito nga pong mahigit na 6,000 pamilya na nasa loob po ng mga evacuation centers. Tuloy-tuloy po ang isinasagawa dito na pagtulong natin, ano, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ganun din ng pribadong sektor. Sa ngayon po kasi yung ang nakatala sa atin na apektadong lugar ay umabot po ng 648 na barangays, no, sa Mindanao. So ito po ang tinutulungan ng mga response agencies natin pagmula doon sa mga pagkain. Ganun din po yung mga psychological first aid na isinasagawa, no, para maibsan yung mga trauma, no, ng ating mga kababayan apektado doon. Ngayon po, yung mga temporary shelters at saka mas sturdy po na mga tutuluyan nila, no, ay inaasikaso na rin. Ganun din yung lahat ng klaseng assistance, no, mga emergency shelter assistance at iba pong mga cash for work and then mga assistance po na ibinibigay, no, sa kagamitan. And then ganun din po doon, syempre, sa mga utilities, no, telecommunications, inaayos, yung mga kalsadang nasira, inaayos. So tuloy-tuloy po ito na ginagawa ng mga different response agencies dahil ito po ang direktiba sa atin ng ating Pangulo.
0: Okay. Follow-up lang, Sir Junie. Doon po sinabagit nyo na mahigit 6,000 na nananatili sa mga evacuation center. Nagkaroon po ba ng pagbaba sa bilang na ito o nananatili po siya na 6,000 plus?
1: Sa ngayon po, no, this data is as of kahapon po, no, kahagabi po, no. So ito pa rin po yung nakatala natin as far as the NREMC data is concerned, no. Pero marami na po dito yung nakauwi na out of this, no. Ay may mga nakauwi na. Pero po sa ito po namang mga apektado, umabot kasi ito yung apektado na 390 plus families. Mm. So sa ngayon po ito na lang yung nandoon sa mga evacuation centers, ito pong 6,000.
0: Okay. Now, kumustahin po namin din, Sir Junie, yung recovery progress at rehabilitation po ng mga komunidad na tinamaan ng Lindol. Nabanggit niyo po na may mga naibigay na tayong assistance, cash for work, temporary shelter. Paano po sinisiguro ng OCD sa pagtipon po ninyo, sa panig po ninyo, na mas maging resilient sila sakali po na wag naman sana ay magkaroon muli ng sakuna?
1: Opo, unang-una po, ano, yung mga tutulong na ibinibigay natin, hindi lang po ng Office of Civil Defense, kundi yung lahat ng miyembro ng response agencies. Para po maging resilient, siyempre, yung mga kababayan natin, ano, unang-una, siyempre, yung mga maibalik po, no, yung pamumuhay nila, kasama yon. And then, ganoon din po, yung mga early recovery at saka mga serbisyo po na ibinibigay natin sa ating mga kababayan. Katulad na banggit ko po kanina, no, yung mga psychological first aid, kasi mahalaga rin po na maibalik nila kumbaga yung normal, no, na control nila sa kanilang mga pamumuhay sa pamamagitan din po ng pagtulong natin through their livelihood. Yung doon naman po sa rehabilitation, tuloy-tuloy po itong isinasagawa, no, not just of the debris clearing and civil works cluster led by DPWH, kundi ganun din po ng iba't ibang ahensya, no, DSUD para sa mga bahay po ng mga nasira. Tuloy-tuloy po ito, ano. In fact, doon sa mga nasira po, no, na rehabilitate na mga road sections, no, halos po meron na pong mga 40 road closures na naayos, no. Ganun din yung mga telecommunications, ongoing rehabilitation doon, pati na rin po yung mga utilities. So far po, no, pagdating naman sa tulong sa ating mga kababayan, halos mahigit po, no, 700 plus or umaabot na nga po ito ng 800 plus million po, no, ang naipamahaging tulong, no, ng iba't ibang ahensya natin, no, sa iba't ibang fields din po, no, ito man ay sa agrikultura, ito man po ay sa infrastruktura, at ganoon din siyempre dun sa mga livelihood po ng ating mga kababayan.
0: Okay. Sir Junie, sa inyo pong pananaw sa OCD po, ano po ang mga aral o lessons learned mula sa pagtugon sa Mindanao earthquake na maaari po makatulong sa paghahanda ng bansa laban sa Lindol at iba pang sakuna?
1: So Joshua, pagdating dito sa aral, ano, at saka mga lessons learned na nakukuha natin sa mga ganitong klaseng sakuna, lalo ito pong Lindol, no. Unang-una, syempre, no, yung pinahabol nga po natin, ano, yung tamang pagpapatupad po ng National Building Code at saka Structural Code. Siyempre, nakasaad po kasi dito ano, yung tamang disenyo, tamang materyales, at tamang pagkakagawa ng ating mga infrastruktura. Napakahalaga po ito. Ano, para po masiguro natin na kapag kalumindol ay nakasunod po dun sa mga standards na iyon yung ating mga gusali. Pangalawa po, ano, dahil siyempre marami ng mga naitayong gusali bago pa man itong mga structural code natin ano, or the latest ones. No? Napakahalaga rin po na isinasagawa yung structural integrity assessment. Ibig sabihin po, inaalam no, gaano ba katibay itong mga gusali natin. Gaano ba katibay o gaano ba dapat pagtibayan, no, patibayan itong mga struktura natin. No, nang sa gayon ay kumbaga safe ito kapag ka may nangyaring lindol. Pangatlo po siyempre, kapag ka naisagawa na itong mga structural integrity, malalaman natin ano, kung safe ba na doon tayo mag-duck cover and hold sa mga gusaling ito o paano yung magiging evacuation procedures natin, di ba? Kung paano nga ba tayo ba ay pupunta sa open space lamang o tayo ba ay tatakbo sa mas mataas na lugar kung sakali pampong may mga bantang ng tsunami. So ito po yung mga nakukuha natin laging aral, no? At saka kasama rin po yung binabanggit ko kanina mga impormasyon, ano, na hindi porket wala pang nangyayaring ganyan o hindi naman tayo exposed to any fault system, ay dapat yun lang yung ating pagbasehan. No? Marami pong mga nakukuhang impormasyon na sa ngayon po ay mga bago sa atin, kaya dapat po na tumitingin tayo dun sa mga tamang impormasyon through our science-based agency.
0: Okay. Now, speaking of structural integrity, Sir Junie, may mga bulubundukin po o mga residente na nakatira sa bulubundukin na naapektuhan na pagguho ng lupa. Now, with that being said, kumusta po yung ugnayan natin sa mga local government units para po hindi na matirhan itong mga lugar na ito na prone sa landslide?
1: Tama, Sir Joshua. Meron pong mga nangyayaring artificial damming, no? Ito yung gumuho yung mga lupa o yung mga bundok po, no? Tapos natatakpan po, no? Yung daluyan ng tubig, no? Kaya nagkakaroon ng parang artificial na dam. Ito po, dahil dito, ano, ay nagkakaroon ng mga pagbaha at sa kami mga areas po na tinitingnan doon na hindi na po safe para po tirhan ng ating mga kababayan. Ito pong mga lugar na ito na identified, ito po yung ipinapaalam naman sa atin o sa iba't ibang ahensya at sa iba't ibang komunidad para po malaman no, kung safe pa ba na tumira doon sa mga lugar na yon. At ganun din po sa mga response agencies ay kung ano po ang mga kailangan gawin no, para maisaayos itong mga lugar na ito. So napakahalaga po talaga na alamay natin mula sa mga lokal na otoridad natin kung gaano pa po ba ka-safe o kaligtas itong mga lugar natin na kung titirhan pa po ba ito o dapat po tayong lumikas o may mga dapat po tayong gawin para maging ligtas tayo doon.
0: Alright, panghuli na lamang po, Sir Junie, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, ngayong Disaster Resilience Month upang hindi lamang maging handa kapag may sakuna, kundi maging bahagi po ng pagbuo ng isang mas ligtas at matatag na komunidad.
1: Opo, Sir Joshua, no, sa ating pong mga kababayan, bukas na po ang simula ng ating National Disaster Resilience Month. Kaya tumutok po at i-follow po ang official Facebook page ng OCD po, ang Civil Defense PH, para sabay-sabay po tayo sa mga gagawin nating paghanda at pagkilos po, no, para maging ligtas tayo sa oras ng sakuna. Marami na po na tayong ginagawa, no, kaya dapat po, no, dahil exposed nga tayo halos taon-taon, buwan-buwan, no, ay tayo ay may mga nararanasang mga bantang panganib, kaya mahalaga po na araw-araw din natin itong ginagawa, no, para po ito sa ating kapakanan at kaligtasan at ng mga mahal natin sa buhay, kaya tayo po ay sama-sama at patuloy na naghahanda at kumikilos tungo po sa panatag na bagong Pilipinas.
0: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Sir Junie Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Samantala, anibersaryo ng BJMP at update sa jail decongestion at iba pang programa ating pag-uusapan kasama si Jail Superintendent J-Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology. Sir J-Rex, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon.
2: Sir Joshua, magandang tanghali po at sa mga sumusubaybay sa inyong programa.
0: Sir, sa pagdiriwang po na ika-35 anibersaryo ng BJMP, ano po ang pangunahing tema ngayong taon at ano po yung mga programa at aktibidad na nakahanda para po ipakita ang mga naging tagumpay at serbisyo ng inyong ahensya?
2: Ang tema po ng BJMP ngayong 35th year anniversary namin ay disiplina at responsibilidad sa serbisyo may kredibilidad. Dito po kasi it encapsulates yung aming 35 years ng pagmamanage ng lahat ng ating city, district, and municipal jails. Ganoon na din pag-celebrate ng mga milestones and accomplishment natin sa decongestion at pagmamanage ng makataong piitan sa buong bansa.
0: Alright. So nakalipas po ng isang taon, Sir Jerex, ano po ang may tuturing ninyong pinakamahalagang tagumpay ng BJMP pagdating po sa pangangalaga ng seguridad at rehabilitasyon ng mga persons deprived of liberty o PDL?
2: Okay, unang-una po, nagkaroon tayo ng reduction in our congestion rate coming from 327% 2 years ago. And then right now, nasa 280% na lamang ho. Malaki na ho talaga ang nabago. Marami rin po tayong na-inaugurate ng mga bagong facilities na mga moderno at makatao na para sa ating mga nakakulong. Eh, komportable ho kahit papano ang stay nila malayo ho dun sa nakagisna na siksikan ng mga piitan. Ganun din ho, tayo ang BJMP ay nakapag-contribute sa environment. Nakapagtanim tayo ng maraming puno na nasa 31,000 trees. Nakapag-donate ng mga blood for our volunteer work, mga nasa 1,800 blood donations. At nakapagpalaya tayo ng 80,000 PDL for the past year because of paralegal work. But of course, may mga pumapasok pa rin kasi. But nonetheless, we are moving towards really a modern correction system dito through the BJMP.
0: Okay. And Sir Jerex, malaki po ang papel ng paralegal services. Koordinasyon sa mga korte at pagtatayo ng mga bagong pasilidad sa jail decongestion. Kamusta na po ang implementasyon ng mga programang ito? At gaano po kalaki ang naging epekto nito sa pagpapalaya o paglilipat ng mga kwalipikadong PDL?
2: Tama po, tulad ho nung nabanggit ko kanina, nasa almost 80,000 ang lumaya. Ito po yung parte ng paralegal program namin na kung saan ang mga PDL ay una, binibigyan ng good conduct time allowance para sa mga qualified lamang po at deserving nito, binabawasan ang kanilang sintensya na naaayon sa batas. Ito ho ay nagagawa kung sila ay mag-aaral sa loob, wala silang violation ng rules and regulations. Pinagtibay rin ho natin yung Read Your Way Out program sa ating mga jail libraries na kung saan nakakadagdag rin ho ng good conduct time allowance points para sila ay makalaya ng mas maaga. At marami pa hong ibang education and other programs kung sila ay magpa-participate. Patuloy rin ho yung pakikipag-ugnayan natin sa bawat korte. Kasi ho, ang BJMP ay nagmamanage ng city, district at municipal jails kung saan nakabimbing ang kaso ng ating mga nakakulong. At sa bawat distrito rin ho na ito o jurisdiction na ito ay may korteng kaakibat. At nakikipag-ugnayan ho tayo para maintindihan ho ng PDL ang kaninang kaso at maitaguyod o maitawid ho natin na mas mabilis ang kaninang pag-hearing, mabigyan ng options sa limbawa sa online hearing, at ito ho yung mga dahilan talagang nakakapagpabilis ng kaso nila at nakakalaya sila ng maaga. Among other intervention, kabilang na rin ho, of course, yung pagpapatayo ng mga piitan na mga moderno na, lalong-lalo ito sa mga priority areas natin ng mga siksikan katulad ng Las Marinas, Muntinlupa, at San Mateo na either siksikan ho o kaya disaster prone ng mga piitan.
0: Okay. Maliba naman po sa decongestion, paano niyo po tinitiyak na patuloy na napapangalagaan ang kapakanan ng ating mga PDL sa pamamagitan po ng mga programang pang-edukasyon, livelihood, skills training, at mental health services?
2: Dalawang aspeto ho ang pangangalaga ng mga PDL. Una ho ay yung kanilang basic needs. Sinisiguro ho ng BJMP na ang basic needs ay naibibigay. Una, ang kanilang pagkain, ang kanilang gamot ay merong available. Ganun din ho ang kalusugan nila ay may nakaduting mga nurse o kaya mga doktor na tutugon habang sila ay nakapiit sa BJMP. Habang naman ho ay naibibigay na ang basic needs sa kanila, doon naman po sa isang programa natin ay welfare programs. Dito ho pumapasok itong alternative learning system kung saan nakakapag-aral sila hanggang senior high school at nakagraduate po. Marami ho tayong nakagraduate for the past year at itong part ng celebration ng aming anniversary to recognize yung mga officers namin na nakapag-contribute sa education programs ng BJMP. Hindi lang ho yung edukasyon, pati nga ho college education behind bars, eh meron na ho tayong mga napagtapos ng kuleyo. Yung mga nakapag-aral na at ang iba lumaya na ho at may matrabaho na. At hindi lang din ho yan, meron pa hong skills development training through in partnership with TESDA para sa kanilang mga NC1, NC2, and NC3 certification programs na gagamit ho nila na kapag sila ay lumalaya. Overall, lahat ito, it encapsulates din ho ang aming aftercare program na kapag lumaya naman ho sila, eh, nire-refer na ho namin sa appropriate government agencies para sa continuation ng kanilang rehabilitation para hindi sila bumalik after their release sa kulong.
0: Okay. Sa aspeto naman po ng seguridad, Sir J-Rex, kumusta na po ang mga inisiyatiba ng BJMP para po mapagilan ang pagpasok ng kontrabando, illegal na droga at ipinagbabawal na kagamitan sa loob ng mga pasilidad?
2: Tama, Sir Joshua. It remains a challenge sa BJMP. But despite the challenge ng ating mga contraband security, marami tayong institute ng mga programa dyan. Una, lahat po ng ating facilities ay equipped with CCTVs, with central monitoring dito sa ating mga headquarters para nakikita natin ang bawat galaw ng ating mga tauhan. Patuloy rin ho yung pagkandak natin ng Greyhound operations o yung tinatawag na galugan para patuloy nating ma-flush out ang mga contrabands katulad ng cellphones at mga pinagbabawal na items sa loob ng kulungan. Ito ay kinakandak natin o ginagawa kaakibat ang PDEA, ang PNP para rin ho may transparency at the same time mas epektibo ang ating pag-Greyhound operations. So far na-manage naman po natin yung mga security incidents natin. In fact, nitong nagdaang lindol ho, na-manage natin na walang nakatakas. At the same time, buti na lang din ho, safe ang ating mga PDL at secured ang ating mga facilities. So overall, ang security management natin is very tight. Patuloy naman regular ang ating mga ginagawang mga intervention po dito, sir.
0: Okay. Kumusta naman po ang efficiency ng e-dalaw? We understand, para ginawa po ito para hindi na nga maingganyo o subukan magpasok pa ng mga kontrabando gaya ng cellphone. Kumusta po yung e-dalaw natin, yung response po ng mga PDL at ganyan din po ng kanilang mga kaanak?
2: Tama po. Lalo po nating pinag-igting kasi ang e-dalaw. Ito po ay isang lesson learned ng BJMP noong nagra ang pandemic. At dahil ho naging online lahat, ang hearing at ang dalaw, inadapt na rin ho natin kahit tapos na ang pandemic. At in fact, nag-alat pa ho ng mga equipments at facilities for e-dalaw. Ngayon ho, lahat ho ng PDL natin, kung malayo ang kamag-anak nila, ay pwede ho mag-avail ng e-dalaw. Hindi lang ho limited sa kanilang dalaw na kamag-anak, pati na rin ho ang kanilang mga lawyers, consultation sa parole and probation, pati rin ho ang kanilang hearing o pagdinig sa kanilang kaso, paglilitis nila, ay available na rin ho ang online. At ito ay patuloy na sinusuportahan at pinag-iigting ng BJMP.
0: Okay. At paano nyo naman po pinanatiling mataas ang moral, kahandaan at profesionalismo ng ating mga jail personnel sa kabila po ng patuloy na hamon ng iba't ibang operational concerns?
2: Tama, napakagandang tanong po, sir, especially on operational concerns. Ang aming hong empleyado ay nasa 26,000. Overall na ho yan sa buong Pilipinas na minamanage ang nasa 118,000 na mga persons deprived of liberty. At alam mo natin na kulang ang empleyado at patuloy naman mo kami every year na nag-recruit para humadagdagan at motivate ang aming personnel na may mga karagdagan tutulong sa kanilang trabaho. Ganun din ho, katulad ho ngayon ng magdarating na aming 35th anniversary, we will recognize all the best practices and best performing employees ng BJMP personnel para i-recognize ang kanilang effort sa BJMP. Ganun din ho, sinisiguro ho natin na ang kanilang sahod, kanilang pension ay timely at ang lahat ng mga benepisyo na nararapat sa kanila ay naibibigay. Ganun din ho, ang mga commendations, medals, and awards ay patuloy na pinag-iigting. But of course, part of the motivation is also to follow the rules and regulations of the BJMP na kapag naman ho meron talagang violation ay hindi naman ho tinotolerate ng BJMP kahit pa ho naman kasamahan namin yan. Overall, we are 26,000 strong personnel, motivated and professional BJMP personnel, sir.
0: Alright. Sa pagdiriwan naman po ng BJMP anniversary, ano po ang mensahe ninyo sa publiko tungkol sa tunay na layunin ng BJMP?
2: Ngayon pong darating na 35th anniversary ng BJMP, ito po ay gaganapin bukas, July 1, 2026. Ang BJMP ho ay nangangako at patuloy na committed sa aming mandato na pangalagaan ang lahat ng mga persons deprived of liberty sa lahat ng ating city, district, and municipal jails. At pagsisikapan ho ng BJMP na itaguyod ho ito, of course, ang mandato ho namin at ang tanging hangarin namin ay maging safe at secure ang ating mga komunidad sa anumang krimen and for general public safety. At yan ang contribution ng BGMP sa ating bayan. At lalong-lalo dito sa ating bagong Pilipinas. Yun lamang ko at magandang maraming salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BGMP. Thank you, sir. Inilabas na babala laban sa mga illegal overseas work at backdoor travel. Aking tatalakayin kasama si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po sa inyo.
0: Ma'am, 11 Pilipino po ang kamakailang na repatriate mula sa Malaysia matapos umanong mabiktima ng illegal recruitment. Ano po ang naging kalagayan ng mga kababayan nating ito? At ano po yung natuklasan ng BI sa kanilang kaso?
3: Yes, sir. Ang isa lang po sa mga grupo ng mga na-repatriate, no? Pero ito rin po yung mga repatriation ng mga Ethiopian na doon po sa mga kapabayan natin. Nabibigti na naman siya sa illegal recruitment. Yung ka po, eh, medyo malaki-laking grupo. Ilaga ang Pilipinas mga repatriated from Malaysia. Isa po mga kapabayan natin ay nabalitaan po na rin ay umalit via backdoor when they are in the Philippines. At kinakwentok po nila ang nasakay po sila ng bata para makatawid po papunta sa Malaysia. Kung saan po na-recruit sila para magtrabaho illegally ng iba't ibang mga occupation.
0: Okay. Ms. Dan, sa inyo po investigasyon, ito po sa 11 ito, ilan po dito yung dumaan sa tinatawag ng backdoor o hindi otorisadong ruta para sa bansa? At paano po ito nagagawa ng mga illegal recruiters at bakit patuloy pa rin itong nangyayari?
3: Doon po sa interview sa kanila, actually majority po sa kanila ay umalis na yung backdoor. Ang kwento po nila ay sumakay po sila ng bangka upang makarating po sa bansa Malaysia. Kung saan po nirecruit sila upang magtrabaho po ang their work offered to them sa mga mechanical, construction, maritime related jobs po. Tapos sa kanila ay ginawa pong entertainer. Isa po sa mga nakikita natin na rason kung bakit nagkakaroon po ng mga ganitong pagtalis sa kanila sa ating bansa ay yung ating malawak na baybay dagat. Particularly in the southern areas po ng Pilipinas. Nagkaroon po ang Interagency Council Against Trafficking lang study there at ay nakita po na mayroong mga areas sa atin na pinag-consider natin ng mga security zones na maaaring pusugin ng ilang mga individual na nais umalis ng bansa through these illegal routes. Ang pinagawa po nila ay sa pag-aaral ng liyakat na sumasakay po ng bangka upang ang tawid-dagad po papunta sa ibang bansa.
0: Okay. Ma'am, para maitaas pa natin yung kamalayan ng ating mga kababayan na maaari mabiktima nga ng mga too good to be true na offer abroad, ano po yung mga masasabi ninyo sa mga pangakong ibinibigay ng mga illegal recruiters na ito sa kanilang mga biktima?
3: Well, sir, ano, dito sa mga nakikita natin, ng mga nabibiktima, eh, talagang too good to be true. Ang ganda po yung mga offers, not just for this one, ano, even for other cases na na-encounter natin, there were offers na $2,500 o basta.
0: Ma'am Dana? Alright, naman naputol ang ating linya. Susubukan natin balikan si Ma'am Dana. Mamaya-maya lamang ng BI. Samantala, sa ibang balita, marami nang nagawa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at patuloy pa rin ang paghabol sa mga tiwaling sangkot sa flood control scam. Iginiit yan ng Malacanang sa harap ng mga batikos na wala umanong mapanagot o napanagot sa investigasyon sa mga anomalyang mga proyektong kontrabaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi nagpapahinga ang Ombudsman, Justice Department at Department of Public Works and Highways na marami nang nasampahan ng kaso. Naka-blacklist na rin ang mga kumpanyang nasasangkot sa korupsyon.
4: Mayroon na po naman nasampahan na kaso. Mayroon na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis. Although hindi natin sasabi na sila lahat ngayon ay guilty na dahil ito po ay depende sa magiging desisyon ng korte. Pero sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang one year. Kahit wala pang one year, marami na pong nagawa. nagkaroon na rin po ng freeze ng assets ng mga sinasabi nating maaaring sangkot sa flood control mess. So sana po ay makita nila ito at huwag na masabing walang ginagawa ang gobyerno dahil wala pa isang taon pero marami na po ang nagawa kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon.
0: Sa puntong itong balikan natin si Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, naputol po tayo dun sa too good to be true na pangako sa ating mga kababayan.
3: Yes, sir, no, yung mga offers na itong mga illegal recruiters na ito ay talagang too good to be true. There are offers na malaking sweldo, mga citizenship, bibigyan sila ng citizenship at malalaking sweldo. Pero pagdating doon na hindi ito totoo, ulit-ulit po ang nangyayari doon sa mga nakikita natin. It's the same offers, it's the same stories, it's the same language. Pero yung mga kababayan po natin ay tuloy-tuloy pa rin pong nabibiktima. Sa tingin po natin, talaga sa social media, plays a big role dito sa recruitment process na ito. That's why we want the message out. Gusto natin alaman ng ating mga kababayan na hindi po totoo itong mga ganito offers at mag-ingasin tayo sa mga nakikita natin on social media.
0: Okay. And Ms. Dana, maliban po dun sa pangalim na hindi nga totoo yung o hindi totoo yung mga ino-offer sa kanila na too good to be true abroad, ano-ano pa po yung mga ibang panganib na maaaring kaharapin ng ating mga kababayan Pilipino na bumabiyahe sa pamamagitan ng backdoor routes sa halip po na dumaan sa legal na proseso ng pag-alis ng bansa?
3: Yes, yung pinakapangbiyahe pa lamang po ay isang masalimuos na pamamaraan dahil ito po ito ligtas, ito po ay illegal at dumadaan po sa treacherous waters ng Southern LSP natin. Yung biyahe pa lang po yun. But the actual work na nangarap po nila doon, marami rin pong risks na involved doon sa actual work dahil wala pong proper protection yung mga kababayan natin. In many cases po, naiipit sila, hindi nila hawak ang kanila mga pasaporte, hindi nila nakapupaan tamang sweldo. At nagiging prone na sa abuse at mga abuso, pananakit at exploitation doon sa bansa kanilang pinupuntahan.
0: Okay, and ano naman po ang ginagawa sa ngayon ng Bureau of Immigration kasama ng iba pang ahensya para pumatukoy at mahuli at mapanagot ang mga sindikato ng illegal recruitment at human trafficking na ito?
3: Yes, bilang parte po ng Interagency Council Against Trafficking, ang Bureau of Immigration po ay tuloy-tuloy ang pag-ugnayan sa mga member agencies ng lakad upang ma-strengthen natin itong ating laban against human trafficking. Una po sa lahat ay inaaral natin yung mga latest trends in human trafficking, yung mga modus na bago. At iba po yung mga naglalabas ng modus na yun. May mga bago po na nag-collect ng mga kababayan natin upang magtrabaho in the security sector. So, ilang bansa po, may mga friends pa rin po kung saan sila ay pinagtatrabaho sa mga alleged DDPOs pero scam hubs pa lang. Patuloy pa rin po ito mga plans na ito. At yan po ay nakikita natin sa borders, sa immigration area. Itong mga information po na ito ay ilalabagin po natin sa IOMPA na siya po nagpo-continue ng investigation through the National Bureau of Investigation. Ang NBI po ang pinutugis doon sa mga recruiter at sa mga links itong mga sindikato ito dito sa Pilipinas o kung saan man po. At ang Department of Justice ang nagtutuloy ng prosecution laban po dito sa mga recruiter na ito. Kasi sa atin po, ang pinakamahalaga ay makalap, mapuli at makastuhan po sa mga recruiters na ito. Dahil hindi lang po tayo araw-araw na pagbuli o pagtigil po sa mga biktima, but rather gusto po natin eh makuha at mahuli po yung group nitong mga illegal na gawain
0: ko. Okay. At para tuluyan nga pong mapigilan ng mga o mabawasan ang bilang ng mga Pilipino na bibiktima ng illegal overseas employment, ano-ano na po yung hakbang ng BI ngayon para mas paigtingin pa ang pagbabantay sa mga kilalang backdoor exit points at maiwasan nga po may mabiktima pa mga kababayan natin?
3: Yes, although itong mga tinuturing natin ng backdoor exit points o mga illegal migration corridor is not under the jurisdiction of BI dahil ito naman po ay binabantayan ng mga local government units ng ating mga kapulisan as well as the Philippine Coast Guard doon sa area. And so far po, through the coordination of the Lakad, nakita po natin na mas nagumpit na po yung pagbabantay sa mga areas na ito. Nakakatanggap po tayo ng mga reports and inquiries and information about individuals trying to illegally cross the border doon po sa area na iyon. And nagpapasalamat po tayo sa local government unit in these areas sa pinaigting po na pagpapantay sa kanila. And napakalaking bagay po ng IAPA dito po sa pag-harmonize na actions ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para nabalance po ang human trafficking, particularly dito po sa mga illegal migration corridors.
0: Okay, Ms. Dana, or Ms. Dana, maaari lang po na dapat natin bigyan din natin ito at paulit-ulitin natin para po doon sa mga nais maghanap buhay sa ibang bansa, ano po ang pangunahing paalala ng BI para po matiyak na legal ang recruitment agency, employer, at buong proseso ng kanilang pag-alis? At ano rin po ang mga red flags na dapat nilang bantayan?
3: Yes, napakasimple po na kailangan alalahanin ng ating mga kababayan kung nais po nilang magtrabaho abroad. Kailangan pong dumalo sa Department of Migrant Services para sigurado pong properly vetted at protektado po tayo ng gobyerno. Huwag po tayong papayan doon sa mga offers na alis tayo ng turista, magpapanggapin tayo ng marshal sa ibang bansa. Hindi kaya naman po ipakalisin tayo kaya these illegal migration corridors. This is very dangerous and this has been proven po na hindi effective. At lugi pa tayo doon sa pag-alis at saka strikers na pinag-break natin dito sa mga ito na until time and time again.
5: Radyo Magazine 1278 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
6: Radyo.
5: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM.
8: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himbila.
8: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
8: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
8: At serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Trending issue. News na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
15: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
16: Sports Radio. 918.
17: Radyo Magazine. 1278.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
20: Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
23: Radyo Pilipinas World Service.
24: Sports Radio.
25: Radyo Magazine.
26: Serbisyo Publiko.
27: The AM and FM collab.
28: Sa Capital 104.3 FM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Pilipinas.
31: And Capital 104.3 collab.
32: Collab.
33: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
34: Radyo on the go.
33: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
35: Yay!
36: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
33: Libre to ha?
36: Walang bayad?
33: Oo, walang bayad.
36: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
37: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
38: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
39: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
40: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
41: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
42: Mas pinalakas, pinalawak.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publico.
31: Radyo Pilipinas
32: and Capital
33: 104.3
34: Colab.
35: Colab.
36: World
37: Service.
38: Sports Radio.
39: Ang taginting ng FM
40: at lakas ng AM
41: sa iisang himbila.
42: Pinagsanib na puwersa
43: para sa mas malawak na
44: serbisyo publiko.
45: Radyo Magazine 1278.
46: Sports Radio 918.
47: Radyo Pilipinas.
48: Radyo Publico
49: 738.
50: At Radyo Pilipinas World Service.
51: Mapapakinggan na
52: sa Capital 104.3 FM.
53: Capital 104.3.
54: The AM and FM collab.
55: Sa Capital 104.3 FM.
29: Radyo Pilipinas.
56: Radyo Pilipinas.
57: And Capital 104.3
58: collab.
0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Impormasyon.
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

Masayang pamilya! Pagbati mula sa Commission on Population and Development at masayang araw ng Martes sa lahat ng ating taga-subaybay at taga-panood. Ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras upang talakayin ang mga mahalagang issue at usapin na may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. Ngayong episode na to bilang pagpapatuloy ng ating serye ukol sa mga kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya o katropa, mapapanood natin ang kwento ng isang mag-asawa na nagdesisyon na gumawa at gumamit ng permanent family planning method para sa ating mga kalalakihan, ang tawag ay no scalpel vasectomy. Bago tayo magsimula, kilalanin muna natin ang ating ahensya, ang ating Commission on Population and Development, ang dating POPCOM o ngayon ay CPT. Panoorin natin to.

0: Magandang umaga po. Mm-hmm. Tatlong buwan pa lang po si baby. Ayaw pa po sana namin sundan ang aming anak.
1: Opo, napakahirap po ng buhay ngayon. Ano kaya po ang pwede namin gawin?
2: Mabuti at naisipan yung kumonsulta sa amin. Maaga pa lang nagpaplano na kayo ng pamilya. Sa family planning, mas nakakasiguro ka na maiiwasan mo ang hindi planadong pagbubuntis.
1: Napag-usapan na po namin mag-asawa. Kailan ang gusto namin, anak?
0: Mm-hmm. At saka napagkasunduan na din po namin kung kailan susundan si baby. Mm-hmm.
2: Dapat talaga magkasama kayong mag-asawa sa pagpasya at pagplano sa inyong pamilya. Ang family planning ay hindi lamang tungkol sa contraceptives. Pwede nyo itong gamitin sa paglimita, pag-spacing, at pwede din naman kung nais na ninyong magkaanak.
3: Ang layunin ito ay tiyakin ang kakayahan ng mag-asawa na magkaroon ng isang malusog at masayang tahanan at makakapagdulot din ng work-life balance sa mag-asawa.
0: Marami ng benepisyo ang family planning.
2: Ma!
3: Kung may agwat ang panganganak ni nanay, ay babalik ang kanyang lakas at nutrisyon sa katawan. Maaalagaan niya ng mabuti si baby, katuwang si tatay. Magkakaroon din ng panahon si nanay para sa kanyang sariling plano tulad ng sariling career o negosyo para si tatay ay may katulong sa pinansyal ng pamilya. Kapag planado ang pamilya, magiging malusog, masaya at matutugunan ang mga pangangailangan ng bawat miyembro nito.
2: Mas makakapaglaan ng panahon at oportunidad ang mga magulang na gabayan ang paglaki at pag-unlad ng kanilang mga anak.
0: Ano pong mga epektibong pamamaraan ng family planning?
2: Pwedeng sundan ang mga artipisyal at modernong pamamaraan sa pagpaplano ng pamilya. Mabuti para sa mga mag-asawa na gustong mag-agwat sa pag-aanak. Merong pang matagalan para hindi na magpabalik-balik pa sa health center. Una dito ay ang progestin subdermal implant o PSI. Ito ay mayroong
3: etonogestrel,
2: isang artificial na hormone na nasa loob ng plastic stick na sinliit ng palito ng posporo at inilalagay sa kaliwa o sa kanang braso ng isang babae. Nagpapalabas ito ng mababang dosage ng progestin hormone, isang uri ng kemikal sa katawan, upang pakapalin ang cervical mucus at panipisin ang lining ng matris. Ikalawa sa pangmatagalang method ay ang IUD o intrauterine device na yari sa maliit at malambot na plastic at tanso na inilalagay ng isang eksperto o trained na nurse, doktor o midwife sa matris ng isang babae.
3: Naiiwasan ang pagbubuntis dahil pinapalapot nito ang cervical mucus ng babae upang kusang manghina hanggang sa mamatay ang similya ng lalaki. Tumatagal ang bisa ng IUD ng 5 hanggang 10 taon.
0: Meron po bang mas maikli ang bisa?
2: Meron din namang mga short-acting methods. Kasama rito ay ang injectable contraceptive. Ini-injection na ng babae kada 3 buwan.
3: Meron itong 2 uri. Ang Combined Oral Injectable o COI at Progestin Only Injectable o POI. Pinipigilan ito ang pangingitlog ng babae at pinapakapal ang cervical mucus para hindi makapasok ang similya ng lalaki sa uterus. Ito ay gawa sa hormones na halintulad sa katawan ng babae. Ang progestin-only injectable ay pwede rin sa mga nagpapasusong ina.
0: Komportable!
2: Kabilang sa mga short-acting family planning methods ay ang pills o pildoras na iniinom ng babae araw-araw sa parehong oras.
3: May 2 uri nito. Ang Combined Oral Contraceptive or COC at Progestin-Only Pills o POP. Ang araw-araw na pag-inom ng pills ay pumipigil na maglabas ng itlog upang hindi mabuntis ang babae kahit siya ay makipagtalik.
0: Alin po pwede sa nagpapasuso?
3: Ang progestin-only pills ay pwedeng-pwede sa mga nagpapasusong ina at hindi nababawasan ang daloy, dami at kalidad ng gatas nito.
4: Kung pills,
1: Hindi natin dapat kalimutan araw-araw ang pag-inom.
2: Ang kondom ay gawa sa goma o latex na isinusuot ng lalaki sa kanyang nakatayong ari bago makipagtalik.
3: Gumagana ang kondom sa pamamagitan ng paghadlang ng similya ng lalaki na pumasok sa puwerta ng babae.
2: Nakakatulong ito para maiwasan ang pagbubuntis at sa mga sakit na maaring makuha sa pakikipagtalik gaya ng HIV and AIDS.
0: Meron po bang natural na pamamaraan?
2: Maaari kayong gumamit ng mga modernong family planning methods. Ang standardized method ay gamit ang cycle beads upang matukoy ang panahong fertile ang babae. Sa cycle ng babae, ang 8-11 na araw ay fertile days at hindi dapat magtalik kung ayaw mabuntis.
1: Ay, well.
2: Ang mga susunod sa standardized method, dapat yung mga babae may regular na siklo lamang, ha? Meron ding cervical mucus, basal body temperature, at symptothermal methods na kung saan binabantayan ang temperatura ng katawan at uri ng mucus sa puwerta ng babae.
3: Ang two-day method ay isa pang natural na pamamaraan kung saan inoobserbahan ang klase ng mucus na lumalabas sa puwerta ng babae 2 beses sa isang araw. Pag-oobserba at pagtatala ng mucus na lumalabas sa puwerta ng babae ay tuwing tanghali at pagsapit ng gabi bago matulog. Kapag ang babae ay may naobserbang mucus kahapon o ngayon, siya ay mabunga o fertile. Ang mag-asawa ay kailangang mag-abstain o huwag munang magtalik kung ayaw pa nilang sundan si baby.
0: Kailangan pala, lagi inoobserbahan ang katawan.
3: At ang panghuling natural na pamamaraan ay ang lactational amenorrhea method o LAM.

0: bisa nito, tatlong buwan matapos ang operasyon.
1: Eh baka naman ho, hindi na kayanin ni Mr. mag-perform pagkatapos ng NSV.
0: Walang epekto ang NSV sa kakayahan at kasiyahan sa pakikipagtalik. Wala rin itong epekto sa kakayahang gampanan ang mga regular na gawain.
2: Ngunit tandaan, hindi ito proteksyon laban sa mga sexually transmitted infections o STIs at HIV or AIDS.
0: Ang pangalawang permanenteng pamamaraan ng family planning ay ang bilateral tubal ligation o kilala sa tawag na pagtatali o ligate para sa mga kababaihan.
2: Sa family planning method na ito, tinatalian at pinuputol ang dalawang anurang itlog o yung fallopian tube ng babae. Nang sa gayon, hindi na magtagpo ang hinog na itlog ng babae o ovum at similya ng lalaki. Maiiwasan ang pagbubuntis ni nanay.
0: Mabilis lang ang prosesong ito na ginagawa lamang ng mga lisensyado at nagsanay ng mga doktor.
3: Boto po kami sa lahat ng itinuro niyo sa amin. Saan po pwede makuha mga ito?
0: Ang lahat ng mga nabanggit na family planning methods ay makukuha sa mga health center at pampublikong pasilidad ng gobyerno at libre.
4: Ang galing!
2: Para sa karagdagang kaalaman, maaari ring tumawag sa ating FP helpline o sa Commission on Population and Development Regional Offices o Local Population Offices na malapit sa inyo.
0: Sa family planning, iba na ang may alam.
5: Ang pamilyang planado, protektado.
6: Ayan, ipinapaalala ng Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad sa ating mga kalalakihan na napaka-importante talaga ang family planning at ang pagiging tunay na haligi ng pamilya ay higit pa sa pagiging tagapagbigay ng serbisyo. Nangangahulugan nito ng pantay ng pakikibahagi sa responsibilidad sa pagpaplano at pagpapaunlad ng pamilya. Okay, at napanood na natin no, yung iba't ibang methods or paraan ng pagpaplano ng pamilya. At mga kapopbit, nais talaga nating hikayatin ang ating mga kalalakihan maging aktibong katuwang para sa family planning at responsible parenthood. And we would like to acknowledge also and thank our viewers. No, nakita ko si RD Odette of Region 3, RD Yen of Mimaropa. Hello, Maika of DKT. I also saw Ma'am Joanna of Isabela of Santiago City. Hello, Ma'am. And Tita Sally, Darlene, and Nori. Thank you for watching. So at this point, ladies and gentlemen, we would like to tell you no na meron lang tayong programa at sa ngayon alamin natin na meron tayong 58.71 million males and 59.01 million females in the Philippines sa ating naitalang 112 million Pilipino base sa 2024 Census of Population ng Philippine Statistics Authority o PSA. So sa patuloy na pagtaas ng bilang ng populasyon ng Pilipinas, mas hinihikayat ng komisyon ang paggamit no ng family planning at alam naman natin na kahit na historic ang decline no, it's 1.7 average number of children dito sa Pilipinas. Kailangan pa rin ang more than the numbers ang quality of life ng ating mga kababayan. At ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa no scalpel vasectomy. Napanood na natin siya kanina, no, wala siyang effect no sa pagkalalaki ng ating mga sumasagawa or sinasagawang procedure. At bago tayo magpatuloy, ating paalala no itong from DKT Philippines na ang ahensya na nagbigay daan upang matupad ang ating bisita ngayon na isang vlogger and influencer at panoorin muna natin ito at maraming salamat DKT Philippines dahil ang family planning, ang pamilyang planado ay panalo.
7: Sa mundong magulo, may isang lugar kung saan walang pag-aalala. Dito, kung saan pwede kayo maging malaya, kung saan pwedeng magpakatotoo.

0: Ayan, do it right. Maraming salamat TKT Philippines dito sa pagbigay sa atin no ng isang influencer tungkol sa naging procedure niya sa no scalpel vasectomy. Ating kilalanin si Gilbis Colin Salazar, isang karaniwang Mindoreño na sumailalim sa vasectomy at nais nating pasalamatan muli ang kaniyang may bahay no na si Ginang Laika Mutia Salazar. No, meron siyang 200,000, more than 200,000 followers on Facebook and a million views sa kaniyang kwento tungkol sa vasectomy. And panoorin muna natin ang vasectomy journey ni Sir Gilbis Salazar and let us all watch this.
1: Tungkol sa vasectomy journey nitong asawa ko. Kaya tara, samahan niyo kami sa aming panibagong araw. Today is the day at eto na nga yung araw na pinakaihintay ng asawa ko. Matagal-tagal din nga kami nag-abang ng schedule dito at sa wakas nagkaroon na rin nga ng schedule dito sa probinsya namin. Alas 11 na nga ito ng umaga. Sa hospital at ayan, pagkarating nga namin dito ay dumiretso na rin nga pala kami dito sa may emergency room. Tinuro nga sa amin ni Sir Guard na dumiretso nga raw kami dito sa dulo para magpalista. At eto, sabi nga ng mga nurses and midwives ay isa nga daw yung asawa ko na nakaschedule ngayon for vasectomy. Sabi nga ng isang nurse diyan sa amin, good job nga raw itong asawa ko dahil napakadalang daw sa lalaki yung may pag-iisip na ganito. Dahil kadalasan yung mga babae nga kasabayan namin dito ay puro ligation. Bago din nga siya isalang ay minonitor din nga muna yung kanyang blood pressure para makita ba na stable yung kalagayan niya at kung ready na rin ba siya sa kanyang operasyon. Pinainom na rin nga namin siya dito na may pinamic acid at maya-maya pa ay pinapasok na rin nga dito sa loob ng bus. Sa mga oras na yan ay binigyan na rin nga daw siya dyan ng anesthesia para hindi niya gaanong maramdaman yung sakit habang nasa mild operation. Dito nga pala mismo sa loob ng bus na ito ginaganap yung operasyon at eto makalipas ang 30 minutes ay tapos na rin nga raw kaagad at lumabas na din sila. Ina-expect ko nga katulad ng mga nagpalagit na babae naka-wheelchair paglabas dahil hindi sila makalakad pero itong asawa ko, aba ay nakatayo at nakangisip pa talaga. Pinapasok nga uli sila dito sa loob ng emergency room para magpahinga at baka nga raw makaramdam ng hilo. At ayan, minonitor din nga uli yung kanyang BP at okay daw naman. Libre nga lamang po pala yung ganitong pabasektomy at eto nakakatuwa pa dahil meron pa nga silang kit na pinamimigay. Binuksan na rin nga namin kaagad para makita yung laman at meron nga palang nakalagay na cup noodles, merong mga gamot na amoxicillin at saka may pinamic acid. Hindi na nga namin kailangan pang bumili ng gamot dahil napakarami nilang binigay. Tapos ayan, may kasama pang ang betadine para sa paglilinis. At dining ay abot-abot hanggang tenga ang ngisi ng asawa ko nung malaman niyang libre na nga ang vasectomy, libre pa ang pakain at talaga namang di pa Jollibee pa, ay bongga ka ako. Habang nagalakad nga ni kami diyan papunta dun sa aming sasakyan, ay kinamusta ko siya at tinanong ko kung meron ba siyang nararamdamang masakit.
2: Naisip ko yung hirap sa pagpapasiyas mo 3 times yun. Pero alam kong konting hirap lang yun, kaya tinis ko yung... Although sa una lang siya masakit, pero nung nagtandag ba ng ulit, hindi na kasi umepekto na yung anesthesia.
1: At ayun nga mga marayang isa sa dahilan kung bakit mas pinili niya na siya yung magsakripisyong magpabasektomy kesa ako yung magpalaygate. Konting story time, dati-dati kasi meron akong pinanood sa asawa ko na nagpabasektomy yung lalaki. Kaya ayun, simula nun pinag-aralan niya, pinag-pray niya hanggang sa dumating yung panahon na sabi niya, this time ako naman. Kahit ako, hindi ko rin talaga lubos sa kalain na darating yung panahon na siya na mismo yung magsasabing siya naman ang magsasakripisyo para sa amin. Marami din nga nagsasabi sa inyo na bakit hindi ko pa sinaba yung pagpapalaygate ko dun sa aking third cesarean section. Ang plano ko naman talaga ay banda-banda riyan ako magpapalaygate kapag talagang masasabi ko na sa sarili kong malakas na ako, hindi na yung palaging masakitin yung likod ko dahil sobrang dayhatin ko. At ang nasa mindset ko talaga habang hindi pa nga ako nagpapalaygate is magpapaturok ako, magpapadipo or kaya magtitake ako ng mga pills-pills na yan para sa contraceptives. Natatawa pa nga ako dun sa asawa ko dahil isang buwan pa nga lamang yung bunso namin itinataboy na nga ni ako nun sa barangay para magpaturok daw, kaso talaga ako'y natatakot. Sa tunay nga po ay takot na takot din talaga ako mag-take ng mga kung ano-ano na yan, lalo pa nga po dahil hindi talaga biro yung pinagdaanan ko. Noon nga po ay magwa 1-year-old pa lang nun yung panganay kong anak ng si Kiona ay nagkaroon nga po pala ako noon ng anxiety. May pagkakataon din kasi noon na nagtitake ako ng gamot na naging masamang effect sa akin dahil mas nagpalpitate ako. Kaya talagang kabado, nervous ako basta magtitake ako ng gamot, kaya talaga ni isang contraceptive pills wala akong ginagamit. At ayun nga ang ending, mahigit isang taon pa nga lamang lamang si Ate Queening ay nasundan nga kaagad ni Bernicia. At buong pagbubuntis ko nga po dun sa pangalawa ko ay wala akong ibang nararamdaman kundi palagi na lang takot, nene-nerebyos at madalas pa rin ngang pinapalpitate. Punong-puno nga ako nung takot dahil marami din nga nagsasabi sa akin na bakit sinundan mo kaagad yung panganay mo, isang taon pa lang yung agwat, hindi pa mahilom yung tahi mo, baka bumuka yan. At hanggang sa yung anxiety ko noon ay naging postpartum depression na nung pagkaanak ko naman sa pangalawa ko. Akala lang siguro ng iba masaya ako, okay ako, pero deep inside durog na durog ako at halos araw-araw akong umiiyak, gabi-gabi akong hindi makatulog. May nagsasabi namang iba na yung postpartum depression daw na tinatawag ngayon ay kung sakuan, binat nga raw yan nung una. Grabe, kung iisipin ko nga po yung mga pinagdaanan ko nung panahong nasa postpartum depression ako, hindi talaga madali. Yun yung mga panahon na palagi ko iniisip na may sakit ako, nanginginig yung katawan ko, masakit yung binti ko, tapos hindi pa nga ako makatulog sa gabi, tapos marami nagsasabi sa akin na bakit ganyan yung katawan mo, papayat ka ng papayat. Ilan lamang yan sa mga pinagdaanan ko noon na talaga naman nagpapasalamat ako sa Panginoon na napagtagumpayan ko talaga yan. At yan din nga po ang dahilan kung bakit sunod-sunod yung mga anak namin dahil wala nga po akong tinitake na ng mga contraceptives or pills na yan dahil takot nga din po ako sa mga kung ano-anong side effects. Marahil hindi man nga po namin napaplano yung pag-anak namin, lalo pa nga doon sa bunso namin na hindi talaga namin inaasahan, pero ano bang magagawa namin kung kalooban ito ng Panginoon para sa amin. At bago pa man nga po dumating yung bunso namin si Tutoy, okay naman na ako, hindi na ako nakakaramdam ng anxiety, kaya sabi ko sa sarili ko, pwede naman na akong magpaturok or mag-take nga ng mga pills na yun. At ayun nga, hanggang sa dumating na yung panahon na naging open-minded na nga yung asawa ko sa pagpapabasectomy na yan. Matagal din namin pinag-isipan hanggang sa maging desidido na rin nga yung asawa ko na siya naman nga raw ang magsasakripisyo para sa amin. Nag-research-research siya, pinag-aralan niya at pinag-pray namin hanggang sa dumating na nga itong panahon na ito. And I'm so blessed naman na meron akong katulad niya na responsableng asawa. I'm so proud dahil sabi nga hindi lahat ng lalaki kayang magsakripisyo para sa kanila. Kaya naman, yun lang muna nga po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood.
0: In salamat Mindoren ang mangyan si Ginang Laika Mutya Salazar. Tunay ngang kahanga-hanga ang kwento ng inyong buhay mag-asawa. Mga totoong kwento na tiyak na tatatak sa isipan nating mga nanonood at sumusubaybay sa iyo. Maraming salamat. Again, Ginang Laika Mutya Salazar. At ngayon, bago tayo magtungo no sa ating interview sa kaniyang asawa, panoorin muna natin ang pulso ng populasyon. Ano ba sa tingin mo ang katangian ng isang responsableng lalaki? Panoorin po natin ito.

0: labing sa family o pamilya, kakaibat na yung paano hubugin yung mga anak, kung ano man ang kagustuhan ng Panginoong Diyos.
1: Ang isang responsableng lalaki ay may pantay na pagturing at pagtingin sa kanyang katuwang o sa lahat ng kabaihan at sa lahat ng kasarian, no? Ang isang responsableng kalalakihan o ang isang responsableng lalaki rin ay tumutulong sa mga gawaing bahay at mga gampanin na ginagawa upang itaguyod ang pamilya, itaguyod ang mga anak, at maging sa pangkalahatang pamayanan. So kung susumahin, ang isang responsableng lalaki ay bumabasag o tumatalikod sa tradisyonal na pagtingin sa kung ano lang ang dapat gawin ng isang lalaki. Niyayakap niya ang makabagong pagtingin sa kung paano ang isang lalaki ay nakikisalamuha sa mga kababaihan, sa mga kabataan, at sa iba't ibang miyembro ng pamayanan.
2: Bilang asawa at may mga anak, dapat nakikipagtulungan sa asawa at iragabayan sa tama ang mga anak. Kasi kung minsan, pag napababayaan natin kung ano-ano ng mga nagagawang hindi mabuti sa pag-aaral nila. Pero sa ngayon naman, nagagabayan ko naman yung mga anak ko sa mga tamang pag-aaral. Tinatanong ko sila kung kumusta na pag-aaral nila. Okay naman, wala naman silang problema. Nag-aaral naman sila ng maayos at sa tulong naming mag-asawa.
0: Sa tingin ko, yung katangian ng isang responsableng lalaki, yung kung sa pamilya ay matutugunan ko yung pangailangan nila, yung pag-aaral ng mga anak ko, mapoproduce ko yung pangangailangan ko sa buong sa bahay, at pangangalagaan ko sila na hindi sila pababayaan. Yung mga bagay-bagay na ibigay sa kanya ay ibigay para sa kanila kinabukasan.
3: Para sa akin, ang tingin ko bilang isang katangian ng isang responsableng lalaki ay nakatulong ako sa mga gawaing bahay, tapos tumatay yung guardian sa mga kapatid kong babae, at nakatulong sa mga mga ginagawa po, like mga pagbubuhat po, ganun.
4: Para sa akin po, ang katangian po ng isang responsableng lalaki ay ang bilang ama po, ako po yung magpo-provide ng mga pangangailangan po ng aking pamilya, and gagabayan ko po yung aking anak, and sa asawa ko po, paprotektahan ko po siya, and iingatan ko po yung pamilya ko po. Kailangan po. Salamat.
5: Humaharap sa lahat ng pagsubok sa pamilya, sa asawa, sa komunidad, at sa bansa. Diyan mo mapapatunayan ang katangian ng isang lalaking may responsable.
3: Para sa akin, ang higit sa lahat na dapat katangian ng isang responsableng lalaki ay dapat meron tayong takot sa Diyos. Kasi kung meron po tayong takot sa Diyos, hindi po tayo gagawa ng mga bagay-bagay ng mga kasakit sa mga mahal natin sa buhay at sa iba pang kapwa-tao po natin. Yun po.
6: Ang katangian ng isang responsableng lalaki ay merong commitment. This is a lifetime commitment kung saan panghabang buhay na pangako para sa kanyang pamilya. Kasi challenge po sa atin ngayon na gawin ang mga bagay na ito. Kaya kinakailangan po natin na committed po tayo sa pagiging responsableng mga kalalakihan.
7: Ayan, maraming salamat sa ating mga kalalakihan. Ano nga ba ang katangian ng isang responsableng lalaki? So, ang talagang napulot natin dito yung pantay na pagtingin at pagmamahal sa pamilya. At nakita din natin at napakinggan na kapag may commitment ang isang lalaki, no, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang well-being also, ito ay isang responsableng lalaki. At Nais din natin magpasalamat muli kay Ginang Laika Mutya Salazar, no, dahil sa kanya at kay Ginoong Gilby Salazar ay mapapanood natin ang kaniyang interview sa araw na ito. At dahil dyan, panoorin natin ang ating naging panayam kay Ginoong Gilby Salazar. Ito na. Yeah. Pagbati mula sa Commission on Population and Development para kay Mr. Gilvis Colin Salazar, ating no-scalpel vasectomy acceptor. Masayang pamilya at magandang hapon po, Sir Gilvis.
8: Hello po, Ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat.
7: Pwede po ba naming malaman, Sir Gilvis, ang tungkol sa inyo, ilang taon na sila, at ang inyong may bahay, at mga anak, at ang kanilang mga edad?
8: Ayan, hello po. Bali ako po ay 31 years old. Yung asawa ko po ay 30 years old. At meron na po kaming tatlong anak. Bali, yung panganay po namin is 5 years old. Pangalawa po namin is 3 years old at yung bunso po namin ay isang taon na po. Ayan, bali halos magkakasunod lang po sila.
7: So una po, paano po kayo nag-arrive sa decision na magpa-vasectomy at kanino nyo po nalaman ang tungkol rito?
8: Ayan po, hello po, Mamay. So ganito po kasi yung nangyari sa amin. Nag-usap kaming mag-asawa kung ano yung magiging hakbang namin kasi tatlong beses nang nasesaryan yung aking asawa. So that's why bago kami mag-come up dun sa decision na magpa-vasectomy, may option rin na magpa-ligate sana siya. Pero naaawa ko sa kanya kasi tatlong beses na siyang naoperahan. So bilang asawa at mahal ko yung asawa ko, ayaw ko na siyang mahirapan pa na dumagdag pa sa kanya yung ganung procedure. So that's why I'll take the risk na ako naman, kasi tatlong beses na siyang nasesaryan eh. Sobrang hirap nung procedure na yun. Kaya yung pinanood ko siya sa YouTube, pinag-aralan ko. So at the same time, nabalitaan ko na itong DKT Philippines ay pumunta dito sa Mindoro. So, nung nabalitaan ko yon, agad-agad akong nagpa-book. And then, last September lang po ay doon sa community hospital sa Pinamalayan ay nag-undergo po ako ng vasectomy. At yun po, maraming ming natuwa. At isa pa nga po, kasi yung asawa ko, isang content creator. Nai-vlog niya ito at talagang marami ring mga nanay ang natuwa, nag-reach. At sa akin, sa amin personal, mag-asawa talagang maganda yung epekto po nito. Kasi wala kaming takot na baka mamaya mabuntis na naman yung asawa ko. Kasi nga, tatlong CS na po siya. So, wala na kaming alalahanin na ano, kumbagay malaya kami na magkaroon ng activity na hindi kami takot, kundi mas na-enjoy pa po namin yun mga bilang mag-asawa po. So yun po, ma'am.
7: Kumusta po yung naging experience nyo ng pagpapavasectomy? Pwede nyo po bang ikwento yung naging experience dun sa pagpunta sa ospital? Ano po yung unang procedure na gagawin? Ano po yung mga steps? And then at the same time, ano po yung mga naging steps after? Kamusta po kayo, paano po kayo after ninyong magpa-vasectomy?
8: Bale, yun nga po, para makapag-undergo po ng free vasectomy with DKT Philippines, nagpa-book po muna ako. And then, nung dumating na yung araw na yon, nagpunta po ako dun sa community hospital kasi naroon po sila. Kasi yun po ay nakabus lang. So, dun sila nag-o-opera. So, yung procedure niya, maraming natatakot. Baka kung ano daw, baka putulin o ano. Pero yun po ay, yun nga, pinag-aralan ko rin po maraming mga uploads, mga videos sa YouTube na yung kung paano yung procedure. So that's why hindi na ako natakot. Naging mabilis lang yung process, siguro mga 5 to 10 minutes, tapos na po agad yon. So ang kinaka-worry kasi nung iba po ay manghihina daw. Yan. Ayaw nilang gawin yun kasi manghihina. Pero before yun, para maging successful daw yung vasectomy ay after 3 months pa daw po malalaman. So, naghintay po kami ng 3 months at nagpa-sperm count po kami. And then, lumabas po doon na successful kasi wala na pong bilang ng sperm na lumalabas po sa akin. So, yun po. At yun nga, tungkol sa pagbubuhat-buhat, wala naman pong nabawas na lakas sa akin. Kung ano po yung lakas ko dati, ganun pa rin po siya ngayon. So, yun nga, mas nag-enjoy pa kaming mag-asawa kasi hindi na kami natatakot, nag-worry na baka mamaya buntis na naman. So, nandun yung enjoyment namin mag-asawa. So, yun po, ma'am.
7: Pwede niyo po bang ikwento sa amin ano po yung naging procedure na nangyari pagdating niyo po doon? Ano po ba yung unang gagawin ng doktor? May counseling ba bago yung procedure? Pagkatapos po?
8: Yes po, ma'am. Meron pong counseling po yun. At tinanong kong talagang sure na kasi wala na pong atrasan yan na po. So, yun nga po, pagda-akit ko dun sa bus, may chine-check pa sa bahagi ng lalaki kung okay, kung walang problema. And then, kung wala naman po, ay nagpo-proceed na po dun sa pinakang operating room. Yun. And then, yun, may mga ilang, may doktor po dun na professional doctor na talagang intindihin ka talaga. Although may pakiramdam na medyo masakit. Pero nagbibigay po sila ng mga anesthesia. Kaya sa una lang din. Pero hindi na sabi nga eh, parang kagat lang ng langgam. Mabilis lang yung process. Kaya sa mga gusto rin magpabasectomy, you don't have to worry. So yun po.
7: So napakabilis lang ng operasyon na nangyari.
8: Yes,
7: so after 10 minutes, tayo agad. Sir, ano bang naging experience nyo? Anong naging karanasan nyo pagkatapos ng operasyon?
8: In-advise ng doktor na wag mo na masyadong magagalaw. Pero siguro kinabukasan, parang medyo okay na rin agad. Lalo na nung after 1 week, parang okay na rin talaga. Parang normal na rin maglakad. So, yun lang po. Talagang maganda po yung epekto po niya sa akin.
7: Kaano po ba katagal bago kayo nakabalik sa inyong mga normal na gawain? Ilang araw po ba yung parang adjustment, no, bago kayo nakabalik sa normal? Na sinabi niyo po pagkatapos ng 10 minutes, tayo agad at naglakad na. Ano po yung mga naging adjustment at gaano po ba katagal bago naging normal muli yung inyong mga galaw at mga ginagawa?
8: Bali yung after 1 week, ma'am, parang normal na po agad yung pakiramdam kasi parang magaling na po agad yung sugat niya sa loob kasi may pinutol doon, may part na pinutol at tinanggal. Kaya mga unang araw, 2 araw, 3 araw, parang medyo naninibago sa pakiramdam. Pero after 1 week, parang okay na. So, yun nga, sa mga unang weeks, ay iniwasan muna talaga yung pagbubuhat kasi may sugat pa, lalo na ng mga mabibigat. Pero after ng 1 buwan, parang normal na lang. So parang after ng, yun nga, 3 months, naghintay po kami ng 3 months para ipacheck kung talagang successful po yung vasectomy. So ang ginawa po namin, nagpunta po kami sa isang ospital na nagkakandak ng sperm count. So nagpa-sperm count po kami and praise God po kasi successful po. So wala na pong sperm na nabilang doon sa liquid na lumabas po sa akin.
7: So mga ilang araw po pagkatapos ng vasectomy pwedeng makipag-sex pero gagamit muna ng support method like condom or yung ating asawa, no, maaaring magkaroon muna ng iba pang family planning method habang naghihintay bago yung 3 months.
8: Siguro po, ma'am, siguro pag maganda na yung pakiramdam, medyo hindi na masakit yung sugat, pwede na na mag-sex ang mag-asawa sa amin po. Pero kasi nung after po ng operation ng DKT Philippines, meron po silang binibigay yan na pouch na doon nakalagay yung may kasamang mga kondom. So pwede po natin gamitin yon para kung magkaroon man ng sexual intercourse, kahit nasabihin natin within a week after nung procedure po ng vasectomy at kaya na ng lalaki, ay talagang pwede na po, ano, kasi sabi nga ay baka nga hindi makatiis. So meron po tayong ginagamit na kondom para mas maging safe po tayo. So yun po, ma'am.
7: Ayun. So ano po ba, aside from yung mga nabanggit natin, ang bagang magagandang epekto na nadulot ng inyong vasectomy?
8: Magandang epekto po niyan, ma'am, yung sa mental health natin. Yan, kasi hindi ka na kami mag-asawa na mag-worry na baka maya buntis na naman, makabuo na naman. Talagang nakatatlong CS na yung asawa ko, kaya alam ko hindi lang kaming mag-asawa nag-worry noon, at maraming mag-asawa na nakikinig, ano, na talagang natatakot na bigla na lang mabuntis. So kami sa mental health namin, wala kaming isipin na maya-maya baka mabuntis na naman, kasi safe na, ano, kasi nag-undergo ng vasectomy. So yun po, ma'am.
7: Marami pong salamat. Ano naman ang masasabi nyo, advice nyo sa mga kalalakihan na gusto magpa-vasectomy pero talagang takot at may agam-agam? Ano po ang inyong advice bilang isa kayo talagang machong lalaki? Saludo kami kasi bihira po, no? Alam naman natin sa Pilipinas, kaunting porsyento lamang ng ating mga kalalakihan ang acceptors ng vasectomy. Although dumadami naman ang mga no acceptors, pero talagang mga babae pa din talaga yung nagtatabi planning. Ano po ang advice ninyo sa mga kapwa ninyo, machong kalalakihan dito sa Pilipinas?
8: Yan po, sa lahat po ng mga macho at sigang mga kalalakihan natin, huwag po tayong matatakot na magpa-vasectomy, no? Kung totoo na mahal natin yung ating mga asawa at ayaw natin na maranasan nila yung mga epekto ng kung ano-ano, so why not take the risk na tayo naman, kasi ginagawa natin yon para sa ating asawa. So at the same time at na maging safe din, ano, para hindi laging dumami yung anak natin, yan. So family planning, so sa pamamagitan ng vasectomy ay malaking tulong ito, lalo na kasi maraming mga bata pa lang kakanak na, so maraming anak, so ang ending nagkakanda, hirap-hirap na tayo. So, kaya malaking tulong talaga itong vasectomy para sa atin pong family planning. Huwag po kayo mag-alala, hindi po masakit. Na po, hindi po masakit. Mabilis lang ang procedure at for sure, mag-enjoy kayo ni Mrs. So, yun lang po.
7: Para sa inyo po, bilang lalaki, ano po yung importansya ng family planning para sa inyong buhay pamilya at para sa kalidad ng buhay nila?
8: May epekto po ang yung family planning sa ating kasalukuyang pamumuhay ngayon. Kasi sabi nga, pagdami ng anak, paghirap ng buhay, lalo na kung talagang wala namang maayos na hanap buhay. Yan po. Kaya kung gusto natin na hindi magkanda, hirap-hirap ang ating pamilya, ang Pilipinas, ay maganda na magkaroon po tayo ng tamang family planning po. So makakatulong po ito na kung ano po, kung ilan lang po yung bilang ng gusto natin maging anak, yung kakayanan natin na buhayin, mapag-provide ng pangangailangan yung ating mga anak, ay we can control. We can use the family planning using vasectomizing. Ano po? Pagpapabaksectomy po para po sa ating mga kalalakihan.
7: At ano naman po ang mensahe niyo para sa inyong asawa? Una. At ang inyong mensahe para sa inyong mga anak?
8: Ayan po, binabati ko po ang aking asawa, si Laika Mutia Salazar. Mahal na mahal kita. Ano? Kaya ako nag-undergo ng vasectomy kasi ayokong makaranas ka ng mga kung ano-ano sa katawan. Kaya ginawa ko ito. At hindi lang para sa iyo, para sa ating buong pamilya ito na hindi tayo magkanda. Hirap-hirap kasi hindi natin makontrol yung ating anak, pero kaya ginawa natin ito. Sa mga anak ko, kay Kiona, 5 years old, kay Alicia, 3 years old, at kay Abdiel, yan, 1 years old, sunod-sunod. So baka kung hindi ako nag-vasectomy, talagang madadagdagan pa kasi 1, 3, 5 yung edad nila. So ayan, mga anak, sapat na kayo sa aming buhay, mahal na mahal namin kayo, anang mami nyo. So, yun lang po at patuloy na pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
9: Maraming maraming salamat po sa ating machong panauhin ngayong hapon na ito, si Mr. Gildis Salazar. Tunay nga na isa po kayong modelo at talagang saludo kami sa inyo, sir, kasi hindi lahat ng kalalakihan ay may tapang na gumawa ng grace para naman kayo naman, dahil talaga ang naghihirap din naman talaga yung mga kababaihan sa panganganak, no? At salamat po at saludo kami sa inyo. Marami pong salamat sa pagiging panauhin nyo dito sa amin sa POP.
8: Salamat po, salamat po sa inyo, ma'am. Salamat po sa DKT Philippines at sa lahat ng bumubuo po ng inyo pong programa. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po marami pa po kayong matulungan na mag-family planning.
9: So, ano po ba yung mensahe ninyo, Ma'am Laika, sa inyong mahal na asawa, si Gilby, sa kanyang desisyon para magpabasectomy?
10: Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang mensahe ko po sa asawa ko ay mahal ko siya. Kasi dito ko po napatunayan na talagang mahal po niya ako dun sa kanyang desisyon na ginawa na yun. Kasi hindi po biro talaga yung magpabasectomy. Kasi sa katunayan po, after ko manganak dun sa bunso ko, parang gabi-gabi na lang siya nagtatanong kung kailan ba daw ako magpapaligate or magtitake ng mga contraceptives. Tapos ako naman, parang wala po sa wisyo ko talaga ang magtake eh. Sabi ko, maghintay ka hanggang sa bigla pong dumating yung kaisipan niya na magpabasectomy. Kaya sobrang saya ko po na siya naman po yung nagsakripisyo para sa amin.
9: So, ano po ba yung inyong mensahe naman sa mga kapwa ninyo, mommy, na nagpapalaki ng tatlong anak at may asawang nagpabasectomy?
10: Ayan, sa lahat ng mga mamis, ayan, dakila tayong mga nanay, hindi biro ang ating trabaho. Ayan, kaya nawa ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon para magampanan natin ng higit na maayos yung pagpapalaki natin sa ating mga anak, gayon din sa ating buhay as asawa. At ayun, ay sana ay mas isipin din natin palagi yung kapakanan ng ating mga anak. Huwag magparami, kundi family planning. Tapos, ayun po, nawa ay sa lahat ng mga plano po at desisyon, lagi din natin isang guni sa Panginoon.
9: Very well said. Ano po ang inyong advice sa mga kalalakihan naman, no, para sa pagpapa-family planning? At ano kaya yung importansya ng family planning para sa isang pamilya?
10: Ayan, sa mga tatay, padre de familia, huwag po tayong matakot na pumasok sa family planning, lalo pa nga po ang plano ng pagpapabasectomy, dahil ito po ay hindi kabawasan ng ating pagkakalalaki. Bagkos, ito po ay palatandaan na tayo ay responsableng ama, responsableng asawa, at mahal natin ang ating pamilya. Kaya isipin po natin palagi na malaki ang maitulong nito para sa pagsasama ng buhay mag-asawa.
9: Ayun naman, ma'am, bago tong advice yung gagawin natin tong last, ano po yung mga naging experience yung sa pagpapabasectomy ng inyong asawa?
10: Wala naman po ako masyadong iba o kakaibang experience sa asawa ko na nagpabasectomy. Dahil kung ano po siya noong hindi pa pumapasok yung basectomy sa kanya, eh ganun pa rin naman po. Okay na okay po at kung sa siguro po ay mas masaya ngayon, mas kaka-enjoy.
9: So talagang ayan, no, narinig na natin kay Ma'am Laika mismo, no, na talagang mas enjoy kapag ka ikaw ay nagplano ng project. Yeah. Ayun, with that, thank you very much, Ma'am Laika, sa inyong pagpapanglak sa amin para dito sa PopBeat.
10: Salamat din po.
7: Ayan, maraming salamat Ginoong Gilvis Salazar at Ginang Laika Mutya Salazar. Inaasahan natin ang hakbang na ito na ginawa ni Ginoong Salazar kaakibat ng desisyon nila bilang mag-asawa ang pagsasabuhay ng responsableng pagpapamilya. Ang nais na bilang na anak ay ngayon na pagtagumpayan na nila upang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Maaaring isa lamang si Mr. Gilvis Salazar sa libo-lipo nating magigiting na ama, ngunit ang kanilang pagpapasya, pag-family planning ay isang tulong na rin sa ating pamahalaan na kinakaharap natin ng mga issue na kaakibat no ng populasyon sa ating bansa, hindi lamang para sa pansariling kapakanan pero maging para sa pangkalahatan. At talagang sabi ko nga, saludo kami sa inyong mga kalalakihan. At bago tayo magpaalam, gusto nating pasalamatan ang ating mga nanonood all the way from Baguio City. Hi RD Ray from Ifugao. Hi Stephanie, thank you for watching always. And Archel of Cebu. And also yung mga avid viewer talaga ng Radyo Magazine, si Romel at saka si Sean Kyle. Thank you for watching PopBeat. And at this point, we would like to witness no this family planning commercial at panoorin natin ito tungkol sa vasectomy.
11: Ay, sarap ng pamerienda mo, iho. Ay, sa'yo na yung last piece at nagda-diet ako. Oh, baunin ko na lang para sa shift ko mamaya, maiinggit mga kapwa nurse ko. Teka, mukhang tahimik ata ang bahay ah. Tulog ba mga alaga niyo? Ah, ilan na nga ba ulit ang anak niyo? Tatlo na? Wow. Ah, last na yan. Well, pwede kayong mag-family planning para mas ligtas at protektado kayo. Marami pang option na pwede sa asawa mo. At pwede rin sa'yo. Oo, sa'yo. Kahit ikaw pwedeng-pwede. Pwede mo itry yung tinatawag na vasectomy. Ang no-scalpel vasectomy o vasectomy ay para sa mga lalaking ayaw na magkaanak. Isa itong pamamaraan na ginagawa ng doktor kung saan pinuputol ang daluyan ng sperm para hindi na kailanman makabuntis. Mararamdaman lang ang bisa ng vasectomy after 3 months ng surgery. Kaya ina-advise pa rin na gumamit ng condoms o ibang contraceptive method para makaiwas sa pagbubuntis after 3 months. Permanente at pangmatagalan ng epekto nito. Huwag kang mag-alala. Di rin ito makaka-apekto sa loving-loving yung mag-asawa. Mas magiging kampante pa nga kayo kasi mas protektado na kayo. Pwede kang makaranas ng mga panandaliang sakit, pamamasa o pamamaga after ng operasyon. Pero after 2 days, back to normal ka na uli. Iho, bilang haligi ng tahanan, mahalaga na pagplanuhan din natin ang mga ganitong bagay kasama ng asawa mo. Huwag ka rin mahihiyang magtanong. Mas nakakapogi na ngayon yung mga lalaking responsable o planado. Pwede kang magtanong sa mga doktor, nurse, o di kaya sa mga health workers at volunteers dyan sa barangay natin. Pwede mo rin itanong sa pinakamalapit na center o clinic. Gaya nga ng palagi kong sinasabi, magplano para ang pamilya ay protektado. O siya, alis na ako.
7: ang pamilyang planado, panalo. At kung nais nyo mag-family planning, maaari kayong magtanong sa Commission on Population and Development at maaari rin kayong mag-message sa DKT Philippines kung nais nyo magpa-vasectomy na libre. At kung nais nyo sumali o malaman ng mga tungkol sa katropa, maaari kayong makipag-ugnayan sa ating mga local population offices nationwide at sa ating mga regional offices ng Commission on Population and Development. At dahil dyan, maraming salamat dahil ang buong Hunyo ay ating dinevote talaga para sa male involvement on family planning at sa ating kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa kanilang pamilya o katropa. At makibahagi sa ating usapan. I-share ang inyong thoughts gamit ang hashtags CPD at 57, hashtag tao ang puso ng pag-unlad. At maraming salamat Radyo Magazine 1278 at The Capital FM. I-follow ang ating Facebook page, Commission on Population and Development o CPD Fields para sa mga update at impormasyon tungkol sa population and development. Sa ngalan ng ating Executive Director, Undersecretary Lisa Grace Versales at Deputy Executive Director Boyet Tacardon mula sa Commission on Population and Development Information Management and Communications Division, pakinggan ng Tibok ng Populasyon ngayon sa Popbeat dahil tao, tayo ang puso ng pag-unlad. Masayang pamilya!

0: Official Magazine. 1278 AM.
1: Espina la casa. Espina la Lawak.
2: Radio Filipinas.
1: Radio. Publico.
3: Radio Filipinas.
1: And Capital. 104.3 Colab.
3: Colab.
1: World Service. Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine. 1278.
1: Sports Radio. 918.
3: Radio Filipinas.
4: Radio Publico.
3: 738.
1: At Radio Filipinas World Service.
4: Mapapakinggan na.
1: Sa Capital. 104.3 FM.
3: Capital. 104.3
1: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
1: Espina la casa. Espina la Lawak.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
1: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
4: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko.
3: Radio Pilipinas.
1: And Capital 104.3 collab.
3: Radio Pilipinas.
1: News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon.
3: Sa Philippine Sports Podcast.
1: Di papahuli.
3: Sa mahahalaga. Kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 738.
1: Sports Radio. 918.
3: Radyo Magazine.
4: 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
1: Sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM. FM.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas.
3: And Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
7: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan, scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga!
11: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Impormasyon.
13: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
14: Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
15: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
14: Senadora Risa Hontiveros, pinabulaanan ng kumakalat na impormasyong nais niyang ipagbawal ang Gorebox at iba pang online games. Ang pagulat ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
15: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
10: Mariing tinanggi ni Senadora Risa Hontiveros ang kumakalat na impormasyon na inirekomenda niyang ipagbawal ang video game na Gorebox kasunod ng ulat na nag-uuday dito sa karasang kinasasangkutan ng ilang kabataan. Ayon kay Hontiveros, wala pang inilalabas na rekomendasyon o findings ng Senate Committee on Women na kanyang pinamumunuan dahil isasagawa pa lang nila ang pagtinig tungkol sa issue bukas. Binigyang din ng Senadora na ang pangunahing layunin ng kanilang maging pagtinig ay matukoy ang mga maaring nagambag sa insidente lalo na't may mga mga batang nasugatan at mga pamilyang naulila. Kabilang sa mga inimbitahan sa pagdinig ang mga magulang ng biktima, kamag-anak ng isa sa mga sospek, DepEd, DSWD, Globe, Smart, Game Developers Association of the Philippines, PNP Tacloban at iba pang ahensya at sektor. Ayon sa Senadora, nais din sana nilang marinig ang panig ng developer ng Gorebox. Piliwanag niyang may mga ulat na ginagamit umano ng ilang online actors ang mga online game para makipagkaibigan sa mga batang malalaro at ilipat ang komunikasyon sa ibang platform gaya ng Messenger kung saan umano nagaganap ang panghikayat o grooming tungo sa karahasan. Ngayon, sinabi ni Hontiveros na kahit pa hindi dumalo ang developer ng laro, inaasahan pa rin nilang makakakalap ng mahalagang impormasyon mula sa iba pang resource persons para makabuo ng mga hakbang para maprotektahan ang mga bata kapwa sa online at offline na kapaligiran, kabilang na sa mga paaralan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
14: Kasunduan sa pagitan ng Office of the Ombudsman at dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, kaugnay ng kanyang pagiging state witness, dapat idetalya sa publiko ayon sa party list Solon. Ang pagulat naman iatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
15: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
16: Hinimok ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino si Ombudsman Boying Rimulya na idetalye sa publiko kung paano naging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay Tino, dapat isa publiko ang mga detalye ng kasunduan sa pagitan ng kanyang opisina at ni Bonoan kapalit ng immunity nito sa kasong plunder. Ito ang reaksyon ng mambabatas kasunod ng ulat na hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na alisin si Bonoan bilang akusado sa mga kasong kinaharap nito na milyong-milyong kickback at maging state witness kaugnay ng talamak na korupsyon sa kasalukuyan na kabinbin ang naturang kaso sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Si Bonoan ay may kasong plunder dahil sa flood control scandal at kasalukuyan na ka-hospital arrest. Diin ang mambabatas bilang mataas na opisyal ng DPWH na sangkot sa katiwalian, dapat papanagutin din sa halip na bigyan ng pagkakataong makaligtas sa pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
14: Samantala, US Embassy pinag-iingat ang US citizens sa kilos protesta sa Maynila. Ang buong detalye ay ihatid ni DK Sarate.
15: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
17: Naglabas ng demonstration alert ang US Embassy kaugnay sa ikinakasangkilos protesta sa Maynila ngayong Martes. Pinag-iingat ng embahada ang mga US citizen sa paglapit sa mga malalaki pagtitipon bilang pag-iingat sa posibleng karasan. Hinimok din nila mga Amerikanong nasa Pilipinas na mag-antabay sa mga update ng gobyerno kabilang ang mga impormasyon sa traffic at sitwasyon sa mga rally. Paalala ng US Embassy, isang paglabag sa kanilang immigration status sakaling mapatunayang lumahok ang dayuhan sa isang kilos protesta. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
14: At para sa ating panghuling balita, UPAC nilinaw na hindi pa absuelto si Congressman PM Vargas sa ibinasurang 1 billion civil case. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Ray Ferrer.
15: Radyo Magazine, Radyo Magazine.
18: Report.
19: Report.
18: Pinabulaanan ng United People Against Corruption o UPAC ang pahayag ni Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas na nalinis na ang kanyang pangalan matapos ibasura ang civil case laban sa kanya kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay UPAC Legal Counsel Attorney Argel Inton, ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang kaso dahil sa issue ng jurisdiction at hindi dahil sa kakulangan ng ebidensya. Anya, hindi nabayaran ang mahigit 20 milyong pisong docket at filing fee na nakabatay sa 1 bilyong pisong halaga ng kaso. Dahil dito, sinabi ni Inton na inapilan nila sa Court of Appeals ang naging desisyon ng korte. O narito, ibinasura ng QCRTC ang 1 bilyong pisong civil case na inihain ng UPAC laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Saldico at Congressman PM Vargas kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report,
18: report.
14: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatili pong nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
12: Agahan ang kahapunan.
13: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
21: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern day living na wais at praktikal. Tara, let's go na. Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din po sa 104.3 The Capital. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Econ Nanay. Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganun din po ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marolas Transmitter. Ganun din sa ating FM technical engineers, kina Emil Lagman, Bright Listan, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino at Ave May Santos. At paki-like and follow din po kami no sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
10: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At ngayon po ay may makakasama tayo, no? Isang huwarang ina, sabi nga, guro, na nagpatunay, ano, na walang

0: determinasyon at pananampalataya. At ngayon pong araw na to, makakasama natin ano, si Cristel Marie Campos, ang licensed professional teacher na ngayon. Magandang hapon at welcome po sa Home Econ Nanay.
1: Good afternoon po.
0: Ayan, magsisimula na kami ng chikahan ni Teacher Cristel. Teacher Cristel, ano, kayo po ay isang teen single mom na ngayon, ano, na nakapagtapos nga ng kolehiyo at ganap ng licensed professional teacher. Maaari nyo po bang ibahagi ano sa amin dito sa Home Econ Nanay, ano, ang inyong naging journey at ilang taon kayo nung kayo magka-baby at paano nyo nagawang ipagpatuloy pa rin ano, ang inyong pag-aaral. Alam naman natin, napakahirap nun, ano, pagsabay-sabay yan. Sige, okay. Teacher Cristel, go ahead po.
1: So, nung ano po, 17 years old po ako nung nabuntis.
0: Mm-hmm.
1: 18 years old po ako naging single mom. Then, nung 19 po ako nag-start mag-work. Then, nung nag-work po ako since pandemic noon, yung boss po kasi ng mama ko is wala siyang kasama dun sa dental clinic, sa May Adsuara Dental Clinic.
0: Mm-hmm.
1: Niya kung pwede daw po akong mag-part-time doon since mm-hmm. wala siyang. So, sabi ko naman po, di syempre, hindi po ako uurong kasi nga, may anak ako, kailangan kong panindigan kasi nga, panganay po ako. Alam mm-hmm. naman na, iaasa ko naman sa magulang ko, eh kasalanan ko po yon. So, nag-work po ako, pinusot ko po yung baby ko ng 3 months po noon. Mm-hmm. Then, no, kailangan na po ng face-to-face, and sabi na, ay mag-enroll, sabi ng mama ko. Mag-enroll ka, sabi niya. Sabi ko po, hindi na kasi parang okay na, kumikita na ako ng pera, bakit pa ako mag-enroll ka? O, so sabi niya, hindi, para naman hindi lang dyan yung nagkaroon ka ng kasalanan, sabi niya. So dapat, yung kasalanan na yun, sabi ng mama ko, bungaan mo ng maganda.
0: Pagtakpan, ano? Oo.
1: So, kaya ang pangalan po ng anak ko is thesis. Kasi gawa daw po siya sa akin, thesis. Kasi naki-slip.
0: Panahon na nag-thesis.
1: O, kaya ang pangalan po ng anak ko sa kanila, thesis.
0: Uh-oh. Tapos,
1: nung ganyan, sabi niya eh, pumunta po ako dito sa may ISU Rojas. Ano po, close na po yung mga ano, yung mga parang course, hindi po ako nakapasa.
0: Mm-mm.
1: Then, meron po kasi akong friend na parang nag-midwifery siya. Tapos sabi niya, 2 years lang yun, ganun-ganun siya. So, ako naman po, sinabi ko na, ay sige, ako din, 2 years. Parang naglalaro lang kami na, sige ako, 2 years, ganun. Tapos nung ano, bigla siyang na-close. Then, nung ano, nag-try po ako pumunta lang ISU, parang tumingin po ako ng ibang course.
0: So,
1: gladly po, nakapasa naman po ako dun sa may BTVTED. Then nung ano, sakto nga, tandang-tanda ko pa yun yung teacher ko na habang ini-interview niya ako, naka-duty ako sa work, si Sir Gumpal. Sabi niya ganyan ano ba yung tanong niya nun? Sabi niya, oh sige na, wag ka nang nag-interview, pasok ka na, sabi niya ganun. Kasi nakita niyo pa kasi ako naka-duty ako that time dun sa dental clinic po.
0: Mm-hmm.
1: Opo.
0: So, ayun ako, no? Talaga namang pagiging isang ina kasi, no, mahirap isabay, ano, lalo na kung mag-aaral ka pa, sabi mo nga panganay ka, no, sa inyong magkakapatid. Paano or gaano naman ka-challenging, ano, age 17, sabi mo nga, ano, nang ikay magbuntis, so medyo bata pa, ano, teen, oo, nasa teen, kumbaga, yun yung kasagsagan sa mga teens, hindi ba? Yung mga barkada, oo, di ba? Oo. So, gaano ka-challenging maging isang ina, no, sa murang edad? At syempre, ano, alam naman natin, syempre, ayan, sabi mo nga, pumasok ka, nung bang ikaw magbalik ng face-to-face, ikay nakapanganak na?
1: Opo, naiwan ko po. Sila mama, so bale sila po yung nag-aalaga noon. Then pupunta po ako ng ng Ilagan kasi doon po ako nag-aaral. Sunday ng hapon, then minsan po kasi kapag madaming activity or madaming ginagawa, hindi po ako nakaka-uwi.
0: Oh.
1: parang nasanay na yung, parang 3 months pa lang kasi

0: iniiwan ko na yung anak ko.
1: Yung baby. Nako, oo. Kumbaga, no, hindi na kayo nagkikita.
0: Pinsan lang po kapag talaga, kapag hindi po ganong busy sa school, minsan umuwi po ako ng Friday. Pero ano po, nung mga kasagsagan po ng PT ko, OJT ko, ganun, as in hindi po ako makauwi.
1: Nako, napakahirap nun, ano, lalo, syempre bilang isang ina, no, sa bagay ako noon, ako naman noon naranasan ko din, working ako, walang yaya yung baby, so inuwi ng probinsya. Pero buti nga ngayon, Teacher Crystal, kahit papano may video call, hindi ba?
0: Opo.
1: So napakadali, ano, yun lang, hindi kayo face-to-face na nagkakayakap, pero at least nagkakausap kayo face-to-face. Nakikilala ka pa rin ng iyong anak, ano? At bilang isang single mom, Teacher Crystal, ano, ano yung pinakamalaking naging hamon mo, ano, nung syempre, eto, preparing ka para sa let, hindi ba? Tapos, sabi mo nga, eh, may anak ka. Paano ang, paano, gaano kahirap, ano, ang pinagdaanan mo noon? Pag-prepare sa exams mo.
0: Actually po, every year kasi nandun kami sa may Cagayan, sa Camalanyugan, Cagayan, which is dun talaga kami nagbabakasyon. Ngayon, parang nung bakasyon kasi namin nung December, hindi nandun kami. And September kami nag-start ng
1: review.
0: Pero chillax kasi matagal pa naman. Kasi tapos, ang nasa thought ko naman na parang, ngayon lang kasi kami magkasama ng anak ko. So, bakit para, bakit ako magre-review? E, bonding Christmas. So, nung umuwi siya, inuwi ko siya ng January dito. Para lang ako nakiihi dito sa Rojas. Kasi nga, hinatid ko sila from Tuguegarao. Ay, from Camalanyugan hanggang dito sa Rojas, sa Isabela. Then, ako, kinaumagahan nun, bumalik din ako ng Tuguegaro kasi doon po ako nag-review.
1: Ah, nagre-review, oo.
0: Then, nung hinatid ko po, sabi niya sa akin, iwan mo na naman ako, sabi niya po. Kasi po, may pasok na siya.
1: Oo.
0: Eh, kaya sabi ko, anak, last na to. Pag teacher na ako, hindi na kita iiwan ka ako.
1: Oo.
0: Hindi niya po, pag nagre-review po ako, usually po ang mag-ina, di ba, dapat every night, nagtatawagan, ganun. Tapo hindi.
1: Ay, hindi.
0: Kasi po, kapag pag masalo po kaming nagtatawagan or ano, masalo niya akong namimiss, umiiyak po.
1: So, buti na lang hindi ka na lang niya makita.
0: Oo, kaya, pero minsan po, kapag napapagalitin daw po nila mama at papa, kapag ano eh.
1: Ayun, gusto ka niya makausap, susumbong.
0: Opo, eh kasi alam ko na parang ayoko kasi siya na parang naaapi. Siyempre,
1: anak eh.
0: Oo. Kasi inaasarap ko siya ng mga kapatid ko na, wala ka na nga lang mami, wala ka pang dadis, ganyan ka pa. Ganyan po sila. Eh siyempre, may lalaki po. Sabi niya, aalis na ako dito, sabi niyo. bahala kayo, ganun-ganun po siya.
1: Nako, eto na, nang lumabas na ang inyong resulta ng exams. So, ano ang, syempre, paano yung, nung malaman mo na ikaw pumasa? Oo, paano mo nalaman, paano ang pag-aantay mong ginawa dito, ano?
0: Alam niyo po nung pag-aantay ko di, kasi po, hindi ko po in-expect na papasa ako. Kasi parang, noon sa ni-review po namin, ni isa wala pong lumabas. Kasi nakulukuyan po ng exam namin, dun sa may major, yung mga kakilala ko po, nagtitinginan kami sa isa't isa. Kasi hindi po kasi namin alam, kasi ang major po namin is foods. Tapos ang lumabas po, is parang, electronics.
1: Malayo, at, ano?
0: Ang layo po, puro agri, ganun po. So parang, ha? Parang paano? Parang papasa pa ba? Ganun po, hindi po na. Kung, parang i-analyze mo na lang na parang ang sagot, kung ano yung mahaba, yun yung malapit. Yun na lang po. Alam po kasi yung choice namin noon. Tapos sabi niya, parang pangatlo po kasi ako dun sa nauna. Tapos, sabi ko, bahala na si Lord. Sinurrender ko na lahat sa kanya. Sabi ko sa kanya, kung para sa akin, para sa akin. Kung hindi para sa akin, then better luck next time. Magti-take. Kahit ganito, di magti-take na lang kung... Kasi madali na pong
1: nag-papasa
0: ako. Kasi nga, siyempre, ilang months ang review niyan. So, papasa yan. Ganun-ganun po sila. Pero sa sarili ko po, hindi ko alam na. Hindi, parang wala na akong tiwala sa sarili ko na parang iniisip ko na lang kailangan kong pumasa kasi yung iniisip ko yung anak ko.
1: Oo.
0: Ano magiging kalagayan namin ng anak ko kung hindi ako nakapasa? Saan kami dadamputin sa kangkungan? Parang ganun po.
1: Oo.
0: O nung parang lumabas na po yung result, dun po kasi ako nag-vacation po noon kasi May. So, nandun po kami sa Kamalanyan, sa May Cagayan po. Tapos, itong ano, may friend po akong nag-aabang sa PRC. Tapos, ganyan, itong ano, nasa kwarto po kami, naka-aircon naman po, pero bakit hindi lumalamig yung aircon?
1: Ay, ano, oo.
0: So, kung hawak, yung hawak ko po yung katingko, tsaka yung rosary.
1: Talagang katingko, ah.
0: Hindi ko po alam kung, di ba usually po yung katingko po, malamig. Hindi po, pinagpapawisan po ako. Inakatutok pa po ako sa aircon. Tapos na ganyan, sabi ng friend ko, tatawag na lang ako pag meron na yung result, sabi ng ganyan. So, iisip po ako. Hindi ako makatulog.
1: Siyempre, iniisip eh, no?
0: Balibaliktad po ako. Pas kasama ko po yung isang yung dalawang pinsan ko, yung isang bata na kabatch ng anak ko, tapos yung isa po si Zayan. Tapos na ganyan, di balibaliktad po ako. Tapos, kada ting, gumagano'n yung phone ko, tinitignan ko kasi...
1: Nag-aantay, oo.
0: Naka-deactivate na po ako ng Facebook. Ready na po ako eh, naka-deactivate.
1: Bakit? Bakit mo din i-activate?
0: Hindi ako pumasa. O di, hindi siya makikita. Baka siyempre, ang tot ko, ang yabang-yabang ko, tapos hindi ako papasa. Di ba? Ganon. Tapos nung ganyan eh, na... Sabi kong gano'n, hindi po talaga
1: mapalit. Tawag, oo.
0: Tumawag po siya ng 140. Kasi expected na po namin nalalabas ang result ng alauna, pero wala talaga. Madami pong, parang siya po kasing nakabang, kaya na-open niya agad. So, tumingin siya agad sa letter C. Tapos, ang nakita niya po, camps, champs, puro gano'n po, hindi kaya makita yung campus.
1: Oo.
0: Ako lang palang hindi nakakita. Hindi niya kasi hinighlight. Bigla na lang niyang ipinagkita. Tapos sinend niya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, tapos nagmura siya. Tapos na ganyan. Uy, congrats! Tapos lang laban. Okay na, huminga ka na. Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, ha, paano ko hingi? Hindi ko makita. Tapos tignan mo yung parang 1,056. Sabi niya, tinignan ko po yung pangalan ko. Tapos parang, thank you Lord. Parang ganun. Parang, alam kong anong reaction ko.
1: Pasado na, oo.
0: Umiiyak na po yung pinsan ko, tapos umiiyak na rin po ako. Tapos yung anak ko po, tsaka yung pinsan ko, sabi niya, tinitignan po nila ako na parang bakit ako umiiyak. Tapos sabi ng pinsan ko, totoong teacher na siya. Sabi,
1: totoong teacher.
0: Opo, teacher naman siya, masungit pa nga siya. Sabi po niya, pero nung parang, hindi, magtuturo na si mami mo, ganun-ganun siya. Tapos parang parang nung kumalma po, parang bilingan niya ako ng tubig. Tapos ang sabi, wow, teacher na yung mami ko, sabi niya.
1: Wow, oo.
0: Yung video that time.
1: Siguro sabi niya, wow, teacher na ang mami ko, magsasama na kami ng mami ko, hindi na niya ako iiwan.
0: Tingin ko po, yun po yung niya noon, yung nasa isip niya.
1: Mm-mm. Kasi pinangakuan mo siya, hindi ba?
0: Oo, lahat na po kapag pinangakuan mo siya, hindi siya basta-basta, parang hindi niya makakalimutan. Dapat pag pinangakuan mo siya,
1: totoo pa rin.
0: Totoo pa rin po.
1: Okay. Yes, totoo yan. Ano? Basta pagdating sa mga anak at nangako ka, siguraduhin mong totoo pa rin mo at hindi nila makakalimutan yon. At bilang isang single mom, paano mo napatunayan sa sarili mo na talagang walang imposible kapag para sa anak ang pangarap?
0: Ano po? Siyempre may doubt po ako noon bakit pa ako magpapatuloy kung parang walang sense naman yung... Kasi nga, ang dami pong nangyari despite... Kasi, bakit ang nagpe-pray naman ako, nag-church naman ako, ganun-ganun. Pero bakit ako pa yung napili ni Lord na ganito, ganyan? Ang dami ko pong question nun. Si Lord na bakit ako pa? Parang ganun po. Nagsiserve naman ako sa iyo. Bakit ang daming tao? Bakit ako pa yung tatamaan mo ng ganito? Siguro po ito yung purpose or way ni Lord para, kasi nung kabakabataan ko po ang tigas ng ulo ko, as in.
1: Ayan.
0: Yun po.
1: biglang ano, ayan. Karma. Opo. Biglang ganun eh. No?
0: Opo. Sabi ng ano ng nanay ko na parang susuko na po talaga sila sa akin nung dalawa sila ng tatay ko. Eh ako po kasi, sa side ng mother ko, ako pa lang po parang babae na ano noon, parang panganay na babae nila. Eh, so, pit po nila sa akin. Siyempre parang, bakit lahat, parang kasi mga bata ay nakakapaglaro sila, ganun-ganun. Bakit parang sa akin lahat bawal? Tapos, niisip naman kasi nila nun na parang pag may lumapit sa akin na lalaki, boyfriend ko na agad.
1: Mm-hmm.
0: Eh, sobrang dal-dal ko po kasi ang dami kong nakakaibigan, ganun. Tapos, ang tingin ng mga tito ko nun boyfriend ko, ganun-ganun po. Pero, ang harot ko po kasi nun, grade 7 pa lang may boyfriend na ako. Parang, yun na kasi yung parang hindi po kasi nila ako napapansin noon, parang napapansin na lang po kasi nila is puro mali. So, parang sinadya ko na lang po na magkaroon ng kasalanan noon, parang mapansin na lang po
1: nila. Nagrebelde.
0: Opo, siguro yun way ni Lord para parang, hey, ang tigas ng ulo mo, ganun, gumanon ka.
1: Sige, ayan. Kaya nga, hindi ba? So, ayan, ang tigas ng ulo mo. Ayan, dyan ka dapat.
0: Okay.
1: Ayan naman, ano. At sabi mo nga, ano, sa dami ng mga pinagdaanan mo, ano, dumating ba yung pagkakataon na parang gusto mo nang sumuko, pero nagpatuloy ka pa rin? At ano yung nakapagpabago sa sarili mo? Bakit nagpatuloy ka?
0: Alam mo na, sa tutuusin po, nung parang 8 months po yung chan ko noon, nag-attempt po ako na ano, parang mag-suicide, parang ganun. Kasi bakit, parang ang dami ko kasing naririnig na ganito, ganyan. Paano yan nabuntis? Eh, dito lang naman siya sa bahay. Tapos yung nanay niya is parang ang ano-ano ng tingin nila sa nanay at tatay ko. Tapos parang naging failure na anak. Parang ganun-ganun po ang dami ko. Ang dami ko naririnig nung ano na, siyempre, buntis po kayo. Buntis ako. So, parang very emotional kapag dating ka sa mga ganyan.
1: Totoo yun.
0: Mag-isa ka pa. So, ang dami talagang papasok sa isip mo. Pero sabi ko, merong one time nun na parang nagdasal po talaga ako. Sabi ko ganyan. Kung ano man po ang magiging purpose nito, kung ano man yung parang after nung nag-pray ako, kinabukasan parang
1: nabago.
0: Parang nagbago yung utak ko na bakit ako mangkikitil ng tao? Eh, ito nga yung binigay ni Lord para siguro magtinong ako. Tapos parang, ito siguro yung way ni Lord para maging, parang mas lumapit pa ako sa kanya. Yung ganun po, parang ito yung magbabago sa akin, makakapagbabago. Kasi matigas nga po kasi
1: makakapagpatino sa'yo.
0: Magasusuko po talaga kahit sino noon. Kaya siguro ang galing nga ni Lloyd sa verse. Pero hindi ko po alam kung bakit, anong purpose noon. Kaya sabi ko, sinusubay ko pa rin siya noon. Tapos nung ganyan, nung parang, nung mga nganak kasi ako, nung hindi umiyak yung anak ko, yung doon ako, nung mga nganak po kasi ako.
1: Oo.
0: Siyempre, nag-attempt po ako ng kung ano-anong ginagawa ko nung buntis ako.
1: Nako, din natakot
0: ko. Diba kapag lalabas mo yung bata, yung
1: dapat umiiyak.
0: Po, yung akin nun, hindi umiiyak. Tapos sabi nung nagpaanak sa akin na parang, ano sabi niya, ala, ba't hindi? Eh, ayaw niya pong lumabas. Tapos sabi niya ganun eh. Pero kung sinabi sa, ate, wag mo kung ano na, CCS kasi wala akong pera. Ang dal-dal ko pa lang that time.
1: Nangangana ka na.
0: Oo. Tapos nung ganyan eh, sabi niya, hindi, kaya mo yan, normal. Tapos nung ano, nung nilabas ko po siya, pinatungan ako nung midwife, 3.5. Tapos, ganyan, hindi siya umiiyak. Tapos sabi ko, Lord, buhayin mo lang siya kahit kunin mo na ako. Ganun-ganun ko. Tapos nung ano, pinunta niya po dun sa may, ano, parang pinaliguan.
1: Ay,
0: tapos,
1: oh.
0: Nung pinaliguan po siya, sabi ko, wala. Umiyak na siya. Tapos nung nakita kong ganun eh, ala, thank you Lord. Sabi kong ganun. Ibabalik ko lahat ng buhay na, ano, gumaganon-ganon po ako. So, sabi kong ganun. Pala yung purpose ni Lord. Sabi kong ganun. Kaya magiging mabait na ako.
1: So, ibig sabihin, mabait ka na ngayon at nandiyan na si baby.
0: Minsan po. Pero kasi, kung pagkakasya.
1: Ayan, ano. Ayan, at ika'y pasado na, no? Anong plano mo ngayon at pasado ka na? Plano mo para sa sarili mo, para sa anak mo, para sa pamilya nyo?
0: Ang plano ko po, I'm looking, naghanap po talaga ako ng trabaho since, ang yun nga, nakaka-pressure pala, mas nakaka-pressure ang maging tambay na may lisensya. Kasi ang hirap pumasok sa, di ba, ang hirap po pumasok ngayon ng
1: gobyerno,
0: trabaho. So, parang habang may inaantay po ako, parang ang ginagawa ko is parang binabantayin ko muna yung anak ko.
1: Mm, para pero, magkasama naman kayo, no?
0: Opo, pero may part-time po ako dito sa may Adswara Dental Clinic po. Mm. Ngayon po kasi medyo sabi ko sa ano, may interview ako kaya hindi ako papasok. Sabi ko, it's okay lang po, gawagan din po sila. Kaya, pero ang plan para... Kung will po ni Lord ang makapag-abroad, then go po. Para naman po kay la mama at papa, para makabawi na po ako. Since, ako po yung panganay, tapos ang dream po ng kapatid ko sa din. Hanggat hindi pa daw siya, ang dream niya, yung pangatlo ko pong kapatid is magdebo daw po. Kaya sabi niya, huwag ka muna mag-asawa, kaya sabi niya, kasi magdebo po pa ako. Sabi niya, so, bumawi ka muna sa amin. Na parang, akala mo sila nagparan sa akin. Eh sabi niya, bumawi ka muna. Pero, kidding aside po, gusto ko po kasi bumawi kila mama at papa. Kasi sila po talaga yung parang, binanghugutan ko ng lakas. Kahit ang tigas-tigas ng ulo ko, hindi po nila ako sinukuhan.
1: Nako, eh paano si baby kung ikay mag-a-abroad? Lagot ka kay baby, sasabihin ni baby, ayan, tapos ka na ng teacher, pangako mo, magsasama na kayo.
0: So, alam niyo pa ang plan niya sa 7th birthday niya. Sabi niya, mami gusto, mayroon po kasi kaming pinanood na movie, parang yung movie ni Vice Danda. Tapos nasa Disneyland po siya. Alam niyo po, sabi niya, mami mag-work ka na kasi gusto kong mag-birthday din. Sabi po niya, na parang akala mo, ano? Paano ko? Paano? Mas bigla akong na-pressure. Grabe naman yun. Ang mahal naman yun. Sabi niya, di ba love mo ako? Sabi mo, so gagawin mo mami? Sabi niya, di mag-work muna ako abroad. Sabi ko. Sabi kong gano'n. Tapos sabi po niya, wag na lang ako mag-birthday. Dito ka na. Sabi po niya. Pag sinabi mo na aalis, gano'n. Parang ayaw po. Kasi sabi niya, ang lagi niya pong sinasabi, wala na nga lang akong mami. Ay, wala Daddy. Na nga lang ako. Wala pa akong mami. Si Lola na lang, tsaka si Lolo. Tila Tita Tin. Magandang po sila.
1: Nako, so talagang napakahirap ano, nang may anak na ganyan. Tapos, syempre, kailangan mong maghanap buhay. Para din naman sa kanya yon, hindi ba? So,
0: dahan niya naman.
1: Ano lang yan, paliwanag lang. At panghuli na lang, Teacher Cristela, no, sa mga nanonood ngayon na, kumbaga, mensahe, no, yung mga katulad mo na may mga pinagdaanan, yung mga single mom, or yung mga kabataan na talaga na mga dumaraan sa mga pagsubok, ano, anong maipapayo mo sa kanila, no, para maabot nila yung kanilang mga pangarap, ano, sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan?
0: Para po sa lahat ng mga kabataan, pati rin po sa mga kapatid ko, na ang lagi ko pong sinasabi sa kanila, hanggat may nagpapaaral sa inyo, mag-aral kayo muli. Kasi, hindi lang kasi sa at, syempre hindi naman po lahat is naranasan ng mga magulang natin na graduate, di ba? Kasi, Siyempre, ang hirap ko ng buhay noon. So, mas gusto nila na para mag-stop na ng pag-aaral, para makatulong sa pamilya. Kaya nga, yung parang nung graduation ko, binigay ko kay mama at papa yung toga ko. Kasi hindi nila naranasan yun. Kaya pinaranas ko sa kanila. Kasi ang achievement ng isang bata, ang isang anak na makagrad, makita silang graduate, ay achievement na rin ng magulang. Diba? Man. Kaya, sabi ko sa inyo, parang kasi ang mga kabataan ngayon is parang more on barkada. So sila, ang sabi ko naman is, okay lang magkaroon ng barkada. Sabi ko, wala namang perfectong magulang at anak. Pero, sana naman, ayun, parang marunong silang irespeto pa rin yung mga magulang natin. Na kahit ganun sila, wag natin silang questioning kung bakit ganun sila, kung bakit ganun pagtrato nila sa atin. Kasi nga, meron tayong nagagawang kasalanan. Hindi lang din nila sinasabi sa atin na may nararamdaman sila or parang pagod na sila. Kasi nga, iniisip nila, kapag bumaba sila o parang pag sumuko sila, paano kayong mga anak?
1: Diba?
0: Kaya hanggat malakas pa kayo, mag-aral kayo para sa mga magulang, para sa mga magulang natin, para sa mga magulang nyo, at samahan nyo ng prayer. Huwag kayong lalayo kayo. Sa lahat ng gagawin nyo, mag-pray kayo, at syempre, kung alam nyo naman ng mali, iwasan na po natin. Lalo na, ang daming tukso dito sa mundo. Pwede kang matukso dahil lang sa barkada mo. Eh ikaw, may sarili ka naman ng pag-iisip kasi nasa tamang edad naman na tayo. Kung alam mong mali, huwag mo nang ituloy. Isip lagi ang mga magulang. Yun lang po.
1: Ayun, nako. Tama naman yun, ano? Sabi nga natin, di ba yun ang laging naririnig natin sa ating mga magulang? Malalaman mo lang yan kapag ika'y magulang na. Ayan, katulad ni Christel. Ngayon ay isang magulang na. So, nauunawaan na niya yung mga sinasabi sa kanya ng kanyang mga magulang. Nung araw, nasabi nga ni Christel, matigas ang ulo niya. Kaya, ayan ang nangyari. Yan ang nangyari. Ngayon, alam na niya.
0: Baka mamaya sabihin may mga tao na mamaya sabihin nila na pinopromote ko ang teenage pregnancy. Hindi pa pinopromote ang teenage pregnancy. Parang based off
1: yun experience lang. Oo.
0: Experience lang po. Baka mamaya may nakaload na kabataan. Ay, kaya daw tumino kasi ganito ba? Alam niyo?
1: Oo. Ayan. Kumbaga, ang kay Miss Christel naman, naranasan niya, no? Na sana hindi nyo na din pagdaanan, sabi nga, hindi ba? So, alam na niya kung bakit. So, kumbaga, huwag nyo na siyang sundan pa sa mga nagawa niyang pagiging matigas ang ulo. Yun naman ang kay Miss Christel, Nung araw na pagiging matigas ang ulo niya, ayaw niya sumunod. So, merong kapalit na nangyari, no? Na kung tutuusin, sabi nga, hindi naman maganda, pero hindi naman niya, kumbaga, tinanggap na niya dahil nando na yon Pero kung maiiwasan sana, no? Yun lang naman. Para sa mga kabataan, sabi nga, mag-focus kayo sa pag-aaral hanggang kaya kayong paaralin ang inyong mga magulang, ano? Samantalahin nyo yun. Oo, yun ang pinakamahalaga.
0: Parang may papamana ni, wala man silang may pamanang whatsoever.
1: Kayamanan, oo.
0: Isang individual.
1: Nako, maraming salamat Miss Christel Marie Campos, ano, sa mga i-share mo dito sa amin. Sana sa mga listeners and viewers natin ngayon, ano, marami po sana kayong natutunan at na-inspire kayo sa mga pinagdaanan ni Miss Christel. Maraming salamat Teacher Christel, at hello sa iyong baby. Shout out mo siya.
0: Nasa school po siya ngayon.
1: Okay.
0: 3 PM. Kaya tinitingnan ko po yung time, baka mag-chat yung teacher niya.
1: Kailangan na sundi. Ayan.
0: Nasok kanina. Gusto niya. Sabi niya, gusto ko din makita. Sabi niya, nag-interview ka doon, di mo ako sinama. Gusto ko din makita. Sabi niya, gusto niya din doon.
1: Kaya i-shout out mo siya para mapanood niya mamaya.
0: Hi, Saya. Panoorin na lang ito mamaya. Kasi nga nag-school ka, alak, hindi pwede yung absent. Sabi ni ma'am, di ba? Mag-aral ka mabuti. Love you.
1: Maraming salamat. Nakasama po natin si Christel Marie Campos, ang licensed professional teacher. Thank you and good luck po, Mama Christel. Samantala, bigyan-daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
5: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Para sa ating tips, wise tips ni Nanay. Ready ka na ba? Eto, tips po ito ano, para sa mas epektibong check-up. Bago tayo magpa-check-up sa ating mga pinagkakatiwalaang doktor, mahalaga pong maghanda ng maayos ano, para maging malinaw at tama ang ating konsultasyon. May ilang gawain na dapat talagang iwasan at may mga dapat namang simulang gawin para mas maging effective nga ano, ang iyong pagbisita at nang makuha mo ang tamang diagnosis at gamutan. Meron kasing iba dyan, ano? Babanggitin ko, ang aking kapatid, pagka daw siya'y mag, di ba, merong nagpapa-blood chem siya every 3 months. Pagka malapit na yung kanyang blood chem, iiwasan niya yung mga pagkaing bawal. Kasi makikita yun sa result, hindi ba? So, hindi dapat ganon. Dinadaya nung iba dyan eh, hindi ba? So, eto po yung mga bagay na dapat itigil bago mag-doctor appointment. So, eto. Pag inom ng gamot nang hindi sinasabi sa doktor, pwedeng maka-apekto po kasi ito ano, sa result ng test or ng diagnosis. O, diba? Iinom ka para bumaba ang iyong cholesterol or BP, diba? Uminom ka ng gamot para pagdating mo doon sa doktor, eh, mababa, hindi ba? Pagtatago ng totoong sintomas. Halimbawa, mas mahirap makuha ang tamang diagnosis. So, mas makabubuti po na sabihin sa doktor kung ano yung mga nararamdaman mo. Ipaliwanag mo na kagad sa kanya para makatulong ito ano, sa kanyang diagnosis. Pagkain bago fasting. Test, ano? Kasi diba merong mga test na kinakailangan ng fasting. So, iwasan, ano? Kasi makakadagdag ito. Halimbawa, nakaka-apekto ito sa blood sugar at cholesterol results. Diba? Huwag ka munang kakain bago ka magpa-test. Or pag inom ng alak, nako bawal ito. Pwedeng magbago ng blood results at symptoms. Halimbawa, yung night before, ano, umaga ang check-up mo, huwag ka munang uminom, palipasin mo muna. No? Pagpupuyat or sobrang puyat, nakaka-apekto din ito sa blood pressure at overall readings. Halimbawa, mga 2 hours lang ang tulog mo bago ang check-up. Siyempre, makaka-apekto yan sa BP mo. Yung mga tipong ganun, ano? Pagiging late or rush, ayan, nai-stress ka. So, posibleng tumaas din ang BP mo. Diba? Hindi magiging maayos kasi late ka eh. Nagmamadali ka eh. Hindi paglilista ng sintomas. Ayan, makakalimutan mo pagdating mo sa doktor. Hindi mo masasabi lahat ang detalye. So, pag uwi mo, naku, nakalimutan ko palang sabihin kay Doc kanina. O, diba? Kasi dapat ililista mo bago ka magpunta. Kaya ka nga magpapacheck up eh. Dapat lista mo ganito. Nararamdaman ko, bago, pagbangon ko, pagising ko, parang na liliyo ako, yung mga ganon. O, gantong oras pag nag-BP ako, eto, isang linggong BP ko. Dapat ganon, nakalista. Alam mo kung kailan ang check-up mo para pagdating mo, maipipresent mo lahat. Wala kang makakalimutan. Pag Google or self-diagnosis lang, nako, ayan, marami sa atin ganyan, ano? Kay Dr. Google na lang nagtatanong. Nakaka-confuse at minsan mali ang conclusions. Kasi diba, iba-iba. Meron kasing ibang sintomas, pare-parehas, pero iba naman ang pinanggagalingan. So kaya nga tayo nagpapa-check up sa ating mga pinagkakatiwala ang doktor eh, diba? Pagkakape or energy drink bago mag-BP check. Nako, pwedeng tumaas ang blood pressure natin. So huwag iinom. At pagpapalit-palit ng kwento. Nalilito yung doktor, ano? Kasi minsan, pinagtatakpan natin eh, natatakot tayo sa ating maririnig kapag sinabi natin yung totoo. Kaya minsan, iniiba-iba natin, ano? Which is nakakalito yon. So, yun yung mga bagay na dapat itigil. So, ito naman yung mga bagay na dapat simulan gawin bago mag-doctor appointment. Una, ayan, katulad kanina, sabi, hindi naglilista. Maglista po tayo, ano? Mas madaling matrack kasi ang ating kondisyon, ano? Yun nga, sabi natin, BP, kung mataas ang BP mo, so araw, isa sa umaga, isa sa hapon, ilista mo yon daily, ano, kahit mga 3 days before ka magpunta sa iyong doktor. Isulat lahat ng iniinom na gamot or supplements, ayan, para iwas drug interaction kasi meron pong mga gamot na hindi dapat iniinom ng magkakasabay, di ba? So, ilista po natin. Tandaan kailan nagsimula ang sintomas. Ayan, importante po sa diagnosis yan. Para pag binigyan tayo ng gamot, eh, alam ng doktor, ano? Or magtanong ng maaga. Halimbawa, nakaramdam ka na. Eh, pwedeng magpatingin ka na agad. Huwag ka nang magantay ng ilang araw bago ka magpa-check up. Mas mabilis, ano? Na ma-resolve ang iyong nararamdaman. Dahil sigurado, tamang gamot ang maibibigay sa'yo. So, magpahinga bago appointment. Mas accurate po ang magiging vital signs. Halimbawa, syempre, matulog ng maaga bago ang check-up kinabukasan, hindi ba? Uminom ng tubig kung allowed. Kasi minsan merong test na ginagawa sa atin na bawal kahit uminom lamang ng tubig, hindi ba? So, alamin, ano, yung mga dapat kapag may test na isasagawa. Sinasabi naman yan, hindi ba, ng mga secretary ng mga doktor. May fasting po, bawal kumain ng gantong oras, hanggang gantong oras. Ito lang po yung late, na pinaka-late yung pwedeng kumain at uminom. O, di ba, yung mga tipong ganon. Dalhin yung medical records kung meron kayo para mas madali na ma-track ano, ng inyong mga doktor. Ang inyong history, hindi na masyadong maraming tanong-tanong. Babasahin na lang yung inyong record at alam na niya, no? Maganda ng family medical history. Ayan, di ba, lalo na kung ang mga sakit, diabetes, high blood, diba, yung sakit sa puso, ayan, usually hereditary, eh, diba? Yung nanay ko, yung tatay ko, may sakit sa puso, yung mga tipong ganun. So, para alam din ng doktor, ano po saan na nagmumula. At magsuot po ng komportabling damit. Mas madali ang physical exam kapag, syempre, loose ang damit, yung mga tipong ganun, hindi yung talaga mga body fit na mahihirapan ka, hindi ba? At dapat dumating ng maaga. At least, mga ilang minutes, 30 minutes bago yung appointment time mo, ba? Diba? Para at least mas relax ka. Hindi ka nai-stress. Para nang sa ganun, eh hindi rin tumaas ang iyong BP. Yan po ang wise tips ni Nanay.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Wais na misis! Diskarteng matinik! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
1: Tayo po'y unti-unti nang magpapaalam, ano? At babatiin muna natin ang ating mga regular listeners and viewers. Sina Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Si Cathy Pilyarina watching from Cubao, Quezon City. Si Romel Livid, mapagpalang hapon pong muli sa lahat, especially sa guest, ano? At kay Maring Nida Morada, good afternoon po, Ma'am Marinella. At syempre sa aking ating nenet at kuyang Andy ng Gabby's Diner. Binabati yung kanyang mga kasamahan dyan. Sina Chef Fernan, Rica, si May, si Mylene, si Diching Rose, si Michelle, si Marlon. At syempre sina Madam Cecil at Boss Edwin. At syempre congratulations kay Dion Blesser, ang anak ni na Cynthia Blesser, naninang ni Matthew. Congrats, Dion! Gumraduate siya kahapon. Sana all. Ayan. Magkarinigan po tayo ulit bukas, ano? Sa ganito pa ring oras. Dito po sa ating programang Home Eco Nanay. Dito sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. At maraming salamat sa ating technical side kay Julius, Marichal, Sam, Rona, Camille sa Marulas Transmitter, kena Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, Avi May, at sa ating executive producer kay Hazel. Samantala, ako po ang inyong nakasama sa Home Econ Nanay, ang inyong momshi.
5: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
3: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
3: World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan lang
3: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3,
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
7: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
14: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
15: Ano nangyari?
14: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
16: Ako sir, ambulance driver ako.
15: Ambulance driver? Oh.
16: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
15: Dahil hindi na umabot.
16: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
13: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
15: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
15: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
15: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Sitwasyon ng mga Pilipinong naiipit sa EDSA inaalala ni Pangulong Marcos Jr. Mula Malacanang may pag-ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Patuloy na nakasubaybay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sitwasyon sa EDSA kung saan mayroong mga nagtitipon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inaalala ng Pangulo ang kapakanan ng mga kababayang naantala ang biyahe at pagtatrabaho dahil sa nangyari sa EDSA. Kabilang anya sa minomonitor at inaalam ni Pangulong Marcos ang sitwasyon ng mga motorista at commuters na naipit sa trapiko. Kabilang rin ang pagtupad ng PNP sa kanilang mandato na magbigay proteksyon at seguridad sa mga inosente. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, NCRPO handang magdagdag pa ng 2,000 pulis para sa kilos protesta sa EDSA White Plains. Si Luisa Erispe sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Nasa 2,150 na ang deployed na police sa EDSA dahil sa kilos protesta na isinasagawa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero dahil as of 11:30 ng tanghali, umabot na sa halos 11,000 na mga individual ang nasa lugar, ang NCRPO handang mag-augment o magdagdag ng 2,000 police na ide-deploy sa lugar. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, ang mga idaragdag na tauhan ay magmumula sa iba't ibang police stations sa Quezon City at Police District ng NCRPO. Kung kakailanganin, ay patuloy silang magsa-standby ng mga tauhan. Bili naman ang NCRPO sa kanilang mga tauhan o police na nakadeploy kung maaari ay manatiling profesional sa pagpapatupad ng kapayapaan sa kilos protesta at patuloy din na pairalin ang maximum tolerance. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, House Leader nanawagan sa lahat ng sektor at kapwa mambabatas na suportahan at ipasa ang ganyang panukalang batas na naglalayong magpatupad ng staggered o unti-unting aumento sa sahod ng mga manggagawang Pilipino. May pag-uulat si Melanie Valdez-Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Umapila si House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor sa iba't ibang sektor at sa kanyang mga kapwa mambabatas na suportahan ang kanyang panukalang batas na naglalayong bigyan ng disenteng taas sahod ang mga manggagawang Pilipino nang hindi pinapabigat ang pasanin ng mga negosyante. Sa isinigawang pagdinig ng House Committee on Labor and Employment, binigyan diin ni Defensor na ang kanyang inihaing House Bill No. 8246 para sa isang staggered wage hike ay ang may pinakamata malaking pagkakataon o realistic chance na maipasa ang panukalang batas na aumento. Paliwanag ng mambabatas, ito ang nakikita niyang pinakamainam na solusyon upang maibigay sa mga manggagawa ang makatwirang dagdag kita na hindi naman nasisira ang mga micro, small, medium enterprise at ang malalaking industriya na siya nagbibigay ng trabaho sa milyon-milyong Pilipino. Narito ang pahayag ni House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor.
5: Kapag malaki po at biglaan ang pagtaas, siguradong patay ang bill at hindi matutuloy ang pagtaas ng sahod. Ngunit, kung reasonable at dahan-dahan ang pagtaas, sang-ayon sa kakayahan ng ating mga industriya at ng ating gobyerno, sigurado po akong matutuloy ito.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Senador Tito Soto naghain ng resolusyon para siyasatin ang epekto ng social media sa mga batang Pilipino. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Radyo Magazine.
6: Report.
3: Ini ha ini Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ng Senate Resolution 486 na naglalayong magsagawa ng investigasyon in aid of legislation hinggil sa epekto ng social media sa mga batang Pilipino at matukoy ang mga hakbang para mapalakas ang kanilang digital safety at kapakanan. Naayunin ang panukalang investigasyon na suriin ang epekto ng labis sa paggamit ng screen at pagkakalantad ng mga bata sa mga mapaminsalang online content sa kanilang mental health, kaligtasan, moral na pag-unlad at pangkalahatang kapakanan. Sisiyasatin din ng Senado kung may kaugnayan ng lumalaking bilang ng mga minor de edad na nasasangkot sa karasan, cyber-related offenses at ipamang mapanganib na gawain sa paggamit ng social media. Ayon kay Soto, bagamat nagbukas ang teknolohiya ng mas maraming oportunidad para sa pagkatuto, komunikasyon at pagkamalikhain, inilalantad din ito ang mga bata sa cyberbullying, online sexual exploitation, grooming, self-harm content, disinformation at mga material na may kaugnayan sa sugal. Ginit ni Soto na bago isaalang-alang ang mga mahigpit na hakbang gaya ng pagbabawal sa social media para sa mga minor de edad, kinakailangan munang magsagawa ang Kongreso ng masusing pag-aaral sa umiiral na mga batas, aktual na paggamit ng social media ng mga batang Pilipino at kakayahan ng pamahalaan na ipatupad ang anumang magiging regulasyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:07 to 8 a.m. para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: Learning from home may be boring.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
3: Wala, ma. Lumilimil po yata.
2: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
3: Mag-drop, cover, and hold.
2: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
3: Nay, yung pintana.
2: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
3: Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na.
2: Huwag kang pangungunahan ng nerbiyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
3: Sige, ma. Tara po.
2: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
3: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
2: Asus, akan ako talaga.
4: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
1: Radyo Magazine 1278.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
1: Collab.
5: Radio Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan ang gahaponan.
8: 66 Impormasyon.
10: GIS, your General Information Station.
1: Radio Magazine 1278 AM.
4: Radio Pilipinas.
6: Radio Publiko.
4: Radio Pilipinas.
11: Pilipinas, 3:09 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
12: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
1: Green Mindset.
12: Sa Radio Magazine 1278 AM.
11: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Martes, June 30, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
1: Set your mind to think green.
12: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
1: Green Mindset.
12: Kasama si Manuel Francisco sa Radio Magazine 1278 AM.
11: Para sa tuloy-tuloy, nagkuwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong

ng ating kapaligiran na para sa susunod pang henerasyon. At ngayon po ang hapon, habang inaantay po natin yung ating makakapanayama at makakakwentuhan ng ngayong hapon, pag-usapan po muna natin at pagkwentuhan po natin itong nakalipas pa din atin pong pakikibahagi sa Philippine Arbor Day, kung saan ito po no, yung malawakan o sabay-sabay na pagtatanim ng puno sa buong Pilipinas. At dito po sa ibinahaging kwento at impormasyon ng ating DENR Cagayan Valley, sa kanila po ang rehiyon, no, mahigit 91,000 na mga punla po ang itinanim sa buong lambak ng Cagayan sa paggunita po nitong nakalipas na Philippine Arbor Day. Sa pagdiriwang nga po ng Philippine Arbor Day, mahigit 91,000 na mga punla ang naitanim sa natukoy pong 89 planting sites na may kabuuang lawak na 111 hectares sa buong lambak po yan ng Cagayan, sa tulong po ng nasa 8,000 volunteers mula po sa iba't ibang sektor. Nakita po natin, no, sa ibinahagi pong impormasyon at ulat mula sa ating DENR ay talagang buong Pilipinas po, no, ang sabay-sabay na nagbayanihan at nagtulungan po upang makapagtanim. Ang target nga po, no, ay 3 million na puno ang ating maitanim. Kaya po itong mga impormasyon at kwentong nagmumula po, no, mula sa ating mga DENR regional offices ay pagpapakita na buong Pilipinas po yung nakiisa sa sabayang pagtatanim ng puno. Kasabay nito, ang paglulunsad din ng programang Lunti ang Bukas ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na naglalayong pagsamahin ang forest restoration, urban greening at aktibong pakikilahok ng komunidad tungo sa mas sustainable at lunti ang kinabukasan ng bansa. Muli po, no, yung pagsamasamahin natin at pag-ugnayin po natin yung iba't ibang programa ng ating DENR para po sa kabuuan ng pangangalaga ng ating kalikasan. Iyan po yung gusto nating makita. At ang pinaka gusto po nating masaksihan ay talagang maging mabunga, talagang maging maganda yung resulta po nitong mga programang ito. Binigyan din ni DENR Cagayan Valley Regional Executive Director Ismael Manaligod ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, mga komunidad at iba't ibang sektor upang mapalawak ang mga green spaces at maisulong ang responsableng pangangalaga sa kalikasan. Upang masiguro ang survival ng mga naitanim na punla na pagkasunduan ng mga city at municipal environment and natural resources officers ng iba't ibang local government units sa rehiyon, na regularan na i-monitor at pangalagaan ang mga planting sites. Ito po, no, itong hashtag Lunti ang Bukas at ito pong pakikibahagi ng atin pong mga DENR regional offices at syempre po, no, yung pakikipagtulungan din ng ating mga local government units. Ito po yung pinakamagandang nangyari dito po sa nakalipas na Arbor Day at tayo po ay looking forward na yung mga naitanim pong puno nitong Arbor Day 2026 ay talagang yumabog, mapangalagaan at syempre po, no, muli aasa po tayo sa ating LGUs at sa ating local communities para makita po natin na lumago at yumabong po itong mga punong ito. Muli, ito po ay ulat at impormasyon mula sa ating DENR Cagayan Valley. Maaari niyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. No? At gaya po ng ating binabanggit kanina, meron po tayong makakakwentuhan at mahalaga po na mapag-usapan po natin itong usaping ito. Itong isa na naman pong suliranin at banta po, no, para sa ating kalikasan at banta po para sa ating bansa. Talakayin po natin itong madiumanoy iligal na pagtatapo ng electronic waste mula po sa US patungo dito sa Pilipinas. Alamin po natin ang aksyon ng Environmental Task Force Against Illegal E-Waste Imports to the Philippines o Task Force End E-Waste Imports. At makakasama po natin ngayong hapon si Bantoxics Advocacy and Campaign Officer Mr. Tony Dizon. Magandang hapon, sir, at welcome po muli dito sa Kwentuhang Green Mindset.

0: Magandang hapon, Sir Manuel, at magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay dito sa Green Mindset sa Radyo Magazine.
1: Yes sir, nako maraming salamat po sa inyong pagsama ngayon sa atin upang maipaliwanag din po no, at mahalaga na maunawaan po ng ating mga kababayan itong suliranin, itong bantang ito sa atin pong bansa. Maaari niyo po ba kaming kuwentuhan tungkol po dito sa illegal shipment ng e-waste na mula po no, sa United States na dinala po dito sa ating sa bansa?
0: Tama yan, Manuel. Yung ating partner, ito yung Basel Action Network, isang US-based NGO din. Matagal na talaga silang sumusubaybay, nagmo-monitor ng mga iba't ibang mga klaseng mga kargamento, mga shipments katulad ng e-waste mula doon sa bansang US papunta doon sa iba't ibang mga bansa. Lalong-lalo na dito sa Asia, kabilang na dyan sila rin yung siguro kung nabalitaan mo yon, no? Mayroong kasalukuyang ganitong klaseng sitwasyon din sa Thailand na galing din sa US papunta din dun sa bansang Thailand. At ito nga yung nangyari sa atin na kung saan ay na-monitor nila, ginamitan ito ng mga trackers para talaga masiguro na yung shipment na yon ay mula sa US at natuntun nga ng mga trackers na ito ay papunta dito sa ating bansa. At ito nga po ay natuntun dito mismo sa Subic Bay, Freeport. At mula po noon, nagsinimula nila ito last year, Sir Manuel, March ng 2025, nagsumite, nagpadala kagad ng mga alerto, alerts kung tawagin, pero ito ay information sa ating Bureau of Custom para nga maabisuhan sila na may mga ganitong klaseng shipments ng mga e-waste na pumapasok dito sa atin bansa. Nagresponde ang Bureau of Custom at sinabi na hindi nila mamomonitor ito, hindi nila may inspect ito dahil na rin nga sa may kasalukuyang RTC ruling na ipinagbabawal yung kumbaga hindi ito ay labas na dun sa jurisdiction ng Bureau of Custom dahil nga po meron ding sariling custom authority ang SBMA. At ikalawa ay ang unconstitutional din yung declaration nito dahil nga raw sa kaya hindi na kinakailangan yung tinatawag na pre-shipment importation clearance. Ito po ay direktang paglabag, lalong-lalo na Sir Manuel na ang Pilipinas ay signatory tayo doon sa tinatawag na Basel Convention. Ang Basel Convention ay ito po ay isang pandaigdigang tratado na kung saan pinipigilan, kinokontrol yung ganito pong tinatawag na transboundary movement ng mga hazardous waste. Kabilang na po dyan yung e-waste, no? Ibig sabihin, kung meron mang ibang bansa na dadalhin yung kanilang mga hazardous waste or e-waste papunta dun sa isang bansa, as long na sila ay signatory, merong nire-require po yan na tinatawag na prior informed consent. Ibig sabihin na abisuhan mo muna yung gobyerno na tatanggap or magiging recipient nito. Dapat po may ganong klaseng tratado or proseso na dapat gawin. Ikalawa, siyempre, i-inspectionin din yan, no? Kasi baka nga naman, katulad nung naalalan mo, Sir Manuel, nung dumating yung mga Canada waste dito sa atin, ang declaration nito ay recyclables. Pero nung binuksan ng mga custom authorities, talagang ang sumambulat sa atin ay basura talaga. So ito yung iniiwasan nitong tratado na to, yung maging tapunan ng ibang malalaking bansa, yung mga developed countries, yung mga developing countries katulad po ng ating bansa.
1: Ngayon po no, yung malinaw na kumpirmado na ito pong mga e-waste, ito pong hazardous e-waste na ito ay nagmula po sa US at dinala dito sa ating bansa, specifically dyan po sa may Subic Bay Freeport. At sir, nabanggit nyo nga po no, na ito ay nangyayari din pala no, sa ibang bansa tulad po ng Thailand. Pero sir, dito sa Pilipinas, ito po ba yung unang pagkakataon na may ganitong insidente na mistulang ginagawa po ng tapunan ng basura tayong mga developing countries tulad po ng Pilipinas?
0: Hindi Manuel, kumbaga hindi ito yung parang pinakauna, meron pa tayong, kung maalala mo, hindi ko lang matandaan na yung taon, nagkaroon din ng ganitong klaseng attempt na mula naman sa South Korea na mga basulat, electronic waste din ito. At ang sinasabi ay ano no, for recycling, for assembly, pero nung bumunga dito sa atin, talagang basura na talaga ito no, na parang itatapo na lamang. So yun yung iniiwasan, yung ganitong klaseng sitwasyon, kaya nga po tayo ay kumbaga naging bahagi yung ating bansa as signatory dito sa Basel Convention. Subalit sa sitwasyon na ito, Sir Manuel, ay medyo kakaiba dahil ang US ay hindi po signatory dito sa Basel Convention. Ibig sabihin po, kung hindi ka po signatory, ang kategorya po ng ganitong klase mga shipment ay illegal.
1: So yun po no, yung magandang paliwanag na itong insidenteng ito, ito pong pagdadala nitong mga hazardous e-waste na ito sa Pilipinas ay technically considered pong illegal. At sir, ano pong mga batas, pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin yung mga batas at mga pulisiyang nalalabag po nitong bansang US sa pagdadala po nila ng e-waste dito sa ating bansa? At sir, same case po ba na ito rin pong mga dinalang basurang ito no, ay dineclare din po as recyclable?
0: Hindi yan yung hindi pa natin alam pagdating doon sa declaration, Manuel, kasi nga hindi nga pinahintulutan yung ating Bureau of Custom na inspectionin, tingnan, kasi kumbaga nag-go beyond nawala doon sa proseso o protocol na dapat kung may dadating man dyan dito. Yan yung proseso sa atin, Manuel. Pag may dadating na shipment, dadaan dapat yan sa Bureau of Custom, titingnan yung mga papeles, dokumento, declarations at iba pa. I-inspectionin din nila yan kung sakaling meron tinatawag na misdeclared. Pero ito po ay direktang dumiretso na kagad sa SBMA. Kaya po talagang yung panawagan natin na maging transparent, panawagan natin talagang ipakita no itong mga dokumento na to para malaman natin no kung ito ba ay merong direktang paglabag. Paglabag yan, pag pinag-usapan kasi natin, Sir Manuel, na regulations dito sa atin or batas patungkol po dyan, meron po tayong gumagabay na Republic Act 6969 o yung Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act. Isa po yan doon sa batas na kung saan meron pang mga supplemental implementing rules and regulation yan na tinatawag na DAO 2013-22 na kung saan inuobliga talaga na meron tinatawag na pre-shipment importation clearance. Kailangan po maklaro yun na merong clearance muna na talagang ito ay ano no, kumbaga hindi basura, merong mga recipient, ikatlo ay yung ano no, yung saan ito madideclare din kung saan ito gagamitin no. Kailangan malinaw po yun ito po yung nagiging sitwasyon natin kasi may pagtingin tayo na kung sakaling napapahintulutan yung ganitong klaseng shipment transactions, paano pa po kaya no kung yung iba pa ay gumawa rin ng ganitong klaseng pamamaraan na kung saan dumediretso na kagad doon sa isang lugar sa atin na may sariling jurisdiction, di wala na po tayo kagad control doon. Yun nga po yung purpose kung bakit po tayo signatory sa Basel Convention para talaga makontrol yung ganitong transboundary movements ng ganitong klaseng mga basura. Ang SBMA po ay bahagi ng Pilipinas. Therefore, tayo, ang Pilipinas ay signatory sa Basel Convention. Therefore, ibig sabihin po nun, covered pa rin po ito ng convention.
1: So yun po, no, dito po sa available information at sa inyo pong mga nabanggit, ang malinaw po, no, ay talagang merong paglabaga, meron pong kakulangan na sa transparency ito nga naging proseso dahil dumirekta po, no, dito sa ating Subic Bay Metropolitan Authority. At sama, sir, no, i-emphasize po natin na itong SBMA ay bahagi pa rin ng Pilipinas, so technically ay meron po tayong jurisdiction. Pero sir, pag-usapan natin
0: po yun. Apo, at dagdagan ko rin, Sir Manuel, na kahit po sabihin natin may sariling custom authority ang SBMA, meron po tayong environmental laws dito. At yung batas na yan ay dapat po sumasakop din maging sa loob ng SBMA. Ang pinag-uusapan po natin dito, Sir Manuel, 234 containers na suspected e-waste at isang container ng plastic waste. Hindi lang man po ito isang container lamang eh, o dalawang container lamang. More than 230 plus containers po ito. Ganun po ito kadami. At ano pa lang po ito since March of 2025. Eh, kung nakakalusot po yung ganitong klaseng mga transaction, ganitong klaseng mga shipment, may possibility po na maging daan din ito para dun sa iba pang mga bansa na gumawa ng ganitong klaseng pamamaraan.
1: Yun po, no, tama, yung malinaw na kakulangan na ng transparency at ito po, no, bilang isang illegal na proseso ay maaari pong mag-encourage na ganun po pala nagkukulang yung ating authority, ganun po nagkukulang yung ating mga batas dahil hindi po natin mapapanagot yung mga involved po dito. Pero sir, sa usapin po ng ating mga government agencies, sino po yung mga technically dapat involved at nakatutok po dito sa inyong natukoy na suliranin ngayon yon na pagdadala po ng e-waste dito sa may Subic Bay Freeport?
0: Pag pinag-uusapan po natin ay mga shipment, transboundary movement, dalawang ahensya po yan. One is of course yung ating DENR, na kung saan sila rin po yung kumakatawan sa Pilipinas pagdating po sa Basel Convention. At syempre yung ating Bureau of Custom dahil nga po point of entry. Pag lahat po ng mga pumapasok sa atin ng mga shipments, dapat po talaga ay minomonitor at ini-inspect ng ating Bureau of Custom. Sa pagkakataon po kasi na to ay na-prevent sila na gawin yung kanilang regulatory function dahil na nga rin po doon sa existing RTC ruling. At yan nga po ay isa sa tinitingnan ng ating grupo nitong task force na mabago itong ruling na ito dahil ito nga po yung nag-prevent sa ating Bureau of Customs na mag-inspect dyan po sa loob ng Subic.
1: Sir, para po mas maunawaan ng ating mga kababayan. So overall, sir, ano po yung pinaka ipinaglalaban? Ano po yung nais na makuhang resulta nito pong task force and e-waste imports para po makuha din natin, no, yung koordinasyon po mula sa ating mga government agencies at iba pang stakeholders para po masolusyunan itong problemang ito?
0: Ang unang-una dyan siguro, Sir Manuel, kung sakali man pong merong anumang kasunduan sa pagitan ng US at ng Pilipinas na nagpapahintulot sa US na maging legal yung pag-export ng e-waste, ito po ay dapat talaga nating tutulan, no? Lalong-lalo na kung magiging pong tambakan ng basura yung ating bansa. Ikalawa, pigilan yung pagpapatupad ng mga bagong batas na magpapahintulot sa US o maging siguro sa ibang bansa din, no, na ipasawalang visa yung Basel Convention, lalong-lalo na dito sa mga special economic zones dito sa ating bansa. At syempre, patuloy na pagbabantay natin, Sir Manuel, no, doon sa mga ganitong klaseng mga shipments, napigilan na natin yan during the time ng Canada waste, South Korea waste, no, na pagpasok dito, At ngayon naman po ay dito sa ano no sa mga basura mula po sa US. At sabi nga eh signatory tayo dito San Manuel. Tayo ay obligado, tayo ay may mandato para protektahan ang ating bansa na maging recipient ng ganitong klaseng mga basura mula doon sa mga malalaki o mayayamang bansa. Huwag naman po sanang gawing tapunan ng basura ang ating bansa.
1: Ayun po, no? Yung gusto nating maging malinaw kung meron nga bang existing na agreement between US at sa bansang Pilipinas dito po sa ganitong proseso. At syempre po, no, ang nais din nating bigyang diin at ipaglaban dito na hindi po maging tapunan, na hindi po maging basurahan ang Pilipinas ng mga basura pong nagmumula sa ilang malalaki at mayayamang bansa. At sir, para din po, no, maunawaan ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga kababayan natin na within the area dyan po sa may Subic, gaano po kadelikado yung ganitong uri at syempre po, no, ganitong karaming mga e-waste na panigurado po, no, ay banta sa ating kalikasan at banta rin po sa ating kalusugan. No?
0: Tama yan, Sir Manuel. Pag pinag-uusapan natin ang e-waste, ang kategorya po kagad nito ay hazardous waste. Pag sinabi po natin hazardous, ay may dulot ito na peligro sa ating kalusugan, sa mga workers, sa mga magagawa, no? Kung merong mga nagre-resiklo nitong ganitong klaseng mga basura. At siyempre sa ating kalikasan dahil kung makikita natin doon sa ilang mga footages na halos nabibilad ito, naarawan, nauulanan, posibleng kumatas, mag-leachay o mag-leach, no, yung katas mula po sa ganitong klaseng mga basura. Ang e-waste po ay may taglay ng mga iba't ibang mga nakalalasong kemikal na delikado yan, hindi lang po sa ating kalusugan kundi maging sa ating kalikasan. Ang location po mismo ng SBMA ay halos katabi po ng karagatan, kaya po mas napabahala tayo na posibleng makontamina yung ating katubigan, lalong-lalo na kung hindi po ito napapangasiwaan o napapangasiwaan ng maayos. Kaya po, mahalaga po, mas marami nga po, Sir Manuel, yung ating katanungan dito. Kaya nga po, tayo ay naghahanda din, lalong-lalo na may patawag din po as an update yung ating Bureau of Custom. At least, meron na po tayong one step at a time na nagiging effort para po talaga mapag-usapan ito. At the same time din ay ma-prevent na nga natin yung ganitong klaseng mga sitwasyon, ganitong klaseng mga pangyayari na kung saan ang mga malalaking bansa naghahanap po yan talaga ng mga matatapunan ng kanilang mga basura, eh wag naman po nilang gawing tambakan ng basura ang Pilipinas.
1: Ngayon po, no, yun dapat talaga nating bigyang diin na hindi dapat nating hayaan na maging basurahan at maging tapunan po ang ating bansa. At sir, nakita po namin na nakuha rin po natin yung suporta mula po sa ating ilang mga mambabatas. Any development po, sir, na nakatutulong upang mas mapatibay po itong laban natin dito po sa pagpigil na maging basurahan po itong ating bansa?
0: At tama yan, Sir Manuel, sa tulong po ng Makabayan Block, ng mga kongresista po natin dyan. Isa po sila doon sa nag-file na kagad nitong inquiry. Mahalaga po ito, Sir Manuel, dahil na rin may ongoing pong pagripaso, pag-review at pag-amend po nung tinatawag na Republic Act 6969. At kasama po yan sa tinatalakay, no, yung ganyang provisions related po doon sa authority, especially ng mga free ports po natin. Kaya po mainam na maisama ito at agaran na sana na magkaroon kagad ng inquiry, lalong-lalo na sa ating kongreso, mapag-usapan. Kasi hindi lang po ito ano issue na kailangan po nating ipagpaliban, dahil ang nakasalalay po dito ay ang mga international law, yung ating national law na kung saan ay kumbaga hindi binibigyan ng importansya pagdating sa ganitong klase mga transaksyon. At syempre, para maprotektahan natin yung ating kalusugan and at the same time yung ating kalikasan.
1: So yun po, no, talagang tayo po ay nagpapasalamat sa atin po mga mambabata, sa atin po mga lawmakers, sa atin po mga elected officials na nakatutulong po sa atin upang tumugon sa ganito pong suliranin. Pero sir, overall, dito po, no, sa inyong nabuong task force, katuwang po yung iba pang mga environmental groups, initially, ano po talaga yung gusto nating makuhang suporta at makuha pong sagot mula sa ating pamahalaan para po mag-proceed talaga at mag-materialize po itong ninanais natin na mapigilan po itong maaaring mas maging malaki at lumalapang problema sa ating bansa?
0: Unang-una, talagang yung enforcement mismo. Maganda yung mga batas na meron tayo. Kahit pasabihin natin may mga ilang mga kakulangan, ma-enforce ito ng maigi at kumbaga walang dapat na magbigyan ng special na attention pag pinag-uusapan po natin yung mga environmental laws po natin dito. Ikalawa, yung pagpapatupad mismo nung Basel Convention, at yun nga, syempre, isa sa pinupursigin natin yung pag-ratify pa doon sa Basel Ban Amendment. Yan nga po yung makikita ninyo sa aking screen, no? Yung pagpupursige pa. Dahil nga, kumbaga paghahanda rin natin ito, Sir Manuel, sa mga susunod na mga henerasyon na kung saan, yun nga, no, yung mga malalaking bansa, maghahanap yan talaga ng matatapunan ng kanilang mga panapon. At ganito pa, kung ganitong hazardous waste ang pinag-uusapan, huwag naman po sana lagi yung Pilipinas yung binibigyan kagad ng pagkakataon na ano, no, na unahin. Mahalaga po na mapigilan natin ito dahil na nga rin sa may dulot ito na peligro sa ating kalikasan.
1: Mm-hmm. At syempre sir, no, we are very optimistic. We look forward na magbunga po, no, itong ating pag-aksyon, ito po ng pagtutulungan natin. Kapag napigilan po natin na itong ganitong aksyon, yung pagdadala po ng mga basura, mga hazardous e-waste ng US dito po sa ating bansa, ito pong mga existing na nadala na po dito sa ating bansa, ano pong mangyayari? Ito po ba eventually ay ibabalik din po natin sa US? At ito rin po, no, yung magiging maganda ang mensahe para sa kanila na talagang tumututol po tayo sa mga ganitong aksyon.
0: At tama yan, Sir Manuel. Similar yan dun sa nangyari doon sa Canada Waste, na kung saan, bagamat sabihin natin, no, out of the 103 containers ng mga basura mula Canada, I think 69 na lang yung ating na-repatriate. At yan din po sana yung ating gustong mangyari, no? Yung mga natira, kung meron man, yung mga existing na nandito pa ay mapabalik doon sa kanilang bansa. Isa sa pinaka-anyan kasi, sabi nga, international crime ang kategorya, dahil nga po yung US ay hindi signatory dito sa party. So, kumbaga, wala silang karapatan na magdala ng basura nila dito sa ating bansa dahil nga hindi sila signatory. Kumbaga, hindi, ano yan eh, kumbaga, direktang paglabag kagad yun, Sir Manuel. Kaya po, kaya nga tayo nagpursige na maging signatory sa ganitong klaseng convention para maiwasan din ng ating bansa na maging tapunan tayo, lalong-lalo na ng mga malalaking bansa.
1: Mm-hmm. So yun po, no, yun talagang nilook forward natin na ganyan din po yung maging magandang resulta dito po sa ating mga ginagawang aksyon. At syempre sir, ito po, no, ay hindi lamang problema ninyong mga environmental groups, hindi lamang din po ito problema ng ating pamahalaan. Mahalaga din po yung involvement and knowledge ng ating pong mga kababayan. Paano po maaaring makatulong yung publiko dito po sa mga ninanais at isinusulong pong advokasya ng Task Force and E-Waste Imports?
0: Tama yan, Sir Manuel. Sa pamamagitan po siguro ng inyong himpilan, mas mabigyan ito ng pansin, mapag-usapan, no? Hindi lang po sana sa hanay ng mga environmental groups ito pinag-uusapan, kundi bawat isa po tayo ay meron pong papel, meron pong dapat na gampanan, dahil po ang issue ng e-waste ay hindi lang po yan issue ng ganitong klaseng shipment, no? Tayo nga mismo rito, Sir Manuel, sa bansa natin may problema nga tayo mismo sa ating domestic e-waste, tatanggap pa tayo ng ganitong klaseng basura mula po sa iba pang mga bansa. Kaya po, sa talaan nga ng Global E-Waste Monitor in 2024, eh, tayo ay pangatlo. Ibig sabihin, ganong karami yung dapat na pangasiwaan natin ng mga basura mula po dito sa e-waste. May mga pagkakataon talaga na kailangan natin itong bigyan ng pansin. At siyempre, malaki yung tulong na kung patuloy na mapag-usapan ito, patuloy na idiskurso ito para talaga maprotektahan. Dahil ang bawat electronics na ginagamit po natin ay may kagyat po yan na peligro. Dahil nga po, kabilang po yan doon sa mga hazardous waste na binabantayan, lalong-lalo na ng ating bansa.
1: Tama po yan, no? Na tayo mismo ay mayroon pong suliranin sa dami po ng e-waste sa ating bansa at hindi po natin kakayanin na dumagdag pa itong mga hazardous e-waste na nagmumula po sa ibang mga bansa. At syempre sir, itong suliranin na ito ay nangangailangan po ng aksyon at mahalaga din po yung ating mindset. Ano po ba yung dapat na maging mindset nating mga Pilipino? Syempre po, no, involved din dito yung ating mga lawmakers, yung ating pong mga nakaposisyon sa ating pong government agency agencies upang talagang labanan po, no, yung mga ganitong illegal na gawain. Ito po, no, yung usapin para sa ating kalikasan at syempre po para sa ating kalusugan, no.
0: Tama po 'yon. At syempre yung pagpapatupad mismo ng mga batas natin, lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ay hazardous waste, ay kailangan po talaga itong mas maging sincero tayo sa pagpapatupad nito. Papasok man ito ng bansa or sarili natin na suliranin, eh kailangan po natin itong ipatupad. Kabilang na din dyan, syempre, yung ating commitment, yung ating obligasyon sa Basel Convention dahil nga po tayo ay signatory. At syempre, inaasam natin na magkaroon ng maayos na pag-uusap, malinaw na solusyon dito sa mga sa kakaharapin natin sa mga susunod na mga araw, patawag man ito ng ating pamahalaan at iba pa, masolusyonan itong problema na ito. Dahil nga po, hindi lang ito isang beses lang na nangyari sa atin. Maraming beses na. Marami na tayong karanasan, lalong-lalo na sa pagpasok ng ganitong klaseng mga kargamento na mula sa ibang mga bansa. Iwasan lang po talaga natin na maging tapunan talaga tayo ng basura ng iba pang mga bansa.
1: Ako sir, maraming salamat po sa patuloy ninyong monitoring ng Ban Toxics at lahat po ng mga kaugnayan na environmental groups na nakabahagi po nitong task force and e-waste imports. At kami po, no, looking forward at kami rin po na magmo-monitor sa magiging development ng atin po ng pag-aksyon at paglaban upang hindi po maging tapunan ng basura ang Pilipinas. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset.
0: Maraming salamat Manuel at mabuhay po ang inyong programa Green Mindset Radio Magazine.
1: Muli po atin pong nakapanayama si Mr. Tony Dizo ng Advocacy and Campaign Officer ng Banda Toxics. Muli po, no, sundan nyo lamang ang Facebook page ng Banda Toxics at ng iba pa pong mga environmental groups na kabahagi nitong Task Force and the E-Waste Imports. Muli po, no, yung simple at malinaw na mensahe po ng panawagan ng Banda Toxics at ng Task Force and E-Waste Imports ay huwag po nating hayaan na maging basurahan, maging tapunan po ng mga hazardous e-waste at iba pang basura ang atin pong bansa, ang Pilipinas. Muli po, no, subaybayan po natin ang Facebook page ng Ban Toxics at suportahan po natin yung kanilang mga advokasya na ang layon lamang po, no, ay maprotektahan ang ating bansa, maproteksyonan po ang ating kalikasan, gayon din po ang ating kalusugan, no? Ang oras po natin, 3:46 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
3: Sa kabilang kuwa. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
4: Hala, ma. Ano bilang dental po yata?
3: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
4: Mag-drop, cover, and hold.
3: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
4: Nay, yung pintana.
3: Iwasan mo din anak yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
4: Opo, Ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
3: Huwag kang pangungunahan ng nervyos anak at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
4: Sige, Ma. Tara po.
3: Naku anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
4: Got it, Ma. Thank you po sa reminders. Anong nalang ang gagawin ka kung wala ka?
3: Asus, ang anak ko talaga.
2: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
9: Singin mo na lang ako.
8: May OPM na makaluma.
9: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
8: May OPM na rock.
9: Oh!

0: OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
1: Ang limit natin.
0: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
13: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Set your mind to think green.
16: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
15: Green Mindset.
17: Ang oras po natin, 3:50 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos, ngayong hapon, bigyang daan po muna natin ang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas sa Tayuga. Department of Agriculture Regional Field Office 1 pinaigting ang organic agriculture sa rehiyon. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayuga, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
18: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
19: Pinalalakas ng DA Regional Field Office 1 ang pagpapaunlad ng organic agriculture sa Ilocos Region sa pamamagitan ng capacity building at pagbuo ng development plan para sa Regional Organic Agriculture Center o ROAC. Sa loob ng 4 araw, nagsama-sama mga kinatawan mula National Organic Agriculture Program, Research and Development Sector, RAED, mga research stations ng DA, PGS Group at mga lokal na pamahalaan upang pag-isahin ng mga hakbang para sa mas matatag na pagpapatupad ng mga programang pang-organikong agrikultura. Kabilang sa mga tinalakay ang mga prioridad na pasilidad, serbisyo, programa at iba pang intervensyon para matiyak ang epektibo at pangmatagalang operasyon ng ROAC. Isinagawa rin ang short, medium at long-term planning workshop para bumuo ng mga panukalang proyekto at aktibidad para sa susunod na yugto ng pag-unlad ng sentro. Nagbahagi rin si Dr. Marvin Quilates, Regional Organic Agriculture Focal Person, ng mga rekomendasyon mula sa mga naunang workshop upang makatulong sa paghubog ng mga estratehiya para sa pagpapalago ng sektor. Bilang bahagi ng aktibidad, nagsagawa rin ng learning visits sa Inuwayan Farm at Cardoms Farm upang pag-aralan ng mga pinakamahusay na practice sa organikong pagsasaka at sustainable farming systems. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
18: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
16: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
17: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng kwentuhang Green Mindset. Muli po nais po nating pasalamatan si Bond Toxics Advocacy and Campaign Officer Mr. Sony Dizon at muli po no, ang aming panawagan sa publiko at syempre po no, sa mga ahensya ng ating pong pamahalaan na involved dito po sa suliraning ito. Tayo po ay looking forward na talagang makuha po natin no, yung pinakamagandang marisulta resulta, syempre po, no, yung transparency at yung tama ng impormasyon po, no, patungkol dito sa atin pong paglaban na maging tapunan, na maging basurahan po, no, itong ating bansa ng mga basura, lalo na po itong mga hazardous e-waste na nagmumula po sa ibang mga bansa. Muli po, no, ito yung malinaw na mayroon pong kulang sa transparency, hindi po dumaan sa tamang proseso itong pagdadala nitong mga illegal hazardous e-waste na ito. Muli po, no, sana ay maging kabahagi po tayo ng aksyon, maging kabahagi po at magbunga po, no, itong efforts ng atin pong mga environmental groups na kabahagi po dito sa task force and e-waste import. Muli po, no, subaybayan lamang po natin ang Facebook page ng Bantok 6 at ng mga kaugnay pa pong environmental groups na kabahagi ng Environmental Task Force Against Illegal E-Waste Imports to the Philippines. Muli po, no, huwag nating hayaan at muli sana po, no, mapigilan po natin itong mga ganitong aksyon. Muli, ito po ay para sa ating kaligtasan, para po sa ating kalikasan at syempre sa pagsiguro po na mapapanatili natin ang ating magandang kalusugan at ang kalagayan po ng ating kapaligiran. Siyempre po, napasasalamatan din natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Merichol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Julian Calces. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Eskultura kasama ng inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili po ng nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga!
12: Trending issues na pinag-uusapan!
13: Mga programang aabangan!
10: Agahan hanggang hapunan!
8: 66 Impormasyon GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
13: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
1: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to, ha?
6: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
10: Radyo Magazine.
12: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
19: Ang taginting ng FM
20: at lakas ng AM
19: sa iisang himpila.
20: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak,
20: mas maraming mararating
19: at mas maraming maaabot ng impormasyon
20: at serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas.
12: News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
14: sa Philippine Sports Podcast.
12: Di papahuli
14: sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Impormasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
19: 738.
12: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
12: Sports Radio.
14: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
12: The AM and FM collab.
14: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
14: Collab.
16: Dagling kaalaman.
0: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
21: Dagling kaalaman. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278. AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
33: Ang oras, subong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
34: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: 92 trial days at 17 common witnesses, inaprubahan ng Senate Impeachment Court. Mula sa Senado, narito si Nympho Asuncion.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Aabot sa 92 trial days ang inaprubahan ng Senate Impeachment Court matay sa inilabas na pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pre-trial order na pirmado ni Senate President Sherwin Gatchalian na siyang magiging presiding officer din ng impeachment court, inaprubahan ang hiling ng prosekusyon na 62 trial days at 30 trial days naman para sa defense team ni VP Sara. Nakasaad din na magsisimula ang impeachment trial sa July 6 at gagawin ang paglilitis tuwing Lunes, Martes at Miyerkules mula alas 2 ng hapon. Ang schedule ito ay hanggang bago ang SONA ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Magkatapos ng SONA at sa pagbubukas muli ng sesyon ng Senado ay gagawin na ang impeachment trial tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes mula alas 3 ng hapon. 57 na testigo ang inilista ng prosekusyon na ihaharap habang 45 naman sa depensa at mula sa mga ito, 17 ang common witnesses o parehong ihaharap ng prosecution at depensa. Nasa pre-trial din na Filipino at English ang gagamitin sa paglilitis pero magdedepende pa rin sa control ng impeachment court at sa availability ng interpretation kung kailangan. Nasa pre-trial order din ang disclosure ng balak idagdag na testigo 3 araw bago ang nakaschedule na pagharap sa paglilitis. Naibigay na sa defense and prosecution team ang kopya ng pre-trial order at mayroon sila hanggang Huwebes para magkomento dito. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympho Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Belgian Deputy Prime Minister inaasahang bibisita sa Pilipinas ngayong Linggo. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Inaasahang bibisita si Belgian Deputy Prime Minister at Minister of Foreign Affairs, European Affairs and Development Cooperation Maxime Prevo sa Pilipinas ngayong araw, June 30 hanggang July 2, 2026. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa pagbisita ng Deputy Prime Minister, layong talakayin ang pakikipagtulungan ng Belgium sa Pilipinas pagdating sa trade at investment, creative industry, science and technology, maritime, labor mobility, information and communications technology at iba pa. Inaasahang pag-uusapan din ng DFA at ng Deputy Prime Minister ang hinggil sa ASEAN chairship at mga nangyayari sa Middle East at Europa. 33 years na mula nang bumisita ang isang Belgian foreign minister sa Pilipinas, kaya ang pagbisita ni Prevo pinapakita na matibay ang relasyon ng bansa sa Belgium. Ginugunita rin dito ang 80 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Sa ngayon, sa tala ng DFA, nasa 18,000 ang mga Pilipino na nasa Belgium. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Para sa iba pang mga balita, Leyte Solon, isinusulong ang Regional Mental Health Rapid Response Network matapos ang shooting sa paaralan sa Tacloban. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
3: Isang regional rapid response network na mga eksperto sa mental health at child protection ang planong itatag kasunod ng naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban. Layunin itong mapabilis ang pagtugon ng mga paaralan sa mga insidente ng karahasan, trauma at matinding stress ng mga mag-aaral. Ito ang inihayag ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez matapos ang kanyang pakikipagpulong sa mga opisyal ng CHED, DepEd, DOH at DSWD. Bukod sa pagbuo ng rapid response network, inilatag din ni Romualdez ay upang prioridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan, kabilang ang preventive education para sa mga estudyante, magulang at guro at ang mental health. Narito ang pahayag ni later Representative Martin Romualdez.
4: So let us demonstrate and show that we will come together as one, harnessing the resources, human capital, training expertise, volunteers, who have the capacity, the ability, and the experience. Magsama-sama na tayo. Let us put up the structures that are already actually in place. It is just a matter of manning these structures, these organizations, doing it in a cohesive manner, refining it along the way para ma-address natin yung problema agad.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At iyan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1270 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pang inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
5: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes light na buong family!
6: Tala kayang makakalikasan!
5: Anything under the sun!
7: Radyo Magazine 1278 AM
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo! Publico!
8: Radyo Pilipinas!
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
7: Samang impormasyon.
16: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
17: Aliw na kwentuhan!
18: Kabataan, kasama sa usapan.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Of course, isang oras po tayong magkakasama-sama para pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, At Radyo Magazine. Maaari din kayo mag-send ang inyong mga mensahe sa aming email. Isa na yan sa radiomagazine@gmail.com. At maaari nyo pong i-download ng libre ang aming mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Dito po sa aming mobile application, maaari nyo mapakinggan ang iba't ibang radio station. Mula po sa pamamahala ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. At syempre ngayong hapon, kaagapay din natin sa ating technical side sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Ron Esperanza, Frenny Camille Umali at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya atin nang simulan ang ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru
2: dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura! Iskultura!

Uy mga ka-frenny, maganda rin yung ating pag-uusapan ngayong hapon. Usapang pananamit muli ang ating kwentuhan ngayong hapon. Pero hindi lang basta-basta ang pananamit yan ah. Dahil alamin natin paano nagkakatagpo yung mga naging pananamit noon hanggang sa ngayon. And kayo ba mga ka-frenny, na curious ba kayo? Doon sa mga nababasa nating mga isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Rosa Rizal, kung gaano ba kayaman, gaano kayaman itong tela ng Pilipinas na meron simula pa noong panahon nila, no? Na ganun pala kakulay, even before ha? Kung gaano kakulay yung mga kadamitan na nakikita natin ngayon, eh mas makulay of course din noong nakaraan. And yun din yung ating pag-uusapan. Yung mga naging damit na naisuot dun sa mga naisulat ni Dr. Jose Rizal. And ito ba ay tunay o di kaya naman ito ba ay until now ay atin pong napapangalagaan o di kaya naman meron pa rin kayang gumagawa nito sa kasalukuyan.

0: Nakakaranas tayo ng pag-ulan ngayong hapon. Pero of course, ito pong ating kwentuhan, hindi tayo magpapapigil sa buhos ng ulan. Dahil actually, kapag meron na, kapag ni-research nyo po or sinerch nyo po sa inyong Facebook account, itong Facebook page ng DOST-PTRI, may nakita po akong inyong post dito sa PTRI kung saan ibinahagi po ninyo yung iba't ibang damit na naibahagi sa mga nobela, sa mga isinulat ni Dr. Jose Rizal. And actually, nakaka-curious po ito na pwede rin pala mapag-usapan itong usaping ito na meron din palang, kadikit din pala ang pangalan ni Dr. Jose Rizal sa mga textile, sa mga tela natin dito po sa ating bansa. Pero para umpisahan po natin, meron nga po tayong tinatawag na Golden Age of Textiles or yung parang gintong panahon ng tekstong Pilipino. Pero sir, matanong po namin, bakit po ba itinuturing nung mga unang panahon pa, particular sa lalawigan po tulad ng Iloilo at sa Aklan, itong Golden Age o panahon po ng kasaganaan ng paghahabi ng pinya, meron nga, tama po ba, juicy at sinamay dito po sa Pilipinas?
1: So para mabuo yung kwento, sisimulan ko sa bago pa dumating yung mga Espanyol sa Pilipinas. So kasi pagdating nila, ang nadatnan nila sa Pilipinas, meron ng existing na industriya ng paghahabi, ng mga gumagawa ng tela. Bale, bago pa sila dumating, talagang may kasanayan na dun sa artistry ng paghahabi yung mga Pilipino. Tapos, isa na nga yung Iloilo at Aklan sa kinikilalang parang center sa pakikipag-trade noon. Bale, kilala na talaga bago pa dumating yung mga Kastila, yung Iloilo at Aklan bilang textile center doon sa rehiyon. Ngayon, nung dumating naman yung mga Kastila, nakita nga nila na parang maganda yung kalidad ng habi ng mga Pilipino. So sila rin mismo, pinanghilik nila yun, ginamit nila sa kanilang mga aktibidad. So parang dito nagsimula na makita yung potential ng habing Pilipino. Tapos, kung matatandaan natin, di ba nung dumating yung mga Kastila, nagkaroon din ng galleon trade sa pagitan ng Manila at ng Acapulco sa Mexico. So dahil dito, nabuksan literal yung parang market ng mga habi ng Pilipino. So lumawak yung market, nagkakaroon na tayo ng export. So dito mas nakilala at naging tanyag di lang sa Pilipinas kundi sa ibang mga bansa rin yung habi ng Pilipino. Pero tapos nung mga bandang latter part din ng 17th century, syempre di ba dala rin ng mga Kastila yung education, yung sistema ng education sa Pilipinas. Sinasabi nga nila, isa yan sa parang magandang na ipamana sa atin noon. Sinasama rin doon sa education yung mga paghahabi, yung needlework, embroidery. So, isa yun sa mga nakatulong sa pagpapalago palalo ng industriya ng paghahabi sa Pilipinas. Pero, noong mga bandang 1815, tumigil kasi yung kalakalang galyon. So, bali from 1565 hanggang 1815, merong palitan sa pagitan ng Pilipinas at ibang mga bansa. Pero naganap kasi noong 1815 yung Mexican War of Independence. So, natigil yung industriya ng yung pakikipagpalitan natin. So, ang nangyari, napilitan na maging mas self-reliant yung Pilipinas doon sa mga habi natin. Kasi before that, although nag-export tayo, ginagamit yung tela natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, syempre, nandyan din yung competition mula sa ibang mga tela. Nandyan yung mga galing sa Europe, galing sa China, na yung sa kanila kasi mas mass-produced, mas mura. So, yung ibang mga Pilipino, mas tinatangkilik nila yung ganun kumpara dun sa mga meticulous na ginagawa sa Pilipinas. So, noong mga panahon na nagsara, yung mga port natin dun sa kalakalang galyon, naging mas self-reliant tayo sa sarili nating hobby. Kaya, mas yumabong yung industriya noong mga 19th century nga. Tapos, naging tanyag lalo sa Iloilo at sa Aklan kasi nung dumating yung mga Kastila, dilaki nila yung pinya. Mas maganda mapag-usapan nga natin mamaya yan kung ano ba talaga yung meron sa pinya, bakit siya yung parang kinikilalang parang isa sa main product ng Pilipinas noong panahon na yun. Pero ayun nga, noong mga panahon na yun, naging mas self-reliant yung Pilipinas sa sarili natin, kaya yumabong yung industriya. Pero noong mga bandang latter part na, noong 19th century,

0: tandaan natin, parang kolonya, colony pa rin tayo ng Espanya. So, kung ano man yung mga pinoproduce natin sa bansa, parang dinidiktahan nila. Mm. E, noong mga panahon na yun, nakita nila na parang mas maganda yung market ng sugarcane o ng tuba. So, noong nag-shift papunta sa sugarcane, yung industry ng Pilipinas, unti-unti na rin nabawasan yung parang production ng tela sa Pilipinas. Kaya parang nanatili na yung 19th century talaga yung golden age.
1: Mm. Sir, matanong ko lang kasi sa ngayon sa kasalukuyan mostly pa rin kapag tinatanong natin yung mga mamimili, of course nandoon yung kuminsan gustuhin man natin mahalin yung sariling atin. Hindi talaga makakaila kuminsan mahal sa ngayon yung gawang pinya. Pero hindi din tulad rin ng nabanggit nyo kanina sir, iba talaga yung quality na naibibigay ng mga damit na gawa sa pinya. Noon din po ba may mga ganong mga conception or mga sitwasyon na kung saan na-afford ba ng mga Pilipino noon itong pinya or may mga pagkakataon talaga na hirap nilang mahalin or hirap silang makakuha ng mga produktong gawa sa pinya?
0: Noong mga panahon na yun, may kamahalan na rin talaga yung pinya. Mm-hmm. Parang kinoconsider nga siyang luxury good.
1: Mm-hmm.
0: So, yung mga mga mestizo o yung mga Kastila, sila afford nila yung mga buong damit talaga, yung mga bagot saya, mga ganyan. Pero kapag yung mga Indio, quote-unquote, o yung mga lokal na Pilipino, minsan hindi nila na-afford yung mga full ensemble ng damit na pinya. So minsan mga panyo lang, o mga pangtapal lang, meron pa rin, pero hindi mahirap talaga maka-afford noong mga panahon na yun.
1: Mm-hmm. Kasi actually sir, good thing din na may mga napapanood tayo mga classical film dito sa ating bansa na nagpapakita ng yung buhay mo noon, and of course makikita natin yung kaibahan sa pamumuhay ngayon na talagang nakakamangha po yung mga disenyo na nagagawa na kapag gawa sa pinya. And of course talagang makikita po natin na parang makita mo lang yung kasuotan, mababase mo na doon yung estado ng isang tao. Tama po ba sir?
0: Yes po.
1: Mm-hmm. And sir, meron kasi binasa ko actually yung shinare nga po ng DOSCPTRI dito po sa shinare nyo sa inyong social media accounts. Meron din po kasi tayong tinatawag na backstrap loom at pedal loom. Ano po ba ito sir?
0: Yung mga loom kasi yan yung device na ginagamit para ihabi yung tela. So sinasalansan dyan yung mga hibla, diba? Tapos ina-alternate ba yun, pataas-baba nung sa bawat hibla para mabuo yung tela. So, meron ng dalawang uri. Yung una, yung backstrap loom. Ito yung parang mas traditional or pwedeng i-consider na mas makaluma na uri ng loom. Ang itsura nito, very ano siya, maliit lang siya. Meron siyang backstrap, kaya siya backstrap. Kasi meron siyang parang sasandalan mo siya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ikakabit mo yung kabilang dulo sa poste o sa puno. Tapos yung bigat mismo ng mahahabi, yung pagsandal niya doon sa backstrap loom, yung nagbibigay ng tension doon sa mga hibla. So, makokontrol niya kung kailan niya gusto na mas masikip o mas maluwag yung mga hibla para sa panghahabi niya. Bali, ang pros naman nito, dahil mas maliit siya, mas portable siya. So, mas madali mo siyang dalhin kung saan-saan. So, mas makikita yung mga backstrap loom sa mga mabundok na bahagi ng Pilipinas, so mga upland. So makikita mo yun sa mga kabundukan ng Luzon o kahit sa mga ilang mabundok na bahagi ng Mindanao. Yung footloom naman, mas malaki siya. Yung footloom minsan tinatawag din na pedal loom o upright loom. Footloom kasi, imbis na yung purely kamay mo, yung ginagamit mo para manghabi, kinokontrol mo rin siya gamit yung paa mo. May mga pedal ka para doon mo na control kung kailan itataas ng mga hibla, tapos saka may isasaksak yung sinulid.
1: Mm.
0: Yung footloom naman, may iba't ibang pinanggalingan to, hindi rin tayo masyadong sigurado kung saan ba pinakauna nagsimula. Pero may mga footloom kasi na nanggaling sa China.
1: Mm-hmm.
0: Pero nung dumating yung mga Kastila, may daladala rin silang teknolohiya ng footloom at yun yung parang ibinigay nila sa mga mahahabi ng Pilipinas para mas mapabilis yung production. Ang advantage kasi ng mga footloom, mas marami kang mapoproduce talaga, mas mabilis, tapos hindi siya masyadong nakakapagod sa katawan. Kasi kapag backstep loom, di ba, sinasandalan mo sa... Kaya minsan, yung ibang mga manghahabi, parang kailangan nilang tumigil o minsan inaabot sila ng ilang araw o minsan ilang linggo pa nga para lang makatapos ng isang piraso ng tela. Pero pagdating sa foot loom, dahil nga nawawala na yung mga ganong aspekto, mas makakapag-produce talaga yung mga manghahabi.
1: Mm-hmm. And matanong ko lang, sir, eto po bang mga nabanggit niyong mga device or mga equipment, ito po ba ay nagamit na po before or may iba pa po silang way para sa paghahabi?
0: Bale, yung backstrap loom, ito talaga yung isa sa parang pinaka device na ginagamit. Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa iba't ibang mga kultura, sa iba't ibang bahagi ng mundo, makikita mo na meron talaga sila mga iba't ibang uri ng backstrap loom. Kasi nga, yun yung parang shared weaving cultural tradition natin. Lalo na sa Southeast Asia, makikita mo yun kahit sa Indonesia, sa Malaysia, may ganyan din sila.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin pala, sir, nakakatuwa na hanggang ngayon, meron pa rin pong gumagamit ng ganitong klaseng equipment. Kasi kung sa mga panahon nga po nila, Dr. Jose Rizal, buhay na buhay itong paggamit nga po ng ating makukulay na mga traditional clothes. Pero speaking of Dr. Jose Rizal, ano po ba ang connection ng ating pambansang bayani dito sa ating Filipino textile, sir?
0: Hindi siguro ko alam ng karamihan nga na mayroong research o may work na ginawa si Rizal sa mga tela. So, noong 2009, may natagpuan na liham sa Berlin Museum of Ethnology na sinulat ni Rizal papunta, in-address niya doon sa director ng museum doon sa Germany. Tapos, nakalagay doon na mayroon siyang dinodonate na mga ethnological objects o ethnographic objects na galing sa Pilipinas. So, nandito may mga tela, mga kasuotan, damit. Saka, hindi lang naman mga damit. May iba rin mga gamit doon. Tapos, noon lang unang nalaman na parang may ganito palang ginawa si Rizal. So, verify nila, chinek nila sa collections nila at natagpuan nila, nandoon nga, kompleto pa yung 21 objects na nakalista. So, imagine, di ba, sobrang tagal na nung panahon na yun, mahigit isang century na nga, tapos nung 2009 lang natagpuan. So simula noon, para nag-coordinate yung mga researcher mula sa Pilipinas, lalo na yung mga National Museum, para ma-document yung mga kagamitan na nandoon sa Berlin Museum of Ethnology. Bali, medyo mahirap kasi sa ganyan yung talagang ma-repatriate yung physical object. So ang ginawa ng mga researcher natin, dinocument nila talaga, digital repatriation ang tawag. So, pinicturean nila, ni-record talaga nila para at least mas accessible siya dito sa atin kahit na hindi tayo makapunta doon sa Germany.
1: And sir, base nga po sa mga nabanggit niyo, of course, syempre, yung ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, wala naman siyang ibang ginawa kundi mas pataasin ang katayuan ng Pilipinas and of course ng mga Pilipino. Kahit saan pa man yan, maging sa politika o di kaya naman sa panunulat, sa mga agrikultura and even of course sa ating culture, sa ating kultura. Paano po pinakita ni Dr. Jose Rizal sa kanyang mga koleksyon na meron din tayong katayuan na gusto niya kasing pataasin din yung ating katayuan pagdating po sa kultura natin? Of course, na bilang Pilipinas, napakayaman po natin na maaari tayong mapagkunan ng produksyon dito ng textile.
0: Well, yung konteksto kasi ng donation niya, dinonate niya yan 1888. Pero isang taon bago noon, 1887, nagkaroon ng Philippine General Exposition sa Madrid, Spain. Bale, para tong Philippine Exposition, tapos doon ipinakita yung iba't ibang bahagi ng kultura ng Pilipinas. Bale, on the surface, ang iisipin mo, magandang bagay ito kasi 'di ba, para makikilala sa ibang bansa. Pero tandaan natin, nasa panahon to ng kolonisasyon. So, syempre, merong parang,
1: merging ng culture.
0: May konting pagbabaluktot din sa bahagi naman ng Espanya kasi kailangan nilang i-justify kung bakit nila kinocolonize o bakit nila sinasakop itong mga Pilipino. Ang parang linyahan nila noon ay yung mga tao sa Pilipinas, primitive sila, mga hindi sila matatalino, wala pa silang alam, kaya kailangan nila ng guidance ng mga Kastila. Kaya ang pagpapakita medyo may pagka-exoticize dun sa mga kultura na parang ay imbis na mag-focus tayo doon sa artistry ng mga bahagi ng kultura ng Pilipino, para mas ang pinapalitaw nila ay pwede natin tutulungan sila lalo kasi parang may konti naman silang kultura, pwede natin silang i-guide. Ito naman si Rizal, kasi noong mga panahon na yun, nag-i-interact na rin siya sa mga scholar sa Europe, lalo na sa Germany. Kino-consider nga niya yung Germany bilang parang motherland niya, sa pa-intellectual motherland niya, kasi doon niya talaga nakita na parang posible palang maging malaya yung pananaliksik niya, yung mga pinag-iisipan niya. So, nung nakikipag-usap siya sa iba't ibang mga anthropologists doon, mga ethnologists, na-realize niya na siya rin mismo bilang intelektual, pwede siyang magkaroon ng say, pwede siyang mag-input din para labanan, although medyo subtle yung paglaban niya doon sa naratibo ng Espanya. So, ang ginawa niya nga, nangalap siya ng mga object mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at dinonate niya kasi nakikita niya sa mga museum sa Germany, parang kapag na-feature ka doon, way din yun to preserve eh. Kasi may awareness din siya na marahas ang kolonisasyon. At kapag hindi niya nagawa ng paraan para at least ma-preserve to sa Germany, baka mawala na ng tuluyan. So ayun, nag-donate siya para ipakita na, ay ito ang kultura ng mga Pilipino, may kakayahan silang gumawa, hindi nila kinailangan yung tulong ng mga Espanyol para gawin itong iba't ibang mga intricate na uri ng paghahabi, pagkukulay ng tela, pagkukulay ng hibla. Yun.
1: Sir, para din malaman ng ating mga kababayan yung konsekto ng inyong sinasabi. Ano po ba yung mga bagay na ipinadala ni Dr. Jose Rizal doon sa Germany?
0: Bale, nagpadala siya mula sa region ng Luzon. Meron siyang pinadala na barong. Meron din siyang pinadala na baro ng kababaihan naman. Tapos, ang interesting para sa akin yung mga galing sa Mindanao kasi may iba't ibang mga may patadyong o yung tubular skirt, tapos may mga belt, merong sinturon, merong sash na ginagamit, may mga upper garment ng kalalakihan at kababaihan, tapos meron din baby sling na pinapakita na ginagamit na nga ng mga Pilipino yun noon. Tapos, ang kagandahan nga noon, parang naipapakita niya na iba-iba yung technique na ginamit para kulayan o ihabi yung mga ito.
1: Actually, itong mga binabanggit po ni Sir ay yung ilang litrato po ay maaaring niyong makita sa online website ng National Museum of the Philippines, kung saan ito po ay nailunsad din po actually ng NMP nitong 2025 na nagkaroon nga po ng commemoration kay Dr. Jose Rizal ng nitong 2025 na first ever digital exhibition, of course dedicated sa ating pambansang bayani, na ang title po nito actually Rizal Digital Exhibition Vision, na ipinapakita yung pagiging ethnography ni Dr. Jose Rizal. And of course, ang title po nito, maaari nyo po itong makita sa website ng NMP na Connecting and Collecting Rizal's Ethnographic Objects in Germany. Ito po yung mga binabanggit ni Sir Patrick sa atin kanina. And Sir, sa inyo pong palagay, paano po ba binago ng koleksyon na ito yung karaniwang imahe? Kasi of course, yung mga nakikita po natin sa television or sa mga libro, yung mostly na sinusuot po ni Dr. Jose Rizal, kung hindi naka-Americana or di kaya winter coat. Pero paano po ba binabago ng koleksyon ito yung karaniwang imahe ni Dr. Jose Rizal na ay, eto si Dr. Jose Rizal ay talagang patuloy na ipinagmamalaki yung gawang Pinoy.
0: Oo nga, may ganyang perception nga na, diba, ilustrado si Rizal. So, nakapag-aral siya sa Europe. So, marahil mayaman siya. O kaya, may pagka-detached sa danas ng mga kababayan niya na nasa Pilipinas. Pero ang makikita natin dito ay bagamat nasa Europe siya, bagamat nag-aaral siya, parang sa bawat hakbang na ginagawa niya doon, dala-dala, bit-bit-bit-bit niya yung idea ng isang malayang Pilipinas, yung nagsasariling Pilipinas na hindi sumasailalim sa kolonisasyon. So, kagaya nito, di ba parang maiisip mo na siya mismo, bilang Pilipino, bagamat hindi nga natin siya nakita kasi walang mga larawan na nakasuot siya ng barong, di ba?
1: Actually, sir.
0: Oo nga, walang larawan. Pero meron ding mga, parang may mga natakpuan dokumento, may letter na parang may letter siyang sinulat sa pamilya niya na parang sinasabi niya, sayang, may pupuntahan siyang carnival, hindi niya dala yung bagong niya. Which means parang indicates na meron nga siyang bagong sa pagmamayari niya, pero wala lang larawan na suot niya. So makita natin na hindi siya palaging naka-Amerikana, hindi siya 100% detached doon sa danas ng mga kapwa niya Pilipino. Tapos, maisip pa natin, lalo na diba parang ang highlight nga dito sa collection, yung pag-include niya ng mga kasuotan mula sa Mindanao. Isipin natin, nung panahon na ito, hindi pa siya nakakapunta sa Mindanao.
1: Mm.
0: Kasi ang nakapunta lang siya sa Mindanao nung in-exile na siya pagkatapos ng donation na to. Pero before that, hindi pa siya nakakapunta. Tapos, nung mga panahon na yon, wala pa nga rin parang consolidated na boundaries kung ano ba ang Pilipinas. Pero kung titignan niyo, diba, naisip na niya agad na para ipakita sa Europe ang kultura ng Pilipino, sinama niya yung mga kasuotan mula sa Mindanao. So dito ma-infer natin na meron na talaga siyang notion ng isang Pilipinas na nagkakaisa at kasama dito yung Mindanao. Kasi diba, medyo contentious nga yan history na medyo ina-exclude yung Mindanao. Pero si Rizal, dahil sinama niya yung mga kasuotan Mindanao, makita natin na parang unified talaga yung naiisip at nakikita niya. Tapos, para sa akin, medyo na-humanize din si Rizal. Kasi diba, iba yung nagsusulat ka lang ng nobela o ng research mo. Iba naman yung parang nagkaroon siya ng physical contact doon sa mga kasuotan at kagamitan. Parang may sentimental na lente yun kasi parang hinawakan niya talaga, nag-reach out siya. And diba, hindi pa nga siya nakapunta sa Mindanao noon. So, hindi rin tayo sigurado kung paano niya specifically nakuha bawat bagay doon. So, marahil nga, may mga inabala siya, may mga nakisuyo siya sa iba't ibang mga tao. Pwede bang makapagpakuha ng ganitong klase ng damit? O baka naman bumili siya mula sa iba? May mga nakikipag-trade na rin, baka sa Europe o kahit saan man. O posible nga rin na pinakuha niya yon mula sa pamilya niya kasi... Fun fact lang din, yung pamilya ni Rizal, yung nanay at mga kapatid niya, meron textile shop sa Maynila noong panahon na yon. Tapos si Rizal din mismo, meron din siyang connection sa textile industry kasi siya rin, parang may business sila sa Abaca noong mga panahon na yon. So dito nga makikita natin na hindi on the surface level, baka mukhang walang relation si Rizal sa mga tela, pero ang dami niyang mga intersections doon. Tapos ang naiisip ko nga, di ba, parang bago niya i-donate iyon sa Museum ng Ethnology sa Berlin, di ba, parang pinack niya yon. Tapos, you know, doon mo makikita na parang ano kaya yung nasa isip niya habang ginagawa niya yon. Kasi syempre, matalino naman si Rizal. So, baka na-consider na nga rin niya na baka masakop ng tuluyan. Pero at the end of the day, ginawa niya pa rin yon. Kasi nga umaasa siya na lalaya yung Pilipinas at makikilala ito sa Europa, makikilala ito bilang bansang nagkakaisa at may mayaman na kultura.
1: Actually, sa totoo po, kasi nakaka-curious din kasi during that time, of course, wala pa namang Google, wala pa namang phone. Paano kaya na-verify ni Dr. Jose Rizal na itong mga gamit na to ay talagang totoong galing from Mindanao? Yun nga rin po yung magandang pag-usapan na paano na-verify ni Dr. Jose Rizal ito'y gawang kamay ng mula sa mga lokal na artisan dito sa Mindanao. And totoo po yun, kanina nga po gusto ko na nga rin po tanungin sana sa inyo kung meron po kayong sariling photo siguro from the OST na nakasuot si Dr. Jose Rizal ng barong. Kasi actually, sa graduate na tayo ng elementary, ng high school, ng college, wala po tayo nakitang isang photo ni Dr. Jose Rizal na nakasuot po siya ng barong. Actually, mostly nga po mga naka-Amerikana o kaya yung winter coat nga po, or usually talaga yung pang ibang bansa lang yung talagang sinusuot niya. Kaya nakaka-curious din na kung meron nga po siyang sariling set of barong na syempre of course nakakatuwa na, na sana ay nakapagsuot siya at naipakita sa publiko. And dito sir, dito po sa
0: yun atin. Po, parang ano, yun din hinahanap ko, baka meron siyang larawan na nakasuot. Pero ang nakita nga lang is parang lihang o tsaka meron yung kapatid niya, meron din siyang parang affidavit pang dokumento na sinasabi na yung isang barong na nasa possessor niya ay pagmamayari ng kapatid niya na si Jose Rizal. Pero ayun, wala nga talaga. Pero nasa isip ko kasi parang maganda nga na kung makikita yung isang imahe ng pambansang bayani na nakasuot ng damit na katulad natin. Pero kung titingnan mo, parang kailangan mo rin intindihin yung konteksto ni Rizal kasi Siyempre, Pilipino pa rin siya, bagamat nga nakakapag-aral siya. Siyempre, ang tingin sa kanya ay baka mas mababa kasi galing siya sa Pilipinas. So, siya bilang Pilipino, kailangan niyang sabayan yung kultura ng pananamit. So, yun, tela ulit. Yung mga pananamit ulit. Itong ibang aspekto na ng mga kultura, ay ng kultura ng tela yung titignan natin. So, bakit ganun siya manamit nung panahon na yun? Bakit lagi siyang naka-winter coat o Amerikana? Ang dahilan is para seryosohin siya o respetuhin siya ng mga kapwa niya, researcher, mga intellectual doon sa ibang bansa.
1: Totoo po. Actually, kung isipin mo nga rin po kung paano kaya kung isipin natin yung or ilalagay natin yung ating sitwasyon sa paa ni Dr. Jose Rizal. Yun din naman po yung siguro gagawin natin yung para makikihalubilo tayo para at least malaman natin kung ano yung mga dapat natin gawin para at least alam natin yung mga proseso or tamang proseso para at least wala tayong matatapakan na ibang tao. Pero sir, matanong pa po namin, ano po ba yung kahalagahan tulad nga po ng mga nabanggit nyo kanina? Ano po yung kahalagahan ng paggamit ng mga materyales natin dito sa Pilipinas tulad ng pinya, juicy, at meron nga rin pong nipis at hibla ng mga abaka sa mga damit na po pinili ni Rizal? Kasi gaano po ba ito nakatulong para at least mas makilala po ang Pilipinas na mayaman din po pagdating sa tela?
0: Gusto ko i-clarify yung pinya, although diba ngayon kinikilala natin siya bilang parang telang o hiblang Pinoy. Pero actually, yung history ng pinya, hindi talaga sa native o indigenous dito sa Pilipinas. Yung unang species o variety ng pinya na ginamit dito sa Pilipinas ay nagmula lang din sa Spain. Dala ng mga Espanyol, pero hindi rin sa Spain ang galing. Ang tawag dun sa variety ay red Spanish pineapple. Tinawag lang siyang red Spanish pineapple. Red kasi mapula yung pinya. Spanish kasi Spain yung pangunahing nagpaikot nito ng variety na to sa bundok. Pero nagmula talaga to sa South America, sa mga bahagi na Amerika na tropical. Tapos, yung mga Kastila, nagustuhan nila yung material ng pineapple na yon, pero hindi siya masyadong tumutubo ng maayos doon sa Europe kasi nga ibang klaseng klima yon. So, noong nakarating sa Pilipinas, sa pamamagitan ng Manila-Acapulco-Galion trade, parang nakita nila na, uy, pwede palang tumubo sa Pilipinas. Tapos, saka in-adapt ng mga Pilipino. So, dito makikita natin na talagang kung gaano kagaling yung mga Pilipino. Kasi, hindi native sa Pilipinas yung pinya. Pero nagawa nilang lumikha ng pangalan nila sa buong daigdig na, ang Pilipinas ang parang sentro o capital ng pineapple weaving. Bagamat hindi nga native sa Pilipinas. So, dito mo makikita na para ang galing ng mga Pilipino nung panahon na yon. Saka dito mo rin makikita na totoo nga na meron ng matagal ng tradisyon at kultura ng paghahabi kasi hindi mo naman siya basta-basta mai-adapt at mapapasikat ng ganun kung hindi ka talaga mahusay sa paghahabi. Tapos kung matatandaan, yung may mga tala nga nung mga panahon na yon na sobrang sikat ng paghahabi ng pinya lalo na sa Iloilo at sa Aklan, na parang halos lahat ng bahay mayroong loom. Parang nasa household, bawat bahay mayroon talagang loom. Tapos, yung lahat involved sa paghahabi, yung mga kalalakihan, sila yung kumukuha ng pinya, nagsasaka, tapos yung mga kabataan, usually sila kasi yung nagsisimula doon sa napakahaba kasi ng proseso ng paggawa ng telang pinya. Yun yung parang, di ba, aanihin mo siya, tapos delicate kasi yun, so kailangan mo siyang hugasan ng ulit-ulit, isi-scrape mo pa siya, hindi yung mga dinedigam mo pa ngayon yung tawag na proseso. Bago mo pa siya gagawin sinulid, tapos itatali yung sinulid. Usually, yung mga kabataan sila yung mga, para ma-introduce sila sa paghahabi, sila yung pinagtatali o yung pinagbubuhol ng mga sinulid. Tapos yung kababaihan naman, sila yung naghahabi sa loom. So dito mo rin makikita na yung kahalagahan ng loom doon panahon na yon kasi parang sa yung witness ng lahat ng mga pangyayari kasi nasa bahay, di ba, pinagbubuklod-buklod niya yung buong pamilya. Tapos kung isipin mo, panahon din to ng kolonisasyon, so hindi naman siya purely masayang experience para sa kanila. So kung may mata man yung loom, baka nakita o narinig niya lahat ng mga hinaing ng mga Pilipino ng panahon na yon, o kahit yung mga masasayang bagay sa, limbawa, yung pakikipagkwentuhan ng mag-ina, ng nanay sa anak niya, yung pagpasa ng kultura, pagkukwento ng tradisyon, o yung kahalagahan ng loom. Tapos, may mga tala din noong panahon na yun na sa labas ng mga bahay sa Pilipinas, may ibang mga may slag na gawa sa pinya. Tapos, yun yung pananda na nagkahabi ng pinya, yung bahay na yun, di ba? Hindi lahat meron, pero yun yung pananda. So, di ba, dito mo makikita na parang ganun ka yabong, ganun ka successful talaga yung beer industry, lalo na ng pinya noong mga panahon na yun.
1: Mm. Wow, first time ko lang marinig yung ganyang kwento, sir. Naku, maraming salamat. Pero sir, matanong ko lang, what about challenges? Of course, nung nabuksan yung galleon trade, bukod sa maipamalas natin, maibahagi natin yung sariling mga lokal na textile na meron po sa atin. Of course, may pumapasok din po ng mga, tawag dito yung mga textile mula sa ibang bansa, yung mga dayuhang mga textile nga po. Kumusta po yung naging lagay ng ating mga lokal doon noong unang panahon, kung paano nila natanggap yung mga ganong klaseng produkto? And of course, syempre, maapektuhan din po yung produksyon ng sarili nating tela.
0: So, noong mga panahon na yun, may competition talaga. Kasi nga, di ba, medyo mas, sa Pilipinas, mas mabagal yung produksyon kasi handloom yung paghahabi. Tapos sa ibang bansa, mga makina na talaga, mechanized siya, so mas mabilis. So medyo nahihirapan yung Pilipino, kagaya nung nabanggit ko sa iyo, di ba, kanina. Kaya lang din, isa sa mga dahilan kung bakit mas nag-develop sa Pilipinas yung textile industry is because nga nawalan na galleon trade. Pero nagkaroon na din naman ng niche yung parang specific na market yung mga Pilipino noon. Isa na nga yung pinya sa mga naging tanyag noon. Yung pinya, di ba nabanggit ko, luxury goods siya.
1: Yes.
0: So yung mga mayayaman sa ibang bansa, talagang gustong-gusto nila. Parang hanggang ngayon naman, di ba, yung mga tao, yung mga mas elite, parang meron silang fondness sa mga mamahali na kasuotan. Parang bilang status symbol na rin, para ipakita na afford ko to, papakita na kaya na may makabili ng ganito at hindi lahat ay meron ganon. So, in one way, nakatulong yung ganon para at least may market. Pero ayun, medyo nahirapan nga yung mga Pilipino ng panahon na yun. Pero eventually, parang ang kagandahan din naman ay napanatili kasi hanggang ngayon nag-i-exist pa rin yung mga ibang nag-handloom weaving. Mapapakita lang din dito yung pang resilience nga, although sinasabi palagi na resilient ang Pilipino. Pero may katotohanan naman na, 'di ba, panahon nga ng kolonisasyon, ang dami mga competition, pero nagpatuloy yung mga Pilipino at nag-adapt pa sila. So yung iba, kagaya nung sa pinya, inadapt nila gumamit ng pinya. Yung mga silk din, natuto din yung mga Pilipino na gumamit ng silk, 'di ba? So sikat na yung silk galing sa China, pero ang ginawa ng ibang mga Pilipino, pinaghalo nila yung pinya at yung silk o seda para mas maging mas mura yung ganung klase ng tela kasi parang, di ba, gusto nga ng mga Pilipino na magkaroon ng access sa ganun. So, kung hindi nila afford yung pure na pinya, hahaluan nila ng ibang mga material, gaya ng abaka, mga silk, para maging mas affordable. So, masusuot mo siya, pero mas afford mo na, di ba? Mas presentable ka na.
1: Pero, tapos, go sige. Ahead, sir. Go ahead.
0: Hindi, ayun, dito mo rin makikita na parang buhay na buhay yung maritime culture. Kasi parang bago pa nga dumating yung mga Kastila, may nag-exist ng kultura yung mga Pilipino na nagpapalitan na ng kultura, ng mga materyales o mga technique sa paghahabi. Parang yun naman talaga yung characteristic ng mga maritime culture tulad ng Pilipinas sa Southeast Asia. So makita natin na nagpatuloy lang ito. Hanggang sa ngayon, di ba, tinatawag na melting pot yung Pilipinas sa iba't ibang kultura. So ayun, nagpatuloy siya na ganun.
1: Despite those competitions, of course, sir, kasi nga nagkaroon nga tayo ng mga maraming nagbukas na opportunidad para sa atin, lalong-lalo na sa ating mga local artisan para maipamalas yung kanilang galing. Paano kaya mas naipakita ng ating mga kababayan na mas, of course, syempre, taas puso natin talagang ipinapakita na mas magaling, of course, mas makulay ang kultura at lokal na gawang Pinoy?
0: Yung pinapakita na talagang malikhain nga yung mga Pilipino. Parang the fact na nagpapatuloy hanggang ngayon, parang it's a testament na ganun nila pinahalagahan yung kultura nila, ganun nila pinakita sa ibang bansa. Tapos hanggang ngayon, kung may challenges noon, isipin natin may challenges din hanggang ngayon. So, parang may similar na tayong kinakaharap ngayon, isa nga ito sa mga gustong matugunan ng DOST-PTRI is yung market ng tela sa Pilipinas. So kung dati, di ba, may competition sa mga mechanized na mga looms, tapos high mass produce. Hanggang ngayon, may ganun pa rin competition, parang hindi maka-keep up yung local handloom weaving industry dun sa ibang bansa. Kaya sa Indonesia, ang dami nilang mga talaga mga factory sa paggawa ng mga hibla, ng mga yarn, hanggang sa pag-hobby. So ang ginagawa natin ngayon, gusto nating masuportahan talaga yung industriyang tela sa Pilipinas. Kaya ayun, hinihikayat ko din yung lahat na suportahan, kasi hindi lang natin dapat tinitignan yung mga hobby, yung mga katulad ng mga nasa collection ni Rizal, yung mga nasuotan ng mga bagobol, mga ganyan. Kasi hindi lang sa artifacts o remnants ng nakaraan, parang kung titignan natin, buhay pa rin talaga yung kultura. Yung mga taong nag-hobby nun, yung mga pamilya nila siguro, yung mga susunod na generation, buhay pa rin sila hanggang ngayon at sinusubukan pa rin nilang i-revive.

Samantala, narito muna lagay ng ating panahon. Kanina pong alas 3 ng hapon, itong isang low pressure area sa loob ng ating PAR. Base sa mga available data, ay nandyan sa coastal waters ng Gasan, Marinduque. At apektado pa rin ang habagat o southwest monsoon ang malaking bahagi po ng ating bansa. At ito ngang nabanggit nating LPA, posibleng ang lalo pang magpalakas sa mga pag-ulan. Dahil po dyan, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat hanggang sa malawak ng pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Dito nga po sa forecast ng PAGASA, daranas ng maulap na panahon na may pag-ulan ang Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila at ibang bahagi pa ng Luzon, asahan din ang paminsan-minsang pag-ulan at thunderstorms, lalo sa hapon at gabi. Pinag-iingat ang publiko sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na daranas ng malalakas na buhos ng ulan. At pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na patuloy na subaybayan ang mga susunod na abiso ng PAGASA dahil maaaring lumakas ang hangin at alon sa ilang karagat-bahagi ng karagatan. Tatuloy ring hinihikayat ang publiko na bantayan ang mga opisyal na weather bulletin para sa pinakahuling ulat sa lagay ng panahon. Pinakamataas na temperaturang naitala dito sa Quezon City, 27.9 degrees Celsius kaninang alauna ng hapon, habang yung pinakamababa ay nasa 25.5 degrees Celsius alas 6 kaninang umaga. At maya-maya lang 6:29 p.m. dulubog ang haring araw. Babalik yan bukas ng umaga 5:31 a.m.

At narito po ang ating balitaan. Kinansela ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang nakatakdang pagdalo sa Forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP ngayong Martes upang personal na mabantayan ang sitwasyon sa EDSA kasabay ng sinasagwang kilos protesta ng iba't ibang grupo. At ayon sa palasyo, minabuti ng Pangulo na manatili sa Malacanang upang tumanggap ng mga real-time na ulat mula sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas at matiyak na nananatiling mapayapa at maayos ang kalagayan ng Metro Manila. At kasabay nito, nilagay ng Philippine National Police at National Capital Region Police Office sa full alert status ang kanilang mga tauhan. Ibig sabihin, nakahanda ang lahat ng available na police at suspendido ang mga leave upang matiyak ang sapat na puwersang magbabantay sa EDSA at iba pang mahalagang lugar. Ayon pa sa PNP, bahagi ito ng kanilang standard security protocol sa tuwing may malalaking pagtitipon upang mapanatili ang kaayusan at agarang makatugon sa anumang posibleng insidente. Binigyan din naman ng pulisya na kinikilala nila ang karapatan ng mga mamamayan na magsagawa ng mapayapang pagtitipon, ngunit nagbabala silang agad kikilos laban sa sinumang lalabag sa batas o magdudulot ng kaguluhan. Patuloy ring nananawagan ng mga otoridad sa mga organizer at kalahok ng mga kilos protesta na makapagtulungan upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na pangyayari.

0: letters and souvenirs.
1: At sa atin pa rin balitaan, hindi bababa sa 4 katao ang inaresto ng mga otoridad sa sinaguang kilos protesta sa EDSA ngayong araw. Ayon sa Philippine National Police, inaresto mga ito dahil sa umunay paglabag sa umiiral ng mga regulasyon habang sinasagawa ang pagtitipon. Gayunman, sinabi ng pulisya na sa kabuuan ay nananatiling kontrolado at mapayapa ang sitwasyon. Muling nanawagan naman ang National Capital Region Police Office sa lahat ng mga kalahok na panatilihing mapayapa ang kanilang aktibidad at iwasan ang anumang kilos na maaaring magdulot ng panganib sa kapwa o makaapekto sa daloy ng trapiko. Nagtalaga rin ang karagdagang mga pulis sa mga pangunahing lansangan upang matiyak ang seguridad ng mga motorista at ng mga nagkoprotesta. Samantala, tiniyak ng pulisya na patuloy nilang igagalang ang karapatan ng bawat isa sa mapayapang pagtitipon habang pinatutupad ang batas. Inimok din ng publiko na sundin ang mga traffic advisory at umiwas muna sa mga lugar na apektado ng kilos protesta kung wala namang mahalagang pupuntahan. Oras po natin, meron na tayong 18 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Tayo'y magbibigay daan muna sa ilang mga paalala mula po sa ating himpilan.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
9: It's long been part of Philippine culture, a gesture of

0: respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Dagling kaalaman.
8: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat 1 oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang 2 stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa 3rd yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
7: Dagling kaalaman.

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Ito pa rin ang ating Letters and Souvenirs dito sa Radyo Magazine. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At bago pa sa ating musika, narito pa ang ating balitaan. Kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang permit ang sinagawang pagtitipon na nakaapekto sa operasyon ng EDSA busway ngayong araw. Dahil po dyan, pansamantalang nahinto ang pagdaan ng mga bus sa ilang bahagi ng busway habang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at pinaparaan sa alternatibong ruta ang ilang pampasaherong sasakyan. Ayon sa MMDA, bagamat kinikilala ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin, mahalaga ring tiyaking hindi naantalang operasyon ang pampublikong transportasyon na ginagamit ng libo-libong pasahero araw-araw. Nagpag-ugnayan din ang ahensya sa pulisya para mapabilis ang pagbabalik sa normal na daloy ng traffic at operasyon ng busway. Samantala, nagbigay naman ang katiyakan ng pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3 o itong MRT3 na tuloy-tuloy at normal ang kanilang operasyon ngayong Martes sa kabilangan itong sinasagawang kilos protesta malapit sa People Power Monument sa EDSA. Ayon sa MRT3, nananatiling bukas at nagseserbisyo sa mga pasahero ang lahat ng kanilang istasyon mula North Avenue dito sa Quezon City hanggang Taft Avenue sa Pasay City upang matiyak na hindi maantalang biyahe ng mga commuter. Dagdag pa ng pamunuan ng MRT3, nakadeploy ang lahat ng station personnel at security teams sa buong linya upang mapanatiling kaayusan, masigurong kaligtasan ng mga pasahero at mapanatiling maayos ang operasyon ng tren. Ang lugar ng kilos protesta ay nasa bahagi ng EDSA sa pagitan ng Santolan, Annapolis at Ortigas stations. Ngunit hindi naman ito nakakaapekto sa pagtakbo ng mga tren. Samantala, patuloy namang minomonitor ng MRT3 ang sitwasyon sa pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pinapaiwan din ng mga commuter na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga paalala ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang kanilang biyahe. Sa kasalukuyan, nananatiling normal ang operasyon ng lahat ng 13 istasyon ng MRT3 na nagsisilbi sa libo-libong pasahero araw-araw.

0: up sa entertainment scene? Updated ka ba? Swap na budget recipes? Like na buong family?
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
7: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
15: Fake news yan! Mali!
16: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
15: Fake news yan! Mali!

0: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
1: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
2: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
1: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
2: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
1: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa radyo, magazine.

Meron na po tayong 42 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM Radio. Sa atin pa rin balitaan, binatikos ng Malacanang ang mga organizer ng sinasagawang biglaang protesta na nagdulot umano ng matinding abala sa publiko. At ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi dapat ginagamit ang karapatan sa mapayapang pagtitipon upang gambalain ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Gitnang palasyo na may tamang proseso sa paggagawa ng o pagsasagawa ng mga kilos protesta at dapat itong sundin upang maiwasan ang perwisyo sa mga motorista at commuter. Samantalang sinabi rin ng Malacanang na dapat harapin ni Senador Rodante Marcoleta ang legal na proseso kaugnay ng nakatakdang paghahain ng kasong plunder laban sa kanya. Ayon kay Yusek Castro, walang kinalaman ng palasyo sa hakbang ng Office of the Ombudsman at dapat hayaang manaig ang due process. Nauna nang giniit ni Marcoleta na isaumunang pagtatangkang patahimikin siya ang planong pagsasampa ng kaso. Sa pagpapatuloy pa ng musika dito po sa ating Letters and Souvenirs.

0: World class na tanawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan! Radyo Magazine
2: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
7: King of the Road.
6: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
8: Maari bang umusog-usog ng konti?
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
17: World Service Sports Radio.
18: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Sports Radio 918.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3
19: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
20: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
21: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
20: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: home, play me Morning.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: Dulong bahagi na po ng ating letters and souvenirs dito sa Radio Magazine. At good news, inaprubahan ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region. Ito pong 85 pisong dagdag sa arawang minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ito na ang pinakamalaking wage increase na pinagkaloob sa rehiyon sa mga nakalipas na taon at inaasahang makikinabang ang libo-libong minimum wage earners sa pribadong sektor. Ayon sa Department of Labor and Employment, layon ng wage order na matulungan ang mga manggagawa na makasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Kapag naging epektibo ang wage order matapos ang kinakailangang proseso ng publikasyon, tataas ang minimum wage ng mga manggagawa sa non-agriculture sector habang magkakaroon din ng kaukulang dagdag ang mga empleyado sa agriculture at retail o service establishments. Paalala ng DOLE sa mga employer na sumunod sa ipatutupad na wage order. Sa oras na ito ay maging epektibo, maaari namang maghain ang aplikasyon para sa exemption ng mga kumpanyang kwalipikado sa ilalim ng umiiral na mga alituntunin. Ngunit mananatiling prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga manggagawa at ang patas na pagpatupad ng batas sa paggawa. Ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa NCR o Metro Manila, patutupad po yan sa dalawang tranche. Ang una ay 60 pesos kada araw, effective sa July 19, 2026. Ang ikalawang tranche ay 25 pesos kada araw, epektibo January 20, 2027. Sa kabuuan nga po, itataas ang minimum wage sa NCR mula 695 hanggang 780 pesos kada araw kapag ganap ng naipatupad ang dalawang tranche na ito. Samantala, bumaba na sa mas mababa sa critical level itong level nga po ng tubig dyan sa Angat Dam. Sa monitoring ng PAGASA, alas 8 kaninang umaga, nasa 159.95 meters na lamang ang water level ng naturang dam, mas mababa po yan sa 160-meter critical level. Matapos mabawasan ng halos 0.8 meter kumpara sa naitalang level noong nakaraang araw. Ang Angat ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng malaking bahagi ng Kamaynilaan at ilang karatig lalawigan, gayon din ang supply para sa irigasyon sa Central Luzon. Kapag nananatiling mababa ang level ng tubig, maaring bawasan ang alokasyon para sa irigasyon at kung lalala pa ang sitwasyon, posibleng maapektuhan din ang supply ng tubig sa mga kabahayan. Ayon sa PAGASA, inaasahang makatutulong ang mga pag-ulan dulot ng habagat at nitong low pressure area na nasa loob ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility upang maragdagan ang tubig sa watershed ng Angat Dam. Samantala, hinihikayat pa rin ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig habang nananatiling mababa ang water level ng Angat Dam.

At kasabay po ng awiting yan, tayo pansamantalang mag-goodbye. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Thank you kay Marinela. And maraming salamat sa mga kasama natin dito sa ating studio, kina Marisol Malimban, Camille Morisumali, Ronabel Esperanza, Samrens Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. And thank you, Boss Reden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyo lahat.

0: Issues Magazine 1278.
1: Bubungan sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Na nakatutok sa sitwasyon. Bagong marine cleanup vessel na pinasinayaan ngayong araw, inaasahang magpapanakas sa pangongolekta ng basura mula sa Manila Bay. Programang mas nagpapaigding sa healthcare access ng mga OFW at kanilang pamilya, umarangkada na sa Quezon City. At sinong Filipino TV host and singer ang itinanghal na kampiyon sa isang talent competition sa France?
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, magandang balita po ang humabol sa huling araw ng buwan para sa ating mga manggagawang Pilipino, dahil 85 piso na dagdag sahod ang inanunsyo ng Labor Department para sa mga manggagawa sa Metro Manila.
4: Hahatiin sa dalawang bugso ang aumento sa July 19, 2026 at January 20, 2027, kung saan mahigit 1 milyong minimum wage earners ang inaasahang makikinabang. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: 2 taon ng security guard si Marian at minimum wage lang ang kinikita. Kaya naman mas naghihigpit siya ng sinturon pagdating sa pagkain.
6: Bilis na parang yung kakainin mo, gulay na lang yung o-orderin mo.
5: May magandang balita para sa mga tulad ni Marian na nagtatrabaho sa Metro Manila, dahil magkakaroon na ng 85 pisong pagtaas sa arawang sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, magiging 780 pesos na ang magiging arawang sahod ng mga manggagawang nasa non-agriculture sector mula sa dating 695 pesos, habang ang mga manggagawang nasa agriculture, retail at manufacturing, gayon din ang mga kumpanyang mas mababa sa 15 ang empleyado, ay magiging 743 pesos na ang magiging daily minimum wage mula sa dating 658 pesos. Hahatiin sa 2 tranche ang magiging aumento sa sahod, kung saan ang unang bahagi ay 60 pesos ang magiging pagtaas simula July 19, habang ang 2 tranche naman ay ipapatupad simula sa January 20 na may 25 pesos na aumento. Ayon sa Kalihim, tinatayang 1.1 million na mga minimum wage earners ang inaasahang makikinabang mula sa nasabing wage increase.
7: Kinikilala ng pamahalaan ang dagdag sahod para sa ating manggagawa, hindi lamang bilang usapin na talagang nasa halaga ng araw-araw nakita, ito ay pagkilala sa sipag at ambag ng bawat manggagawang Pilipino. Patuloy po natin isusunod ang isang makatarungan, napapanahon, at balanseng mga patakaran para sa dignidad sa trabaho.
5: Nang matanong naman sa timing ng pagkakalabas ng wage order sa isinasagawang protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, ang tugon ng palasyo,
8: huwag nilang bigyan ng malisya kung ngayon in-announce. Kasi meron mga mamabatas humihiling na itaas ang sweldo. Diba? Pag ngayon binigay at itinaas ang sweldo, sasabihin nila, tina-timing. So, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta.
5: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
4: Samantala, apektado hindi lang ang mga motorista, maging ordinaryong Pilipino at ilang sektor, kasunod ng isinagawang kilos protesta ng isang grupo sa EDSA ngayong araw. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
9: Nahirapang kontrolin ang sitwasyon sa kalsada ng traffic enforcer na si Mary Grace. Sunod-sunod kasi ang pagdating ng mga sasakyan kaya lalo pang bumigat ang daloy ng trapiko. Bukod dito, nakita rin niya ang hirap na dinanas ng mga commuter at iba pang motoristang naipit sa mahabang pila ng mga sasakyan.
10: Kasi hindi naman dapat mag-parking. Kasi di ba, abala lang yan sa mga tao dito sa lugar natin, yung traffic.
9: Hindi rin nakaligtas sa matinding traffic ang mamimiling si Jason. Balak lamang sana niyang bumili ng pagkain para sa kanyang pamilya, ngunit sa halip na mabilis na makauwi ay naipit din siya sa sobrang traffic. Dahil dito, naantala ang iba niya pang mga plano.
11: Naipit ko talaga, sobrang traffic ka rin. Hi son, hindi mo galing ako ng pag-isato ng sa bahay namin. Karos may higit ka natin oras ako bago nakarating ang oras na. Sobrang traffic.
9: Magkaiba man ang dahilan ng paglabas ng bahay ni Mary Grace at Jason, pareho silang naapektuhan ng matinding traffic na idinulot ng rally. Hindi naman sila tumututol sa karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit mas mabuti sana kung maisasagawa ito ng hindi nakaaapekto at nakapagdudulot ng malaking abala sa mga ordinaryong mamamayan. Jana Madrid, para sa Bayan.
4: Nananatiling naka-alerto ang pambansang pulisya kaugnay ng kilos protesta ng isang grupo sa EDSA para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Alamin natin ang mga hakbang ng PNP sa isinagawang kilos protesta sa ulat ni Ryan Lasigas Live. Ryan.
12: Diyan halos naging makulimlim yung buong maghapon at kung minsan ay bumubuhos pa nga yung malakas na ulan, pero hindi nagpatinag dyan ang ilang miyembro ng religious group na nagsagawa nga ng kilos protesta dyan sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Simula yung kaninang alas 4 ng madaling araw at hanggang sa mga oras nito na yan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng ilang miyembro ng grupong yan. Ang Philippine National Police tiniyak na on top of the situation sa nangyayari on the ground. Katunayan na yan, bago magtanghali ngayong araw, itinaas na sa full alert status ang alerto ng PNP sa buong bansa. Malamig ang panahon pero tila wala itong epekto sa mga nakiisa sa kilos protesta ng isang religious group sa EDSA People Power Monument. Sa gitna kasi ng kanilang isinasagawang programa, nagkainitan ang mga pulis at mga rallyista kung saan tatlo ang inaresto ng mga otoridad. Sasampahan ng mga ito ng direct assault.
13: Isa pong naaresto natin ay driver ng bus. Kung saan nung siya po ay pinapatigil o wag nang ipagalaw yung bus, ay pinaatras abante niya at nasagasaan po niya ang isang policewoman natin. Hindi man nasagasaan, na nabangga, na untog. At meron po namang dalawa pa na naaresto na nanuntok po ng ating kapulisan.
12: Ang Philippine National Police o PNP tiniyak na mananagot sa batas ang nasa likod ng ikinisang rally. Ayon kay PNP Public Information Acting Chief Police Colonel Allen Reyko, walang permit para magsagawa ng kilos protesta ang grupo.
13: Again sir, we have identified that majority of the participants are from the INC. And yun nga po, to be included in the assessment and the investigation, so to speak, after the event, kung sino po ang pwedeng managot kung meron bang pong liable dito sa nangyari na ito.
12: Dahil sa kilos protesta, itinaas sa full alert status ang tatlong rehiyon sa bansa, kabilang na ang NCRPO, PRO3, at PRO4A. Pero bago magtanghali, itinaas na rin sa full alert status ang alerto sa buong bansa. Layunin ito na matiyak ang kaligtasan ng publiko.
13: Magdadagdag ng puwersa ang Philippine National Police dito po sa mga areas na kailangan ng ating mga kapulisan, at kakibat po nito ay ang pag-observe ng maximum tolerance. Wala pong ano dyan. Palaging i-maintain natin ang profesionalismo at igagalang ang karapatan ng bawat isa po sa atin.
12: Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. tiniyak na on top of the situation sa nangyayari. Real-time monitoring ang kanyang ginagawa mula sa kanilang PNP Command Center. Dumepensa naman ang PNP matapos sabihin ng iilan na malamya ang kanilang tugon sa isinasagawang kilos protesta.
13: Kahit siguro po sinong tumingin ay hindi pwedeng sabihing malamya ang meron ka pong inilabas kagad na kulang-kulang 6,000 kapulisan para po mag-maintain ng kaayusan sa ating mga kalsada. Other than that, we always respect po of the right of the people to assemble peacefully.
12: Ang Department of the Interior and Local Government o DILG inatasan ng PNP na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Bilin ng DILG sa PNP, ipatupad ang maximum tolerance at ipatupad ang naaayon na security at traffic management. Nanawagan din ang DILG sa mga nakikisa sa kilos protesta na igalang ang umiiral na batas. Dayan, as of 5 p.m. Batay sa datos ng Quezon City Police District ay nasa 14,100 na yung mga nakikisa sa isinasagawang kilos protesta dyan sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Nasa 6,500 mahigit naman ng mga pulis ang nakakalat dyan para matiyak ang kaligtasan nga ng bawat isa. At sinimulan na rin ng Philippine National Police na makipag-usap sa pamunuan ng religious group para kausapin sila na kusa na lamang mag-disperse dahil nga nakakasigip na sa daloy ng trapiko at naapektuhan na yung ilang motorista. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang malinaw kung kusang mag-disperse ang religious group na yan at kung kailan silang magtatagal sa kanilang isinasagawang kilos protesta. Dayan.
3: Maraming salamat, Ryan Lasigas. Kaugnay ng isinagawang kilos protesta ng isang grupo sa EDSA, agad na nagpatupad ng mga hakbang ang Metropolitan Manila Development Authority at mga kinaukulang ahensya para maibsan ang pabigat ng trapiko. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
14: Pasado alas 3 kaninang madaling araw, nag-umpisang magtipon-tipo ng mga rallyista sa May People Power Monument sa EDSA. Hindi ito inaasahan ng MMDA at ayon sa ilang sumama sa kilos protesta, galing pa sila sa iba't ibang lugar sa bansa. Kusang looban nila ang kanilang pakikiisa para labanan ang korupsyon.
15: Kami po ay nakipag-coordinate sa QCPD dahil sa aming pong end sa MMDA, wala pong pasabi, walang coordination. So, agad naman pong

0: yung iba po na may driver na paalisin ay titikitan. Bagamat ginagalang po namin yung karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, kailangan po rin nating irespeto yung karapatan ng ordinaryong mamamayan na gusto lang pumasok sa trabaho, pumasok sa eskwela at makarating sa kanilang pupuntahan nang hindi naman po napuperwisyo.
1: Binigyang diin naman ni Chairman Artes na apektado ang mga arawan ng sweldo at maaaring mabawasan dahil sa pagka-late o absent dulot ng traffic. Samantala, sinimula na rin ng MMDA ang adjustment sa mga barriers sa EDSA bus carousel para makadaan ang mga pribadong sasakyan na tulong din para makabawas sa bigat ng trapiko.
0: So instead po na baka magkasakitan pa, although ang instructions naman po ay maximum tolerance sa ating mga kapulisan, na-move na lang yung barrier para hanggang doon na lang po yung limit ng mga rallyista para po yung mga sasakyan ay dire-diretso makadaan pa rin.
1: Panawagan naman ng MMDA ang kooperasyon ng mga nagrarally na maging maayos at payapa ang isinasagawang kilos protesta.
0: Kami po naman ay nananawagan lang sa ating mga kababayan na kasali dito sa pagtitipon na ito na sana po igalang din natin yung karapatan ng iba. Lalo-lalo na po yung gusto lang magtrabaho at maghanap buhay.
1: Hinihikayat din ng MMDA na dumaan na lamang sa alternatibong ruta ang mga motorista para maiwasan ang trapiko. Patuloy namang nakaantabay ang MMDA para mag-abiso sa publiko sa mga kalsadang pwedeng madaanan ng mga motorista. JM Thompson, para sa Bayan.
2: Nanindigan ang Malacanang na walang namamayaning selective justice sa Administrasyong Marcos Jr. kasabay ng patuloy na pagsusubo sa mga sangkot sa flood control scam. Yan ang ulit ni Clazel Pardilla.
3: Hindi humihinto ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghabol sa mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Giit yan ang Malacanang sa harap ng Batikos na wala umanong napanagot sa mga guni-guni at binalahurang proyekto kontra baha. Mag-iisang taon, simula nang birahin ng presidente ang katiwalian sa kanyang ika-apat na State of the Nation address na karaang taon.
4: Hindi naman din po nagpapahinga ang Ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot. Mayroon na po na manasampahan na kaso. Mayroon na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis.
3: Naaresto na ang mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Discaya na sangkot umano sa flood control scam. Himas rehas na rin ang ilang opisyal na naharap sa kasong graft at malversation of public funds dahil umano sa pagbili ng allocables o kinurap ng mga flood control project. Kabilang ang ilang kawaninang DPWH, Senador Junggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla na taga-suporta ni Pangulong Marcos at inendorso pa ng presidente na karang 2025 elections. Patunay anya na walang basihan ang bintang na selective justice na pinairal umano ng administrasyon.
4: Wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, nauna pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ay maipapakita na totoo ang sinabi ng Pangulo. Kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensya ang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag or depensahan.
3: Pinalagan din ng Malacanang ang Facebook post si Vice President Sara Duterte. Pinuntirya ng pangalawang Pangulo ang poor governance umano o mahinang pamamahala ni Pangulong Marcos at pagkabigo na tugunan ang tunay na problemang kinaharap ng bansa. Binanatan din ng bise ang pagsasampa ng kaso ng gobyerno sa mga tumatayo umano sa aligasyon ng korupsyon at pang-aabuso ng Malacanang.
4: Hindi maaaring magturo basta ang vice-presidente dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo. Maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr.

0: Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpa-imbestiga.
1: Kaya kung mabuting pamamahala lamang ang pag-uusapan, tingin ng Malacanang na ipatupad yan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos.
0: So, sasabihin ba nating good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan.
1: Kalizal Pardilia, para sa bayan.
2: Samantala, matutugunan na ang problema sa basura at paigtingin pang proteksyon sa marine ecosystem sa Manila Bay. Ito sa tulong ng isang bagong marine cleanup vessel na bunga ng pinalakas na ugnayan ng Pilipinas at Korea. Kung ano yan, silipin sa ulat ni Kenneth Pasyen.
3: Hindi na bago ang ganitong itsura ng Manila Bay tuwing may bagyo o bumubuhos ang ulan. Ang mga basura, nagkukumpulan sa dalampasigan. Kaya para mas matugunan ang basura na matagal ng problema sa Manila Bay,
4: 1, 2, 3!
3: Formal na isinagawa ang inaugurasyon ng bagong marine cleanup vessel na makapagpapalakas sa pangongolekta ng basura mula sa Manila Bay, ang MV Nilad. Ang naturang marine cleanup vessel ay donasyon ng Korean government sa ilalim ng $8.2 million Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay Project na isang 5 taong partnership ng Pilipinas at Korea. Mayroon itong trash skimmer para sa pagkolekta ng mga basurang nakalutang sa karagatan, deck crane para sa paghakot ng mga nakalap na basura, at oil boom para sa mabilis na pagtugon sa mga oil spill. Kasama rin sa proyekto ang isang crane-equipped truck na gagamitin sa paglipat at paghakot ng mga basurang makokolekta sa mga coastal at marine cleanup operations. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binasa ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, ipinunto niya ang kahalagahan ng malinis na tubig sa buhay at pamumuhay ng mga Pilipino. Kaya marapat lamang anya natutukan ang paglilinis sa Manila Bay, lalo't maraming lugar ang konektado rito.
5: The MV Nilad is a working vessel built for real and urgent tasks. It can collect, sort, and store up to 10 tons of marine litter in a single operation. It can operate for as much as 300 to 400 hours annually. It is equipped not only for waste retrieval, but also for oil spill response and environmental monitoring.
3: Ayon sa DENR, kaya ng MV Nilad na makakolekta ng nasa 10 tons ng basura, habang 7.5 tons ang kaya ng crane-equipped truck sa bawat operasyon ng mga ito. Kaya malaking bagay ito sa paglilinis sa Manila Bay, alinsunod na rin sa mandamus ruling ng Supreme Court na nag-aatas na maipanumbalik ang kalidad ng tubig sa Manila Bay.
6: Well, meron po siyang bow intake na tinatawag. So, sinasandok po yung mga marine litter along the way, tapos inaakit po do a conveyor belt system. And then yung crew ng Coast Guard, they will sort the different types of solid waste, yung mga recyclable, se-separate po nila. And then meron po tayong mga sako for the residual waste. Babalutin po sila, tapos yung truck naman na nakikita ninyo, dun po isasakay. Both the vessel and the truck are equipped with cranes. So kahit mabigat po yung mga debris or yung mga solid waste na upunin, kaya po isakay doon.
3: Ang MMDA naman ang naatasan na tukuyin kung saang disposal facility dadalhin ang mga makokolektang basura. Malaking karagdagan din ito sa mga kagamitang kasalukuyang ginagamit na sa paglilinis ng Manila Bay.
6: We have other skimmers already. I don't have the exact number, but we have other skimmers. But this is state of the art to it. Medyo ang capability nito medyo mataas, 10 tons nga every operation. And not only that, meron siyang ibang mga features na makakadagdag pa in terms of environmental protection.
3: Gayunman, binigyang diin ng DENR na mahalaga pa rin ang papel ng taong bayan para mabawasan ang basura sa Manila Bay sa pamamagitan ng tamang pag-uugali at maayos na waste management. Ikinakasa na sa ngayon ang pagsisimula ng operasyon ng MV Nilad. Kenneth Pasyente, para sa bayan.
2: Kaugnay ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo, pinalalakas ng Office of Civil Defense kasama mga miyembro ng National Disaster Risk Reduction Management Council ang mga programa at kampanya para maihanda ang mga komunidad sa iba't ibang uri ng kalamidad, partikular sa nangyaring lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga kabangong science-based hazard mapping, paggamit ng Hazard Hunter PH, earthquake at typhoon drills, simulation exercises at paghanda ng mga kailangang kagamitan bago pa man ang sakuna. Hinikayat din ng OCD ang mga pamilyang Pilipino na maghanda ng sariling go bag, alamin ang mga posibleng peligro sa kanilang lugar at makilahok sa mga pagsasanay para maging handa, hindi lamang ang pamahalaan kundi ang bawat tahanan.
7: Marami na po na tayong ginagawa, no? Kaya dapat po, no? Dahil exposed na tayo halos taon-taon, buwan-buwan, no? Ay tayo ay may mga nararanasang mga bantang panganib. Kaya mahalaga po na araw-araw din natin itong ginagawa, no? Para po ito sa ating kapakanan at kaligtasan at ng mga mahal natin sa buhay. Kaya tayo po ay sama-sama at patuloy na naghahanda at kumikilos tungo po sa panatag na bagong Pilipinas.
8: Tuloy ang maulap hanggang sa maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon hanggang bukas. Gawayan ng low pressure area o LPA malapit sa Luzon. Magdadala ng above normal na buhos ng ulan ang LPA partikular sa Mindoro Island, Palawan, Aklan, Romblon, Batangas, Marinduque at sa Quezon. Posibleng umabot sa 100 mm ang buhos ng ulan simula ngayon hanggang bukas ng tanghali ayon sa heavy rainfall outlook na inilabas ng PAGASA. Kaya maging alert po sa posibleng pagbaha at lalo na sa mabababang lugar at posibleng pagguho ng lupa. Ang low pressure area ay huling namataan sa coastal waters ng Gasan, Marinduque. Ayon po sa PAGASA, bukas o sa Miyerkules kapag nasa West Philippine Sea na ang LPA, magiging ganap na bagyo yan at tatawagan itong Bagyong Henry. Magtataas na rin ang wind signal warnings bukas. Nakikitang lalabas din kaagad ng Philippine Area of Responsibility ang potential bagyo na yan bukas o sa araw ng Biyernes. Sa ngayon, patuloy din nagpapaulan sa bansa ang hanging habagat. Patuloy na makararanas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan dulot ng LPA ang Metro Manila, Gitnang Luzon, Calabarzon, Limoropa Provinces at sa Bicol Region. Makararanas din ng localized thunderstorms o yung mga biglang boost ng ulan na nagtatagal ng isa o dalawang oras sa nalalabing bahagi ng Luzon. Abot din sa Visayas ang pag-ulan na dala ng LPA. Magpapatuloy ang cloudy to rainy weather sa Kabisayaan. Samantala, ang habagat naman ang magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lano del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental. Uli po, maging alerto sa posibleng pagbaha at pagwo ng lupa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunin.
2: At susunod, panukalang batas na mangangalaga sa kapakanan ng kabataan Pilipino isinusulong ngayon sa Kamara.
8: At Billy Crawford, itinanghal na grand champion sa isang talent competition sa France. Yan at ipabang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
9: Muling kinilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyo, People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
10: Television is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
9: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan.
11: Is it a yes or a no?
12: Are you anti or pro?
11: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
12: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
11: Pag-usapan natin yan sa
12: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
11: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Hindi sagot ang pag-rally. Yan ang naging pahayag ng Malacanang sa gitna ng EDSA White Plains Rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi sa kilos protesta maabswelto si Senador Dante Marcoleta na kasalukuyang nahaharap sa kasong plunder. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Ikinatataka ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikinasang surprise rally sa EDSA ng isang religious group na kinabibilangan ni Senador Rodante Marcoleta ayon sa Malacanang. Ang rally nag-ugat dahil sa napipinto umanong pagsasampa ng ombudsman ng kasong plunder laban kay Marcoleta dahil sa tinanggap nitong 75 million pesos na donasyon noong siya ay tumatakbo pa lamang bilang senador. Punto ng palasyo, hindi sagot dito ang pagsasagawa ng kilos protesta.
2: Pagrarally po ay hindi po sagot sa para mawala at maabswelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-abswelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally.
1: Gayunman, binigyang diin ng Malacanang na iginagalang ni Pangulong Marcos Jr. ang freedom of expression at assembly ng mga rallyista at iginiit na kaisa nila ang Pangulo sa pagtataguyod ng transparency at accountability. Pero ibang usapan na kung may pang-aabuso at karahasan.
2: Maaari nating masabi kung may pang-aabuso kung nakaka-apekto na sila ng ibang tao. Karapatan din naman lahat natin na galangin din ang karapatan ng bawat isa.
1: Hindi rin nakitaan ng palasyo ng anumang banta sa Pangulo ang naturang kilos protesta. Pero ipinunto ni Castro na maraming ordinaryong individual ang apektado bunsod ng surprise rally na wala namang kaukulang permit. Gayunman, maximum tolerance ang iniatas ng Pangulo sa mga otoridad sa pagtugon. Paiimbestigahan naman anya ang mga mapatutunayang umabuso sa naturang rally.
2: Kung may lumalabag sa batas ay dapat din ipatupad ang batas. Sino ba yung maaring ng gulo? Sino yung nag-cause ng trapiko at hindi makadaan yung ibang mga sasakyan? So, alam na lang po natin.
1: Tanong pa ng palasyo sa mga nagsasagawa ng rally.
2: Ang Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC. Ipatupad ng batas, transparency, accountability, malagot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC, hindi po ba dapat na i-push din natin yon? Dahil lahat naman tayo dito ay dapat na naniniwala sa papapanagot ng mga di umanong gumawa ng krimen or paglabag sa batas.
1: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
0: Binigyang linaw ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na hindi limitado sa public funds ang kasong plunder kasabay ng isa ng pangreklamo laban kay Senador Rodante Marcoleta. Binigyang din ni Clavano na lahat ng mapatutunayang sangkot ay mananagot sa batas. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
3: Pareho lang ang ipinaglalaban, ang pagkakaroon ng transparency at accountability. Ito ang binigyang din ng Office of the Ombudsman kasunod ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Ito'y kaugnay na nakatakdang pagsasampa ng kaso ng ahensya ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa umano'y natanggap nitong milyon-milyong pisong donasyon.
4: Lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. So, ang... We understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things.
3: Paliwanag ni Clavano sa ilalim ng batas kaugnay ng kasong plunder, hindi to limitado sa public funds.
4: Doon sa RA 7080, sa plunder law, there are acts there that could comprise of the series or combination of acts that could comprise of plunder. And number two there is receiving directly or indirectly any gift. Commission, percentage, kickback. Ang definition po ng plunder also includes private funds.
3: Ani Clavano, umabot sa 75 million pesos ang kabuwang natanggap ni Marcoleta na naibigay ng tatlong tranches. Dagdag pa rito, ito'y inamin umano na rin mismo ni Marcoleta sa isang panayam sa telebisyon. Ayon kay Clavano, bawal tumanggap ng ganito kalaking halagang pera bilang general rule, maliban na lang kung ito ay donasyon para sa kampanya. Anya, hindi idineklara ni Marcoleta ang umano na tanggap na donasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN at maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Tugon naman ni Clavano sa payag ni Marcoleta na may kinalaman ito sa pagiging dating chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at ang isasagawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Marami anya silang inihahain na kaso at politika ang kadalasang nirarason ng mga ito. Mahirap anya makita kung saan nanggagaling si Marcoleta dahil ang ebidensya ay nanggaling mismo sa kanya. Nasa final stage na anya ang resolusyon kaugnay ng pagsasampan ng kaso laban kay Marcoleta. Sa pagpuna naman ni Marcoleta sa aksyon pagdating sa investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez, paliwanag ni Clavano, wala silang partikular na tinatarget. Anya, lumalakas pa ang kaso nila laban kay Romualdez.
4: The reason why we accepted si former Secretary Manny Bonoan as a state witness is precisely because yung kanyang intention na cooperate with us is for that case specifically. So yung budgetary process po, no, yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Bonoan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time.
3: Pagdating naman sa tanong kung magkakaroon ba ng restitution o pagbabalik ng pera si Bonoan, ayon kay Clavano, lagi itong kinukonsidera at kung sakaling magkano ang ibabalik, ito ay nakadepende sa desisyon ng korte. Rod Legusad, para sa Bayan.
0: Nakalatag na sa plenaryo ng Senado ang magiging itsura ng inaasang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Samantala, binigyan naman ng 3 araw ang defense at prosecution panel na magkomento sa nilabas ng korte na pre-trial order. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Ininspeksyon ni Senate President Sherwin Gatchalian ang plenary hall ng Senado bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inayos na ang maupuan ng mga center judges, gayon din na maupuan ng prosecution at defense panel. Inilagay na rin ang witness stand. May 150 upuan naman sa gallery ang inilaan para sa publiko.
6: Meron tayong yung visitor management system, so doon sila magre-register.
7: Pero not all can be accommodated.
6: Not all can be accommodated. First come, first serve tayo.
5: Nananatili rin mahigpit na seguridad sa Senado.
6: We downgraded by allowing the visitors to come in. So pwede na yung visitors sa room.
7: Pero heightened security. Heightened
6: pa rin yung, heightened pa rin on the part of the OSAA and also the mga counterparts natin.
5: Samantala, binigyan ng impeachment court ang prosecution panel at defense panel ng 3 araw para maghain ng kanilang mga komento sa pre-trial order. Ayon sa order of presentation of evidence, mauunang talakayin ang Article 4 na tumutukoy sa assassination plot, grave threats, at inciting to sedition against the government. Nakatakdang tumagal ito ng 11 trial dates. Susundan ito ng Article 1 o misuse and misappropriation of confidential funds na may nakalaang 31 trial dates at Article 3 o bribery and corruption na may 8 trial dates. Huling didinggin ang Article 2 o unexplained wealth na may nakalaang 12 trial dates. Nakasaad din sa pre-trial order na Filipino at English ang gagamiting mga wika sa paglilitis. Nakalista ang 57 witnesses para sa prosecution panel at 45 naman para sa defense panel. Nakatakdang magsimula ang paglilitis sa July 6, alas 2 ng hapon. Gaganapin ito tuwing Lunes, Martes at Miyerkules hanggang July 27. Pagkatapos ito, ipagpapatuloy ang mga pagdinig tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes alas 3 ng hapon hanggang matapos ang impeachment trial. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
0: Dumaluman o hindi sa paglilitis ang dating court sheriff na sinuntok ni Vice President Sara Duterte nung alkalde pa lang siya ng Davao City. Sabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Shua, hindi na ito makakaapekto sa kaso. Sapat na ani ang video ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez bilang mahalagang ebidensya. Dagdag pa ni Chua, ang posibleng testimonya ng dating sheriff ay magpapatibay na lang sa mga ebidensyang nakalap ng prosecution panel. Noong 19th Congress pa lang ay iniharap na sa House Committee on Justice ang marami sa kanilang mga ebidensya Kaya kumpiyansa silang handa na sila sa pag-umpisa ng impeachment trial sa July 6.
8: Well, whether naman nandoon no, si sheriff or wala, ako naniniwala ako the video itself is enough no to prove. And yung mga pronouncement niya before. Kaya tingin ko naman, ito naman pampatibay lamang.
0: Makalipas ang isang dekada, katotohanan at kustisya ang patuloy na panawagan ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa nakaraang administrasyon, kung saan may pahayag din ang panig ng mga biktima kaugnay ng freeze order sa nakuhang pera kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto ito. Yan ang ulat ni RR Tubise.
9: Isang araw bago ang ikasampung anibersaryo ng pagpapatupad ng war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, patuloy ang panawagan ng pamilya ng mga biktima, katotohanan at hustisya. Ayon sa kanilang abogado sa ICC na si Attorney Gilbert Andres, ito ang patuloy na hinihiling ng mga biktima habang umuusad ang kaso ni Duterte sa International Criminal Court.
10: Panawagan po ng mga biktima, lalong-lalo na po, paparating na po yung 10th year commemoration po ano ng pagsimula ng war on drugs, na talaga pong magkaroon po ng katotohanan at ng hustisya sa nangyaring war on drugs po. At pinapanalangin din po nila na respetuhin po ng ating mga kababayan.
9: Tukol naman sa hiling ng prosecution sa ICC na mabigyan sila ng access sa ilang bagay na nakuha mula kay Duterte nang siya ay arestuhin, na kinontra ng defense team ng dating Pangulo, may paliwanag si Andres.
10: May duty ang prosecution sa ilalim po ng Article 54 na gumawa po ng investigasyon. So kung sa tingin niya po ang isang bagay na nakuha po sa isang detainee ay mahalaga, kailangan niya pong i-justify po yan at i-apply po yan ano, sa korte, sa chamber. At sa tingin ko po, yun po yung ginawa ng prosecution. Kaya kung base ko lang po sa final po ng prosecution, ang paniniwala po nila ay makakatulong yun sa investigasyon.
9: Sa usapin naman na i-freeze ang anumang perang kasama sa mga bagay na nakuha mula sa dating Pangulo, nilinaw din ni Andres na hindi ito automatic freeze order sa bank accounts ni Duterte.
10: Sa filing po ng defense noong June 26, 2026, ano, na public redacted version sa paragraph 3 po, the trial chamber granted the prosecution's request to freeze any money that had been seized and further ordered the registry to provide an inventory of the items obtained from Mr. Duterte upon his arrest. Hindi po ito freeze order sa anumang pong bank accounts po ni Mr. Duterte. Mali po yan. Oh. Kaya balik po tayo dun sa mga filings para accurate po.
9: Sa huli, nasa trial chamber pa rin ang desisyon kung papayagan ang hiling ng prosecution at kung anong safeguards ang ilalagay para mapangalagaan din ang karapatan ng dating Pangulo. Samantala, kaugnay ng kumakalat na impormasyon tungkol umano sa ICC arrest warrant laban kay Senador Bongo, sinabi ni Andres na karaniwang nakasara o nakaselyo ang proseso ng pag-apply para sa isang ICC arrest warrant.
10: Dahil gusto rin pong pangalagaan ng ICC yung proseso na hindi po matunugan nung subject ng arrest warrant, na meron na siyang arrest warrant. Ang gusto po ng ICC, epektibo po ang pagpapatupad ng isang arrest warrant ng ICC. Kaya sikreto po ito, wala pong nakakaalam yan unless po naipadala na po sa kinaukulang sangay ng gobyerno.
9: RR Tubise para sa bayan.
0: Sa ibang balita, inihain sa Kamara ang panukalang batas na layong pangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan sa pamamagitan ng pag-regulate sa access sa social media. Kung ano yan at ang pananaw ni Juan, silipin sa ulat ni Sheila Natividad.
11: Sa talamak na pangyayaring karahasan sa iba't ibang lugar na makikita sa social media, maging sa eskwelahan, palagi nang binabantayan ni Donna ang anak niyang kinder student. Bukod kasi sa takot siyang magkasakit ito, nakakatakot na rin Anya na hindi maging sapat ang paggabay niya sa kanyang anak sa panahon ngayon.
12: Sa panahon natin ngayon, marami ng mga pababa ng pababa yung mga gumagawa ng krimen.
11: Ang anak niya kasi, hindi rin maalis ang mata sa paglalaro ng gadget, kaya kung may isusulong lang Anyang batas na magpapababa sa edad ng paggamit ng social media, ay susuportahan niya ito.
12: Bilang magulang, siyempre pabor ako. Kagaya na mayroon akong anak, na ano pa, na iba yung epekto sa bata eh, ng social media. Sobrang nakakatakot.
11: Pareho ang sentimiento nila ni Evelyn na may hinahatid sundo sa school na apong grade 3 student. Pero kung 13 years old pataas naman daw ang edad na gagamit ng gadget, sabi niya,
13: pabor ako doon na ano, 13 above, yun ang pangintulutan na mag-aaroon ng kumawak ng mga gadget para sa kapakanan nila kasi ang dami-dami na nilang nagagaya sa mga social media na hindi karapat-dapat sa mga bata. Kailangan din po nila yung mga ano, 13 to above na ano, gumamit ng gadget kasi nagagamit din po sa school gaya ng ano po, yung online class. Kailangan din po talaga po nila.
11: Isinusulong ngayon ni House Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang batas na mangangalaga sa kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Sa House Bill No. 9965 o ang proposed Children's Social Media Safety Act, nais makabuo ng kauna-unahang comprehensive framework na magpapatupad ng regulasyon sa pag-access ng mga bata sa paggamit ng social media platforms ng mga edad 12 pababa. Kapag naman 13 to 18 years old, nakasaad sa panukala na kailangan ng pahintulot mula sa magulang o guardian at magkaroon ng supervision sa paggamit ng social media. Ang mga social media platforms kailangan ding magpatupad ng age verification measures para matiyak na may safeguard sa disenyo ng platform features. Ang panukala rin kasing ito ay magre-regulate ng algorithms o yung pagkakasunod-sunod ng content sa social media platform na ginagamit mo at maging ang pag-aalis ng mismong platform ng mapanganib o ipinagbabawal na content. Sakop nito ang mga AI-generated contents na ang intensyon ay manloko. Ayon kay House Speaker D, kung mayroong batas na mangangalaga sa kapakanan ng mga bata sa paaralan, lansangan at komunidad, dapat ay mayroon ding malinaw na proteksyon para sa kanila na gumagamit ng social media. Hindi rin siya sang-ayon na ipagkait sa kabataan ng teknolohiya dahil malakian niya ang naiaambag nito sa komunikasyon at edukasyon. Nararapat din anya na siguraduhin na naaayon ang paggamit ng social media sa edad ng isang bata, kung saan dapat ay mayroon silang gabay mula sa kanilang magulang o guardian. Dagdag pa niya, habang lumalawak ang digital world, kinakailangan din ng pagpapatibay ng proteksyon para sa kanilang mga anak. Para maisulong ang batas, inuutusan nito ang pakikipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology at Department of Education. Ito ay para maisama ang digital literacy at ethical social media use sa K-12 curriculum. Sa ilalim din ng panukala ng mga mambabatas, otorisado ang DICT na mag-monitor at mag-issue ng cease and desist orders at makipag-ugnayan sa National Telecommunications Commission at National Privacy Commission. Ang mga social media platform na paulit-ulit na lalabag sa sandaling ito ay maging ganap na batas ay maaaring maharap sa pagmumulta ng 5 million hanggang 50 million pesos. Maaari ring maharap ang mga ito sa temporary restriction of access at pagbabawal na makapag-operate sa bansa alinsunod pa rin sa due process. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Nakiisa sa isang pagsasanay ang mahigit 100 guro at estudyante mula sa Northern Luzon na nakatuon sa mental health concern at komunikasyon ng mga kabataan. Pero sa kabila ng iba't ibang kinakaharap ng mga kabataan ngayon, inaulat ni Christine Bornolia ng PTV Cordillera.
14: Nagkaisang mga mag-aaral at mga guro mula Region 1, Region 2 at sa Cordillera Region sa ginanap na pagsasanay kaugnay sa mental health concern na karaniwang kinakaharap ng mga mag-aaral sa panahon ngayon. Ang aktibidad ay pinamagatang Peer Kada 5, Building Healthy Connections, Nurturing Inclusive and Supportive Environment. Pinangunahan ito ng Commission on Higher Education Cordillera kasama ang isang pribadong foundation na layong mapalakas ang building productive and law-abiding citizen sa mga kabataan.
15: Ang Peer Kada 5 po na program is an initiative ng CHED na nagpapalakas ng participation ng ating students tungo sa kalusugan at isang active citizenship.
16: And that is the purpose of what we are doing here now, to train young people to become peer facilitators as they become barkadas to the other students. They also become our agents in reaching out to them, in helping them.
14: Nakatutok ang aktibidad sa mental issues concern, effective communication skills at listening skills. na ituro sa mga learners ang dapat gawin kung mayroon silang mabigat na problema at kung sino-sinong mga individual ang dapat nilang lapitan. Mahigit 100 individual mula sa 50 higher education institution ang nakibahagi.
17: We are developing student leaders who can become sources of support, encouragement, guidance, and hope. We are creating bridges where gaps may exist. We are fostering belonging where isolation may prevail. And we are nurturing leaders who understand that leadership is measured not by authority, but by service.
14: Christine Bornolla Sabaway, para sa Bayan.
0: Namahagi ng iba't ibang relief assistance ang Ministry of Social Services and Development sa 500 pamilya sa Balot Island, Davao Occidental na isa sa lubhang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Trish Aragon ng PTV Cotabato.
18: 500 pamilya sa Balot Island, Davao Occidental na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ang tumanggap ng relief assistance mula sa Ministry of Social Services and Development ng BARM. Isinagawa ang pamamahagi ng ayuda bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang nasalanta ng malakas na pagyanig.
19: Nagpunta po tayo sa munisipyo po ng Sarangani, but specifically yung Balut Island ng munisipyong yon. Ito po ay bahagi ng probinsya ng Davao Occidental. At the same time, ongoing po yung relief distribution natin sa General Santos City. So yun po yung dalawang lugar outside of the BARM na narespondihan po natin o nire-respondihan po natin.
18: Bawat pamilya ay tumanggap ng 25 kilong bigas, family

ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Kung ang araw ay nagbibigay buhay sa mga pananim, ngayon ay nagbibigay buhay na rin ito sa irigasyon, isang makabagong solusyon para sa masaganang ani at mas maunlad na kinabukasan ng mga

0: magsasaka. Kabilang sa adhikaing isinusulong na Climate Smart Irrigators Association Farming System ng National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Engineer Eduardo Eddie Jiglien, buong pagmamalaking ipinapakilala sa publiko at isang proyektong pangarap na naisakatuparan para sa mga magsasaka sa bayan ng Pamplona, Cagayan. Ito ang kauna-unahang hybrid irrigation facility na itinataad ng NIA Region 2. Bagamat matagal nang nagsisilbi ang pumping facility ng Pamplona Pump Irrigation System sa ilalim ng pangangasiwa ng NIA East Apayao Abulug Irrigation System, ang pagdaragdag ng solar-powered pumps ngayong taong 2026 ay isang mahalagang hakbang upang mapahusay pa ang serbisyo ng patubig, mapalawak ang saklaw ng mapapatubigan, at makiya ang mas maaasahang irigasyon para sa mga magsasaka. Matatagpuan sa Barangay Gapto, Pamplona, Cagayan ang proyektong ito na nagsisilbi sa 5 barangay at sumasaklaw sa humigit kumulang 573 hektaryang sakahan. Makikinabang dito ang dalawang Irrigators Association na may kabuuang 307 na magsasaka na siyang pangunahing katuwang ng NIA sa pagpapaunlad ng agrikultura sa lugar.
1: Dahil ni Jared De La Cruz from East Apayao Abulug Irrigation System. Itong project po nito is dati kasi is diesel pump. Pero ito kasi kailangan ng pahinga. Pinapatay ito ng gabi. Tapos ngayon, ang nagiging solution ng National Irrigation Administration, itong solar para magamit dun sa araw. Tapos yung sa karet natin, magagamit sa gabi. Yung sa field is nagsasubmerge yung water sa gabi. Tapos another travel na naman yung water papunta dun sa site. Nahihirapan naman tayong magpatubig. Ang nagiging solusyon ng National Irrigation Administration, kinonvert natin sa tatlong 50 HP solar power na total panel po is 384 pieces na 700 watts para mag-support ng 24 hours yung water delivery natin papunta dun sa farm. Mas efficient and nakakatipid po tayo in terms dun sa expenses ng diesel compared po dati. Na kailangan natin ng diesel and maintenance. Dati yung area po natin dito is 360 hectares. May additional area po tayo na 100 hectares. Nagtutulungan naman yung IA in terms to sa maintenance, lalo sa clearing. Tapos yung sa operation po nito is meron tayong na-hired na empleyado in terms to sa operation. Tapos mag-training tayo in terms dun sa IA po natin na tumutulong in terms dun sa operation maintenance po nito.
0: Ang hybrid irrigation facility na ito ay nakakapagpababa ng gastos sa operasyon. Nasisigurong tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa panahon ng mataas na pangangailangan sa irigasyon. Maaaring makatulong ang solar pump bilang karagdagang kapasidad upang mas maraming sakahan ang mapagsilbihan. Dahil sa proyektong ito, nadagdagan ng 100 hektarya ang dating napapatubigan ng Pamplona Pump Irrigation System. Mas nagiging matatag laban sa pagtaas ng presyo ng enerhiya na isusulong ang Climate Smart Agriculture na kung saan nakatutunan ang solar pump sa pagbawas ng carbon emissions habang pinapalakas ang produksyon ng agrikultura, pagpapahusay ng serbisyo sa mga magsasaka sa pamamagitan ng maaasahang tubig para sa kanilang mga taniman, lalo na sa panahon ng tag-init at sa mga lugar na nangangailangan ng mas malaking volume ng tubig.
2: Ako po si Lawrence Daguna, taga Sentro, Pamplona, Cagayan.
3: Ako po, agrikultura. Ayunin po ng kagawaran na mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at mabawasan ang pagdepende ng bansa sa mga iniangkat na produktong agrikultural.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Mantala, formal nang pumasok naman ang Pilipinas sa merkado ng Middle East matapos yung dumaong ang 18 metriko tonelada o nasa 1,500 kahon ang premium MD2 pineapple sa Port of Khor Fakkan sa United Arab Emirates. Ang mga pinyay galing po naman sa mga sakahan sa Tampakan, South Cotabato. Ang karon din po ng seremonya sa Dubai, pampalakasin pang ugnayan sa kalakalan ng saging, bangga at iba pang prutas sa rehiyon.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
3: Kit naman sa 3,000 mga benepisaryo sa Sulu nakatanggap na ho ng bigas. Mga detalye ng balita niyan, nandiyan po naman si Fatma Hino ng Radyo Pilipinas Sulu.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinanggalan ni Pangulong Ferdinand Marcos.

sa Junior. Ang pamamahagi ng bigas sa mahigit kumulang 3,000 benepisyaryo sa kanyang pagbisita sa Lawigan ng Sulu bilang bahagi ng Local Government Support Fund o LGSF. Bukod sa pamamahagi ng bigas, inilunsad din ng Pangulo ang Presidential Scholarship Program.

0: Pilipinas, Holosulod, ako naman tayo ng Kagilim de Oro. Ipit po naman sa 7 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo. Na naman. Nasa bato sa Kulambugan, Lanao del Norte. Sa mga detalyo, nandiyan si Coco Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas. Nasa bato ng Lanao del Norte Police Provincial Office, kasama ang 1st Provincial Mobile Force Company, Kulambugan Municipal Police Station, Regional Intelligence Division 10, Intelligence Monitoring and Enforcement Group, Regional Intelligence Unit at 105th Regional Mobile Force Battalion ang higit 7 milyong piso na halaga ng smuggled ng mga sigarilyo sa isang checkpoint sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte. Pinahinto ng mga polis ang isang Fuso Fighter Wing Van na may plakang KAS-3388 nang kanilang makita na walang seatbelt ang driver nito. Sa halip na huminto ang driver, sinubukan nito na lampasan ang checkpoint kaya kaagad itong hinarang ng mga pulis. Ang driver ng truck ay kinilalang si alias Ab, 37 taong gulang at residente ng Barangay Claro Imbricto, Maigo, Lanao del Norte. Nakumpiska ng mga pulis ang isang Fuso Fighter Wing Van, 110 kahon ng platinum brand ng sigarilyo na mayroong 7,500 rims ng sigarilyo na nagkahalaga ng 7,609,000 pesos. Sa ngayon, ang driver at ang truck ay nasa kustodiya ng Kulambugan Police Station at ang mga nakumpiskang sigarilyo ay nasa kustodiya ng Provincial Intelligence Unit ng Lanao del Norte Provincial Police Office. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro City. Ano ho? Good morning dyan sa Vice President ng PhilHealth sa CDO, si Del Aceron. Saka na, brother. Samantala, libre servisyong legal inilapit sa mga beneficiaryo ng pang-agraryo ng Lakbay Justicia. Dyan po naman sa Ilocos Region. Mga detalyo, nandiyan po naman si Chris Aquar, Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Umabot sa dandang Veteran Reform Beneficiaries, magsasaka at iba pang mamamayan ang nakinabang sa kaunanahang Lakbay Justicia sa Region 1 na ginanap sa Umingan Public Auditorium, Umingan, Pangasinan. Pinangunahan ng Bureau of Agrarian Legal Assistance at Department of Agrarian Reform Ilocos Region ang programa na naglalayong maghatid ng libreng legal na konsultasyon at payo sa mga usaping may kaugnayan sa reformang agraryo. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas abot kamay ang mga serbisyong legal para sa mga magsasaka at benepisaryo na reformang agraryo. Ayon sa DAR, ang inisyatiba ay kaakibat ng adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga direktiba ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III na ilapit sa mga komunidad ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan upang matiyak na mapapangalagaan ang makarapatan ng mga mamamayan. Sa pamagitan ng Lakbay Justicia, nagkaroon ng pagkakataon ang mga ERB na direktang makausap at makonsulta ang mga abogado ng DAR na nagbigay na libre, mabilis at madaling maabot na serbisyong legal para sa kanilang mga suliraning agraryo. Layunin ng programa na higit pang mapalakas ang kanilang kaalaman sa batas at mapalagaan ang kanilang mga karapatan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
0: Di ba 20 pesos na bigas kada kilo sa Sursugon? Nagsaho ng mga residente. Hindi natin ang mga kwento ng balitang niya, si Paul Lapi ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Dinagsa ng daang-daang Sursuganon ang 20 pesos rice project na 20 bigas beroda na isinasagawa ng pamahalang palalawigan ng Sursugon sa pangunguna ng Office of the Provincial Agriculturist sa Sursugon Provincial Gymnasium. Ayon sa Sursugon Provincial Information Office, maaga pa lamang ay pumila na ang mga beneficiaryo upang makapagbili ng dekalidad na bigas sa halagang 20 piso kada kilo. Hindi bababa sa 10 kilo ng bigas ang nabili ng bawat beneficiaryo bilang bahagi ng programang naglalayong makapagbigay ng abot-kayang bigas sa mga pamilyang nangangailangan. Kasabay rin ng programa ang kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo, tampok ang iba't ibang dekalidad na lokal na ani at mga produkto mula sa mga magsasakang Sursuganon bilang suporta sa lokal na agrikultura at kabuhayan. Ayon sa pamahalang palalawigan ng Sursugon, patuloy aniya itong magpapatupad ng mga programang may direktang pakinabang sa mga mamamayan upang mapagaan ang gastusin ng mga pamilya at mapalakas ang food security sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura.
0: Pantala, matyagang pinag-aaralan ho ng pamahalaan at magpapatupad ng mga safeguard measures o limitasyon sa mag-aangkat po ng bigas. E matapos nilang lumabas po naman sa ulat ng beer plant industry na umabot na po sa 2.31 milyong metriko tonelada ang inangkat na bigas mula Enero hanggang Mayo na mas mataas ng 20% kumpara sa nakarang taon. Ayon itong protektahan ng mga lokal na magsasaka at posibleng pagkalugi. Mandala, inilunsad po naman ng DA ang libreng area.

0: Farming services gamit po ang mga drone. Aming alam na bayan sa larawigan ng Iloilo pang gawing moderno ang pagsasaka. Ang teknolohiyang ito ay makatutulong sa mas mabilis at emisyenteng pagbakalat ng mga abono at pestisidyo sa mga palayan. Mahahagi po naman ang cash assistance sa mga corn farmer apektado ng agricultural drought sa Cagayan. Malapit ang matapos. Ang detalye mo na mga emergency sa luko ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Halos 100% ng tapos ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ng tulong pinansyal sa mga corn farmer na apektado ng agricultural droughts sa lalawigan ng Cagayan. Umabot na sa 30,943 o 97.36% ng kabuuang 31,782 na target beneficiaries ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT sa pagkikipagtulungan sa provincial government at mga lokal na pamahalaan. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 313 million pesos ang naipamahagi kung saan bawat magsasaka tumanggap ng 10,125 pesos. Na maaaring gamitin para sa kanilang agarang pangangailangan habang bumabangon mula sa epekto ng kawalan ng ulan na nakaapekto sa kanilang kabuhayan. Bago ang payout, sumailalim ang mga benepisyaryo sa masusing assessments at validation na isinagawa ng kani-kanilang city at municipal agriculture offices na sila namang naglabas ng opisyal na listahan. Ang ECT ay bahagi ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan upang mabigyan ng agarang tulong ang mga lugar na naisailalim sa state of calamity makaraang maapektuhan ng kalamidad at iba pang krisis. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tugigaraw. Samantala, DSE Eastern Visayas, namahagi po naman ang mga e-title, co-crumbs, at 1.5 milyong piso mga makinaryo naman sa mga magsaka. Diyan po naman sa Region Aid. Ang detalye, nandiyan po naman si Maria Daisy Amor Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal nang ipinamahagi ng Department of Agrarian Reform Region 8 sa pamumuno ni Director Attorney Robert Antonio ang mga electronic titles, certificate of condonation at modernong farm machinery sa mga agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Eastern Samar. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mga prioridad na programa ng Administrasyong Marcos Jr. Sa kabuuan, 132 na magsasaka ang nagmamay-ari na ng kanilang sariling lupa sa pamamagitan ng e-titles, habang 71 naman ang opisyal na pinalaya sa kanilang pagkakautang matapos tanggapin ang certificates of condonation. Bukod dito, isang four-wheel drive tractor naman ang ipinagkaloob sa MARFAI, isang agrarian reform beneficiary organization sa bayan ng San Policarpo upang mapalakas ang kanilang mekanisasyon sa pagsasaka. Inaasahan ng mga proyektong ito ay mapapatibay sa seguridad sa lupa ng mga lokal na magsasaka, mag-aalis ng kanilang pasanin sa utang at magpapaangat sa kabuuang produksyon ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Samantala, humiling naman ng agarang audit ang mga magsasaka at manggagawa ng asukal. Yan po naman sa Negros Occidental para sa pondo ng Reyes Transshort Internal Node, RSSI, dahil sa patuloy na pinipinsala ng mga peste at El Nino ang mga plantasyon ng tubo. Alasin natin sa buong kabuluhan, 31 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal po ang tutulog-tulog sa Manabela. Bawal ang pikon sa kalsada. Magbabalik po ang usapang agrikultura. At munang mahalagang paalala.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Anong ula? Ah! Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakit ka na pakapiloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
5: May mga ilan nagtetest, may mga nagtatanong kung meron pong klase ay may pasok, ano ho? Ah, wala naman nung sinasabing pangkalahatang suspensyon ng klase sa buong bansa ngayong araw. Pero suspendido yung ilang lokal na pamahalaan, mga klase na kailang nasasakupan dahil po sa masamang panahon na dulot po ng kalagay ng panahon natin sa ngayon. Ano ho? Ilang lugar na walang pasok yata, pati ho ng Batangas eh. Ah? Pablo City, Laguna, ang Lubang Occidental, Mindoro, maging ang ilan po dyan sa Rizal Province. Para sa mga nag-aaral naman daw sa ilang particular na para sa San Juan City, tulad ng Immaculate Conception Academy, nagpapatuloy sila ng ship na sa online classes para sa mabigat na daloy ng traffic o dulot po ng mga protesta dyan po naman sa EDSA.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Shout out sa mga natutok dyan sa Laguna. Dyan sa Beltran family sa Santa Cruz, Laguna. Ganoon din kay Ganghan Yuji at sabi pang mga nakatutok sa atin dyan. Maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Ingat lang. Ganoon din kay John Ernest Olido. Kay Clans Derex Delgado. Ayun. Kay Ganghan Yuji. Nang baga, maging sa mga Batang Pio, Ires Rap Boys, sa NEI 79 Band, sa Port Solomon, sa mga Batang Pio 1975 batch. Oh, hello, kamusta na kayo riyan?
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ang dalatin niya ko ng Department of Agriculture na may kikitain ng mga ube farmers sa bansa sa gitna ng mataas na demand sa US at Korea, Canada, Middle East at Europa. Ayon po kay Agriculture Yusek for High Value Crop Cereal, Marina Trinidad Caballero. Ay, good morning, Yusek. Ikausap natin kahapon. Inilapit nila ang mga kooperatiba ng mga masaka na may mga planong mamuhunan sa ube. Action po naman sa bansa. Agdag pa ng opisyal na nais nilang magkaroon po naman ng supply agreement sa pagitan po ng mga magsasaka at mga negosyante upang mabili sa tamang presyong iba't ibang klase po naman ng ube. Yung halaya, no? Mas mabenta sa pandaigdigang merkado ang mga durog-durog o powdered ube na ginagamit bilang sangkap sa pastries, ice cream at energy drinks na may isang taong shelf life. Bang ang raw ube naman, mapapanatili ang natural na kulay nito. Aliwanag pa ni Caballero, lumilipat na ang mga consumers organic food kaysa doon sa mayroong mga preservatives. Sinisiguro ng DA na patuloy pa rin na kanilang pagbigay po ng suporta sa ube industry. Tulad ng pamamahagi ng mga makinarya, tulad ng washer, filler at iba pa. Pantala, madaragdagan ang 5,000 hektaryong lupain sa Bohol na ilalampo naman sa ube production sa susunod na 2 taon.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: O tayo sa Radyo Pilipinas, Agoo. Sa 516 milyong pisong halaga ng mga kamitan sa pagsasakay, pinagkaloob ng DA sa mga magsasakay dyan po naman sa Ilocos Region. Mga detalyo ng balitang yan na kay Glenda Sarac, Radyo Pilipinas, Agoo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bilang pagdiriwang sa 128th anibersaryo ng Department of Agriculture, nagkaloob ang ahensya ng mga kagamitan sa pagsasaka sa 4 na lalawigan sa Region 1, ang La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Nagkakahalaga ng 516.54 million pesos ang mga ipinagkaloob na kagamitan sa mga kwalipikadong magsasaka. Sa Pangasinan, nakatanggap ang mga benepisyaryo ng mga hand tractors, pump at engine seats, fertilizers, buto ng mais at mga gulay, plastic crates, shredders, garden tools at iba pa. Sa La Union, ipinagkaloob sa mga benepisyaryo ang mga dekalidad na buto, pataba, farm machinery at iba pang agricultural production inputs. Samantala, sa Ilocos Sur, malugod na tinanggap ng mga benepisyaryo ang mga hybrid rice at corn seeds, pataba, pump at engine seats, hammer mills at iba pa. Sa Ilocos Norte, namahagi ang DA ng mga hybrid seeds, pataba, corn shellers, pump at engine seats. Ipinahayag ng DA Region 1 na makatutulong ang mga naturang kagamitan upang mapaunlad ang produksyon at mabawasan ang gastos ng mga magsasaka. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibigay ng pamahalaan ang 100% suporta sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Shout out lang kay Sir Sam Gordon at kay Ma'am Ruth at kay Major Leo. Okay. Gandang morning. Ay, may makakasama at makakaugnayan po tayo mula po sa tanggapan ng National Food Authority. Kamusta na kay Administrator Lacson? Nasa biyahe yata ito, no? Okay, makakasama po natin ang NFA Isabela, si Sir Mario Andrada, Manager ng Corporate Planning and Management Services Department ng NFA. Lalim pa rin po naman ng Department of Agriculture. Pag-usapan doon natin, Product Quality Evaluation System o yung PQS Facility sa Kawayan Isabela. Ano ba yan? Bakit kailangan yan? Ano ba yung proyektong yan? O isang state-of-the-art na, na proyekto na itinayo ng gobyerno sa magitan po ng NFA at ng pamahala po ng Japan. Ayun po niyang gawing modernong sistema ng pag-iimbak at pagkaproseso ng bigas yan po sa Region 2 sa Mekagayan Valley. Ayan, mukhang may kalakihan yung halaga ho nito eh. Ano ba yan? Para saan yan? At bakit ito kinakailangan? At bakit dyan sa Kawayan Isabela dapat ito matagpuan? No, yung mga sinasabing tulong na pwedeng magawa nito. At ano yung pinakasentro ng modernong sistemang ito na mapapanatili niya yung kalidad ng mga inanimbalay ng ating mga lokal na magsasaka? Paano gumagana yung system at facility? Siguro, itanong din natin sa kanya, bakit mahalaga ito sa mga magsasaka ng Isabela at iba pang mga bagay-bagay na pwede ho nating madiskubre. Sir Mario Andrada, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahiro po ito. Sir Mario, good morning po.
7: Magandang umaga po, Kahiro.
5: Good morning po, Sir Mario. Akala ko naka-zoom si Sir Mario. Anyway, Sir Mario, gandang umaga. Sir, nasa ka po ngayon?
7: Nasa Maynila po ko ngayon at ang nabanggit niyo po na programa ay yung po ito po sa pagpapa-develop po at pagpapa-upgrade po ng aming mga laboratorio sa Region 2, sa Isabela area. Ayan nga po yung PQS. So, dalawa po yung proyekto namin sa Isabela na grant po ito ng Japanese government. Yung isa po ay Rice Processing Center sa Kawayan, Isabela.
5: Yung bang tinutukoy nyo, yung nagkakahalaga halos ng 800 milyong pisong modern warehouse at processing facility ng NFA?
7: Opo, tama po kayo. More than 800 million po ito ang kabuang halaga na ginagawa na po ngayon sa Kawayan Isabela. Ito po yung Rice Processing Center in support of our Bafic Stocking Program sa Kawayan Isabela.
5: Okay. Medyo bigyan nyo nga ho kami ng pagkatuto sa usapin na ito. Ano ba yung proyektong yan? Sinasabing ito state of the art na pasilidad na kinakailangan natin sa pagkakitulungan ng gobyerno at ng bansang Japan na gawing moderno yung sistema ng pag-iimbak at pagpaproseso ng bigas sa Region 2. Bakit natin kinakailangan gawin itong moderno, yung pag-iimbak at pagpaproseso ng bigas?
7: Unang-una po, ang layunin po ng aming pagkikipagtulungan sa bansa ng Japan, ito po ay para po mapataas po yung kapasidad ng NFA na bumili ng mga palay sa ating mga farmer. At dito po ay makakabili na kami ng mga basang palay at hindi lamang po tuyo at malinis. Kaya po mas marami na aming kapasidad na bumili ng palay mula sa mga magsasaka. Ang pangalawa pong layunin po ng aming pagsasanib pwersa ng bansang Hapon ay para po yung ating pong mga nawawala ng mga losses during post-harvest po after po anihin na ating mga palay ay mapababa po natin ito.
5: Sam! Marisol Julius Camille Latrona. At siyempre sa ngala ating mga producer, sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ano man ang inyo abang lingkod ka, Hero, Hero Ilustre, Robrigado, nag-iiwan ho. Galaw-galaw para hindi pumanaw ha. May obligasyon dyan. Namang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing.

0: na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang. Ang po isang paraiso. Minsan ba, wag ko tayo basta naniniwala sa fake news, wag ko tayo magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas babagay ng gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Oras na natin sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan. 2 minutos makalipaso ay ka-6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang umaga sa mga ulo ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyaheng Canada mamayang gabi. Alas 5 araw na official visit. Punong ekidibo, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho sa gitna ng mga aganapan.
0: Headlines.
12: Armed Forces of the Philippines nagtaas ng red alert status sa lahat ng unit dito sa NCR. Kaugnay sa rally po naman ang Iglesia ni Cristo.
0: Headlines.
12: Pagkitipon sa EDSA White Plains, hindi tinuturing nabanta kay Pangulong Marcos ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
12: Inflation rate para po naman sa buwan ng Hunyo aabot na sa 6-7% ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Headlines.
12: Ansang Belgium, pinalalakas ang ugnayan nito sa Pilipinas.
0: Headlines.
12: Department of Health, nilinaw na walang outbreak sa kaso ng mpox dito naman sa bansa.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
12: Ang detalye ng ating balita, araw po ng Miyerkules ngayon, unang araw sa buwan ng Hulyo. Sa mga detalye, ay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. patungong Canada mamayang gabi para sa limang araw na official visit. Long Ekutibo, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho sa kita na kasalukuyang mga kaganapan. Narito naman ang ulat, Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Tuloy ang biyahe mamayang gabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada para sa isang official visit na dito ay inaasahang lalakas pa ang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at ng Canada. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos sa mga opisyal ng pamahalaan ng Canada upang talakay ng mga oportunidad para sa mas malawak na pagtutulungan kabilang ang pagpapalakas ng pamumuhunan at paglikha ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Bibigyan din rin ng official visit ng Pangulo ang pagpapaulad ng partnership ng dalawang bansa sa mahalagang larangan katulad ng ekonomiya, kalakalan, seguridad at iba pang strategic na issue. Bahagi rin ang agenda ng Pangulo ang pagsusulong ng kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Canada, ganoon din ang pagpapatibay ng people-to-people ties sa pagitan ng dalawang bansa. Pero bago ang pagtulok ng Pangulo sa Canada ay pangungunahan muna nito ang 79th founding anniversary ng Philippine Air Force na gaganapin sa Air Force Multi-Purpose Gym sa Villamor Air Base sa Lungsod, Tambasay. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Maraming salamat po yung next door, Alvin Baltazar. Pinatutupad ng Armed Forces of the Philippines at AFP ang Red Alert status sa lahat po ng unit ito sa National Capital Region o NCR. Ayon po sa AFP, layunin ng hakbang na matiyak ang mataas ang antas ng operational readiness at maihanda mga tauhan kagabitan sa kanyang kailanganin ang kanilang suporta. Patuloy pa rin na ikipag-ugnayan ng AFP sa Philippine National Police o PNP at ipapang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kaligtasan po naman ng ating publiko. Tinayak naman ng AFP na mananatili itong professional at non-partisan sa pagtubad po naman sa mandato nito. Inigyan din pa ng militar ang kanilang pangakong sumunod sa batas, kalagaan ng karapatan ng mamamayan at tiyakin ang pasiguridad po naman ng ating bansa. Malayang pagtitipon sa at pamamahayag, patuloy na gagalang ng PNP sa ikalawang araw ng aktibidad na makani po naman ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Narito naman ang ulat ni Jemar Zagala.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Naninigan ng Philippine National Police sa patuloy nilang igagalang ang karapatan ng bawat Pilipino na magtipon kaya hindi na magpahayag ng saloobin na ginagarantiya ng salikang batas. Ito ang inihayag ng PNP kasunod ng ikalawang araw ng aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa Quezon City ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi basta formalidad lamang ang pagkuha ng permit sa mga ganitong uri ng pagtitipon, bagkus bahagi ito ng pagtitiyak na maayos, mapayapa at proteksyon sa karapatan ng publiko. Bagamat mananatili ang maximum tolerance, kanila pa rin natutupad ang kanilang mandato sa ilalim ng batas sa sino mang lalabag dito. Sinabi pa ni PNP Acting as Spokesperson Police Colonel Allen Reyco na may pananagutan din sila sa mas nakararami na tiyakin na kaligtasan ng mga motorista at iba pang apektado ng pagtitipon. Una rito nakakuha ng permit ang INC mula sa Quezon City LGU mula alas 8 na umaga hanggang alas 8 ng gabi at limitado na lamang sa bahagi ng White Plains Avenue mula kanto ng EDSA hanggang Temple Drive. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Samantala, nininaw naman ni NCRPO Chief Major General Anthony Aberina, walang espesyal na pagtrato ang pulisya sa rally ng Iglesia ni Cristo or INC. Aniya, nananatiling nakabatay sa saligang batas at sumiiral ang mga patakaran ng kanilang naging aksyon. Ayon sa mga otoridad, hindi nila inaasahan ang bigla ang pagdagsa ng mga realista sa EDSA noong madaling araw ng Martes dahil wala pang naunang permit para sa sinasagawang pagtitipon sa oras na yun. Sunod yan, inatasan po ng Department of the Interior Local Government o DILG ang Philippine National Police na pairalin ang maximum tolerance upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos po naman ng kilos protesta. Samantala, inumpirma ng Quezon City Police District na may aprobadong permit ang rally ng INC sa EDSA People Power Monument hanggang alas 8 ng gabi noong Hulyo a Primero, unang araw sa buwan ng Hulyo. Ikinit din po ng DILG na kinikilala ng pamahalaan ng karapatan ng bawat Pilipino na mapayabang pagtitipon at malayang pagkabayang na kanilang saloobin. Patuloy naman na ikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Philippine National Police upang masubaybayan ang sitwasyon. Tawagan din po naman ng AFP sa mga organizer na tiyaking magiging maayos ang kanilang aktibidad at mababawasan ang abalang may dudulot dito sa publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Itinao sa magtitipon sa EDSA White Plains ni tinuturing na banta ni Pangulong Marcos Mga detalye na itong ulat purma ni Raquel Bayan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Hindi nakikita ang dahilan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. para mangamba ang pagtitipon ng libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA nitong Martes. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, alam ng Pangulo ang kanyang ginagawa para sa mga Pilipino. Hindi anya dapat naging hadlang sa pagpapatupad ng batas ng administrasyon ang interes ng sinumang individual o grupo. Ang pinagtataka lamang anya ng Pangulo kung bakit kinailangan mauwi sa pagtitipon ng INC members ang anunsyo ng Office of the Ombudsman na sasampahan na ng Kasong Plunder si Senator Dante Marcoleta. Ayon kay Castro, inirespeto ng Pangulo ang karapatan ng bawat Pilipino sa pagpapahayag at pagtitipon. Ngunit hindi anya ito rason upang abusuhin. Dapat din anyang igalang ang karapatan ng ibang tao upang hindi maapektuhan ang kanilang pamumuhay dahil lamang sa pagtitipon.
17: Yung impact, grabe po ba ang impact ng rally o protesta na ito? Sa paningin po ng administrasyon, magkakaroon po ito ng impact hindi lang para sa palasyo, kundi sa buong mamamayan natin na naapektuhan ng surprise rally na ito. Alam po naman natin na kapag nagra-rally at gagamit po kayo ng kalsada ay dapat may permit at hindi po ito dapat na inililihin para naman po makapaghanda ang gobyerno. So, magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban ba nila ang isang karapatan? Karapatan ba ni Senator Marcoleta?
16: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Samantala, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, pinaigting social media monitoring sa gitna ng mass movement. Yan pa rin po naman sa EDSA. Itong ulat naman ni Marian Bastasa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinaigting ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagmamanman nito sa iba't ibang social media platforms matapos ang pagdagsa ng libo-libong tao sa EDSA kahapon para sa isinagawang protest rally ng Iglesia ni Cristo. Batay sa pagsusuri ng Threat Monitoring Center na CICC, karamihan sa mga online engagement ay kaugnay ng media coverage at traffic advisory kaugnay ng aktibidad. Sinundan naman ito ng mga negatibong reaksyon mula sa publiko dahil sa matinding pagsisikip ng trapiko at pagsasara ng ilang kalsada na dulot ng biglaang pagtitipon. Ayon sa CICC, nagpapatuloy ang kalang 24 oras na online surveillance para agad matukoy at matugunan ang posibleng maling impormasyon o disinformation kaugnay ng pagtitipon at sa usapin rin ang posibleng paghahain ng plunder case laban kay Senador Dante Marcoleta. Hinimok naman ang ahensya ang publiko na maghimawag matiyag at i-report ang anumang kahinahinala impormasyon sa pamamagitan ng hotline 1326. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: 12 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang maga. Samantala, pahayag naman ni Vice President Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo rally sa EDSA para i-divert ang atensyon ng publiko sa kanyang impeachment trial. Balitang hiyan, hatid po naman sa inyo ni Melanie Valdos Reyes.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Tahas ang inihayag ni Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila Dilima na ang mga binitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa naganap na rally sa EDSA ay isang malinaw na hakbang upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa kanyang nalalapit na impeachment trial sa Senado. Ito ang naging tugon ni Dilima kasunod ng pahayag ni Duterte na ang pagtitipon ng mga INC ay sumasalamin sa lumalalang sentimiento ng taong bayan laban sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mambabatas, ginagamit lamang ng Vice Presidente ang sitwasyon upang i-divert o ilihis ang usapin sa mga mabibigat na isyong kinaharap nito. Binatikos din ni Dilima na tila napakalaki ng kanyang kontribusyon habang pinalalabas na palubha ng palubha ang problema sa bansa. Binigyan din ng mambabatas na ang tunay na inaasahan ng taong bayan mula sa pangalawang pangulo ay ang harapin ito ang mga seryosong paratan laban sa kanya na paulit-ulit at sadya umano nitong iniiwasan sa mga nakalipas na pagdinig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Ay samantala, inaprobahan ng Senate Impeachment Court ng kabuang 92 trial days para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa inilabas nitong pre-trial order. sa dokumentong nilagdaan ni Senate President Sherwin Gadjalian na nagsilbiring presiding officer ng impeachment court. Inagbigyan ang hiling ng prosecution na 62 trial days habang 30 trial days naman ang inilaan para po naman sa defense panel. Dagdang magsimula ang paglilitis sa Hulyo 16. Sasagawa ito yung Lunes, Martes at Merkules. Simula alas 2 ng hapon hanggang ilang bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. At katapos ng SONA at muling pagbubukas po ng sesyon ng Senado, tutuloy ang paglilitis tuwing Martes, Merkules at Huwebes na alas 3 po naman ng hapon. Samantala, aabot naman sa 57 testigo ang iyaharap ng prosecution at 45 naman ang ihayaan po naman ng depensa. At bilang na ito, 17 ang magkakaparehong testigong tatawagin ng magkabilang panig. Nakasaad din sa pre-trial order na Filipino at English ang gagamiting wika sa paglilitis. Namang karagdag ang testigo ay kailangang ipaalam noong araw bago ay tinagdang pagharap dito sa korte. Ay padala na rin ng Senate Impeachment Court ang kopya naman ng pre-trial order sa prosecution at depensa nitong Lunes. Mayroon silang tatlong araw o hanggang Huwebes pang magsumitin ang kanilang komento sa naturang kautusan.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: 15 minuto na makalipas ang 6 po naman ng umaga. Araw po ng Miyerkules ngayon, unang araw sa buwan ng Hulyo. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. At munang mahalagang paalala.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
21: Kaalamang ASEAN.
20: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: 6 na minuto na makalipas, 6 po naman ng baga, tuloy tayo sa ating balitaan. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na aabot po sa bagitan ng 6-7% ang inflation rate para po naman sa buwan ng Hunyo 2026. Ayon po sa BSP, posibleng makatulong sa pagbagal ng inflation ang pagbaba ng presyo ng lokal na langis ng ilang pangunahing produktong pagkain, kabilang po riyan ang bigas at karne. Pagkabila nito, maaari namang magdulot po ng dagdag na pressure sa inflation ay nasa pagtaas po ng singil sa kuryente at presyo naman ng mga gulay. Nabilin po ng BSP na patuloy itong minomonitor ng mga bagong economic indicators ngayon po ng inflation at paglago po naman ng ekonomiya. Samantala, binabantayan din ang sitwasyon sa Middle East dahil po naman sa posibleng epekto nito sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Batay naman sa pagtataya ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, asang mananatiling mataas ang inflation ngayong taon. Posible kung naunti-unting bumaba sa 4-5% sa 2027. Asa naman na bumaba sa target na 2-4% taong 2028.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Tayo ng report, Energy Council Manila event at ASEAN Energy Business Forum kasado na ayon po sa Department of Energy. Alamin ho natin ang mga detalye ng balitang yan. May ulat dyan si AJ Ignacio.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Inihahanda na ng Department of Energy at Energy Council na kinatawan ni Undersecretary Alessandro Sales para sa isang preparatory meeting sa paparating na Energy Council Manila event at sa ASEAN Energy Business Forum. Ayon sa Department of Energy, ang naturang pagpupulong ay magsisilbing paunang koordinasyon upang ihanay ang mga paghahanda at talakayin ng mga pagkakataong makipag-ugnayan sa mga international investors at industry stakeholders. Kabilang na mga nakaplanong aktibidad na magtatampok sa mga pagkakataon na sa pamumuhunan sa energy sector ng Pilipinas. Patuloy nitong sumusuporta sa pagsisikap ng DOE ang isulong ang pamumuhunan sa enerhiya at palakasin ang partnership para sa ligtas, maaasahan at mapapanatili at pagkakaroon ng energy conservation ang Pilipinas sa hinaharap. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Samantala, Palacio, suportado naman ang libreng online fund transfer ng Bank of Philippine Island or BPI. Ang ulat sa mga detalye niyan, andyan po naman si EJ Lazaro.
13: Radyo Pilipinas Report.
1: Suportado ng Malacanang ang desisyon ng Bank of the Philippine Islands o BPI na alisin ang transfer fees sa mga transaksyon gamit ng InstaPay at PesoNet bilang hakbang para makatipid ang mga Pilipino at mahikayat ang mas malawak na paggamit ng cashless payments. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, magandang balita ito, lalo na sa mga madalas gumamit ng online fund transfers dahil wala na silang babaya ang transfer fee. Sinabi rin niyang mas pinapadali at mas pinapamura ng hakbang na ito ang digital banking para sa publiko. Kasunod ito ng naunang inisyatiba ng pamalaan sa pangunguna ni Acting Finance Secretary Frederick Go, kung saan inalis ng Land Bank ang convenience fees para sa online government payments gamit ang QRPH mula Hunyo 1 hanggang sa katapusan ng taon. Gayun din ang pagbaba nito ng transfer fees mula 15 pesos patungo sa 8 pesos na lamang noong Mayo. Umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng mga ganitong hakbang, mas marami pang Pilipino ang gagamit ng digital payment services. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Samantala, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang credentials ni United States Ambassador Designate Lee Lipton bilang bahagi pong kinatawan ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa kanilang pagpupulong, muling pinagtibay ng dalawang panig ang matatag at matagal na ugnayan ng kanilang mga bansa. Tampok sa mag-uusap ang paggulita sa 80 taon ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas at Estados Unidos, gayon din ang 75th anibersaryo ng Mutual Defense Treaty. Binigyan din din ang kanilang patuloy na pagtutulungan para sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran ng parehong bansa. Nagpalitan din ang pananaw ng dalawang panig tungkol sa mahalagang isyu, kabilang po rin ang kooperasyong pa-ekonomiya, defense at seguridad, usaping pandagat, mga kaganapan sa rehiyon at nalalapit na pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN. Inaasahan naman na mas malawak pang pagtutulungan ng Pilipinas sa Estados Unidos sa mga larangan ng ekonomiya at people-to-people exchanges bilang bahagi ng pagpapalalim ng kanilang bilateral na relasyon.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Inalalakas po naman ng Belgium ang ugnayan nito sa Pilipinas sa pamamagitan po naman ng pagpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng maritime, seguridad, enerhiya at people-to-people exchanges. Itong sinabi naman ni Belgian Deputy Prime Minister at Foreign Minister Maxime Prevot sa isinagawang joint press conference kasama si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa Pasay City. Ayon kay Prevot, layunin ng Belgium na higit pang maibag-ugnayan sa mga bansang kaparehong paninindigan sa Asia kabilang po dyan ang Pilipinas. Aniya, kapwa ay sinusulong ng dalawang bansa ang paggalang sa international law, multilateralism at rules-based international order sa gitna ng umiiral ng mga hamon sa pandigdigang komunidad. Sa bilateral meeting ng dalawang opisyal na pagkasunduan nilang pabilisin ang implementasyon ng Philippine-Belgium Joint Plan of Action 2023-2027. Samantala, inalaki rin na pagpapalawak po ng kooperasyon sa maritime, legal at police cooperation, creative industries, trade and investment, semiconductors, at renewable energy. Sinabi pa rin ito si Pebov na handang ibahagi ng Belgium ang karanasan nito sa offshore renewable energy, particular po sa offshore wind. Ngayon din sa maritime education, port development logistics, coastal protection, maritime safety at kapakanan ng mga seafarer. Iginit din niya ang hangarin po ng Belgium na palawakin ang kalakalan, pamumuhunan at seguridad kasama po ang Pilipinas. Samantala, nagpahayag po naman ng Belgium ng suporta sa agarang paglagda ng Free Trade Agreement sa pagitan ng European Union at ng Pilipinas. Nagpasalamat naman si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro

0: sunod ang pagkumpirma ng pamahalang Luzon na madali ang isang kaso ng mpox. Kaya naman ang nagsigawa ng contact tracing at iba pang kaukulang hakbang lokal na pamahalaan naman mapigilan ang posibleng pagkalat po ng nasabing sakit.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: As pinalawak na ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth coverage para sa moderate hanggang severe na kaso ng leptospirosis. Malacanang press briefing. Ihag po ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Ate Claire Castro. Narin sunod dito sa layunin po naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas marami ang makapagpapagamot ng hindi nalulubog sa malaking gastusin. Paliwanag, Undersecretary Castro, umaas na ang benepisyo hanggang 63,000 piso para sa hospital care, ang 70,000 piso para po naman sa hemodialysis at 23,000 piso naman sa peritoneal dialysis. Niya, pwedeng umabot sa kabuhang 411,000 piso benefit package na makukuha mula po sa PhilHealth.
2: Maaaring umabot ang package sa 411,000 pesos para sa mga kwalipikadong pasyenteng nangangailangan ng kritikal na gamutan at kung kinakailangan ng kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation at pulmonary rehabilitation. Libre na rin ang konsultasyon sa mga yakap provider kung saan maaaring maresetahan ang ng doxycycline kung kinakailangan. Iniinom ang gamot na doxycycline bilang pang-iwas sa leptospirosis ayon sa payo ng healthcare provider.
0: Palace Press Office of Communications Undersecretary Ate Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mandala, pinangunahan po naman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Tama po ang Department of Transportation at Philippine Coast Guard o PCG ang inaugurasyon sa Marine Cleanup Vessel o MCUV na bahagi po ng Enhancement of Marine Litter Management o EMLM Project sa Manila Bay. Ang EMLM Project ay pamahalaan ng Pilipinas at Republika ng Korea at sa tulong po ng grant mula naman sa Korea International Cooperation Agency o COICA. Ayunin itong palakasin ng kakayahan ng bansa sa pamamahala sa ng marine litter at pagpapatiyag at papahusay po naman ng environmental monitoring. Hindi ang pagpapaunlad ng lokal na kakayahan at pagpapataas ng kamalayan ng publiko sa mga alaga po naman sa karagatan.
3: Ang kautusan ng Pangulo ay i-implement yung mandamus order, continuing mandamus order ng Supreme Court na ibalik po sa Class SB status ang water quality sa Manila Bay Area, which means ibalik po sa quality na fit for swimming and other recreational activities.
0: Si Department of Environment and Natural Resources or DNR Secretary Juan Miguel Cuna.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sinabi niya na ang bagong sasakyang pandagat na tinawag na MV Nilad ay may habang 25 metro at bigat po naman 100 tonelada. Nilagyan ito ng trash skimmer para sa pagkolekta ng lumulutang na basura, Dead Queen, sa pag-angat at pagdiskarga ng mga nakolektang basura. Ayon naman kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang MV Nilad ay sumisimbolo sa matatag na pagkakaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at ng Republic of Korea. Ano ya? Malaking may tutulong nito para sa pagpapanatili sa kalinisan sa Manila Bay.
4: The MV Nilad is a concrete reflection of the friendship and cooperation between the Philippines and the Republic of Korea. It reminds us that when nations work together, challenges can be met with lasting solutions.
0: Transportation Secretary Giovanni Lopez.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kaptay ng report, mas magana daloy ng transportasyon para sa mga taga-Agno, Pangasinan ay ramdam na raw. Ang detalye na itong ulit naman ni Lawrence Sanjoco.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Bukas na sa mga residente ng Agno, Pangasinan ang temporary steel bridge na guugnay sa Barangay Bangan, Oda at Barangay San Juan. Pinalitan nito ang pinagtagpi-tagping tulay na kawayan pansamantalang ginagamit matapos masira ng tatlong bagyo noong July 2025 ang dating hanging bridge sa Balincaging River. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis na pagkatapos ng proyekto upang mas maging ligtas ang pagtawid ng mga residente, lalo na sa mga estudyanteng mapasok sa paaralan. Natapos ang konstruksyon ng steel bridge sa loob ng 45 araw matapos simula noong April 30, 2026 at binuksan nga sa publiko

0: Nitong June 16, 2026, una nang inspeksyon ni Dizon ang lugar noong March 2026 matapos matukoy ang pangailangan ng mas ligtas at matibay na tulay para sa mga residente. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Gate naman ang Malacanang na hayaan na lang sana ng umiral ang hustisya sa kasong kinakaharap ni Senador Rodante Marcoleta at huwag lang idaan sa rally. Ayon kay Plus, Balas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Sa senador naman mismo nang galing ang isyo kaya siya nakasuhan. Ito ngayon matapos niyang aminin na tumanggap siya ng 75 milyong piso donasyon para sa kanyang kampanya noong nakalang halalan. Aliwanag pa ng Palace Press Officer, totoo man na hindi pondo ng gobyerno ang muna'y donasyon sa kanyang, na kanyang tinanggap, ang asad naman sa batas kaugnay ng kasong plunder na kasama sa kinukusunan dito ang pagkakaroon ng ill-gotten wealth.
3: Kaya natin ang proseso kung ito naman po ay kanyang madidepensahan ng maayos dahil sa kanyang mga ebidensya. Mas maganda po na ang hustisya ang siyang humatol, hindi sa pamamagitan ng pagrarally na naaapektuhan ang iba nating kababayan na hindi naman sangkot sa kaso na kanyang kinakaharap.
2: Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pantala, investigasyon ng pamahalaan sa Dimonoy illegal e-waste imports sa bansa, panawagan ng banned toxics. Apo naman sa Radyo Magazine at ang ulat naman ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Patuloy ang mariing pagtutol ng banned toxics sa iba pang grupo na bahagi ng Environmental Task Force Against Illegal E-Waste Imports to the Philippines sa di umano'y illegal na pagtatapon ng electronic waste ng Estados Unidos sa ating bansa. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Banned Toxics Advocacy and Campaign Officer Tony Dizon, binigyang diin niya na dapat imbestigahan ng pamahalaan at alamin ng legalidad sa pagpayag na dalhin sa Subic Bay Freeport Zone ang aabot sa 235 containers ng hinihinalang plastics at electronic waste.
5: Kung sakali man pong merong anumang kasunduan sa pagitan ng US at ng Pilipinas na nagpapahintulot sa US na maging legal yung pag-export ng e-waste, ito po ay dapat talaga nating tutulan, lalong-lalo na kung magiging pong tambakan ng basura yung ating bansa.
4: Babala pa ng environmental group ang matinding peligro ng mga nakalalasong kemikal mula sa e-waste para sa kalikasan at kalusugan kung hindi ito mapipigilan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dong tao sugatan sa pagsabog sa naganap na sa Monaco, isang manat operation ikinasana. Ngayon, laban po sa suspect na mabilis mong tumakas patungong France. Apo naman sa Radyo Pilipinas World Service at tungulat po naman ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Tatlong individual ang malubhang na sugatan matapos ang isang pagsabog na naganap sa isang residential area sa Monaco. Batay sa ulat ng BBC, sumiklab ang pagsabog sa labas ng isang gusali na malapit lamang sa border ng France. Isang hindi kilalang lalaki ang nakitang nag-iwan ng isang backpack o parcel bomb sa entrance ng gusali bago ito mabilis na tumakas. Ang naturang pampasabog ay pinaniniwala ang sadyang inilagay ng mga tornilyo at metal pellets upang magdulo na matinding pinsala. Sa tatlong biktima na dinala sa ospital sa lungsod ng Nice, France, dalawa sa kanila ang nasa critical na kalagayan. Sa isang pahayag, kinundina ni Prince Albert II ng Monaco ang insidente at tinawag itong karumal-dumal na krimen. Ito ang kauna-una ang pagkakataon ng kasaysayan ng bansa na nagkaroon ng ganitong uri ng pag-atake. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang pinagsama operasyon ng mga pulisya ng Monaco at France upang tugisin ang salarin na nakitang tumakas ng maglakad patungo sa makalapit na bayan sa France. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Ang balitang sports, George Russell nakuha ang kalawang panalo sa 2026 Formula 1 season sa itinas mo naman Austrian Grand Prix. Detalye mula po naman Sports Radio 918 correspondent Aaron Payato.
7: Buhay pa ang championship aspirations si George Russell ng Mercedes. Ito ay matapos siyang magwagi sa Austrian Grand Prix sa Red Bull Ring Circuit noong nakaraan linggo. Tinalo ni Russell ang Red Bull Ford racer na si Max Verstappen, samantalang pumangatlo naman si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes. Dahil sa panalo, bahagyang nabawasan ang lamang ni Antonelli sa kanyang teammate na si Russell, 171-131. Sa ongoing na Drivers' Championship. Susunod naman sa Formula 1 2026 season ang British Grand Prix ngayong weekend. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Miyerkules na edisyon, unang araw sa buwan ng Hulyo. Sandali po lamang, unang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
10: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 26 na minuto na makalipas ay kanin po naman ang magatulita sa ating balitaan. Ngayon naman, tutok tayo sa mga balitang galing po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kanin po sa ating mga kapatid ang pila ng Radyo Pilipinas Nationwide. Ngayon natin ang Luzon. Mga health workers sa Bagulin, La Union, nagtipon-tipon sa isang summit. Ang detalye ng balitang yan, nandiyan po naman si Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Nagtipon-tipon ang mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay service point officers at mga personnel ng rural health unit sa isang health summit sa Bagulin, La Union. Ang aktibidad ay may temang nagkakaisang lingkod pangkalusugan para sa mas malusog at mas matatag na pamayanan. Layunin nito na mapatibay ang mga serbisyong pangkalusugan sa komunidad, maitaas ang antas ng kaalaman ng publiko hinggil sa kalusugan, at kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng mga health workers. Napag-usapan sa summit ang mga update sa pagpapatupad ng universal health care at ang 8 priority action agenda ng Department of Health. Gayun din ang tungkol sa pagbabakuna, pagpuksa sa dengue, ang pagtutok sa nutrisyon, mental health at self-care sa mga community health workers at iba pang usaping pangkalusugan. Pinarangalan sa summit ang mga outstanding na health workers, nutrition scholars at mga service point officers ng mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, DSWD, BIFAR at SAMAPA nagkaisa sa kauna-unahang tripartite agreement sa Pangasinan. 3.72 million seed capital, ipinagkaloob po naman sa mga mangingisda. Mga detalye, punta natin si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Formal nang nilagdaan ang kauna-unahang tripartite memorandum of agreement sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development Region 1, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 at Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA. Layunin ng kasunduan na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya at ng samahan upang mapalawak at mapabilis ang paghahatid ng tulong at mga programa para sa mga lokal na mangingisda. Kasabay ng paglagda, isinagawa rin ang ceremonial awarding ng seed capital para sa 186 na mga benepisyaryo mula sa 8 Sustainable Livelihood Program Associations sa Binmalay, Lingayen, Bugalyon at Labrador. Tatanggap ang bawat isa ng 20,000 pisong puhunan para sa pagpapatupad ng kanilang kabuhayan sa sektor ng palaisdaan. Ayon kay DSWD Region 1 Director Marie Angela Gopalan, ito ang unang pagkakataong naipatupad ang ganitong uri ng tripartite MOA at inaasahang magdudulot ito ng positibong resulta. Nagpapasalamat din ang BFAR Region 1 at sa MAPA sa suporta ng LGU Lingayen sa matagumpay na pagdaraos ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ay, 30 na minuto na makalipas ay kanin po naman ang magkasamantala coordination and preparedness efforts para sa mababawasan po naman ang posibleng epekto ng El Nino sa rehiyon ng Mimaropa, Pinaiigting. Ang detalye ng balitang yan, nakatutok si Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Pinaiigting ng Office of the Civil Defense, Mimaropa, ang kanilang coordination and preparedness efforts para mabawasan ang posibleng epekto ng El Nino sa buong rehiyon. Ayon sa pabalit na ehensya, kanilang patuloy na minomonitor ang kasalukuyang kondisyon sa rehiyon at paipag-ugnayan sa national government agencies, local government agencies, utility providers, at stakeholders para mapalakas ang regional preparedness laban sa nasabing phenomenon. Anila, ang tinaguriang Super El Nino ay maaaring magresulta sa mahabang tagtuyot, reduced rainfall, kakulangan sa tubig, lower agricultural productivity, increased risk of forest and grass fires, disruptions to livelihoods, particular sa farming at fishing communities. Kaugnay nito, magbibigay naman ng Department of Agriculture ng technical assistance sa mga magsaka, samantala naghahanda na rin ng DSWD, DOH at OCD para sa prepositioning ng food at non-food items at mga gamot para sa heat-related illnesses dulot ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 219 na benepisaryo sa Santo Domingo, Albay, tumanggap po ng 10.26 milyong pisong livelihood tools at equipment mula po naman sa DOLE. Detalye ng balitang yan, andiyan si Helen Balian ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Tumanggap ng 9.26 milyong halaga ng livelihood tools at equipment ang 219 na benepisyaryo sa bayan ng Santo Domingo, Albay sa ilalim ng Graduation Approach DOLE Integrated Livelihood Program. Kabilang sa mga nakinabang ang 50 graduated o exited beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS at 169 na skilled workers. Natanggap nila ang mga kagamitan para sa iba't ibang kabuhayan tulad ng baking, dressmaking, carpentry, electrical services, food processing, pangingisda, welding, barber services at iba pa. Samantala, tiniyak ni Mayor Bongbanda na imumonitor ng lokal na pamahalan ng kabuhayan ng mga benepisyaryo sa bawat barangay sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kooperatiba upang matiyak ang pagpapatuloy at pag-unlad ng kanilang mga livelihood project. Ang GADIL pa isa sa mga pangunahing programa ng DOLE na naglalayong magbigay ng oportunidad sa kabuhayan sa pamamagitan ng livelihood assistance at suporta sa pagpapaunlad ng mga benepisyaryo. Isinagawa ang pamamahagi alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapatupad ng mga programa sa kabuhayan at empleyo upang makatulong sa pagbabawas ng kahirapan at pagsuporta sa mga vulnerable at marginalized sectors. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ang matapot 3 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang mga magbabalik po tayo sa ating balitaan. Tabay po lamang sa mga balita manggagaling sa Visayas at Mindanao. At muna ang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Pinalakas, pinalawak.
23: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
23: Colab.
21: Radyo Magazine.
22: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
24: Ang taginting ng FM.
22: At lakas ng AM.
24: Sa iisang himpila.
22: Pinagsanib na puwersa.
24: Para sa mas malawak.
22: Mas maraming mararating.
24: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
22: At serbisyo publiko.
23: Radio Pilipinas.
22: And Capital 104.3 Colab.
23: Radyo Pilipinas.
22: News nationwide.
25: Trending issue. Na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
27: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
28: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
29: 66 Informasyon.
24: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
22: Sports Radio 918.
24: Radyo Magazine 1278.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
24: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio,
23: Radyo Magazine,
22: Servicio Publico,
23: the AM and FM collab,
22: sa Capital 104.3 FM,
23: Radyo Pilipinas,
22: Radio Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
30: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Abot-abot-anim na minuto na makalipas. Ay galing po naman ang maga. Tuloy tayo sa ating balitaan. Dako naman tayo sa mga balitang galing po naman ang Visayas at Mindanao. Ay natin ang Iloilo. 4.7 milyong halagang ng illegal na droga na sabat sa isang linggong operasyon ng PRO 6. Mga detalye, nandiyan po naman si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
31: Patuloy na pinaiting ng Police Regional Office 6 ang kampanya laban sa illegal na droga sa isinagawang simultaneous anti-criminality and law enforcement operations o Birara Sibana ng PRO 6. Mula Hunyo 22 hanggang 28, umabot sa 14.7 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng kapulisan. Nakumpiska ang mga ito sa 39 na magkakaiwalay na operasyon kung saan 46 na sangkot sa illegal na droga ang naaresto. Ayon sa Police Regional Office 6, naging mahalagang hakbang ang operasyong ito upang mapigilan ang patuloy na pagkalat ng illegal na droga sa iba't ibang komunidad sa Western Visayas. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, na sa bawat tagumpay na operasyon ay napipigilan ang pagpasok at pagkalat ng illegal na droga sa mga komunidad. Tiniyak din ni Tuanyo na magpapatuloy ang mas pinaiting at malawakang kampanya ng PRO 6 laban sa illegal na droga sa buong Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
30: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Pilipinas,
30: News Nationwide.
2: Ay mahigit naman sa 5,000 Estehanon sa tatlong isla ng Gian, Eastern Samar. Kinabang sa serbisyo caravan. Sa mga detaling yan, nandiyan po naman si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
32: Ginulita ni Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ibardoni ang unang taon sa panunungkulan sa pamamagitan ng 2 araw na serbisyo caravan na naghatid ng iba't ibang libreng serbisyo sa mga residente ng Manikani, Victory at Tubabaw Island sa bayan ng Giwan. Sa unang araw, mahigit 3,000 residente ang nabigyan ng libreng serbisyong medical at dental, bitamina at suportang pang-agrikultura. Sa ikalawang araw naman, mahigit 2,000 residente ng Tubabaw Island ang nakinabang din sa kaparehong mga serbisyo. Sa kabuuan, mahigit 5,000 estihanon ang napagsilbihan. Sa programa, tiniyak ni Governor Ivardoni na bibigyang prioridad ang supply ng malinis na inuming tubig, pagpapakongreto ng mga kalsada, pagsasaayos ng mga pantalan at mga proyektong pangkabuhayan para sa mga komunidad sa isla. Dumalo rin si Eastern Samarlon District Representative Congressman Shin Gonzales na nagsabing naghain sila ni Four Peace Party List Representative Marcelino Libana ng panukalang batas para sa cityhood ng Giwan at sa pagtatayo ng tulay na mag-uugnay sa Giwan at Tubabaw Island. Anya, mayroon ang inisyal na pundong nagkakahalaga ng 100 million pesos para sa naturang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa Mindanao, dyan sa Iligan. Northern Mindanao, isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa bansa. Detalye dyan si Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Iligan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Iniulat ni Regional Development Council o RDC 10 Chair at Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal na nananatiling isa ang Northern Mindanao sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa bansa. Ngunit iginit niyang dapat maramdaman ng bawat pamilya ang benepisyo ng pag-unlad sa pamamagitan ng mas maraming dekalidad na trabaho at mas maayos na serbisyo ng pamahalaan. Sa kanyang 2026 State of the Region Address, sinabi ni Waminal na lumago ng 4.9% ang ekonomiya ng Northern Mindanao noong 2025, mas mataas kaysa sa pambansang growth rate na 4.4%, habang umabot sa halos 1.1 trillion pesos ang kabuang halaga ng ekonomiya ng rehiyon. Gayunman, kinilala rin niya na nananatiling hamon ang kakulangan ng dekalidad na trabaho, inflation at kahirapan. Dagdag pa ni Waminal, patuloy na isinusulong ng konseho ang Mas Ascenso Northern Mindanao Agenda upang palakasin ang pamumuhunan, infrastruktura, agrikultura, turismo at iba pang pangunahing sektora. Magpapatuloy naman ang RDC 10 sa mga programang magpapalakas ng kabuhayan, edukasyon at serbisyong panlipunan upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa pag-unlad ng Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, Ministry of Labor and Employment, pinangunahan ng Bangsamoro Integrated Livelihood Program. Detalye dyan si Laila Sherinami ng Radyo Pilipinas, Tawi Tawi.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasa 40 beneficiaryo ng Mobile Livelihood Cards sa ilalim ng Bangsamoro Integrated Livelihood Program ang ipinamahagi ng Ministry of Labor and Employment sa lalawigang Tawi Tawi. Layo nitong matulungan ang mga beneficiaryong nagsasariling sikap upang makapaghanap buhay. Ayon kay Haipa Jumdain, Provincial Head ng Mole Tawi Tawi, ito ay pagpapatunay ng malasakit ng pamahalaang Bangsamoro sa nasasakupan nitong nagsusumikap para sa pangkabuhayan. Kabilang sa nilalaman ng livelihood cards ang kompletong set ng gasolet na may kasamang burner para sa small vending business. Dagdag pa ni Jumdain, patuloy ang kanilang tanggapan sa implementasyon ng mga programang pangkabuhayan upang matulungan maiahon ang mga naghihikahos na Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi Tawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: And then biggest program, patuloy implementasyon, dyan po naman sa Sulu. May detalye naman dyan si Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Sulu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Patuloy ang pagbebenta ng murang bigas sa Sulu. Sa ilalim ng benteng bigas, meron na program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw, muling bubuksan ng National Food Authority ang kanyang warehouse sa lalawigan na matatagpuan sa Barangay Bangkal, Patiko, Sulu para sa kadiwa ng Pangulo kung saan maaaring makabili ng murang bigas na tatagal hanggang ngayong Biyernes. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan, tiniyak ni Lilibeth Ignacio, Regional Director ng NFA Basulta, na maaasahan ng mga mamamayan ng Sulu na patuloy ang pagbebenta ng murang bigas ng NFA sa harap ng suliranin sa transportasyon neto sa mga islang probinsya. Umabot na rin anya sa lagpas 2,000 sako ng NFA rice ang kailang naipababa sa lalawigan para sa implementasyon neto at magpapatuloy ito, katuwang ang Food Terminal Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, si Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ay, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw nito ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo 2026. Salamat sa ating mga nakasama, sa mga kapatid nating Pilipina, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga social media platforms. Sa alam pa rin po, minsan pa ni Alan Alianigue. Ako naman ang inyong lingkod, Hero Ilustrero Brigado. Maraming pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. News nationwide.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas!
4: Radyo Publiko!
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: 14 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo pong mga talapihitan. Akapanayan po natin ngayong umagang ito ang ating constitutional law expert attorney Domingo Egon Cayosa. Ito po ay may kinalaman doon sa maaaring pagrebisa ng Senate panel upang muling bisitahin ang batas kaugnay po ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 at pag-uusapan po natin ano yung mga legal, konstitusyonal at struktural na implikasyon ng nasabing issue. Joining us this morning, Attorney Egon Cayosa. Attorney Egon, magandang umaga po.
6: Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan.
5: It's nice to hear from you again. Una po sa lahat, nababalitaan naman po natin ang mga sunod-sunod na karahasan kung saan po ang ating mga kabataan, mga minor de edad in particular are involved. Attorney, maaari niyo po bang linawin ang legal na pagkakaiba ng criminal liability at accountability sa ilalim po ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006?
6: Ang pagkakaiba lang ho dyan nung criminal offender na menor de edad doon sa adult o yung magtamang kaisipan at edad na above 18, no? 18 and above. Ang pagkakaiba lang ho dyan, yung pamamaraan ng holding them accountability at yung criminal and civil liability. So pareho ho, whether kabataan o kaya minor de edad o kaya yung adult, meron silang liability, may accountability, mananagot sila. Magkaiba lamang ho. Dun ho sa mga minor de edad, kung ang mga magulang nagpabaya o kaya kasabwat o kaya na itulak yung kanilang mga anak dun sa ginawa nilang krimen at na pinabayaan nila yung kanilang obligasyon bilang magulang na gabayan ng kanilang mga anak, maaari silang magbayad ng civil damages dun sa pamilya ng biktima. So malinaw ko yan. Ngayon, kung yung 15 and below, yung gumawa ng krimen, ang kanyang edad 15 and below, eh wala ho siyang criminal liability. Pero madadala pa rin ho siya dun sa diversion o rehabilitation mechanism dun sa bahay pag-asa kung meron man yung munisipyo para magabayan ng child psychologist, maturuan ng tama at maaari din siyang mag-undergo ng community service lalong-lalo na dun sa mga serious offenses. Pero yung mga magulang nila, they can still be held liable for civil damages. Yun ho namang above 15 up to 18, kung they acted with discernment, ibig sabihin sila ay alam nila kung anong mali at tama, anong legal, illegal, at ano ang consequences ng kanilang ginawa o gagawin, they can also be held criminally liable. So malilitis din sila, papapatunayan din yan ng prosecution, yung kanilang discernment. At kung mapapatunayan yan, ay mananagot sila. Yun nga lang ho, suspended sentence sila. Kasi nga minor de edad, hindi naman maganda na ihalo sila dun sa mga hardened criminals. So dun ho sila sa bahay pag-asa, sa rehabilitation center ng DSWD o kaya ng social worker ng munisipyo o nung syudad. At itignan yan, magre-report, nandun siya, gagabayan, tapos marami siyang mga activities, including community service, para makita na tanggap niya, naintindihan niya yung kanyang pagkakasala, tanggap niya at nagbabago na siya. Kung hindi pa, pagdating ng 18 and above, pwede na siyang i-commit dun sa ordinary jail. So, ganun ho yung pagkakaiba. May pananagutan pa rin, magkakaiba lang ho yung pamamaraan ng pananagot dun sa mga minor de edad. Plus, pag minor de edad, ang mananagot ng civil liabilities, yung kanyang pamilya, yung kanyang mga magulang.
5: Opo. Attorney Cayosa, sir, madalas napapag-usapan dahil po nagpapalitan yung ating mga kababayan na kanilang kuro-kuro. Pero paano nga po ba iniintindi ng batas at ng atin pong court system yung termino na ginagamit po natin for CICL between the ages of 15 and below 18, yung tinatawag nating with discernment. Ito po bang discernment, paano po natin ito nakikita at inaalam? Ito ba ay nakikita doon sa, siguro doon sa testimonya ng bata, sa kanyang kilos, o ito ay kinakailangan po ng isang private or professional assessment ng isang psychologist siguro, para masabi natin ang isang bata acted with or without discernment?
6: Well, ang unang batayan dyan, siyempre, yung ginagawa, sinasabi, o kaisipan ng bata nung ginagawa yung krimen, nung pinaplano yung krimen, at pagkatapos niya nagawa yung krimen. So, yung action will give you an idea ng kanyang mental state. Pangalawa, tama ho kayo dyan, malaking role ng mga child psychologists o sociologists, pinag-aaralan din yung environment niya. Yung anong klaseng pamilya ba yan, anong klaseng barangay o environment ba yan, na-expose ba siya sa mga ibang mga impluensya na wala siyang control, yun din ho, pinag-aaralan yan. At yun nga ang ka-importante ho sana nung bahay pag-asa at nung mga proper staffing. Kasi kung meron talagang mga psychologist yan, sociologist, mas alam nila gagawin ito. Eh marami ho kasing mga munisipyo, walang bahay pag-asa, wala ding mga competent staff. Marami din, may mga syudad at probinsya at mga regional centers ng DSW na maganda talaga ang pagkagawa at kompleto ng staff. Pero dun sa maraming bayan-bayan, wala hong ganyan kasi even if it is required by law, hindi na pupondohan ng mga LGU. So yun ho ang gap. So yung mga yan, yung family study, community study, yung educational background niya, yung kultura nila, yan lahat makakatulong para ma-determine did he act with discernment or not.
5: Po, Attorney Cayosa, sir, ang age o minimum age of criminal responsibility sa atin pong bansa ay nasa 15 taong gulang. Ito po ay mas mataas kung ikukumpara mo doon sa ating pong mga karatig bansa kung saan naglalaro po sa edad na 10 taong gulang hanggang 12 taong gulang yung kanilang minimum age of criminal responsibility. Nagbigay na nga po ng pahayag ang Kongreso na nais nilang ripasuhin ito pong Juvenile Justice and Welfare Act. Sa inyo pong palagay, ito po ba napapanahon na muling bisitahin ng Kongreso, i-amend yun pong minimum age of criminal responsibility dito sa bansa?
6: Eh, hindi ho lang ngayon nangyayari yung ganyan. Every time, kung maalala nyo, every time merong child in conflict with the law at nagiging headline, nagkakandara pa yung ating mga politicians na gumagawa ng press release na re-revisahan ito, titignan ito. Hindi lang ho ngayon yan. Every time nangyayari yan. So ang question ngayon ilang beses nyo na yung rinibisa, tinignan? Ano bang yung nakita, ano bang ginagawa ninyo? At ang paborito palagi na pinag-iinitan, yung age of discernment. Mm-hmm. Diba? Gusto nila ibaba. At ang sinasayin, merong mga ibang bansa na 12 years old. Totoo yan, pero hamak na mas marami yung mga bansa na 15 years old. Ngayon, at ikumpira din natin yung level ng education o yung karunungan ng o maturity ng mga bata dito sa mga bansa na binaba nila. Kasi dito nga sa ating bansa, di ba, alam na ng mga batas, EDCOM 1, 2, 3, yung sa ating sa mga paaralan, tumatanda, gumagraduate mga estudyante natin, halos walang alam. Kulang. So, Doon pa lang, medyo magdahan-dahan tayo. Pangalawa, ito hong mga edad na

0: nila na mukhang hindi effective to deter violence committed by children. Pangalawa, okay, sige, tingnan nila, but they have to look at the science. Diba? Hindi ho pwede kung anong kursunada na, hindi ho naman pinulot yan sa ere ng mga edad eh. Sa, yan ho ang resulta ng pag-aaral. Pangalawa, titignan ho sana nila yung enforcement, implementation ng batas na ito. Maganda yung batas na ito eh. Kulang lang ng implementasyon. Isang malaking halimbawa, kung titignan ho natin ang statistics, i-audit ng gobyerno, lahat ng sa batas na kalagay, bawat munisipyo, syudad, merong bahay pag-asa. At nag-alat yan ng 1% of development fund dapat dyan para susugan ang batas na to, suportahan ng infrastruktura, buildings, facilities, at staff. Kung titignan ngayon ang audit, eh wala pa sigurong kalahati ng munisipyo sa Pilipinas, merong bahay pag-asa eh. Yung iba na merong bahay pag-asa, kung titignan mo kung sinong nandun, hindi naman qualified sociologist, psychologist. Siguro kung sino malakas sa mayor, yun ang nandun, kamag-anak o ganun, political appointees. So hindi rin nakakatulong yon. Kaya tuloy, dahil walang bahay pag-asa, yung kapulisan naman, pag may minor offender, alam naman nilang bawal i-confine, i-detain dun sa ordinary jail, eh wala silang paglalagyan eh. Wala namang gustong kukupkup. Eh, binabalik na lang sa magulang. At pag nakita naman yan ng biktima, talaga namang magagalit sila kasi dapat yan nandun sa bahay pag-asa. So ito ang mga tinitingnan dapat nila, no? Na ipapatupad ba yan? Meron bang sapat na infrastructure? Meron bang sapat na personnel na qualified? Hindi yung malakas kay mayor. Pangatlo, maraming ibang mga aspeto gaya ng gun control, di ba? And responsible gun ownership, yung anti-bullying law, yung violence against children, yung Safe Spaces Act, yung mga yung internet, yung epekto ng open sa lahat, kahit anong edad mo, yung internet na naglipa na yung mga apps diyan na nakikita nila about violence. So meron ng mga statistics, pag-aaral, ang laki ng impluwensya nito. Ano bang ginagawa ng gobyerno diyan? So sana ho, okay, tignan nila ngayon. Pero huwag mag-focus lang dun sa edad. Maraming root causes ng pinanggagalingan ang violence committed by children na wala ho dun sa edad. So dun ho sana, dapat ho talagang holistic ang approach. Ang mahirap ho kasi sa ating mga politiko, pagkatapos ng headline, after 1 or 2 weeks at hindi na headline, nakakalimutan na nila. So yun ho ang maaari sana nilang gawin. Talagang tingnan nila at aksyonan nila yung implementation na maayos at buo. Hindi ho yung patse-patse at saka yung mga ibang mahalagang aspeto that influences a child na nasa ibang batas. Maayos din ba pagpatupad doon o kulang bang batas na yun? So yun ho sana ang gagawin nila. At wag ho yung, pag hindi na headline, tahimik na lahat ng politiko at ang inuuna na nila yung iba na minsan kumikita sila doon. So maganda na pinag-uusapan ngayon titignan, but these are the aspects that we hope they can look into.
1: Opo. At syempre kapag medyo viral ano po yung kwento, yung issue na nangyayari po sa ating bansa, eh, parang lahat yata no nagkakaroon ng boses. Pero kapag itong mga pagsasaayos na no, yung mga kumbaga yung talagang kailangan mo nang lagyan ng elbow grease itong trabahong ito, minsan yung ilan sa ating mga kaibigan ano po na mga mambabatas, mga politiko, parang kinukulang na doon sa kanilang effort. Lastly po, Attorney Cayosa, sir, ito po bang mga local government units na nabanggit nyo na hindi nagtayo ng bahay pag-asa o kung nakapagtayo man, eh hindi, kumbaga walang training yung mga taong inilalagay nila, hindi certified yung mga taong inilalagay nila, sila po ba ay may legal na pananagutan sa ilalim po ng ating administrative law?
0: Well, maaari ano, but you have to show negligence. Pero halimbawa, so number one, maganda ho sana, madali lang gawin, i-audit nila, di ba? Pa-reportin lahat ng munisipyo, nasaan ang bahay pag-asa nyo, anong facilities yan, sino mga tao, i-audit nila para ma-correct. Kasi

0: mahirap din ho na ang approach natin. Pag kulang o pag wala, kakasuhan ka agad si mayor. Eh, baka nga, wala talaga silang pera eh. Kasi 1% nga lang yung ano, may maraming mga munisipyo din kulang. Eh, di tulungan ngayon ng DSWD o kaya ng gobyerno, na ng national government na magawa niyan. Pangalawa, yung staffing pattern. Sa, ang mahirap po kasi sa ating civil service din, eh kahit may minimum requirement, kung walang mag-a-apply, eh, inaalaw yung politiko na mag-ano kung sino na lang. So ganun ho ang dito, these are the structural defects na maaring masolusyunan na hindi na baguhin yung batas. Executive action na lang yan. So yun ho ang importante diyan. Kung halimbawa super yaman yung munisipyo at wala namang bahay pag-asa, dapat nalalaman yan ng taong bayan para it factors in into their decision making sa election every 3 years, di ba? Pero hindi ito na ifa-front line eh, di ba? Yung basta yung politiko namumudbud ng pera, nakakalimutan yung mga mas mahalaga sana na pinondohan na hindi na nagawa. So yun ang isa rin na kailangan gawin, no? So yung maganda rin na yung DSWD kasi may mga magagandang mga facilities yan, tulungan yung mga LGUs.
1: Opo. Attorney Cayosa, maraming salamat po, no, sa pagbibigay ng linaw at paliwanag sa atin pong mga kababayan kaugnay po na itong usapin na ito. Sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at sana po hindi kayo magsasawang magbigay ng panayam sa amin. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
1: Magandang umaga po at maraming salamat Attorney Domingo Egon Cayosa, ang ating constitutional law expert at dati pong pinuno ng IBP o Integrated Bar of the Philippines.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
1: Agi nang sinasabi ni Attorney Cayosa, ano po? Ilamang dapat ano knee-jerk reaction yung ginagawa natin dito sa mga ganitong issue. Pero dapat holistic ang ating approach. Gayun na rin, dapat pinananagot natin ang ating mga elected officials, whether national level o local level. Dahil po ang kanilang sinusweldo, ito po ay galing sa buwis ng tao. Pero bago tayo tuluyang mag-break, tatanggapin natin ang isang ulat. Kaya nga nang sinasabi kanina ni Attorney Cayosa, sana yung pera na ginagamit sa maling paraan, sana ay nagagamit, no, sa mga bagay, sa mga proyekto na talagang kinakailangan ng kanilang komunidad. Baka mamaya kasi kung sino ng Poncio Pilato ay nagbubulsa ng pera, pero yung mga kababayan natin, okay lang. Siyempre, hindi yan yung manok ko eh. Or kung hindi man, kung yun man yung hindi man yung kanilang manok, eh baka naman it fits their narrative, yung mga pinagsasabi ng isang politiko. Ano po? Oras po natin, 33 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindon lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Hi! Would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay.
5: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
6: Ilaw, ilaw.
4: Buksan ba ang mga ilaw?
5: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Boses kasama si Alan Alanige.
1: 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Bago po ang ating susunod na panayam, tanggapin natin ng isang ulat mula po sa labas ng ating himpilan na mga traffic enforcer ng Quezon City nakatutok na sa paligid ng People Power Monument. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary. Balikan natin ang ulat niya ni Marian Bastasa. Tungo naman tayo mga kababayan sa susunod po nating panayam mula po sa ating mga kaibigan dyan sa Philippine National Police, ang hepe po ng Public Information Office, Police Colonel Allen Ray Co. Makakausap po natin ngayong umagang ito. Police Colonel Co, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, sir. At sa ngalan ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., bumabati po ang Philippine National Police ng isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: Opo, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming panayam ngayong umagang ito. Una po sa lahat, Police Colonel Co., sir, ano po ang assessment natin sa nangyaring INC emergency rally, yung unang araw po ng kanilang rally?
9: Yun po. Alam naman po natin na yung unang araw ay medyo naging magulo, na marami pong naging aberya at abala sa iba po nating mga kababayan. So that is what we will address today. Kung saan po ay meron na silang permit to conduct said rally. Ito po ang binigay ng Quezon City Government. They are allowed to hold their program from 8 a.m. to 8 p.m. ngayon po, July 1. They are estimating na ang darating po sa kanilang rally or demonstration ay around 100,000, not to exceed 100,000 po. They are limited po doon sa along White Plains Avenue, Temple Drive. Yan po sa Quezon City.
1: So yun lang po ang lugar kung saan pinayagan ng nagkaroon na nakakuha ang Iglesia ni Cristo ng permit. Ito po ay gagawin ano sa pagitan po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi. Hindi na po pa po pwede na mag-extend pa itong Iglesia ni Cristo matapos yung kanilang permit. What if makakuha po ng panibagong permit, paano po ipatutupad ng ating kapulisan? Magkakaroon po ba tayo ng mga karagdagang pang mga kasamahan mula po sa PNP para to keep ano yung peace and order dyan sa nasabing rally?
9: Yes po. Yung pong nakasaad naman sa kanilang permit na it can be extended as long as they request for it at inapprove po ng Quezon City Government. Ngayon, ang Philippine National Police naman ay fully deployed. We are ready and we have implemented contingency plans natin as well as security protocols to ensure po yung safety at yung kapakanan ng ating mga kababayan.
1: Opo. At Police Colonel ko, sir, gaano po ba karami yung ating mga kasamahan from the PNP na nandoon at nagbabantay sa kasalukuyan dyan sa gagawin pang pagpapatuloy ng rally ng Iglesia ni Cristo?
9: We have deployed the appropriate number of personnel, sir. We have a little, more or less po, na 7,000 na personnel on the ground right now, and we have reserve forces or reserve troops para po kung kinakailangan. So we deployed just the appropriate number of personnel.
1: Opo. Kagaya nga po ng nabanggit nyo kanina, ano, naging magulo yung emergency rally na ginawa ng Iglesia ni Cristo. Sa inyo po bang pananaw, sapat na po ba ang 7,000 police personnel na nakadeploy doon to contain yung inaasahan natin na hindi lalagpas sa 100,000 mga rallyista?
9: Tama po. Sa kagaya po ng sinabi natin, we have deployed the appropriate number of personnel. At sa tingin po namin, ito ay sapat para po mapanatili ang kaayusan sa area at ma-insure po ang kaligtasan ng lahat ng ano. Hindi ito po ay, ito kaya po kami humihiling sa pamunuan ng INC at sa mga miyembro po na nakikilahok sa protest movement ngayon, na of course we respect and recognize their right to peaceful assembly as guaranteed by our constitution po, di ba? Pero as fellow Filipinos, we appeal to the members na sana po we should conduct our gathering in a peaceful, orderly and lawful manner. We ask them to remain within the designated areas, cooperate with the police and yung LGU personnel on the ground, and always be mindful of the safety and convenience of the general public, including those who depend on the affected roads and thoroughfares for their daily needs. Ito pong dinadaanan ng ating mga kababayan. Di po ba nakita naman natin kahapon, naging malaking abala po talaga sa ibang mamamayan, yung hindi naman kasali o hindi participants dito sa movement na ito, ay meron pong hindi nakapasok, meron pong na-late, meron po siguro mga emergencies na hindi po na-address dahil po naipit sila sa trapiko. The PNP is not here to suppress your right sa assembly po. Hindi po kami kalaban. Kami po ay partners ninyo para sa kapayapaan. At ang ini-insure po natin ditong safety, hindi lang safety po nila ng participants as well as the general public po. Yung lahat po ng tao, lahat ng mamamayan in the area.
1: Opo. At makikibalita na rin po kami, Police Colonel ko, sa kahapon ano po, na insidente kung saan ilang individual ang involved sa pamamato at meron pang nanapak ano, ng polis. Ito po ba ay natukoy na natin yung kanilang pagkakakilanlan? At sa ngayon po, sinong may kustodiya sa kanila?
9: They were taken into custody but they were released for further investigation po without prejudice po for us filing the necessary cases if evidence warrants later on. Ito po ay napagdesisyonan para po to de-escalate the situation na. Hindi na po lumala pa ang tensyon. Pero again, without prejudice po for filing cases against them later on. At masaya ko po rin na maibabalita na according to our commanders on the ground, specifically yung QCPD director po natin, General Glenn Silvio, na nakikioperate na po at as we speak, ay inaalis na po yung mga nakahambalang o nakaharang ng mga bases at mga sasakyan. Nangako po sila that they will cooperate fully. Aalisin po yung mga nakaharang na sasakyan, nakaparking along EDSA, as well as yung mga nakahambalang na mga bases at ibang sasakyan na nakakaimpid po ng traffic. So we expect na yung situation po sa EDSA will return to as normal as possible and ma-minimize po natin yung disruption sa area.
1: Opo. Aiba po tayo no sa ating pong pag-uusap ngayon na Police Colonel Allen Rico, sir. Yung pong mga kabataan naman natin sa kabila po ito ng usapan sa Kongreso na muling rerepasuhin, ito pong Juvenile Justice and Welfare Law. Sa atin po bang pagtataya sa PNP, gaano po kalaki ang datos na atin pong nakuha doon sa mga kabataan na children in conflict with the law na kabilang ano dito sa mga tinatawag nating focus crimes gaya po ng murder, homicide, physical injury, ng rape, ng robbery or ng theft, carnapping ng mga motor vehicles, ano po. Kano po karami ang mga CICL, kung ating tawagin, na nai-involve sa ganitong mga klaseng krimen?
9: We do not have the exact number right now and we'll get back to you po. We will release all the details upon verification. Ito po ay, ito naman pong datos kasi. The numbers just show the numbers, di po ba? Ito po ay being subjected to assessment, evaluation. Tinitingnan po natin, marami po kasing nuances dito, marami pong kailangan tignan na factors like sino po ang ano po ang naging pag-address dun sa nangyari na krimen, tawagin natin krimen, sino po ang involved, anong kanyang background, saan po nangyari ito, ano ang reason, ano ang motive, yun po tinitingnan po natin lahat ito. But of course, yung pong usapin nga sa lowering of age or pagrepaso sa Juvenile Justice Act, we understand that this is a sensitive and matter, di ba? That needs more thorough study para po bago maribisa. Ito po ay kailangan ng extensive consultation with all the stakeholders to include yung sa child safety advocates, yung ating pong mga legal expert, and most especially of all, yung ating komunidad, yung ating pong mga mamamayan. Ito po'y kailangan natin konsultahin at malaman ang kanilang mga saloobin. But one fact remains unchanged. Ang Philippine National Police po, lahat ng aming ginagawa is for the safety and to make our country safer for all Filipinos, especially po our children.
1: Opo, mga kababayan, ano, itong ganda sa PNP, ano, bago po gumawa ng aksyon ang atin pong Philippine National Police, eh holistic yung kanilang approach. And not just holistic, mga kababayan, magkakaroon ng konsultasyon pati doon sa ating mga stakeholders. Talagang huwaran sa mga law enforcement agencies ang PNP. But,
9: and police, yes sir, may I just add?
1: Yes, of course, go ahead sir.
9: Hindi po naman tayo ang gumagawa ng batas, hindi tayo nagle-legislate. Oh. We respect the wisdom of our legislators and what they think is best for the Filipino people.
1: Opo.
9: I was talking about our stand doon po sa pagrebisa. Alam po natin na ito nga, sabi ko nga, ay sensitibong paksa at kailangan po ng konsultasyon. Mm-hmm. We support anything that yung ating pong ano, and we are here, isa lang naman po ang mandato ng Philippine National Police to implement the law, whatever it is.
1: Opo.
9: So kung yung wisdom po ng ating mga legislators, ating mambabatas, ay ano po ang inilabas nila na batas, yun po ang ating ipapatupad.
1: Opo, at which brings me to my point, ano po, Police Colonel Allen Rico, sir. Kayo po ba binigyan na ng imbitasyon ng Kongreso, kaugnay po netong kanilang planong pagrepaso dito sa Juvenile Justice and Welfare Law, kayo po ba from the side of the law enforcement agencies, inimbitahan na po ba kayo para magbigay ng hayag?
9: Yes sir, narinig na po natin yan that we'll be conducting hearings or consultations, but I have yet to receive, if we receive or was given any invitation officially po, dun po sa ano, sa pagdinig na po na yun.
1: Apo. And lastly po, Police Colonel ko, sir, ang ating pong paalala sa ating mga kababayan, especially po no, dun sa mga dadaan kung saan isinasagawa yung rally ng Iglesia ni Cristo na sa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
9: Salamat po sir at sa ating pong mga kababayan, humihingi ang ating Chief Philippine National Police na nga, humihingi po ng paumanhin sa nangyaring disruption kahapon. We are trying our best and we will do our best to bring it to back to normal po yung sitwasyon sa EDSA. Again, humihiling din po kami sa mga participants na let's do this in a lawful and peaceful manner. Sana po mawala na yung konting yung nangyari na tensyon. Kami po ay again inuulit ko, we are not your adversaries, hindi po kami ang inyo, hindi po kami kalaban, kami po ay kakampi ninyo for peace. Nandun po kami to maintain peace and order at ensure the safety of all, of everybody, hindi lang po yung mga ibang tao, kundi sila mismo na nag-participate po dito sa ano na to. And we expect na magiging matahimik at maayos po ang magiging kilos protesta. Alam naman po natin, historically, nakita natin pag ang INC po ay nagkakandak ng kanilang mga movement or protest rallies, ay napakatahimik po at napakaayos. And we expect that's what will happen po today. So yung pong atin na lang lahat po ng magagawa nga ay gagawin natin, but masasabi ko po dun sa mga dadaan sa lansangan po natin in and around EDSA ay mayroon pa rin konti po siguro magiging aberya, magiging pagsikip ng trapiko. So please adjust to this, but again, sabi nga po natin, gagawin natin ang lahat para po ma-ensure na traffic flow will be as smooth as we can possibly make it.
1: With that, maraming salamat po, Police Colonel Allen Rico, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula po sa Philippine National Police.
9: Maraming salamat po ulit, sir, at magandang umaga po ulit sa ating pong lahat.
1: Magandang umaga po, Police Colonel Allen Rico, ang hepe po ng Public Information Office ng Philippine National Police.
2: Boses, kasama si Allen Alanige.
1: Po ang ating panayam kay Police Colonel Allen Rico, na tagapagsalita po ng Philippine National Police. In line doon sa sinasabi ni Police Colonel Allen Rico, panawagan natin sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sana po mga kapatid, kayo po, pag-aanin po natin yung buhay rin ng ating mga kababayan. Ilabang po tayo ang nakikinabang At gusto ko pong maintindihan ng ating mga kababayan na ito pong ginagawang rally ng Iglesia ni Cristo, this is also a constitutionally guaranteed right. Pero marami kasi nagsasabi na kung gagamitin mo ang iyong karapatan sa ilalim po ng iyong saligang batas, ng ating saligang batas, mga kababayan, ito po. Dapat ginagawa with prudence. Ito'y ginagawa with the people in mind, yung ating mga kababayan. Nawagan ko naman sa ating mga kapatid mula naman po sa labas, yung ibang mga kaanib sa iba't ibang mga relihiyon. Abay, wag niyo naman kami bombahin ng dinuguan. Kasi may mga kaibigan tayo dito sa iba't ibang lugar dito po sa ating bansa. We understand your frustration, mga kababayan. Pero medyo below the belt naman na yata, nabombahin kami ng dinuguan. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula sa ating kasamahan, mula sa labas ng ating himpilan, mga traffic enforcer ng Quezon City na katutok na sa paligid ng People Power Monument. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Al maagang i-deploy ng Police at maging ng QC Traffic and Transport Management Department ang mga police personnel at traffic enforcers sa paligid ng People Power Monument at para tutukan ang sitwasyon at trapiko sa ikalawang araw ng pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pasado alas 3 ng madaling araw, nag-accounting section ng mga opisyal ng QCPD sa mga nakadeploy na tauhan para tiyakin ang pagkapatupad ng maximum tolerance, disiplina at profesionalismo sa panahon ng aktibidad. Sa lagay naman ng trapiko, pansamantalang sarado pa rin ang EDSA Ortigas Service Road northbound at ang White Plains Avenue eastbound at westbound. Moderate to slow moving naman ang traffic sa EDSA southbound mula EDSA Kamkami hanggang EDSA White Plains, gayon din sa EDSA northbound mula EDSA Ortigas hanggang EDSA White Plains. Patuloy naman ang panawagan ng QC Traffic Enforcers sa mga motorista na magpasensya at makipagtulungan sa mga traffic enforcer para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa lugar. Pinapayuhan din ng mga relista na iwasang pumarada sa tabi ng mga barrier at gamitin ang mga itinilagang parking area para hindi maapektuhan ang daloy ng mga sasakyan. Kanina alas 7 ng umaga ay nasa 5,000 na itong crowd estimate sa lugar at inaasahang madaragdagan pa sa mga susunod na oras. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pamamagitan ng ulat niyan ni Marian Bastasa, tayo po ipatuloy ng papaalam, mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kaninang umaga. Attorney Egon Cayosa and Police Colonel Allen Rico. mula po sa PNP. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side. Boss Rovan Malilin, Madam Jo Marie Farial, and of course, Ninong Rolly Bumatayo. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan mula po sa ating production division, Miss Paula Antolin at Miss Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako po ang inyong nakasama, Alcor po. Iwan po sa inyo ng isang magandang umaga. Tabayanan po ang mga susunod po nating programa. Ito pa rin sa Radyo Pilipinas 738.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Radyo Magazine
2: 1278 AM. Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab. Radyo Magazine.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
10: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
14: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
19: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
21: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
19: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
22: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
23: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
19: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
24: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
2: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Impormasyon.
13: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278. AM.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
25: School on the Air. Programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
2: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
25: Makinig na sa School on the Air. Kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
2: sa Radyo Magazine.
25: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
2: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang umaga, isang maganda at malusog na umaga sa inyong lahat mga bata at kayo ay nakikinig dito sa School on the Air sa ating istasyong Radyo Magazine. Ito ang inyong lingkod, Teacher Cha. Good morning! Naririnig din tayo sa inyong mga radyo, 1278 kHz AM. Sasamahan din tayo sa loob na isang oras sa ating Master Control. Present sila ngayon, Miss Marichal, Miss Camille, and Miss Rona. Samahan nyo kami sa loob na isang oras, hatid natin ang mga bagong kaalaman at ang mga segment na tsak na kapupulutan ninyo ng aral. Pero bago natin simulan ang ating mga lessons of the day at ang ating kwentuhan, iniimbitahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media accounts ng Radyo Magazine. Lalabas sa screen ninyo ngayon lahat ng mga social media platforms natin. Please like and follow at i-share nyo na rin sa inyong mga kaibigan. At kung may tanong kayo sa School on the Air o sa ating istasyon, pwede rin kayong magpadala ng mensahe sa ating email address radiomagazine@gmail.com or pwede rin naman na dumirekta na kayo sa ating official Facebook page. Mga bata, kung walang radyo sa bahay o kaya naman nasa biyahe kayo, aba, pwede nyo pa rin naman kaming pakinggan. Ito ay sa pamamagitan ng ating mobile app, ang tawag ay PBS Receiver. Ang PBS Receiver ay available sa Google Play Store and Apple Store. Wala kayong babayaran basta meron lang kayong internet connection. Yun lang yung kailangan nyo, internet lang. At mapapakinggan nyo na ang School on the Air at ang lahat ng mga programa natin dito sa Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok.